0: grabe ang iyang preparasyon sa maong rematch, no? Niadtong adlaw nga Domingo, may abot na si Team Nunsinga, ang boksidor mismo ug ang iyang team, kauban ang iyang coach nga si Colin Nathan ug uba og iyang mga kaubanan, no? Ug karong Sabado or ugmang adlaw, posible adunay ipahigayon nga press conference, no? Ug magnag-abot, no, ang protagonist si Suganov ug si Nunsinga. Gawas ni Nunsinga ug ni Suganov, aduna pay tulo ka mga regional title fights. Din ang mga officials usab, no, sa maong world title eliminator tali ni Suganov ug ni Nunsinga, mga gikan kini sa tinipong bansa sa Amerika, sa Japan ug sa Thailand. Wala gyud Pinoy, no, nga official, no, nga judge or referee sa maong away. Kay nung duman nga si Suganov ug nung Nunsinga, nag-abot na kinini adtong 2023 dito sa South Africa, diin napildi si Reggie Suganov pinaagi sa usa ka controversial nga desisyon. Karon nagpanikad na si Suganov na makabaw siya sa iyang kapildihan sa kamot ni Nunsinga. Arita sa basketball, bisan pa man og gilubong sila kaduha kahigayon, no, sa mga Koreano sa ilang Chunapite dito sa South Korea. Malaumon gyapon si coach sa Team Kon nga makapakitag maayong duwa, no, ang defending champion nga gila sa Pilipinas aron madepensahan ang ilang titulo sa Asian Games. Wala gyapon, no, walay gikompirmar usab nga dili gyud, wala gyud muto nga si Justin Brownlee diin na nagpaali pakini sa iyang angol dito sa tinipong bansa sa Amerika. Ang mga Gilas players gikan kini sa mga superstar sa PBA sa kasamtangan nga nagduwa, no, nga sa PBA o garon na walang usa, no, tungod kay nakatutok sa Asian Games. Ang Gilas karong Setyembre 11 ilang makontra ang Bahrain, pagkapit sa 12 ilang makontra ang Kazakhstan, unya pit sa 14 ang ligon nga team sa China mao usab ang ilang makontra. Kini ang atong balita sa sports, giatud kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga adunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining panguntra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, RMN.
1: Salamat kay kasama Edward Ligas para sa atong balita sa sports. Mosya na kompleto sa atong mga balita ni mga orasa. Alam niyo ba na may mas murang paraan para maglagay ng pera sa GCash ninyo? Yung perang, yung walang patong, walang fees. You can do it two ways. Yung sa una, kung may kamag-anak ka from abroad na magpapadala o kung may sasahod galing ibang bansa. Pwedeng diretso sa GCash wallet mo or sa pera. Basta, o ang pera, basta verified GCash user at Iwas Forms, Iwas pila na sa remittance center. Libre mag-claim ng remittances from abroad via cash-in on the GCash app. Sa pangalawa, pwedeng magpa-cash-in sa official na partners ng Libre gaya ng Pure Gold, Lawson, Palawan, Pawn Shop, LBC, Bayad Center and more up to 8,000 pesos monthly. Yes, walang patong na fees. Mag-cash-in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBORTM 02-7213-9999. Other networks may fees may apply. To know more, G Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. At ito na i-greet sa happy birthday si Vic Balorio sa Puro Kanipa, Puok Talisay City. Gikan ni Sir Jojo Abapo din ha sa Talisay. At ang ikaroon taon-taon na pagbalik ni Attorney Rufil para ipadayo na i-miss mga isyu ni inyong mga komentary o guman pa nato ng mga balita. Para ako diri sa control kasamang cases many. Nems Quiñones o Gerald Albius. Ako sabi ni Radio Man Ken Galinea, salamat sa inyong pagpamina o maayong nga buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alas 8:06 na.
3: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
1: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. Sumati og ihulog sa official raffle dropbox. Kada semana, doon na kay tsansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle and 3 kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
2: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
3: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
4: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
5: Sauna, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe, gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog og kadasig.
4: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha? Nawala pa kasuway nining Vertigon?
5: Gidasig nako, kamo nga mosuway na og Vertigon. Kigaan kayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom taniini.
4: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
6: Magandang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin

0: Mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Mag-Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max Pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS!
1: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirmi na pud maghuga sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pud nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
2: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang abang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diddings Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Normas Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batulete, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
3: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa ni mong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
1: Ang galing! Pangmatagalan!
2: Parang tayo lang, han.
3: Everest Appliances.
1: Babe, ano ever best decision mo in life?
2: Siyempre, building a home with you.
1: Aww.
3: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
4: Kailangan ko mag-withdraw.
5: Himala! May PPI dito.
4: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
5: Isang himala!
6: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per deposit.
7: It's available.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Mula sa number one smart dishwashing paste.
4: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
4: Tanggaling galing mo,
5: smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS. Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
8: Trust condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
9: Pag may kapote, kampante. Trust condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
10: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanagahan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
11: Mabuhat ba na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
10: Let's do this!
11: Pag Enervon Z Plus na!
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa straight to the point.
15: Atong takna alas 8:19 na. Mahigala sa manuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
15: Okay, mga kaigalaan, aritas tunduga, mga isgutanan, karubutaga, akong balikon ang impeachment tulo ka mga dagkong issues nga tong hisgutan, ang highlights kagahapon. Number one, ingon si Kapunan, may ganang di nila i-present ang 15 ka mga witnesses. Ilan lang kunong i-present, mahigala ang si Sara Duterte, may ilang gusto nga i-present. That's number one, ang 15 witnesses, di nila i-present. Second, gusto sila nga ilang ipasupina si Sara Duterte. Pwede ba na? Number three, miingon si Erwin Tulfo nga ipaklaro tani og mausab ning atong voting threshold kay ang 2/3 sa 24 16 mao giingon si Escudero pero na naman ko yung mga senador nga wala na no wala na mapakita so pwede ba ni nga usbon ha mao ni ang atong paminawon mahigala si Erwin Tulfo para to ma-discuss ha maklaro tani mga higala kay kini ang tanaw mo di mada ang 16 di magakuha ang 16 atong usbon ni So, oga sa promo pa ni mga higala, changing the rules within the middle of the game, masuko mga higala ang taga DTI ani. So, on sa may mahitabo ani, ato ni tagag pagtagad, mga higala, kini nga portion sa, minabuhi sa tagadali mga higalaan. Atod ka na to, mga higala, sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang mahigala sa pagpaligon sa atong immune system o depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, magka-function sa mayong atong mga cells, magka-produce mga panagang, magka-patay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3, dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga himutang sa Usminya Boulevard duol sa Cebu Doctors Building, ingon man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee. O kunya, kinisad nga portion may katod ka na to sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa tuntina e ukulon. Kini aromali kayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ani mga colon polyps o nay motubo sud sa tuntina e og ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o abaka ang labing seryoso mga kagilaan masakit o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa tungkulon. Mao na nga labing maayo nga imnon kini mahigala sa buntag or bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagamtaman ang kahupay sa tiyan, kulon o sa lawas. Ang Super Fiber mao ang number 1 nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagis pag-inom, magkuha kay usa ka sachet, imong isagol sa usa ka basong tubig, imong kutaon mayo, i-shake og mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imo mga higalang sabayan sa Life Extension Vitamin D3. Alas 8:23 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyo nga tulumanon.
14: Straight to the point.
15: Medyo init ni mga isgutanan, rumbutaga, mga higala. Di apay issues. Impeachment pala na ha. Tulo na kapuntos ang ato sa impeachment pa lang. Number one, 15 witnesses mahigala sa prosecution. Di na nila idayon o present. So wa na. Gusto na lang mo, muundang na sila dahil sa ilang article 1. Pero si Chase may nisuggest ngayon sa muundang. Ha? Ayaw lang sa. So one number one. Number two, ilang gusto nga supinahan si Sara Duterte. Number three, kinini ang usbon mahigala ang voting threshold sa 2/3. Nya, wapay labot na sa itong isgutanan, labot mahigala sa Kang Martin. Nga to aron sa hospital, ugma dadon sa skurte mahigala. Paminaw ko din ni mo adto day. Iyang ang abogado ra. Nga mas Martin, mangayo may og extension nga hospital arrest ra. Nga nga mas siya dire. Mabitaw nga di yun kaya kay kuhan yun, grabe yun. Ato na tagag pagtagad, mahigala ro buntaga ha. Kini nga mga tao magod, kung tinuol ba yapon nga doon ay sakit si Martin, di ila po na to kansawan kay kanana ang infernis po niya ba. Pero di po malikayan ang mga tao, magduda magod nga nga kumugawasan mo guarant, magkasakit-sakit mo. Kay mga higala abtik pa man si Martin pagawa sa warrant mga sukit ng Paminaw ni kalit man nag-hospital. Ato ni isgutan ron mga higala niya sa pikas gabahin di apag uy niya may lalaki di pusil dili sa may inayawan dump site nga naman sa may atraso kanini mga kagalaan ato sa dawaton po ang report noong taon. Standby humalamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 8:25 na.
17: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
18: Red Horse Beer, lamian, suave sa kada tulo, sulit ang inom, kasagamo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly.
21: Bawat patak, masarap, suave kaya sulit ang inuman, kasagamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Dali lang. Nagalipot akong pananaw. Murag matumba ko.
2: Lolo, lingkod sa ta. Nangluspad man kaayo ka.
3: Ang kalihang pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhadon. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
4: Maulan man? No worries, naamoy ko lubang damit.
5: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
6: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob? Naamoy ko lub.
5: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako believe!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
7: Mami! Undangi ang drama.
8: Angeline!
7: Nakoy, na-discover nga timplado na.

0: masyadong sarap, kaugjud ka!
1: Pilit na og Star NutriMeats, lamiang na sustansya.
2: Let's go!
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad at adlikay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy!
4: Charmy, let's go with the flow.
5: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
8: Atong attack na may galala sa 8:21 na sa ato paman-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the
8: ato sa dawaton may gala ang report kaos ng kauban on board sa patrol o kining a portion to gala to may gala sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement doon na kinina gadaiang vitamina o mineralis nga haom alang sa papaligon sa panglawas o inguman sa atong immune system. Doon na kinina vitamin A, E o C, inguman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki usab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian marketing and of course, FDA approved. Bisal pa man sa bagong karton o advanced na formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matagkapsula. Munang barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Capsule.
9: Straight to the point.
8: Alas 8:32 na mahigala sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the
8: unsa ka hinungdan yano kining usa ka lalaki di pusil man dere sa may inayawan na mga higala. I-check taw na ang report uban ni kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane.
9: DYHP. Tata. RMN report.
10: Yes, sir, Rajman, Attorney Rufiel, niya pakaroon din niya sa may dump site, White Road, Darangay Inayawan, Dakbayan, sa Subo, kay nakabsan good sa kinabuhi. Ang 42 anyos na ex ko, Attorney Rufiel, human kini, nga gipusil, kaganiyang mga alas 5 pasado ni siya, napalaga, Attorney Rufiel, nga nag-ubo na mi din niya sa kaning gikordon sa atong kapulisan, tumakita sa atong video, kay naapaman atong kapulisan, dari siya tayo nagpaabot po sa Soko, Attorney Rufiel, kay dunap inahabilin dari ng mga kabahang sa bala. Niya na po yung bag niya din ni, o saan ka belt bag at yung nilfili, ang chinilas. Niya sa siyong kapod niya sa ato ang kapulisan kung unsa baka po isuot ani iyahang bag at yung nilfili. Matag ka sa initial na to, nga nakuha gikan po din niya sa area at yung nilfili. Kaya taga din hiraman po ang maong gipusil. Kaya doon na ni siya 13 anos na batang lalaki na anak. Niya matag ka nga napriso ni siya sa kalabigitan po sa illegal na drogas. Doon na nakatulong ang nilabay at ni Rufila. Kaganiyang mga kadlaon, matod pa nga, ligawas rami sa ilaha apan wala na nakabantay ang mga silingan kung asa ni siya painon or kung kinsay puyog ani ni at ni Rufila. Natingaan na lang sila nga doon na sila'y nadungog, mapagbuto din sa maong area. So wala pag hindi siya ingon, nakagawas din sa may highway at ni Rufila. Kaya kini nga maong dump site, kinakatumoy na gidliday da kita at ni Rufila. Gani, gisulod din na to, kaya para maabdan, pero pag-abot na to din ni at ni Rufila, di kailang siya sa ambulansya kaya gisuwayan pa rin siya gala sa kuan ka ng pambalanan. Tungod kay natin pa, naglihok pa man siya at ni Rufil. Ang update karon lang yun na nakabsan yun ay siya sa kinabuhi kaya wala na yun siya na-revive sa ato ang mga doktor at ni Rufil. Ang ato ang kapulisan din nga gipanguluhan ni siya alam muna ng hepe sa barang sa Inayawan Police Station at ni Rufil. Kaya napa sa area, nagsusi pa po sila o uban pa nga mga ebidensya na wala rin ni Bumbrog, wala dyan ni Kuandari, CCTV. Atty. Rufil, ang kining maong dump site no, kung makita na to, diri puro raman yung mga kahoy, puro raman po di mga basura, Atty. Rufil. So, gawa sa basura, doon na po yung lain niya, kamutabo diri nga, mauni ang pagpamusil. Pero ang ato ang kapulisan, wala lang sa niya hatag ang pamahayag. Kaya under investigation pa man ang maong pagmutabo, niwala po po sila niya kung sa ang pagpaginin pagpamusil at yung Rufil, kay ila pa po nagisubay kung kinsa po ang responsable sa pagpamusila. So ang atong update nga nakabusan ko din tao na sa kinabuhi ang kining maong lalaki at yung Rufil. Mga tagay po sa dugang detalye.
8: Pila kakabahang sa balajin ang nakita ron na sa crime scene?
10: Wala pa din ni nasusi sa atong kapulisan na Tony Rufil. Wala pa sila na disclose kung ilan ni kabuok ang kabahang. Pero more than 2 gid ni Tony Rufil ang kinong mga kabahang din ni karon. Pero gitaabot pa mangod ang soko gid Tony Rufil. Gikordon lang usa ni nila ang area nga dili ni napasublan ang kining dapit kung asa na hagba ang kadtong maong lalaki at ni Rufil gali di na pay ta sa mga namina no to na to dugo in town din ni at ni Rufil mao na pero ang ato ang kapulisan wala pa pud sila nakahibaw kung asa ba ka to na igo at ni Rufil kay matud pa ilang gituohan nga giulo ni siya gidulitan at ni Rufil pero igisubay pa gid nila para ma-confirm nila kung kila ang igo. Kapila ni siya dito silpot at unirfil kaya ang mga silingan mong gudiri nakabantay na medyo dunagid sila yung nadunggan ng mga pagbuto kaganihang mga kaganihang kadlaon at unirfil.
8: Pero sa mga skuan, suta o pila yung kabuto tanan?
10: Wala sila makasuta kung pila gid kabututanan ang ilahang nakuan ato ni Rufil. So mo na gisubay pud ron sa ato ang kapulisan ingon man pagsuta kung unsa gid ang motibo. Dili ba ka ni kalambigitan na pud sa illegal na drugs kay na preso naman ni ato ni Rufil ang kining maong lalaki. So mo na ang ato nakuha pa nga initial karon dinhi sa maong area. Pero buha kay lagyapon tag dugang pagkagad ila ginagay makahatag na pud pa mahayag ang ato ang kapulisan dinhi sa Inayawan at ni Rufil.
8: Unsay pinakaduol nga balay da Jane? Mga unsay gilay-on sa pinakaduol nga balay pila kadu pa?
10: Kuan.
8: Layo.
10: Layo gina to ni Rufil kay nababaw mong ginabuntog mong gini siya dapit niya ang mga kabalayan na aras sa ubos. Kung ako agarong nga dupa to ni Rufil, mga naagin siguro sa 20 to 30 kadupa.
8: Ano kang niabot man sa diha? Ang sama na niabot sa diha niya diha gipusil or gikwada siya gituyo na nga kwan? Gidana lang diha?
10: Diri ang agianan na to ni Rufil kay sa lungga. Kung magikan siya sa ilaha, diri siya mo agi at ni Rufil kung maagto siya sa gawas.
8: Mm-hmm.
10: Matid pa kay ni Rufil nga, doon na siya kuyo ganiha, pero wala di kung lalaki, bakhani o babae, pero wala po nakaila ang mga residente din sa mga area at ni Rufil. Kaya ang iyahang nahagbaan, distansya naman din kaayos sa balay kung asa siya dikan po at ni Rufil.
8: Mm-hmm.
10: Muna galibod sila niya, murag nit-nit po ni Dari, kaya natin nakita Dari nga poste, pero wala manisunga at ni Rufil. Nit-nit din ni Dari nga pita niya. At wapong gitanaw din niya, walay CCTV gud at ni Rufil.
8: Oh, wag yun.
10: Ito mag-ayon siya sa, layo kayo siya sa highway gud. So, posibleng mawala ito na klaro, tumod po sa kamit-mit din sa mong area gud at ni Rufil. Pero noon, ang ato ang kapulisan, kaya nagsubay naman ko rinoon rin sa responsable ni ining, kung ano ni Rufil, pangkamusil sa maong lalaki. Ila lang siya din sa ilahang lugar na si Alias Daniel at ni Rufil. Matod pa nga, wala po niya siya trabaho. Buwag na po niya siya ang live-in partner. Nga ang iyang live-in partner na asa tisa at ang gitahibaw naman po rin noon at ni Rufil. Ang iyahan na lang kauban diri ang iyahang 13 anyos na anak at ni Rufil.
8: Mm-hmm.
10: So mauna ang ato ang nakuha, gikan din sa maong area. Tagan lang po nato diga dugang detalye at ni Rufil kung makuha na po nato ang investigasyon nga gitahigayan sa atong kapulisan din sa Inayawan. Mubalik lang sa karong taod-taod at ni Rufil. Nagika na lang diri sa may barangay Inayawan. Kauban na to sa itong Armament Patrol, si Kuya Dudong or Idol Dudong sa Ayatan 93.9. Ako sabi niyo, Rajman Jane Galliardo, DYHP. The Talk Parliament.
7: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Rajaboy!
8: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. Nakatulsong oras, mahigala. Alas 8.39 na sa atong uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
8: Aritas itong isgutanan, mahigala sa impeachment kay kagahapon si Senador Erwin Tulfo ni Tindog mga higala kay nakakuan maguni kanana ang pagsulti maguni kapunan kagahapon nga di nasa mo present o witnesses sa ito pa mumumubo na ng trial na nilay. Muna hinungdan nga ni himog manifestation sa Senator Judge Erwin Tulfo, labot ani, pero in a form of motion na ito. Oh, nga kanana ito paminaw, balik ha, aron maklaro na ito, may galayang pamahayag. Labot sa voting threshold sa Senado pag-convict o usa ka-impeachable official. Kay ang atong constitution, klaro man, diha mahigala sa Article 11, Section 3 sa atong 1987 constitution nga ang pagkonbikto o usa ka-impeachable official kinahanglan tag 2/3 nga buto. So, og 24 senators, ang 2/3 anak mga higala is 16. Unang higayon eh, nga impeachment, nga very unique, hasta mga higala ang number of senator judges nga mukunvict, gilalisan og mayo. Ay panahon ni Irap mga higala, tulo pa man yun ka impeachment trial nga niabot yun mga higala nga naka-create yun ang impeachment court. Katong kang Irap mga sukid di paminaw, wa matiwas. Pero wa to sila ilalis about sa 2/3 eh. Karon gabi ka controversial kay ning impeachment mahigalang Sara Duterte.

0: Morales, labot sa 2/3 votes o pila ng 2/3 votes, of course, kung atong ikwinta, mahigala ang 2/3 votes sa 24 senators because the constitution is very clear, 2/3 votes of all its members. So kung atong ibase diha sa 24 senators, ang 2/3 is 16. Wa gining lalisa panahon may ilang irap. Panahon pong corona, wa gid sa niyo nga maong lalis. Pero karon mga kaigsunan, dako kayong butang ni. Kay tanaw mahigalag. Mana ay ebidensya, guway ebidensya mahigala sarab basta kung bituhon gyud nila ni may ilang gusto. Ha? So muna nga kinini ang kapalaran gyud ang Sara Duterte mga sukit ni paminaw. Para nato destiny na mga higala ni Sara Duterte makasurvive sa ining mao mga pagsulay karon or dili. But ang katawang Pilipino nagtanaw. Nagtanaw. Muna nga importante gihapon kining presentation kung doon na may ebidensya prosecution o wa. Kahit kung doon na ebidensya, di okay. But kung wala ebidensya niya, konbiktuhon yung Sara may gala because naasalay number, makaingon ang katawang Pilipino nga pwede gida yung butang-butangan ang tao. Pwede gida ay nga abi nagpanahon pa na mga higala sa kakaraanan pero hantod karon. Pwede rin kang i-frame up unya konbiktuhon ka. So, muna yung makuan. Duhan eh. Muna yung maning kamot sa nag-present nga doon na sila ebidensya. Kini mga senator judges, mutanaw man yung mga higala kaya ang katawahan nagtanaw masan. Pero ang problema ano yung madasa pressure. Kaya muna man yung mga higala o pila ramay makuha sa mga senator judges o 3 na yun sila sa majority block. Di na yun kakuhag lain. So, may tabuan yung ilang ipaus-us nga pila ramay maabot sa tumboto muna na yung konbikto. Huyaw kini mga higala o mauhon. Ha? O, depende pala rin maabot. Kahit kung mag-abot tag 16, di mauna. Apan kung di kabot o 16, kung pila rin maabot, kuyaw na yung kalakiha. Mura na yung mahigala bag, kung saan pag convicto sana, di, depende. Kung pila yung maabot na buto, na mauna na yung convicto. Muna nga si Erwin Tulfo, gipost yun yan yung mga higala, nga maong kinini ang pag-usab, o paghatag mahigala, pag-post mga kagilaan ini, o unsa ba usbon na bagay na to, unsa ba gitinood, ani, matod pang Erwin Tulfo. Kay naanam naman ni Ron, naanam naman ni kay lima kakaring 15 witnesses sa prosecution, dili na nila i-present sa to pa, makabsan, ma-reduce ang number of days sa trial. Unsa pa mangod po ilang i-present at nung uban ng mga, kwan, mga witnesses nga ang pag-present nila sa PSA, gani, medyo wa man makakuha impact na day. Mana kung giingon ha? Duha ka hugna na sa smear campaign batok ni Sara Duterte dito pa lang sa lower house, wa makaduot niya. Pag-abot nila sa Senate, medyo makabos-baos na siya diri kay lahi man ang questions mga higala kung tuwa sa lower house, tanan pangutana sa mga congressmen, pwede. Pero pag-abot sa impeachment, objectionable man ang mga pangutana, di magkakapatuyang o pangutana. Di kakapangutana o misleading question, di kakapangutana o leading question, di kakapangutana o argumentative questions, o uban pa. So, pwede kang maobjekan. Manandili kapatuyang ang mga congressmen. So, diri mahigala sa impeachment court, maklaro na hinuon o mayo o naunsa din ang hitabo agad. So, ang mahitabo ini, ang katong umang mga witnesses, wala na nila, dili na nila, kahukom sila nga, di na nila i-present. So, masyurtin mahigala ang number of days nga mag-trial. So, unsa may mahitabo? Muna yung poses, Tulfo, tindog, Tulfo, nga, unsa may klaro gud aning atong, kwan, ang number of senator judges nga mukonbikto. Sigutan ta ni Ron, humalamang si pipila ka mahinundanong pahinomdo. Alas 8:45 na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now

0: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sao ni mo kugos, karga, o duyan, dili yun mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, doon ay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time, ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
2: EQ Pads. From day one to toddler, EQ continue mo.

0: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
1: Nor sinigang mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor sinigang mix.
2: Kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, murag walay hunong ang sipon og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe mao nga dali mo bug-at ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang senyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Somyux for Kids. Dapat abansi daan kaysa sipon o gubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang ka-epektibo sa Somyux for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocysteine is the generic name of Somyux. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
4: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa straight to the point.
6: Atong takna may galas 8:51 na sa ato pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Kini nga portion makigalantod kanato sa Sugar Troll, daghan karon ang dunay gipamati sama ining insomnia, constipation, high blood ug ingoman diabetes. Kung ikaw na ani ini dunay food supplement nga para nimo kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement duna kini A, B, C, D nga formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Dinggikan gyud sa ilang mga dahon ang gihimo isip herbal medicine mo ng epektibo nga daling makatabang mahigala sa mga naglisod pagkatulog sama ining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Mong sama ka nato, matag-adlaw, nag-sugatrol.
7: Straight to the point.
6: Alas 8:52 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Sumutong ang development kagahapon kay wa may witness na ang prosecution. Muraman mahigalag padung nas kahuman ng impeachment kay muraman o gilaay na pong mga tao. Of course, kini sila na niid man sa ni sila indikin o magtanaw ka sa number of live viewers. Lahi lamang yun kayo. Wa na may gana ang mga tao nga munanaw sa impeachment. Sumuna nga ako diri, muhatag kong update kay ang ato mga listeners, mas maminaw naman sila diri sa ato. Kailariman ka po usahay o tibuok mga higala, gikan, tibuok adlaw ka maminaw sa impeachment, delikado o ikaw may unang ma-impeach ang nakalakiha sa imong employer. Delikado ikaw may unang kakonbikto hinoon. Ha? So, og ting trabaho, di na kamutanaw. Nalabi na kung imong trabaho, mahigala o nag-involve mga sukit ng paminaw o pautukay or imong lawas mahigala mo yung nagkwanana, mamasaan kag kupras baka dito sa so, pagtanawon mo yung impeachment. So man natagaan tog sa Maray mga higala, ha? Wala na murag nawad-an o gana ang katawhan. Wala gani impact kamantay mo pag present mga higala sa taga PSA nga unta, mao to ilang ipakwanday nga ni ana taga PSA ana. Pagkaman wala gani istorya. Daw nahanaw gyud nga mura lang gyud wa. So naka-desisyon ang prosecution nga mura magwa naman mo mga tawo mo kagat. Kaya katong taday, pagkagat mo sa mga tao, para gano'n namin, Merigis Piatos, Andilim, ah, katong kuan, para ba, bastos itong usa, hindi ko na lang ito i-mention, bastos ito sa Bisaya. Pero sa Tagalog to, nga gipreparar ni Kirin La Chica, kay Tagalog mas La Chica, dito, bastos. No? Pero, mauligin na nga, para ma, ang mga tao ba, maukay unta ba? Pag humag-present sa taga-PSA, wag yun. Dawalay impact. So, naka-decide ang prosecution, nga ilan na lang mga higalang hunungon ang ilang pag-present og evidence mo, proceed na sila ngadto sa lain nga article. So nagkabantay siguro si Erwin Tulfo, mura man tayo nagpadung naman tas kahuman, ani? So tungod ana, mitindog siya kagahapon, o misulti siya may gala, nga unsa man yun yung atong numeros pagbuto. Kining pamahayag ni Tulfo, mahigala, masabot na to nga isa kakuha yun og 16 votes day. Kaya kung mga senator judges, di panggukod may gala, magpapriso naman lang. Nanong magpapriso, di mo kakuhag 16 votes. So muna ang usbon mahigala ng rules, ani? Ato paminawan si Erwin Tulfo sa parang atong maanalisar pag maayo. Unsan na iyang mga punto, mga sukit, di paminawan. Okay, sige kuno, Nems.
8: Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Presiding Officer.
9: Yes, what is the pleasure of Senator Judge Erwin Tulfo?
8: Would like to make a manifestation and perhaps emotion now. The prosecution has forgone several witnesses in its list, even those who were recently subpoenaed by the court. Our calendar keeps changing with the effect of expediting the process proceedings. Some of our members have said that the goal is to end trial before Christmas season. Yesterday, counsel for respondent has hinted in the possibility of not presenting its case. These developments, Mr. Presiding Officer, could bring the court to the final question sooner than expected. The present reality, however, is that some of our members are beyond the coercive power or jurisdiction of the Senate. One is on medical leave abroad, with the date of her return still unknown. The other is in hiding. Two are under the custody of the Sandigan Bayan or the Bureau of Jail Management. My question, Mr. Presiding Officer, is this. Considering the changing calendar and expedited proceedings, if we were to cast our votes 2 or 3 months from now or next month or even tomorrow, who among our members can validly cast their votes on the final question? Remember, Mr. Presiding Officer, we have two of our colleagues who are not here. My question is, are we going to allow them to vote? Are we going to accept their votes even though they're not attending this trial? Or is it automatic we'll say that their votes will be no? I am aware that the ruling of the presiding officer rendered on day one of the trial, while the presiding officer cited the orbiter dictum in the case of Bayan Muna versus Zamora on the use of the total rather than actual membership as the voting base. This body has consistently relied on Avelino versus Cuenco, which considers only those members within the coercive jurisdiction of the Senate for purposes of determining the base and existence of a quorum. Ladies and gentlemen, Mr. Presiding Officer, I'm not seeking to lower the requirement. My question now is very basic. When we refer to all members, who exactly are we counting? I fear that if we interpret the provisions literally, we might not do so to the point of absurdity, frustrating the mandate of the Constitution to exact accountability from public officials, while we claiming to strictly uphold that very same Constitution. Was it really the intention of the Constitution to render the impeachment provision a dead letter law simply because some members of the Senate, for one reason or another, are beyond the reach of the impeachment court and cannot participate, like what we are experiencing now? Four of us are not here. Yet they are still member of the Senate. I recognize that impeaching an official was deliberately made difficult, and this intention should be respected. However, difficulty is not the same as impossibility. Let me take this to the extreme. What happens if 9 or more senators are unable to vote because they are beyond the coercive reach of the Senate during the day that we have to cast our votes for one reason or another? Halimbawa, may sakit po yung isa sa kasama natin na present po ngayon. Suspendido, nagbitaw para tumakbo sa mas mataas na posisyon. Namatay, nagpagamot sa ibang bansa. Nakakulong, nagtatago. If we insist that the voting base is fixed at 24, regardless of the evidence presented, regardless of the vote of the senators who were able to listen to the testimonies, the absence of those senators, whether we like it or not, will result in an acquittal by default. The question is not whether we should make conviction easier. What we should ask ourselves this time, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President, and my fellow Senator judges, should the constitutional design of making impeachment difficult override the equally important constitutional demand for accountability? This is something that the body needs to discuss and decide on sooner than later, Mr. Presiding Officer. I move that we do so in earnest, because it seems like we're running out of time. The prosecution keeps on changing their strategy. Several of their witnesses are not, they don't want to appear anymore. And we've been asking some of them. So we have to make a decision, Mr. Senate President. I mean, Mr. Presiding Officer. Ano ho ba talaga? Ano ho ba talaga? Pinag-uusapan. Ang gulo-gulo, pati mga kababayan ho natin, hindi po alam. And to be fair for everyone po, to even the person being impeached, I'm sure she wants a fast and fair trial. So, I will leave that to your decision, Mr. Presiding Officer, and to our Senator judges, to our colleagues. Thank you very much, sir.
6: Okay, boss. So, atong natanaw, may gala, kining iyang punto ni Erwin Tulfo, iyang prepared speech, may gala nga iyang gibasa. Ah? Labot, mga higala, dili ni mere manifestation, but this is a motion. Kaya mo sa I move. Ah? Nga ma, klaro na nilon. Pilagyod, mga higala, ka Senator Judges ang mukonbikto sa impeachable official aning kalakiharon. Kay kung pananglitan, pasagdan lang kuno ni bahalag mga priso ni unya, mo follow gipunta sa 16, din dunay acquittal by default ang mahitabo, mga higala, sa impeachable official.
7: Straight to the point.
6: Kay kini ni ang mahitabo ini mahigala magod do na magoy katuyuan ang konstitusyon sa ani. Ah, kini bang ang independence mahigala sa executive department, judiciary og ingon man mga kagalaan sa legislative department. Kay kung dili in anion mga kagalaan, powerful kayong executive department. O kun sa mahitabo ni kay karon, wala ang mga senator judges, wala sila, not because of their own voluntary mga higala nga wa sila diha. But because dunay coercive power, nga mo nang wa sila, kanagong ipangdakop na. O ngani, dunay pa'y hungihong nga by next week, next days, murag isunod lang kay tanong o kapriso. O inaniun mga higalang ipampriso na lang na imutanan mo gamay mga kagalaan ang kwintada sa 2/3 kung ang kwintahon kadto nang naa present. Mahimo mga higalang why nada ang spirit sa constitution nga gibutangan mga higala din ha og dako nga barrier ang executive department ug ang judiciary nga di sa basta-basta ang executive department makadikta sa judiciary og inguman sa legislative department. Kay kung mauhuna og unsay gusto sa presidente nga kinsay ang gusto ng impeach, ma-impeach gyuday. Kay total og nasa ikasukan impeach. O dili mo kana pampresuhon ta ni mga senador nga dili mo. Dili mo tuman sa tong gusto. So nabali ang spirit mahigalas constitution anang kalakiha. Now, kining 24 senators mao na sa mahigalay kwintada sa kuhaan o kwintada sa 16 votes sa 2/3. Nga naman, of all its members man, under mahigala sa atong 1987 Constitution, particularly mahigalang Article 11, Section 3. So lalisuno ni Ron, kay ilang man gusto mahigala nga, ang wala, diha din ang kwintahon. Ang wala, diha, wala ilabot. So pila pa man kabuok ang musunod niya mawa diha, ibutanta ka na sa kaitano, kisa pa musunod. Pampriso na na Robin Padilla, ganun uban pa. Di gamay na lang. So, og ipriso ng tanan kanang opposition senators ang diasa minority black, og gamay na lang kayo og mo nag-iingon nga kung konbiktuhon sara, bahala ko ibidin sa konbiktuhon. Pila rin maabot nga buto, okay, mo na ilang gusto. Mabutang ni mahigala nga imong gi-change ang rules at the middle of the game. Ha? Kay mo naman ang constitution. Mao may gisulti sa constitution. Gawas anang constitution from the very start on day one of the impeachment trial. Si Senator Chis Escudero nga mo ay presiding officer ni klaro yun na ang 2/3 votes is 16.
10: Straight to the point.
6: Therefore, ang rules giset na daan at the outset mahigala giset na daan kanang maong rules. Iklaro naman ang Chis Escudero daan. Wa may nipalag ito pag klaro. Okay lang to sa permiro, tanaw na, okay na siguro, kakuha siya 16. Karoon, nag-anamang ebidensya, huwag may clarix eh. Hindi ka kakakuha 16. Di usbon na lang na to, ni usaw na to, pagkumbikto, usbon ang number. Ha? Ato tiwa sa gisgot, ha? Standby, humalamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:05 na.
11: This time check is brought to you by Walang Lusot ang Colds. Hulihin agad with News App for Kids.
12: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
13: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, niarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
12: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
14: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
17: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
19: May tapang na hindi sumusuko.
20: May angking diskarte para magtagumpay.
21: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
22: Yan ang bangis ng layon.
23: Gerald Anderson, Easy Mill,
24: Mark Mugen,
25: Emil, and Vince of DBTK.
26: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
27: Inagwento mo! Ang bangis mo!
28: Drink responsibly.
29: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
30: It's a belly.

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sunsilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sunsilk.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
5: Atong takna mga kaigalaan, alas 9:09 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Okay, atong balikan. Ang Constitution, klaro kayo, under Article 11, Section 3, Paragraph 6, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. No person, sabi sa pa, why tao, shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Kaklaro ana, of all the members of the Senate. Pila may members sa Senate? 24. Kanos aman mawagtangan o member ang Senate? Upatra ka instances nga makwintada na ito, nakuangan o kusa. Unsa man, kung mamatay ang senador, ako ang nag-usa. So may tabo na 23 na lang sa kabuok. Ikaduha, kung mo-resign ang senador, amo na. Muna yung mga instances ha, nga gisubay sa itong konstitusyon. Kanang 24, number of senators, 24 yun na. Maibanan lang siya kung mamatay ang usa ka senador, or mo-resign ang usa ka senador, or ma-expel ang usa ka senador sama ni Kiko Barsaga dayken nga ilang gi-expel si Kiko Barsaga dito sa ubos balay-balay oranan to ha, pero mao po na sa Senate na do na expulsion ba, or mahimong incapacitated ang usa ka senador. Wala ilain ni butanga kung mapriso, wala uy, wala kay mo lagi sa unang sibat si Lacson, may ilang nagtago-tago si Lacson, senador gyapon siya day ha. Senador gyapon siya. Ang mga jurisprudence ba? Kini pagkapriso gud mahinumdom kani nagpampriso mga senador, mamao gini panahon mga higalang. Kanus aman do nay mga kuan? Ito panahon Marcos una nga priso ta Ninoy Aquino. Ya, kini ni ang karon og nga priso na sa Jinggoy og si Marcolita. Wa na mahigala si Bato, wa mapakita. Diha pa mahigala si Lorin, tuas gawas. Kana si Lorin ni garda hinoon. To be very honest ha, karuhan na ito ni Og, analisar ha. Para makakuan lang yun mo ba? Maklaro lang yun ba? Kung si Lorin Ligarda, establish man to as gawas na, so di kabalik. Daka na, maibanan. Kaya ganoon, beyond the coercive power man mahigala sa Senate. So mabutang sa 23 lang senators. Mo'y kwintahon. Kani, kuan lang eh. 24 gina as a general rule, but maibanan mga higala, to aman, to as gawas sa nasod si Lorin. Muna, nga kinis bato, delikado na si bato, Og, tagbaw-tago-tago ni Ron, kay uras madakpan si Bato, ipada sa dahig. Dili na under sa coercive power sa Senate, so 22 na lang. But kini si Jinggo Ismarculita, appeal pa kinis kwinta. Hasta ni si Bato, appeal pa kinis kwinta kay establishment niya ni Aras Pilipinas Bato. Ha? So pila may two-thirds sa kwan? Two-thirds sa 24 is 16. Nang kung 23 na lang sila. Ha? Ubingon tawa, naslurin, di tayo apihulon o kwinta. So pila may two-thirds sa 23 na lang? Nasa mga 15. Ina na. 15 ka mga senator judges. Di ka po magkuha nila eh. Ang 15. Lisod ka po nagkuha. 3-0 mas lagad. 3-0 sila. Ang majority black. So di ka po nagkuha mahigala. Kay kumikag two-thirds of 23 naman nasa mga 15 mana. 15 kapin. Programa yung magkikapin mahigala. 15 and one-third to be exact. So, kwa may tao nga 15 and 1/3. So kung imo nang ikuan, kwintadahon yun mahigala, mabutang din ng 15. So kung di na i-appear sa kwintadas Lorin, dito kabalik sa Lorin, ako o yun ko anak, kaya di naman sa under the jurisprudence mahigala, beyond the coercive power na. So ang kwintada anak niya, ang denominator, ang mabutang ng 23 senators. So pila may 2/3 sa 23, mas 15. Di magkapul kabot. Maglingilingi sa diga punta kabot 15. At ulang paubsan. So ilang gusto mahigala na mahitabo nga, wanas Lorin. Si Bato ang mapakita. Nya priso man si Marcolita o si Jinggoy, so 20 na lang. So pila may 2/3 20? Ang 2/3 20 na lang sa mga 13 day. 13 kapin, no? 13 kapin-kapin. Ah, so mga 13 1/3. Ah, so og imo i-convert na na sa mga 13 ka sinito, sakto gyud nila. So man nga ilang kwintahon para masakto gyud 20 na lang gyud ang denominator. Inig 2/3, what is 2/3 of 24? Dili na mao. Kay wa naman si Loren, wa pos Bato, wa pod Jinggoy, wa pod si Marcolita. So ang ato nining kwitada, what is 2/3 of 20? So kung 2/3 of 20 is 13. So convicto na. Okay na kana. Unya aron masiguro pa gyud kay kanagong 2/3 of kasi malalis pa ni. Kay 20 ug moing kag 20, what is 2/3 of 20? Naa man mga kaigalaan sa 13 1/3. Lalisunon pag yapon day. Ato ni papresos kay tanong para nga 90 na lang. Sa may 2/3 sa 19, di klaro na gyud na kaayo nga na gyud na sa 12 or 13 na gyud na napita. Og i-convert nimo into kwan na gyud na sa 12 or 13. So klaro na nga okay na gyud ta. E basig malalis pa ba nga og 20 lang itong kwintahon, what is 2/3 of 20? Kuan man siya? 13 1/3 man. So, muna ba siya 13.33? Na, basig lalisunon pa ng 33. Ito lang siguro o nangyod niya ay appeal to kita, no? Ato lang agi kito katawa, haso. Gusto nila nga usbon changing the rules at the middle of the game, mga sukintig paminaw. Muni ang gusto nila mahitabo. Foul ka na. Nganong foul man? Number one, ang constitution nag-ingon, 2/3 votes of all its members. Ah, matod pa mahigala, ang Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. No person, sa ito pa, why tao, shall be convicted, nga konbiktuhon, nga makonbikto, without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Kana sila si Jinggoy, ati man niya, si Jinggoy, si Marcolita, si Bato, even si Loren Ligada, kay Lee pa man siya, they are still members of the Senate. Therefore, if you compute, they are still included in the computation. Remember, ati man niya, tanawar agad, inig, open sa session mahigala sa Senate, even sa impeachment court, inig roll call, appeal pa siya po nilangan, ni Bato, appeal ang nila ni Jinggoy, appeal ang nila ni Marcolita, nga naman, because that is abiding what is written under the Constitution. Di man naragod, talawa naragod. Nga naman, di man sa mag, mamay gisultigis ko yung Constitution, lisod man kayo og magpatik-atik yung ka-intellectual dishonesty man na, nga imo yun, no? Kuan naman kay 20 naman lang. Otherwise, wala na ninyo appeal ang rule call na sa Jinggoy. Ah, talawa naragod, observe naragod. O naka-observe mo, be observant. In the beginning mahigala sa, kuan, every session yun, in a group call, appeal ko sa ngan, Estrada, Marcolita. Why? Because they are still members of the Senate. Ha? They are still members of the Senate. So ilang balion ni, balion ng konstitusyon, mura ni Miguel, imong gi-change ang, suko ang taga-DTI, ano eh? O sa promo pa na, di na yan pwede na inyong kalaki nga, at the middle of the game, atong usbo ng atong one rules. Mura ni siya ba nga, kiba o kanang, doon na ba'y amateur singing kuntis barangay wa? Ah? Sa inyo, uso pa ba ng amateur sa inyo? Dito sa kamutis, wa na. Sa amo, sa liti, uso pa ba na? Ah, na sa fiesta na, ama na. Amateur singing kuntis, ay manganta dito na. Sa inyo na buhol eh. Napa na, oh. Unya karon, oh, na audition na, na kanta. So, kisay maay mo kanta, may madaog. Amateur singing kuntis. Karon, og nindot kay mangantang first, second, contestant, third, fourth. Okay, maayuhang manganta eh. Murag plaka ang kanta. Pag abot na ni mo kay, maingon niya, murag alanganin ni atong tingog. Maingon raga, ang judge ito, atong usbon, ang atong rules nga, dili yun ang katong maig tingog, may makadaog. Ang atong kwan ani nga, katong pinakabatig tingog, may mudaog. Kanang klasihas pag-usab ron sa mong rules, foul ka na! Kaya nga no, nakasugo naman atong kuntis dahi. Sugod na tamo pa mayno inyo ikuan gusbo na nato ng rules binuang na inyong kalaki. Kahit nakahibaw pa lang ito mga nindot o tingog, unta, yabag-yabag, unta lang namo pagsugod pa lang. Pakansin namin ang kalaki, it's unfair in our part. Muna itong mga kuan. Labig mo ingat, usbon talang katulang more or less mo'y mudaog. Mag-iha po na sa rules may galas boxing. Kining boxing, okay, 12 rounds of boxing. Sa 12 rounds of boxing, pwede magunang mabaksidor ba? Pag pirmirong round, balag, okay-okay pa lang, anak. Ikaduhang round. So, pirmirong round, daog si Mr. A. Pil this Mr. B sa first round. Second round, daog yapos Mr. A. Third round, daog si Mr. A. Kutob sa ika-fifth round, daog si Mr. A. Pag ika-unom nga round, ikabawos naman si Mr. B, daog naman. Ika-pito nga round, daog na yapos Mr. B. Ika-walo nga round, daog yapon. Sa ito pa kung iskola na, 5 nga daog o 3 nga daog. Mukalit na kayo niya atong usbo ng rules nga, di na tama itong 12 rounds. Kutob lang ta sa pag 9 rounds, maundang na ta. Wa na. Sigurado nang daog to nakapundo na daan kay. Foul ka na. Masuko mahigala ang Games and Amusement Board anang kalakiha. Naliman ka na karon. Wa na ilahutay tol kadaog siya sa 5 rounds. Daog siya pero wala ginakaluka pa ba sa so, ang score ng boxing kay T9 naman dai. Asito si Edward Ligas na. T9 sa so, pa. Kuan kumbate ra gyud. 5 rounds daog ni si Mr. A. Sus pag ikauno mga round sugod na magdaog si Mr. B. Ikapito daog naman. Muro man ang momentum inabalhin naman. Mukalit na gingon ang judge. Dili na tayo mapadayon sa 12 rounds. Kutob na ito sa 8 rounds. Magdaog na sa 8 rounds kung kisay kwan. Wa na si Mr. B. Pildi ng daan. Pwede ba guna imuusbon ang rules sa middle sa dua? Ha? Usa ka na kamatang sa papanglimbong. Usa ka tikas ka na. Ha? Tikas ka na inana klase. Nakini karon, tanaw ha, pagsugod pa lang sa impeachment, nakaibaw kita nga, iklaro na, under the constitution, 24 senators of all its members. Sus, giklaro man ang Chief Escudero day. Iklaro ka ng Chief Escudero ha, pagsugod yun sa diwan, ingon si Escudero, kanang 2/3, 16 yun na. O, oh, dahil iklaro na. Karon, tunga, mahigalatan, o, hindi pa takakuwag 16, ato lang usbo. Usa ka na kamatang mahigala sa foul ba? Ah, foul ka ng kalakiha o maohon. O niya, delikado ka na mga higala nga mahimong president sa sunod pa nga mga impeachment. So sa may mahitabo ani, whatever decision nga ma-come up ining impeachment court, kay doon na may oral argument nga gi-set by September 23, in Deakin. After anak, kung panalitan, muhukom sila. Umuingon si Escudero, we will stand by sa atong unang decision nga 16 yun. Because umanta may iba ni ang atong mga members. Dili man, under the constitution, umanta may iba ni. Bisa mga preso pa nang uban. Umanta may iba ni. 24 mga puta. So 16 yun. Na okay. Pero umuingon mga higalang, pwede na imo adto Supreme Court, anak. Katong di magkauyon. Nag-uingon si Chase, okay. Nausab na lang, no? Nya atong gibuting ron, mas daghan man ibuto nga usbon yun. Malagmit ba yun ang mahitabo na nga, inigbuting anak, kadaghan gud ang majority. Ang minority black, gamay na lang sila, kaya nga presyo ng uban. Di inigbuting, mudaog sila. Palihanan ni sa bank account ba nga, oblihan bang bank account o dili. Ang argument ni Duke no sakto. Ang argument ni Pua sakto. Dipindi lang kung kinsay na inumiro. Ha? So karon, inigbuting ang himingon, okay, usbo na, declare karon, okay. Sabutan nga ang 2/3 votes, 30 na lang. May tabo na dagan Supreme Court yun ang kwan. Either kinsa nga mga senator niya sa minority, pwede mo question ang Supreme Court, or ang lawyer ni Sara Duterte mo dagan Supreme Court. Mugin na ilang trabaho. Ako yung anticipate na naagi mo ato Supreme Court, ana, if in case ang voting threshold dili ma-maintain ang 16, nga maunay unang giingon ni Chief Escudero nga 16, ug usbo na mga higala dagan Supreme Court. sirsurari na dito. Pag-abot Supreme Court, pending pa. Ngayon, ang huwaton sa natong Supreme Court, ini kalakihan. Malangan magkatagsamot ini kalakihan, or unsa ba? O may impeachment court, padayo na ta, bahala doon ay pending question Supreme Court. So, mahimong delikado ka na, padayo na gabi impeachment, pero doon ay pending question Supreme Court, mahitabo man gina. Kayo, ang abogadong Sara, anak, may galako lang himadlanda na, di pa pwede og magtugtog lang sila na, uy, og maingon mahiyaos mo na to, dili na 16, 30 na lang. Of course, kung ikaw may lawyer, sala, Sara, may ka, okay, move da, ato ta Supreme Court. So, unsa may mahitabo, medyo malangan eh, kinihitabo ah, kay, may human, huwaton tala sa Supreme Court, kay may solusyon magkayo, og, upadayon ta diri, akaron, unya ang Supreme Court, og lahi ang iyang desisyon. Ah, or maingon ang impeachment court nga, sige, while waiting for the Supreme Court to decide, padayon lang ta sa ato. Pwede sad, pwede kailang konbiktuhon by 13 niya, ang Supreme Court maingon dahi nga, di, good, pwede 13, 16 yun. Kini dako man gina yung arguments yung mahitabo. Kaya ang ilang argument man, ang atong basihan, 20 na lang yun, kaya wala naman sa katambong. Ang basihan sa defense, ano yung maingon 24 yung basihan because wala man na mapil sa enumeration sa constitution, kanusa ang Senate maibanan. Kanang 24 senators, 24 man gina sila. Maibanan na kung mamatay, mo resign, incapacitated, or ma-expel. Doon ang expulsion nga proceedings nga mahitabo. Batok sa usa ka senator. Wa gani nang upat. Pabilin nga 24 senators. Ah, delikado ning dagana mga sugid ti paminaw. Ha? Medyo duna ni dakong constitutional question ani sumaabot mga higala. Ako no himadlan daan ha, pero standby lang sa ato sa ipadangat ang pipila ka mahindanong pahinumdom. Alas 9:26 na.
6: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, dito ako, believe.
10: Mmm, smells good.
11: Tikman natin.
12: Sarap! Yummy!
13: Everest Refrigerators.
14: Love, ano Everbest food mo in the world?
15: Of course, yung ginawa natin together.
13: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
16: Kailangan ko mag-withdraw.
17: Himala, may BPI.
18: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
19: Isang Himala!
20: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
21: It's Melee from

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Pila pila win, San Miguel pila win.
7: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil & Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
8: Red Horse Beer. Lamian, suave sa kada tulo, sulit ang inom, kasagamo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
10: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman, kasagamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
12: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
13: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
14: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
15: Tunay Natural at Original.
14: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
18: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
19: May tapang na hindi sumusuko.
20: May angking diskarte para magtagumpay.
21: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
22: Yan ang bangis ng layon.
23: Gerald Anderson, EZ Mill,
24: Mark Mugan,
25: Emil, and Vince of DBTK.
26: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
27: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
28: Drink responsibly.
29: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
30: Balik-balik na lang ang sudan.
31: Pongshi!
32: Angeline!
31: Sulayi!
32: Ang Star Nutrimeats Ulam with real meat. Grabe!

0: ulang na sa mini sarap ug sa kadaghan sa choices daog jud ka.
1: Palit na ug Star NutriMeats, lami ang masustansya.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
3: Atong takna mahigala sa 9:33 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Kini nga portion ito gato mahigala sa seed liniment oil. Makapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait. Kana mga higala ang seed liniment oil nga may muhatag og kapayan sa tunggi antos ng mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang-piang, katul-katul sa panit, biribiri, hubag-hubag, buni, pinakasigag may mananap o mga insekto, bisan lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit gininggi, malikayan usab. Busa gamit ang makapanyawan sa seed liniment oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil, mapalit sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak, magaling.
2: Straight to the point.
3: Alas sa 9:34 na sa tulumanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the
3: atong
2: point.
3: Atong balikan, may galaha, kining maong portion, kining maong punto. Unya, doon na pala yung punto kay si Kapunan gahapon, ingon di nalai present ang 15 ka mga witnesses. Unya, paghuman, si Sarah, kung gusto nang ipatawag. Unya, atong ipadayon po ni Mahigala, kining, unsa may mahitabo, panalitan, ikonbikto gyud si Sarah sa 13 votes. 13 votes lang yun, mora may maabot. Ikonbikto na lang. Parihara ko ni Mahigala sa, unsa may majority. Ang Senate Presidency Mahigala, gikuha nila. Katong pagkapili ni Wayne Gatsalian. Ang simple majority is 24 is 13. Di man kakuha 13. 12 naman yun. Ang say, okay na ng 12. Ato lang si Portaran o Gabilino case. So karon kung mahitabo na nga, kung biktuhon la Sara by 13 votes, unsa may sunod may tabo. Ato yung siguta na itong taon. Standby lang sa. Pasdili pa na iduha ka mga bata nga nagbisiklita, nadasmagan o SUV. Usa ang namatay o usa ang naangol. Ang dakong pangutana inoon kay ang tag-iya sa SUV, mayor. Mayor ba yun mo ay tag-iya or ang municipal government? Atong klaruhon ni Mang Higala. Nastuli niya ron si Rajiman Paul Lauro. Paul?
2: DYHP. Tata! RML Report.
3: Okay, Paul?
4: Rajuman Atty. Rufil?
3: Sige, go ahead, Paul.
4: Niyata ron sa Barangay Kandugay, Atty. Rufil, ang atong investigative team. Atong gi-investigaran, kinikamatayon sa 10 anyos nga bata o pagkaangol sa iyang kauban nga 8 anyos sa dihang naligsan, nadasmagan, naligsan, nadaro yun din sila ini nga Montero Sports o SUV. Gimaniho ni ini nga empleyado sa Barili Municipal. Dayon o mga pasado alas 12 na higahapon sa Otto, ay tabo mismo, dili dool ini usa ka beach resort, kinigitawag o lighthouse beach resort. Gani ang ilang CCTV camera nag-atubang o nagtalikod yun sa panghitabo a Attorney Rufil, no? O niya, paghatag og recap, kining namatay nga 10 anyos, mao si John Andrew Caniete, grade 4 pupil siya Attorney Rufil sa Kandugay Elementary School. Mao ni ang dead on the spot, pero gidaga po ni siya sa tambalanan, dito na siya i-deklarar nga patay na yun. Ang iyang kauban, ang kasayang bisiklita ang gimaniho, kini si alias Amay, 8 anyos, naapa ni ron sa seryoso kayong pagkaangol na aron sa usa ka pribadong tambalanan diha sa Sugbo, sa Sibudok. Kining namatay, mauni ang kamanghurang anak ining pamilya ni ining Jusan o Minandro diri sa Barangay Kandugay. Kini ilang balay at Attorney Rufil Daplin Rasdan, pag-ulan ng nasaminto ilang kalsada diri sa una, rough road kayo, karon simintado na. Doon na ni siya distansya ilang balay, mga 300 to 400 meters sa lugar din dito na dasmagan in town, kining duha kabata, no? In fact, pagkaigo, nanaog pa ning driver sa SUV nga si Arthur Carl Trinidad Arboliras. Naanaroon siya, diti na siya karon sa atong kapulisan. Ato lang isunod dito, magkukunpas oras. Ato isunod, kuha ang iyang aside, ani. Kaya doon ay report diri Og muagi ning tawhana diri, muadto sa beach ni Mayor, gamit ning maong sakyanan, sugyo kuno kayo mo padagan. Human ma...
3: So, kini sakyanan na, Paul, ang tag-iya ang Mayor, good Paul, sa Barile?
4: Ang sulti, Attorney Rupin, sa LGU.
3: Sa LGU?
4: Oo. Oh.
3: Ang registered ni Ander sa LGU, dili ni registered ni Mayor?
4: Oo, sulti, Attorney Rupin, but subject pa na nato sa... verification na nato kay ang report niya ito na dawat gikan sa kapulisan ang maong sakyanan sa LGU nga naka-issue aning maong trabahante empleyado nga si Arthur na mao iyang gamit-gamitog sa kaysakay kinsay manakay nga taga LGU mao iyang sakay-sakay ani kay lahi man ang service ni Mayor yun. Pero gikan siya
3: kinsay Mayor sa Marili Ron Paul.
4: Si Kuan Attorney Rupil, ang mayor ron sa Barili, si Janjan Garcia.
3: Janjan Garcia?
4: Oo. Uh-huh. Pablo Janjan Garcia, the fourth.
3: Pablo Janjan Garcia?
4: The fourth.
3: Okay, Pablo Jan Garcia.
4: The fourth, Attorney Rupil.
3: Okay.
4: Yan aron din eh. Kini si Kuan Day, si kini namatay yung taon yung bata. Kamanghuran yung anak, no? Ila ni Jusan nga ang maguwang babae, no? Babae, laki na yun, sunod siya. O, kamanghuran in taon yung bataa. So, naadiring amahan, Attorney Rupil, sir, mga pahasubo ninyo, no, sa imong kamatayon sa imong anak in taon. Amahan, ani Attorney Rupil, sa kagwardya, diha na sign sa Cebu City, no? Mga pahasubo ninyo, sir, gika na mo sa DYHP, IFM, sa among pinangaluhan sa among station manager Attorney Rupil Fernandez Bando. Tutuyan mo, sir, amahan. Sir, duty ka, sir, sa Cebu City pagkaitabo?
5: Oh, duty ko gapon niya, nalawag ka na isuun sa akong asawa islas siya po nung anak. Duto nga.
4: Emergency, kuhan ka?
5: Wala ko sabon sa kong kuhan, bakit niya naman wala na?
4: Kining mong bata? Pagsigil na sila, kisa man yung bisikleta ilang gigamit.
5: Amuha na sila.
4: Ay, nyuha, yun. Pagsigil na yung bisikleta sila dire, sa diyang simintado na ninyong inyong dad.
5: Oh, pero ako na sinin na, ka nang pagtanaw. Kung naikuha, pero dili, hindi ko na lang, kuhan, baka nang mag-eskwila.
6: Kahapon.
5: Kahapon, o.
6: Kahapon din.
5: Kahapon, ya. Kuhan, ngayon ako, pag ginagina lang, pagtanaw.
4: O. Iya. Yeah. Iyon dyan tayo nang gituktan.
5: Okay, mo isa pag iskila ko niya, sir, nangayon sa bait ba?
4: Ah, pinangayo pa yung tao.
5: Oo, niya kay, na honor man siya, isa. Kung saan niya rin karoon mo lako, ano niya, bait? Ito ako, ako na lang, hatag eh. Sisag paningil ba? Ito, dugay naman na yung bait, sir. Dugay na.
4: Tumora na ilang ruta dyan, anak. Ibabaw, dulhog, anak. Asam na sila taman?
5: Oh, sweet ko na, let's house.
4: Ito yung babaw, let's house.

0: Amigo, amigo oh, yun ni ni ayon kasi siligan din ninyo. Oo. Oh. Siligan rin ninyo photo ko sa. Unahan gamay ila. Oo. Oh. Taon sa ospital ang inahan, no? Nagbantay pa dito. So, pagka hitabo, dali in taon ka, no? So, grabe oh, ang kakulba so, sa kaginikanan, sa kaamahan, pagkadawat sa informasyon.
1: Oo, oh, ano ko ba sabot yun, sir? Akong
0: gugulilin mo. Yun sa man taon dahil yun mo pag-abot din, sir. Layo atong Cebu City.
1: Wala ko, bro. Nagbalhabal ko, nagbalhabal ko sa terminal.
0: Oo. Oh.
1: Nakasakay mo lang ko, Vibrando, dito na larga man, training kayo. Putungan ako, wala ko sa kumuna-una yun. Wala ko sa kumuna ko, eh. Lunis pa may kunilarga niya. Mula pag ako, gahapon, may tabot.
0: Sir, na-file na ninyo ang kaso?
1: Oo, oh, gahapon, sir.
0: Ipaspasan dahil sa polis?
1: Oo, okay. Para, kasi may magagawas ba? Ang amo lang nga, mabayra niya ang yung gibuwat sa kong anak ko, eh. Ano, driver, ako, driver ko, driver ko, sir.
0: Suway ba sila ninyo o kuan? Anang negosit nga isitol na lang, bayaran na lang, dili na lang siya ikihan, isuway ba, wa pa?
1: Wala man sila nito nga lang, sir. Ako na to, istorya niya, kay kanita po sa kong anak ba, may tanak kung anong huwag siya kabantay nga, namas atubangan niya. Na, wala man, wala man nagpatubang, wala man dyan, sago man.
0: Natay witness, Attorney Rupil, naani siya sa akbang, Attorney Rupil, kini si Junjun. Ako gisayo lang interview kay naapa man siya ilakaw.
2: Hmm.
0: Nanana diha sa Sokmid nato Attorney Rupil ang atong video.
2: Kusog sige.
0: Kusog kayong nagtagan oh. Di ay. Ni overtake di ay ni ang Montero Sport o motor. Pag overtake ni Attorney Rupil, iyan na ninisugatan ang maaduha ka bata sa bisikleta nga nagdulhog.
2: Mm-hmm.
0: So pagkaigo Attorney Rupil, nakita aning witness nga wadyo mo apply o break.
2: Aha, so kusog nga dagan. Standby po lang, gamay po. At sang, balikan ti ka po. Paminaon to, ganal ang imong interview. Nga balikan ti ka rin to. Standby, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.43 na.
3: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
4: Set Living Testimonies.
5: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
6: Taas ang sugar o ganang nakoy bakto sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
5: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Uusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
6: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas na ditong bakto.
4: Living Testimonies.
7: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
8: Sauna, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
7: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
8: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
7: Vertigon, balik kadasig matag adlaw.
9: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
10: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og Sed Liniment Oil.
9: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
10: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
9: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
10: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
11: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Win!

0: Ka-survive ka tibuok adlaw, kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing a klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslong kilig, deserve ang kalami. Kung North Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslong kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
1: North Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With North Sinigang Mix.
2: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
1: EQ Pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
3: Mami, makailumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga, o duyan, dili yun mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time, ang most appealing described na brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, di kay pun sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
5: Atong attack na may gala sa 9.48 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Atong tagang pagtagad may gatong dugang pa mga reports ni Rajiman Paul Lauro kay kining LGU Mahigala. So sa ato pa, sa may trabaho ini na kadasmag, asa man na siya? Nani siya sa Office of the Mayor? Or asa man na siya? Kining maong sakinan ng SUV, unsa man eh? Unsa may trabaho ginya dito? Kinsa may musakay ani? Naka-issue din niya? Unsa man na iyang ranggo? Or siya mo'y driver sa mayor? Naka-issue ni sa mayor? O sa may klaro agad? Muna ang ato ning klarohon sa mga higala ha? Si Mayor Pablo Jan Garcia IV. Mauday ni ang tag-iya. Mga kaigsunan, Mayor Pablo Jan Garcia diri sa Barili. Anak na ni siya ni kanhi Mayor Marlon Garcia. Umangkon din ni Gwin. Kanhi Gobernador Gwin Garcia. So ato na ning klarohon sa mga higala. Kinamatay may tao ning bata nga nadasmagan. Ang nagbisiklita, honor student na ba ni bataa? Unya, kining usa ka bata mga kaigalaan na angol nga napa sa kuyaw nga kahimtang karon. Ang witness may galat ng paminawon names, karon tutaod ha, i-ready lang daan para mapaminaw itong witness at tumbalikan si Graduman Paul Lauro ron tutaod. O kining nga portion may galatod ka na ito sa DTX 500. Taas mga presyon sa imong dugo, ikaw ba doon ay hypertension, basin taas imong sugar, basin may diabetes ka, unya wala ka mahibaw. Ang taas nga liver sa blood sugar kung glucose ang napagay sa arterial walls, o nagapalapot sa imong dugo. O sa nakarason, nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys, o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayan ang gulat na pa nga magkagrabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo imong BP, mga kaigalaan, no? Kaya kinipag-inom mga kaigalaan sa DTX 500, maka matag-adlaw, maka panindot ni si imong tulog, makapugong sa hyperacidity, GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. Ang DTX 500, makini ang best choice against diabetic induced hypertension.
6: Straight to the point!
5: At sa balikan, may galas radyo man po, Lauro. Mone ang video, Dino, mga akuan. Para matay na yung video, mga akuan. Be atong ipa... kita matos Ginoo ko mo ang taon na yung pag-rescue mga sukit di paminaw. Unya, ato mga higala ang tagad-pagtagad. Nananay sa video? Please ako ng video gamay dong. Ano yung video ha? Abe, sige. Kani-kani, mauni ang pagkuhan ha? Nagasmagan, may gala sa SUV, nga gipanag-iya, may gala sa LGU sa Barili. Okay, sige ko no. Or ato lang sa iniuna o pabati itong witness. Sige, ang witness na sa niya, i-ready sa itong usa, katong video. Sige, pa, ato sa kono i-play itong witness dong. Ah, sige ka na. Na-interview ni Radyo Man Paul.
7: Ay ka lang, nagsama ito, ikaw ba ang Jorjo, no? Kulis na kandugay, Marili. Siya ang usa sa mga nakakita sa pagka-disklasya in town. Ining duha ka bata, may edad o cheese o otso. Nagbisikleta ni, nalitsa ni sila. Naigo o narasmaga ni sila sa SUV. Na gimaniho ni empleyado sa LGU sa lungsod sa Marili. Jun, usa ka kalayo sa hitabo?
8: Mga kuhan kita, sir. Mga naning 5 meters siguro, gilayon.
7: Galakaw ka? Kuhan,
8: o galakaw.
7: Kanya?
8: Kani siya, nai kuhan, Jun, kanang hitabuan eh, kanang naay motor nga naguna aning sakyanan.
7: Naguna sa SUV?
8: Oo, niya. Karon, kaya mo yung bus, makita magod tayo. Nikaliti siya, gubirtik. Medyo kusupuso, yung dagan, ane. Nga, while ni ubirtik ni siya, ang tanang na nagbayag ng mga bata, nagdulhog po. Nagdulhog siya. O niya, nakaingaan nga mga bata, bro. Luwa siguro, ang isa niyang kuhan. Naratol na, mga bata po. Nga, kaning ni ubirtik, ginamagan yun niya. Namagan yun sa kanang sakyanan.
7: So na iko gid ito
8: iko gid ang mga bata. Pero kani mga bata wa gid ingon nga nila bang sa pikas nga lane.
7: Nara sa
8: nara sila ginyan. Na iko gid siya.
7: So siya na ini iko gid.
8: Kay kusog man gid yang dagan gid.
7: Katong motor nga iya gibitika na iko to niya.
8: Wala to maigo.
7: Ah so diri na sugat ang
8: bata. Nasugat ang mga bata. Padung mangguning sakyanan padung sa lungsod. So ang yang lugar nasa right lane gid siya. Na pag-ubertik niya kana mga bata, may yung ang impact. Pagkadamag yun, nasuod niya sa
7: ilawang
8: sasakyanan. O niya?
7: Nagdaro.
8: Na latayan yun sa ligid. Kananduha.
7: Guba sa bisikleta?
8: Kapit yung guba yun, hasta ng kanang ligid asa, yan.
7: Asara bisikleta?
8: Siguro yung nasa police station na siguro.
7: So pagkita ni mo, kusog yun kay impact?
8: Kusog yung impact. Kay ang kanyang mga bata na naguroy man, huwag mo yun na mubreak ng sakyanan.
7: Kaya, kung nagaro niya ang mga bata, ilawang sakyanan?
8: Nakabig na sa bisikleta. Na ilad man sa bisikleta ng mga bata, huwag mo i-break na, huwag na mubreak ng sakyanan. Nakabig dito, bisikleta niya ng bata, duha, nalatayan, gina sila. Kaya, ang kanang namatay mo, grabe, kay gikan sa brog, sa dughan, na-appel siguro ng ulo, ana, kay dito mo yun ang dugo, diha na yun, namatay man.
7: Gidala hospital.
8: Ya ang kaning usa natangkon kun mga injury nga grabe-grabe pod.
7: Serious pod.
8: Kay
7: bali ali.
8: Ila time kun sa yantiya niya, TL niya bali.
7: Bali.
8: Ya. Kahuma na itabua, gawas ng driver. Nawag rescue sa LGO. Ha. 3 to 4 minutes siguro. Pinakadugay ng 4 minutes naabot.
7: Sige na ni agi-agi ni si Arthur Derek. Daala na sakyanan.
8: Di sa ko kakuan sir nga nasig agi-agi pero kay naaman na sa kuan basi na mag-agi-agi ginakay ginahog na mga mula.
7: Di na to sa gikan. Di kan niya sa beach sa
8: gikan niya sa Derek yun. Dire.
7: So gikan siya sa beach sa short niyo. Padong na ta siguro ni siya slungsod.
8: Kay mga itabo na mga around gina 12 siguro 12 to 12:15 mga anak yung orasa. Naitabo.
7: Suka sa diyang pedaga, no?
8: Kuso-kuso pinandagan kay ubirtik man. So, well, basta mo ubirtik yung kagsakyanan ng mga motor, ang imong dagan po, naagyog kay Gikos doon.
7: Naagyog. Sumoto.
8: Niya kay Tangason ba yan, na?
7: Sigatan niya ito ang mga bata. Nagulog. Kini mga bata, diin manigitan.
8: Durag, diri na sa buwan din mga bata, durag ng laag siguro na ba?
7: Sorry-sorry ni sila, bike-bike. O, may klase sila ito?
8: Wala yung klase.
7: Hindi klase. Yun yung, pagkakita ni mo, kung saan sa imong participisyo, wala ni mo, tabangada yun ang
8: pamata. Pag hitabo yun, ana, pag labang na sa sakyanan, ni Honong, kita na ko nga, nag-bleeding ng usa ka bata niya, patay na, huwag yun ko mo, hikap, ana, dayon, kay,
7: tamay,
8: kung kuan man kayo ka nang siya.
7: O, sa medical naman na.
8: Oo, niya. Moto nga, nanawag po ko, tabang nga, tatabang mo direk, eh, nanay nilasmagan.
7: Yun saan yung pag-contact ang medical team, tawagan na sila?
8: Ang nanawag po na ng rescue, siya ang driver mismo po.
9: Ah,
8: okay. Siya may nakontak niya. Gusto na buwa may signal po diris.
9: Ay, kinakawang ano siya. O sa to, radio gamit?
8: Telepon, bro. Messenger siguro, ana.
9: Ang messenger. Oo,
8: oh, nanawag siya. Kinaman sila ikontak. Kaya nabos trabaho sa MGO. Siya. So, na siya ay tibawag sa mga kontak sa kuhan. Hmm. Niya kong giingna nga, pagtawagay mo, bisyo, okay, napay isa ka bata nga, buhi pa yun eh. Oto, diada yun, mga, malagi, mga 3 to 4 minutes siguro, pinakadugay 4 minutes, nabot ng rescue sa LGU Barili, kaya medyo napwila yung, may distansya po.
9: Driver, nanaog siya? Oo,
8: oh, nanaog po, nanaog siya.
9: Atong nagbarog, dyan sa kitan?
8: Oo.
9: Dapat siya sa kyanan?
8: Siya to. Sa kyanan, oo.
9: Siya to, no? Si John, salamat kay John, ha?
8: Oo, sir.
5: Okay, so moto, may gala. O sa mani ang Montero Sports nga nakarasmag, ito ko yung pakita dong, ang Montero Sports. Kisa may musakay ani unsa man ni siya nga driver dili man ni kini di man ni basta-basta lang padriban nga kuanday kay kun man ni high end man nga sakyanan do na gi official ani unsa man ni naka-assign sa mayor ni kini maong Montero kinsa man gyud ang kuan ani kinsa man ang official gyud nga naka-assign kini maong kuan kana mo na Montero ha e check ko no okay sige atong balikan si Paul Lauro yes go ahead Paul. Napaspoil sa linya, agamay lang ha. Morning tabo ay taw. Yes, go ahead Paul, go ahead Paul.
10: Mauna siya nga Montero Sport at Turner Pel kanang saluyo nga bahay nakita sa video. Mao na nakaigo, layo na gyud siya gihunungan no. Ang point of impact kana siya diha, iya na lang nalatayan. Unya dito na siya hunong sa unahan gyud.
5: Usa man ni lugar ra Paul, dili man ni highway Paul no, kana national highway. Usa man ni siya nga kon Barili man eh. So unsa man ni pagpadong gikan ka sa Cebu City? Nakabot na ka sa munisipyo or wala pa? Or lapas na ka?
10: Lapas na ta, Attorney Rupil, na ay gasoline station sa toong aside. Anha ka mo so diha para imong marumbo kining barangay Kandugay.
5: So interior barangay ni?
10: Oh, provincial road ni nila, Attorney Rupil, o barangay road ni nila, kining nahitabuan. In fact, mga balay diri, naradyos daplin sa daan o kining mga beach. Mga beach resorts diri Attorney Rupil.
5: So padung so, dagat na Paul, padung dagat na nga kasada.
10: Oh, kana siya sa tuo ana, kanang laro nakita ang Montero Sport sa tuo ana Attorney Rupil, dagat na.
5: Oho. Uh-huh.
10: Kay mao man ni ang resort na nakita sa CCTV ang hitabo jud Attorney Rupil. Kana ana karon sa atong kapolisan ang video, wa na lang nila ihatag nato. Mga ayok manunta ta kay aron ato ma-present ba sa atong investigative reporting ang tinuod jud na hitabo no tinuod bang wa jud hunungi wa jud mo apply og brake ang driver ining maong SUV kay ang imong makita og ako mang giadto daan una ko ni Aris Balay sa ginikanan Attorney Rupil nakita na ko dito ang skid mark sa pagkadaro sa bisikleta og sa duha ka bata.
5: Mm.
10: So grabe gyud makaingon jud ta tong witness tinuod to kay wa man sa gisya kabantay nga ni break dayon diha diha dayon iya pa mang giligsan jud iya pa mang naligsan ang bisikleta og ang duha ka bata na lapas na ligid-ligidas ilawom sa kuan pag silo na niya diha na nakita nagligdas na in town kan ang duha ka bata na naabot tay video diha Attorney Rupil og picture. Sa human sa hitabo. So, kini pagbisita nato karon gini ato gipakita nga video mao na ni ang aftermath no mao ni ang pagsurbi nato sa lugar diin nahitabo gahapon sa udto ang aksidente. In fact napagani ang ligid lama sa ligid Attorney Rupil nga makuan pa nimo ang dugo sa duha ka bata ba
5: sus Ginoo ko
10: ang lama no kita diha sa atong video og picture nga atong gisayon sad kaganiha pa no so balikan na itong ginikanan, Attorney Rupil, arita sa inahan, kay diri man ang inahan. Ang inahan, Attorney Rupil, naadiri sa balay pagkahitabo, baka o ni ato siya pangutanon, o diin sa siya. Diin man ka ani, ma'am, no? Pagkahitabo, si kuani Attorney Rupil, ang mama ni Attorney Rupil, si Jusin, no? Jusin, ma'am Jusin, mga pasubo ninyo, ha? Ika na mo sa DIY, it's with IFM. Si Attorney Rupil, Pernanis Banyo. Madungog rin mo siya, ma'am. Attorney Rupil, pwede na ka mo diritsong pangutan na sa mama, sa bata.
5: Oo.
10: Jusin. Jocelyn ay yang ana Attorney Rupil.
5: Jocelyn, among mga pasubo Jocelyn sa imo, sa imong pamilya, gikan namo sa DYHP ug sa IFM. Kinsa na may nagpahibaw nimo gahapon, Sel, nga namo ni hitabo in town sa imong anak?
11: Ang amuang silingan, Sel, karing sira sa subana.
5: Oh. Ay,
11: kuha na ko dire. Yan lang ko nga, tiyo, pato. Patuhan ka dito, tiyo, kasi Andrew, pagkato na ako dito, sinunay ko nakita ko, anak ko, na, nag-build naman dito sa sada. Pagkain na tayong luko, di na, di,
5: oh, kaluoy taon. Ang driver sa SUV ni Duol ni Mogapon, wala ra?
11: Wala, wagi na siya mo Duol. Diyara sa atubang, tanaw rin na siya. Wala naman po ko nagmayan, kaya nagkuha naman ko mayan, naglilak. Huwag ay kuha Duol sa mga anak, kaya hindi pa makulang na pa Duolon.
5: Sus, ginoo ko. Wapon ba ngayog pasaylo ni mo tong driver sa
11: wala,
5: SUV?
11: Wala, good na siya mo Duol. Nagtanaw rin na sa atubang.
5: Oh, okay. Unya usa may sulti sa pulis. Kano sa manlay pasaka ang kaso?
11: Ipakuha na namo ni gahapon, attorney, sa gabi na kay kami nahuman. So, moto, pailan na namo siya o kaso, nana siya sa kung ano, kailangan mo na dito na siya.
5: So, sa may tabuan niya, kanyang mong anak, wala sa'yo klase kagahapon.
11: Kuan man siya, Attorney Rufil, kuan man ang lahang kuan doon, wellness, break man. So, taas man sila panahon, 16 pa man sila mubalik ang klase. So, oh. Ang mga nag-klase, katumang mga, dili pa kayo kamaubitaw nga mubasa. Kaya ganit siya, kakuha naman siya, so wala na sa'yo klase, epo sa 16.
5: So, so far, kisa may niduol na ninyo karon nga, nangayog sorry ninyo, kisa may ni anha ninyo, nga kuan ang... kininiang tungod ini hitabua? Wala pa?
11: Gahapon dito mi sa kuan, sa morgue na to, niya, kami dito man mi sa police station. Ang nabilin sa morgue, karera akong sister-in-law. Niya, diha daw to, diha tong kuan, mama, kuan, stepmother naman siguro na niya, kanang sa kuan, kanang kabung, kuan sa kong anak. Stepmother din niya, dito, na nga, itag, sorry. Mhm. Okay. Wala niya nang atan kay dito man ni sa kuan police station nang gi.
5: Oo. Nakapirma na mo ka affidavit para mapasaka ang kaso, affidavit wala pa.
11: O nakapirma ko gahapon ya nay usab. Pirmahan na mo rong kuan mga alasay siguro to unit police.
5: So sa inyo nakita dito kining maong driver ni sa munisipyo o driver ni Mayor Janjan Garcia?
11: Sa munisipyo din na siya.
5: Sa munisipyo, asa man naka rehistro gining maong sakyanan?
11: Wala ba yung kaupod ka kuhana na attorney? Kung asa siya na kuhan, basta kayo sa munisipyo din na siya. Munisipyo daw na
5: sa munisipyo, wait, taga munisipyo nga ni-approach ninyo, labot ang hitabu aron. Wala sad.
11: Ano yun? Ni kuha na to si Mayor na mo gahapon.
12: Historia
11: na mo si Mayor.
5: Historia niyo. Okay, unsa may sulti ni Mayor?
11: Ano siya? Tabang lang siya na mo. Sa kaso, manghinaw siya. Kaya mga pulis naman daw ang magkuhanana.
5: Oo, kinalan niyo mo kuhan niyo sila ni. LGU may tagiya ni sa kinana. Dako sa obligasyon ani. O ka na mga galastuhan tanan o gang liability. Ilan ang... isagutanan. Taga LGO, gawas ni Mayor, wala ilain ni approach ninyo?
11: Wala na.
5: O sa mga kong trabaho, sa may complete name, anong tawhana? Kanina ka dasmag?
13: Kani, Attorney Rupil. Ang nganjo na niya, kung balik ko ba sa Attorney Rupil, ngan na niya sa driver yun sa CBC. Arthur, Carl, Trinidad Arboleras.
5: Arboleras. Unsa man ko ni trabaho ginya sa munisipyo?
13: Driver ra man ni akong nakuha na Attorney Rupil. Ay giuna manggud mo diri ang patay.
5: Okay.
13: Sunod lang namo dito og magpa-interview ni. Oh. Ato ni siyang pangutan-on unsa joy status ani niya sa LGO. Job order ba ni siya? Regular ba ni siya? or kasual. Ato lang ni ipangutana niya kung watubang ni siya nato, Attorney Rupin.
5: Kay nagdagot siya ng Montero Sports, so kung sa manin, anong issue man ang sekena niya? Siya may gisyuhan anang or driver siya? Kang kinsa man siya nga driver nga nasa sign? Dapat mo nila kong pangutana?
13: Hmm.
5: Mm-mm. So kining imong anak, Jocelle, sa may pananghid niya kagahapon si mong anak, manlakaw sila?
11: Ang kuwana na attorney ka ng buntag, nanay ang amigo, kuwana diri. Niya, ako ni siyang kuwanan kay mong painit siya.
5: Hmm.
11: Ako kung ikuwanan siya painit. Then, pag huma nato niya painit, nang lakaw sila, dito sila pa doon sa dagat, kaya atbang na magdagat ng Amua. Yan na may beach food atbang sa Amua. Diri siya la, naligo sa blue space na beach. Pagkita na ko kay Taob naman, ako siyang gikuan, giapas, kaya papawiuan.
5: Mm.
11: Yung mga una sa niyo pamahaw. Pag huma nato, uli na siya. Yan, pag huma na akong gilisan, huma na nga on me. Ya. Yeah. Dili. Kanang pagpakaon mo, ako pa gina siyang hungitan to. Ini kay man gina siya mo kaon og dili hungitan. Sa mm. Anyo sa na akong anak pero hinungitan gyud po na og pagkaon.
5: Mm. Kay Paray gun day kaning bataa, uno student ra man ning bataa no?
11: Mamasboy na siya kayo attorney. Uno gyud na siya gikas grade 1 ya. Kanang maong nana siya bike attorney kay kanang kung na-owner siya pag grade 3, ningon siya ma, basta ma-owner ko ma. Sabi mo, kuhan, kaliti ko bike ha, basta ma-owner ko.
5: Hmm.
11: Kung dili man kami kung mo kuhan, sige man siya kingon, di man siya malimot, di ka na laging bike lagi, basta owner magig siya. Muto, na-owner man siya pag kuhan, grade 3, so mo siyang ipalitan pag May, kay April man to ilang, April so to ilang kuhan,
5: hmm.
11: Kanang closing. So pag May, amo siya, palitan o bike. Muto. Una na ron, ang iyong bike na gigdala-dala. Hindi magdaw, magkanaarap din makakuhan siya ang kinabuhi.
5: Mm. Magbike din siya mga ito eskwilahan or dili ra?
11: Sa karun, dili na siya magbike. Kay takatong nagbuba ang iyong bike, wala'y ligit. Dili siya magbike. Pero naman ko na sila yung mukuha dili nga kuan attorney ka na
12: konsyal
11: nga mukuha sa mga estudyante para ato sa eskwilahan. So dili siya magbike basta na yung mukuha.
5: Oo. Oh. Maayo di ay. Unya, kana na ang basaway klase mo lang na magbike-bike sila kaya may klase.
11: May klase. Karong na time kaya wala man sila yung klase. Taas-taas man. Kuan mo yung klase.
5: Naning kamot yung taon yung bataa nga makakuan. Naunor good siya. Yeah. Naning kamot lang yung taon.
11: Yan, na napugani siya nga. Unoy, napusurong kuha na ma. Ito na po yung ikuha na ako ma.
5: Hmm. Paraigo ni bataa?
11: Paraigo no eh. Di man siya makatulog, di may maglulog. Kaya makeup man siya tutoy.
5: Hmm.
11: Ito eh.
5: So paraigo ni bataa na?
11: Paraigo din siya. Kaya mo man eh, kamanghuran man.
5: Kamanghuran.
11: Kamanghuran siya.
5: Hmm.
11: Kinda kuan pa kani siya pangunong ta kay napatan siya mga planos kinabuhi magpulis pag unta ni siya atoy ni
5: hmm kay unor ba siya so nangandoy siya nga mahimong pulis pa unta
11: mao gyud ang kuan maghimo siya pulis ya karon kuan na dili na mahimo pulis oy
5: hmm sos Ginoo ko. Sige sa Jocelle no, amo sa susihon sa di ibisagaron na magdugang ni nganong naon sang hitabuan ning maong kaso in town. Amo mga pasubo ha kay bidadi kilalim ni si mong kabahin in town. Okay Paul.
13: Okay Attorney Rupel no, si Justin og Minadro Kaniete ang ginikanan sa namatay in town nga bata Attorney Rupel nga si John Andrew Kaniete, 10 anyos, grade 4 yupil ni siya sa Kandugay Elementary School nga maoy nakalas in town ang iyang angkas nga si alias Amay 8 anyos na apatron sa tambalanan. So among tabukon ang police station attorney Rupil kung magpa-interview ning driver atong pangutanon siya og tinuod ba nga wa gyud niya brike iya gyung gi ligsan gid na lada mahinungdan nga nadaro in town kini duha ka bata apil ang sakyan nga bisikleta attorney Rupil gahapon mga utong tutok na hitabo kay alas 12 pasado man ni gahapon diri sa ilang barangay road sa Barangay Kandugay diri sa lungsod sa Barili. Iporere out lang una mi Attorney Rupil live ta diri sa Panimay sa ginikanan sa batang namatay sa Kandugay. Uban ako si Speed Pilot Jesse Subampong. Ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
5: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong nga report. Ato na ipalahusan na dito kadali mga higala. Total duol naman na Paul. Lahusan na dito para ato magkuha ang side tong driver. Naunsang hitabu ani unya unsa man siya nga driver? Unsa man gi status niya diha? Nga issue bigo niya dala, Montero Sports kani niya dala mga higala. Unsa man nag-issue niya diha nga iya ni nga issue gyud? Unsa may ranggo dai niya nganong issuean man si ana? Or driver siya, kinsa man siya driver? Driver siya sa mayor? Driver siya sa vice mayor? Kini nga vehicle owned by the LGO but assigned to the mayor, assigned to the vice mayor, or assigned sa kini ni ang konsyal? Or department head? Di man ni basta-basta lang dai. Kaya di man ni service nga kwan. Montero Sports bago pa. O atong ipa kwan. Atong ibalikan mahigala kadali. Ha? Si Radyo Man Paul Lauro, mga sugitig paminaw, ining maong report. O gakini nga portion sa mahigala tol kanato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita na nadinhi ang tanang sangkap nga imong gikinalan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kayuhan ang giantos nga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Gama sa heavenly elixir sa English or mas giila na ito makabuhay o sa ka life-giving plant sa pangan palandaan makabuhay, makahatag o kinabuhi. O gisagulan pagyod mga higala o asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium, ascorbate, vitamin C o vitamin B1, B6 o B12. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa dugang mga pangutana, pwede matawag or matext ang cellphone number 0917-728-1434. Akong balikon, 0917-728-1434. Atong balikan si kasama po Lauro Ron, inyakoday ko na ana-ana, makabalik na itong apikas ng linya, kaya itong interview hong itong driver. Ano iya masanang ginasumagan? Untong tutok man. Ano man, hubog ni siyang untong tutok? Or nakatuog siya? O naunsa yung tabu ah? Nga nakita man may kanay overtake siya sa usa ka motor kuno matod pa ato ni nga balikan may gala o kini nga portion sa may gala tod kato sa EXL Black Coffee batuni ang himsog nga lawas ug maayo nga kinabuhi uban ang EXL Black Coffee espesyal kompleto di kalidad ug epektibo nga mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery og peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Niya ang sikrito alang sa maayong panglawas, EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog o kayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan.
12: Straight to the point.
5: Ni overtake ko noon ni Mahigala sa nisyag motor, no? Base na kawat, nakakawat yun ni Glenn, paingon dito sa mga bata nga nag-bike town. Kaluoy sa Mahigala sa mga bata. So atong balikan si Paul Lauro, sinyasi ko dahil kung naanas itong linya ron. Alang sa atong police station Mahigala to aron sa Radyo Man Paul alang sa dugang report labot ini mga higala kay atong kuhaan og pamahay ang driver niya ato sa mapangutana asa man siya nga driver kanu gisuam sa ni sakyanan para asa man ni kay kuan man ni di man basta-basta nga sakyanan Montero Sportsman so duna kay ranggo niya unsa man ka city administrator ka or job order employee ni na driver ni siya kinsa man ang gidriban nga particular employee diha sa kuan city hall. Ato ni nga tagapagtagad mga kaigalan. O gakinisan nga portion may galatod galato sa may gala amo mong gidasig sa pag-apil sa atong biogesic nga kinini ang promo in the ken, ha? Mga kasama o mga idol ni ana ang kahigayunan nga kamo makabitbit o mga papremyo apil mo sa biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Andama ang imong resibo kon proof of purchase sa biogesic. 20 ka pieces lang mga kaigalan, 20 pieces sa biogesic tablet, mahimong ilisan ka na og usa ka raffle coupon. Siguraduha nga ang resibos pagpalit sa biogesic naka-pizza ka na Agosto 10 onward. No, kato mga karaan na dito pwede. Ang inyong mga resibo o nakapalit mo August 10 onward, mahimo ng inyong pabayloan o sana ka na may gala ka raffle coupon aron maka-appeal ining ato mga higalang biogesic bit-bit sa swerte raffle promo. Busa, palit na mo o biogesic sa musunod ng mga pharmacies, 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Watson's Mercury Drugs, na diha may gala mapalit ang biogesic. Nga mga, ingoman sa supermarkets or convenience stores, inyo sa mapalit sa 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, Lanuiva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, ShopWise, SM Supermarket, og SVI. Ang mga winners, mga kagilaan, makadaog kini og 2 pesos, 20,000, 2,000 pesos each. No, upat ka mga winners, makadaog og 2,000 pesos. Unya dunay makadawat og 5,000 pesos. Sa atong grand draw, dunay minor winners makadaog tag 10,000 pesos, upat ka makadawat nini, og ang major winner makadaog og 100,000 pesos. Anhina sa DYHP aron magpailis sa raffle coupon.
14: Straight to the point.
5: Alas 10:17 na mahigala sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
5: Now ato ning balikan mahigala ro nga tataon si Radyo Man Paul Lauro unya ang ato mga higalang mga dugang hisgutanan labot sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mura mga higala mga kuana ni siya September 23 mao to ang ilang gisabutan nga oral argument alang mga higala sa ilang pagpaminaw sa mga argumento angay bang usbon ang voting threshold mga kagilaan gikan sa 16 ilang ipaubos na mga higala ang voting no. Okay, so manay mahitabo mga sukid paminaw gahapon do na po tay gitabangan ato na sa nang gipanguna mahigala tong kuan kini ato ning gita ato sa nang atimanon sa nang problema sa may barile gahapon sad kun hinumdum mo katong patayng lawas mahigala ato nang na tabangan. Unya ang police pod giubanan dito ni kasamang Jane Gilliardo ako mong tagag update kato napatabang na to mga higala taon kay ang iyang igsuon dunay krimen nga nahitabo gipukpok tog bato tong ulo gigida dito sa Maturan Funeral Homes. So gahapon nakuha na ang patay naadto mga higala pinagi ni kasamang Jane Gilliardo mga higala unya ato sa naadto ang police aron niya mapasaka ang kaso. Ato ko ang dugang update may galas kasama Jane Gilliardo. Una na ito balikan si Radyo Man Paul Lauro nga ito akaroon sa may police station. Yes, kasamang Jane?
14: DYHP Tata, Ottoman Report.
15: Yes, Radyo Man Attorney Rufil, human nga ni Dangop ang tagtungod or katong igsuon na itong namatay nga gipospulsan sa simento Attorney Rufil kay gipasanilan nga nangawat kini og manok kagahapon ato gidayon ni nga gikuyugan po da dito sa lungsod sa Konsolasyon gid Attorney Rufil no para po da makuan na to napaminaw naman na to ang iyahang problema ato sa gikuyugan hangtod nga nakuha gid niya ang katong patayng lawas sa iyahang igsuon on Atty. Rufil. Una na to nga giadto ang police station sa Konsolasyon Municipal Police Station Atty. Rufil. Kaya na ngayon tag-update po sa ato ang kapulisan kung unsa pa ang angay nga buhaton unsay angay nga ipasa pa para hintit na nga mapasaka ang kaso. Ato gid mismo nga hinabi po si Police Corporal Ninyo Well Ruta ang investigador gid ni nga maong kaso Atty. Rufil nga nagpaabot niya sa death certificate sa maong biktima kaya mapasakaan na ginila og kasong homicide Atty. Rufil. May gipasalig sa maong kapulisan sa tagtungod nga ilahapod na buhato ng ilahang part nga magbayad yun ang kining maong suspect sa pagpatay sa katong biktima Atty. Rufil. Siya nakahatag ni gamay nga kahapsay o kaharuhay sa dughan ni ining maong igsuon. Katong nailhan nato ang nidangop nato dila Atty. Rufil nga si Ma'am Rosalia. So napasalamat po siya. Human na to dito sa police station at Atty. Rufil.
5: At least kagahapon kasaman Jane, very fulfilling sa atong part, no? Nga bisan pa man sa inana nga sitwasyon ato itatong gitabangan kay di man lalim nga ang patay to adito sa funeral parlor wa nila makuha pa nya lain lang kabalaka ang kaso kay basig madismiss kung dili nila maatiman o dayon at least nakapakita ta dito ni DYHP kasabot sa nato mga pulis nga kini nga kaso gi follow up sa atong sibianan aron nga maklaro lang sad ang ato mga paghimo o mga follow up ini aton gitutukan ni maong kaso kasama Jane. So natubang ni mo investigator kagahapon o gani pasalig nga once makuha ng death certificate mo to ilang i-attach sa ilang complaint para mapasaka na. So I understand may tingali kagahapon na file lagi ng kaso.
15: Yes, Attorney Rufil. Kay kagahapon man po nga napasa po ang death certificate, nga nipasalig ang kapulisan na to, nga it's either ikagabi or karong adlaw gid nila ipasaka na ang kaso Attorney Rufil. So mao na ang gipasalig. Human nato ni adto sa kapolisan Attorney Rufil nga siguro gid nato nga gitagaan pud gid pagtagad sa ato kapolisan ang maong kaso. Ni adto dayon ta sa ilahang munisipyo Attorney Rufil. Kaya gipaadto man pud ni dito sa ilahang mayor gid no ato lang pud ngayon lang natong may ilang mayor Attorney Rufil sa Consolacion. Matimigay sa rin sa aligado nga. Kuan po, ni hatag po sa tabang Attorney Rufil nga makuha po to ang patay nga lawas ni nga maong biktima dito sa maturan funeral nga nahimutang sa Consolacion Attorney Rufil. Kaya nagpatabang man yung kining niya si Mang Rosalia nga makuha niya yung suon niya mabali niya sa laing nga funeral nga makalas po sila Attorney Rufil. So human na to sa munisipyo. Kuan po, atong nakontak ang taga-maturan natin ni Rufila niya ang tag-iya po sa mong funeral nga si Sir Mark ato po good nga nakahinabi atin ni Rufil no so gipagawas gahapon ang patay mawala gibayad di San Piso atin ni Rufila so mauna ang gihangyo bawal ang gihang niyo sa igsoon nga nidangop sa atong sibiyaanan nga makuha lang gid niya nga walay kwan ba kana ganin walay problema ang iyang igsoon nato ni Rufil. Gikuyugan pa gid nato gihuman sa munisipyo gikuyugan pa gid nato siya dito sa matura nato ni Rufil ato gipaabot nga maabot pud ang sakyanan sa laing intern sa laing funeral nga mao'y makuha na pud ato ni Rufil nga katong gusto gid sa tagtungod pero before ana ato ni Rufil ato pud nga na settle no na settle pud nato kay mo na may mga misunderstanding po gina ni Rufil ang kining sa tagtungod o kining sa tag-iya sa kining funeral na mao ang maturang funeral sa may Consolacion na ni Rufil. Pero at least nadungog po na to ang isig habig nila at ni Rufil na doon na lang yung mga misunderstanding pero kagahapon hapsay ragid kaayo at ni Rufil. So nisugot na ang tag-iya sa maturang funeral na magawas ang paapating lawas sa biktima niya human na pag-abot sa patrol meaning kuan I mean pagsasakyanan di ato ni Rufil sa internal ng funeral nga diri sa Cebu City ilaha dayon nga na pull out ang patayng lawas ato ni Rufil gani do na koy gipaabot ang kini si Ram Rosalia ni Mother ni Rufil no nga dako gid kaayo ang iyang pagsalamat sa ato ang sibilyanan ila bi na gid nimo ato ni Rufil nga naminaw ka sa iyang gipatabangan niya atin ni Rufil niya na hapsay yun o nasulbad yun mo kagahapon atin ni Rufil.
5: Salamat kaya po kay Jane ha nga ato na kuyugan ganito kay kanabang inaanin mga nga sitwasyon kay bawat taon sa kabugat para sa ilang kabahin na matiyan pa na intaw igsuon bugat kayo niya Reality Bites ang ilang financial bugat sad kayo niya gilisod-lisod pa sila dito matod pa pero at least na kwansa na to nasito na to dito kasaman Jane o na istorya po ni mo si Mr. Mark Maturan o Dugang sa off-air so at least na kuanin na hapsay ra ang atong pagtabang makuha ang pating lawas.
15: Yes, Attorney Rufil, nakasabot ra po gita sa pagtungod. Ingon man po da, sa kining ni Sir Mark Attorney Rufil no, nga na inato niya, medyo nakabuhi inag mga kuan. Tungod po kay wala na sila nagkasinabot. Pero at least gahapon gina Attorney Rufil ato gisiguro. Nga before mapagawa sa pating lawas, okay ang ilahang kuan Attorney Rufil. Okay sila Attorney Rufil. So nakita po gina nato kagahapon. So pasalamat po da Attorney Rufil ni Sir Mark. Matura na Attorney Rufil no nga. Wala na lang gina siya wala siya nagpabayad gyud sa pag-pull out sa patay at ni Rufil. Nga nabalhin ang kining nga among pating lawas na abot ting Cebu City dali sa may internal funeral sa ni Rufil na nahimutang sa may Embacaso Avenue. Nga nauli na po nila sa Barangay Pulpugan Lungsod sa Consolacion human nga na process nila kagahapon tanan. Kaya ang kuwang naman lang ato at ni Rufil kaya ang lungon naman lang gyud. So human ato napagawas na ang death certificate niya napasa na po nila sa ato ang kapulisan at ni Rufil. So murag bisan og kuan gani ato ni Rufil bisan sa kalayo or bisan kadi sa kadistansya sa maong lugar kaya kanang nabuhat gihapon gid nato ato ni Rufil no bisan sa inani nga paagi makatabang sa pagtungod nga nawalaan pud in town og pamilya ato ni Rufil. So mao na ang pasalamat lang pud gid ta nya pasalamat pud ni sa imuhang gid ato ni Rufil nga at least sa pinaagi sa imuhang tingog kagahapon nakatabang nga pud taglaing pamilya ato ni Rufil. So mao na so far ang ato ang gisundan gid kagahapon na may tawon niining nagpatabang nga pamilya sa lungsod sa Konsolasyon na Tenerofila na jokuan nga nang baka nang sakit pod nga makakita sa ilaha Tenerofila sa nahitabo pero at least nakatabang ta ginagmay pod nila Tenerofila. Mana ang atong update sa atong lakaw gahapon natin ni Rufila. Kauban dahil ako kagahapon gin nga nagsunod natin ni Rufila nga to ang idol Kuya Dudong sa ayat 93.9. Ako sa panginyo, Rajman, Jane Galliardo, DYHP. Tatak, Araman.
5: Salamat, Jane Galliardo, sa mga reports. At magbalik, mahigala, ani-ana ang driver, no? Atong i-check si Rajman Pulauro, alas sa pagpagsinabi. Inin driver, mahigala nga, muna kaligis atong mga bata sa dito sa may barili. Standby, umalamang pipila ka mga pahinomdo. Alas 10.26 na.
16: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
17: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
16: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
18: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 265553 Series of 2026.
19: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500.
20: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
19: DTX 500.
21: Pabali sa mga butika.
22: Ang maski pa-epektibo o maski panindot nga Catalyst Ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929. Karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipur sa bacterial o fungal infections. Busa, panalipdian nga niyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay, good ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
23: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
24: Uy, nga naman, Marie.
23: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
24: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, so sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy, huwag yun may makasuhay anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
23: Yun sa man niyo, Marie.
24: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindang pagyun kayo ang tubo sa baboy.
23: Uniface?
24: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
23: Kadako di ay, Marie. Tudloy ko.
24: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
25: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
26: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
5: Atong takna, mga kaiksunan, sa Jess Imidya na sa atong mga uban karon, atong tulumanon ng inyong tulumanon.
26: straight to the point.
5: Kini nga portion to ganito mahigala sa Genitox Plus Herbal Capsule, mga timailhan nga ikadunay nga matuksin sa imong lawas, mong dili ka regular nga makapagawas sa imong hugaw, dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. Magkasinati sa mga insumya, panakit mga kagalaan sa kining ulo, panakit sa kalawasan o rutulutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa mulawas o maangko na may panglawas. Inumatagadlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
26: Straight to the point.
5: Alas 10:31 na mahigala sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
26: Straight to the point.
5: Ato lang yung tagagigayon mahigala ha, gamay lang kayo kaya prastada pa si Radyo Man Paul Lauro. Niining labot mahigala sa driver. Niining kuan nakadasmag mahigala kusog makunundagan gud sa Montero Sports unya kini nga Montero mahigala tarawag ipakita gud ang picture dong sa Montero dili ni basta-basta i-issue ni Montero ha oy kuan lang kani oh kani nga Montero mo ni nakaligis so ang isuhan ani official gyud ka din ha di man ni basta-basta i-assign lang og job order nga kuan unless driver ka gibutang ka nag ordinary ka nga empleyado, pero ikaw may driver, nakasign ka o kinsang official imong kwana na. O para asa man gini, o sa magiging main purpose, aning high-end man yung asakyanan. O sa magiging main purpose. Asa man siya pa doon. Anong, kasama yung angin abto diyan ang panahon na. Ha? Apil niya sa trabaho gahapon? O sa may angin abto? Nga may labot siya ang trabaho.
26: Straight to the point.
5: Ato na yung nga tagapagtagan mahigala, ipaklaro tala ni Ron, no? Oga para ma suta na to mga kaigsunan kining maong sitwasyon kay kaluoy sa taon atong bata may gala honor student ra ba in taon atong 10 anyos nga bata nga si John Andrew Cañete ha tinun-an sa grade 4 o kining ang back rider mahigala nga kini ni ang 8 anyos grade 3 nga naa pa in taon sa kini ni ang makuyaw nga kahimtang ni as tambalanan ron mga sukid dig paminaw.
26: Straight to the point.
5: Ato ni nga balikan karong taon-taon mga kagalaan, no? Unya ang ato pagpadayon sa mahigala sa atong issue ha kini ni ang na mga angles mahigala labot ing impeachment ni Vice President Sara Duterte mga sukid di paminaw. O panalitan gyud og konbiktuhon si Sara Duterte sa trisi ra kabuto inday kin unsa may mahitabo. Maingon sa wa na konbikto na di na kadagan. Konbikto naman. Ang ha ang kampo po ni Sara maingon sa na dagan pa mi Supreme Court. Wa pa may final decision. Naman Supreme Court, mag-amo na i-question Supreme Court because under the Constitution, 16 man yun. So, kanang inyong conviction nga 13, invalid na. Mao na yung mahitabo, gina na. So, mangutan na, gina dito. So, while doon ay pending mahigala Supreme Court, inig-filing sa Certificate of Candidacy, ang pangutana, magka-file ba si Sara Duterte o Certificate of Candidacy for President?
26: Straight to the point!
5: Ha? Aligri kayo, no? Mahitabo. Murag, mapanantawa ni mo, mamagina, magkabrasuhay, magina. Kay inig-abot ang panahon na karong September 23 oral arguments din paabot na toon sa decision sa impeachment court. O muingon impeachment court niya okay ra 13 okay ra maula na sa'yo magkonbikto delikado magkonbikto Sara. Bahala guay ebidensya dai bahala ko ang ebidensya basta na ay 13 kabuto. So pananglitan ko magkonbikto siya ng 13 votes muhunong na ba ang issue dai di pamuhunong na kay moingon man mahigala ang habig sa kwan wa na di na kadagan kay konbikto naman pero og habig mang higala sa mga Duterte moingon po ng Duterte camp nga dili to pwede invalid to nga pagka konbikto kay tris wa man ka 16 invalid so kay invalid man dagan mi Supreme Court indi kabut Supreme Court unsa man ka paspas ang Supreme Court nga mo resolve anang maong kaso mo ni da kong pangutana sad inig resolve sa Supreme Court o maabtan mahigalang filing of certificate of candidacy na para sa pagka-presidente sa 2028 kay by October next year filing naman unsa may mahitabo ana indikin
26: straight to the point
5: kung dunay election yun ang pangutan na po na nang una na bagi election nang kung dunay election ang question na pwede bang mo file si Sara Duterte o certificate of candidacy niya for president o makonbikto siya sa impeachment court by 13 votes only. Na, kana, kung pending pa Supreme Court, wa, di pa ma-resolve Supreme Court, mingon, Sara, wa pa may final decision. Ikaduha, ang kumilik mga kaigalaan, the moment niya mo file Sara o Certificate of Candidacy, ang kumilik, dunay ministerial duty to accept niya nang maong certificate of candidacy. Maaligre ng kalakihan ay, murag mo samot ni hinuoning, so mo na may tabo, pero dili pa, sa dili pa mahigala to sa balikan si Rajuman Pulau Road na sa Barili Police Station ng mga orasa. Atong kumustahon, makagilaan kung atong mahinabi kini maong driver. Pagkuha sa yung side, sad, ining maong paghintabo. Yes, Rajuman Paul?
26: D-D-D-Y-H-P. Tata, RMN Report.
0: Attorney Rufil, live na meron si kasama ang GC Sumampong, yung speed pilot din sa Barili Police Station. Niya ato dyan yung suwayan si Arthur og hangyo unta Attorney Rufil. Pero gari naman ini samang Bal diri no ato ni hindi pa advance party si Bal kaganiya while dito ko sa haya sa balay sa gidikanan sa bata
5: nanawag si names ya Paul nanawag si names imong messenger Paul para matawag kita na to nari ha at least nata sa Barili Police
0: ni sugot naman ta to no sa diyang giingnan ni Bal na magpa-interview sa DYHP pero sa atong pag-arero diri Attorney Rufil wala man siya mo kuan ang JC lang siguro nga messenger patawgi kanila ha
5: sige ko no kuna si...
0: okay so
5: na messenger
0: Attorney Rufil no ni ataron sa police station kung niya
5: okay na kana si Paul
0: si Arthur niya ma-interview unta pero nagluya man kuno ang lawas no?
5: Mm-hmm. Nagluya ang lawas, murag?
0: Nagluya ang lawas, murag ni si Kwanda. Ipospital na yun.
5: Ayaw, luyo-luyo ito, murag magpukag si Martin Romaldez.
0: Ator, may buntag ni mo di Ator. Si Pulauro ko sa DOHP, naatas programa ni Ator ni Rufil, straight to the point, ang station manager. Tagaan ka na mo, panahon nga makahatag sa imong side. Ay dito sa programator, naghangingon nga wadog ko nung kama-apply o break. So ato nito bagon, Tor. Ah, Tor, agigda. Asa man? Adya? Natog? Pukaw ako, no? Tuhay ko nung pukaw, dong. Inanay taga di WHP. Nanay taga di WHP. Kana siya kana? Alain lawas taon.
5: Alain lawas?
0: Paluhoy po ni Arthur. Yalaig lawas sa torniro film.
5: Takdan siguro Martin.
0: Hirang balita sa sinal ba? So naadir yung torniro film. Nagkuhan ni siya. Nagkigda ni siya ining double dick. Siya lang sa ubos. Ana? Nagtagtalon umpuan. Maong ba na? So, ayan, natuog mo yun niya, Tor, ni Rufil, no?
5: Kanya lang, pagkutan na, Tor, nga nang imamanggi na sabagan ng mga bata, Tor, wag kakikita, alas 12 man sa Oddo, Tor. Ang saman, nahubog ka, Tor, nakatog ka, Tor, ang saman.
0: Oh, ito nang ipapog ka, Tor. Bangon sa, Tor, kadali, Tor. Imo mo kunog ni, wag man yun ni mo, break kayo, Tor, imo mo yun kunog ni, kuhan ang bata, ligsan man yun kunog ni mo, Tor. Masaray mo, kuhan na, Tor. Tor. Ayan, so naman yung matog, galang patugtog.
5: O sa alas 10 na, alas 10 na yung tayo-noybe naman, wapag ka mamata, Tor.
0: ako yung ipapukaw, Attorney Rufil, no? Kay para maklarong, natog ba yun eh? Ang natog, kung tarong, kung pukawin mo, makamatay yun na.
5: Kay ang sa manuwa din sa maanad o mataog sa'yo nga, alas 10 na yung tayo-noybe naman, kanang gobyerno mo, so alas 8.
0: Ang salty kay naglain ang lawas. No, galit sa galaig lawas ani niya nga. Nanay bayo pa man. Sa mga rasa nagbarog-barog si Antor niya dong. O sa rasa. Sa rasa nag tindog-tindog gani ha. Puntag nang kapahapi pa ni nakapangapi na ni siya gani ha. Nakapamahaw na. O ayun. Sige na higda kay lain lawas.
5: Laing lawas?
0: Sige, hindi na, Atty. Rufil. Laing lawas. Ready na, sir? Atty. Rufil. Ano lang ito,
1: ma'am?
0: Ano lang ka, pabidyo? Sige, sir. Okay, sir. O niya, kuha lang ito. Ang update lang. File na ba na itong kaso?
1: Ano lang.
0: Atty. Rufil. Ang hinabiyo ng investigador, Atty. Rufil niya. Ngayon lang siya na dili lang makuha sa atong video. Ang video na to, arela sa silda ni Arthur, no?
5: Mm.
0: Tulay na biyo ng atong investigador, Attorney Rupil, nga nag-ikay na ni ining kaso. Sir, amo lang na may kuta na, sir. Kisa may owner yun ining sakyanan, sir. Pag-iya ba? Diin naka-arresto issued by sa atong LGU or direkta sa atong Office of the Mayor?
2: Sa contact sa PR, sir.
0: Sa PR?
2: Sa panang isa sa municipio, sir.
0: Municipio? Lahi ang service dyan sa mayor.
2: Ah, lahi sa
0: mayor. Kining atong panser, i-detain si Arthur. O saan siya, sir? O sa status niya sa LGU?
2: Designated as a driver, sir.
0: Designated as a driver niya. O saan siya, job order or regular or casual? Papa ninyo makuhaan dyan ang iyang kuhaan?
2: Basa ako lang na kuhaan dyan. Basa sa pagkakas.
0: Pero sa ipahil na ito kaso?
2: Ang request important special thing to inomicide and serious physical injury.
0: Kaya na may serious nga labuhi, no?
2: Yes, sir.
0: Musta mang bata, sir? Stable na o naglisod pag-iapon din tao?
2: Magkakaroon, sir, ka na stable, sir.
0: Stable na nasa si Budok, no?
2: Malang gawa, sir, itong document sa hospital, sir, para ma-file na din mo, sir.
0: Ah, o sabi, sir, na-file na o ipa-

0: i-file na. I-file na, yes sir. Karon lang out, hindi di man karon. Ugma na, yes sir. File sa ugma, yes sir. Dili ba pa sa murla pa sa iya pagdisin, dili pa. Taas pa ang oras, no? So di pa tama pag sa illegal detention. So ugma, i-file na to ang kaso niya, maotong kasuha, sir. Sir, bisa mga witnesses dito, tinuotong iya yung gidrag, gilisan yun ang bisikleta o gandung mga bata.
1: Answer ka ng nag-tuan mo, sir, patintahintar nga na namin ko yung overtake kami ng motorcycle. Motopag mana, sir, katanang pong bata, katanang pong bicycle, inotosis direction, umoto nga. Pero may action ta, sir, so that may, yeah, sir, pero naptan lang ganyan, sir. Naptan niya.
0: Wala yun sa katumok, katamak sa break, yun ko na, sir?
1: Nakatamak niya, sir, pero naigo na, sir.
0: Igo na? Alanganin na?
1: Yes, sir.
0: Magkaya yung tag-alanganin na?
1: Yes, sir.
0: Tungod sa dos kapusog niya, sir, kay o mo-overtake na, muhunak, magyuta ta.
1: O na, pwede ko, sir.
0: Pwede niya makita na ang bisikleta, sir, kada gulok?
1: Nakakita na siya, pero hindi alam ko nung sana ako siya, marag ito na yung bisikita ba kay gamay lagi. Mga siguro siya nga ni Kuan ni Kuan lang siya ni Vertec sa motorcycle.
0: So, sa witness si sir, doon natin CCTV sa area na appeal sa atong attachment niya pag-file na itong kaso ba?
1: Yes, sir.
0: Naaray CCTV. Nakita ninyo, sir, unsa man kita buo? Doon na kayo, sir.
1: Ang bisikleta. Mabawi ka kita buo, sir. Nga ni Overtake, sir, na panangaptan ka
0: dito. Doon again. Attorney Rupil, sa ito, hanggang mo, sir?
1: Uli? Okay, Mr. John Robert Sakan.
0: Sakan?
1: Ah, Sakan, sir.
0: Sakan. Attorney Rupil, kahit pangkautahan na Attorney Rupil.
2: Sir John! Oh, Sir John, good morning, Sir John.
1: Good morning.
2: Attorney Rufil ni sa DWHP o GFM. Sir, sa inyong investigasyon, unsang orasa gano'y exactly na hitabo?
1: Mga around 12 p.m.
2: 12 p.m. Unsa man kuno'y igi-adto ng driver nga nun abot man siya dito ang lugar, ha?
1: Isang kopi isang sala sa barangay ho sa akin sa barangay kanilang.
2: Unsa sir, kay dagat man dito sa unahan, nangaligo ni dagat sila, unsa man?
1: Wala, wala sir, ito na sir, ito ka sa iyo, na, kuwan ka na, may pisa, joking pisa sa barangay ho sa, direct up in the,
2: okay, kay kana na ang alas 12 pa man go, pa may oras unta ang ating trabaho. Kanang 12 to 1, dili pa man trabaho taga gobyerno.
1: Sakan.
2: Di kay maklaro ang tingog pol, unsa kuno? Padong siya sa?
1: Padong
2: uli sa munisipyo. Unsa man kuno activity nila dito kuno sa unahan? Nganong gikan man siya dito?
1: Among di pa na ba ni para may mga tayo na sa pano to sa kada para kaon sa pano kay
2: kinsa may sakay niya anay sa kanana pag hitang atol sa hitabo
1: siyara sa ni siyara
2: siyara unsa may langgo din niya sir nganong dunay activity dito siya may nitambong
1: designate man isa ba niya driver sa video?
2: Hindi, sa may yung designation di ay, ano nga doon activity ang barangay sa man mo ni Gipada?
1: Kwan, ano niya, kanang driver sa LGO na ni?
2: Driver sa LGO? So, og doon activity sa barangay man, God, listen po, padal ano itong driver, nga may mo attend sa activity. No, sa inyong investigation sir, saman, naasay gidriban dito o naasay gihato dito o naasay official nga kuan dito? Kaya di man po pwede nga doon activity barangay niya, padat ang driver.
1: Sharing mo sa ato niya, kuan niya, sa mga driver, hindi nga naman visitan siya sa barangay hall.
2: O, martirial kayo na ko pangutana sir, kaya gigamit ko na sa kinans gobyerno. Limang ka gigamit niya sa kinans gobyerno, so doon na ni official nga kuan, kay for official use only, rin ko niya. So

0: Driver agad yan designation sa kuan sa Barili Municipal Hall. Driver, so driver siya, naka-assign siya ni Kinsaman ko, no? Driver siya sa mayor, sir? O driver siya sa vice mayor?
1: Sa
0: munisipyo. Ba't Kinsaman ni kay...
1: All around sa atan nila, ang
0: driver. Yeah, ba't kini Montero Sportsman ko ni sir? Di naman ni pwede nga all around lang. Kay Montero Sportsman eh. Di man ni siya driver lang nga kanang sakinan lang ordinary. Nakasign ni sa official kanang Montero Sports si manang ihatag lang bisag kinsa lang ang sakay.
1: Wala na din ka pananang pagdumata natin.
0: Oo. Kay ato man gon ibisig aron ngano ning sakinan sa munisipyo, sakinan sa gobyerno ngano naabot dito napita. Oh, sige sige lang Paul. Okay, Paul. Di siya makatubag, anang kuwana.
2: Sir, salamat kayo, Police Master Sergeant. Saka, no? Sir, first name,
1: John Robert.
2: Salamat kayo, sir.
0: Sige, pasalamat na ta, Paul. At least, kuwan, Paul. Medyo, kuwan.
2: Ugma, mag-file na yung sinas kaso, Atty. Rupilya. Mauto yung isulti nga kaso.
0: Oh, ato lang yung pangutana. Kaya doon naman ko yung nagkasulti ito, driver ko ni sa mayor.
2: So, apanay nila makuwaan.
0: Normal, careful kayo sa nagtubagod.
2: Naplangutan na ninyo nga driver says ba yun?
1: Atas na, among po talaga. Siya man, ngayon ka driver sa munisipyo.
2: Munisipyo ra, yan.
0: Yeah, driver sa munisipyo, ba't Kinsaman?
2: Kinsaman, sagad mo sakay ko na niya Montero Sports, pero doon ay mga activity, kinsaman yung magpahatod yung mga tao sa munisipyo na yun. Wala ko yung iya sa, wala pa. Sa ato pa lang subayon, sir.
0: Sige, sige.
2: Driver siya sa munisipyo lang.
0: Sige, salamat. Ito mo gano'n ni Paul. Sige, sige. Pasalamat na ta, Paul. At least okay na, no? Salamat kay sir. Pasalamat na sa polis. Salamat kay sir, ha? Okay, Paul. Ang ato mo gano'n, kay gobyerno mo gano'n nga sakinan, nga nung niabot ni dito. So, doon ay official nga lakaw. Doon ay official nga. For official use only na.
2: Ang ato na ibawaan dito, Tony Rupil, gisubo siya pagpaadto dito ng napita resort man to, sir. Tony Rupil ang giingon nga girumbo ani niya dito.
0: Mao lagi na dito resort gud ton dito. Sa man to yan yan to sa resort. Mo na to pangutanan dako. Imbis siguro no na kay ano gidaman na sa kinas gobyerno.
2: O mo na iwa pa ma-appeal sa kisusi sa atong kapulisan at Tony Rupil ano abot siya dito, kinsa nagsugo niya dito using official use only nga official only nga vehicle ba.
0: Mm. Kinsa may official nga tuwa sa resort. Ngano nito man sa resort? Usa man nga meeting. Di man po pwede nga dunay meeting sa barangay. Gipadada driver, representative sa mayor? Representative sa munisipyo? My goodness.
2: Mo nay wa pa ma-appeal sa susiron sa atong kapulisan kay ang ilaha na yun itong nilupil, ma-file nila ang kaso, no? So, later on siguro, i-appeal na lang, murag, minarites na lang siya ng mga pagsusiron niya, ba? Kinsa iyagi, adto dito, kinsa iyagi sugo, na wa man siya sakay pagbalik sa lungsod. Kung doon na siya gihato dito, kinsa man.
0: Ma-issue man ko na, Paul, kay... Ang issue na, basig siya na panalitan. Ngayon nga tumasa resort. O giyan ang gigamit sa personal. Doon na siya babae gida dito, o ron sa ba?
2: Wala. Maulig yung...
0: Ako nang issue, ha?
2: Wala mo ang tanim magkaloya-loya ng sa Arthur, ba?
0: Na loya man, mo lang si Romaldes.
2: Mayroon tayo ka ng... Ga drama-drama na rin sila, mas bayo, or ngayon mo matubag, no? Aron matinawan ang katawahan, especially there is Barili nga, tipa kayo ang DYHP, so bayo unta, no? Attorney Rupil niya. Saon man, ipapukaw gani ako, diri. Ningon polis, ni hangiatas polis niya, sir, ipapukaw sa lain pinirin ko. Ipukaw, sir, mata, sir. Buka mo niyo, muli ko. Buhi pa ka na niya. Ay, ipukaw, ipukaw naman ito nga. Tor, mata, tor, gano'n siya ganyan yung HP, tor. Ay, buka mo niyo, muli ko. Mali, gingan ang Tony Rupil. Lisod pa kao ang tao, huwag napagtog-tog ba? Sa tao nga, natog yung tinood. Aling umuawan kayo ng uban. Kadungo kong blagapak yan, natog yun ka. Timbakuwas din ka. Pero kini siya,
0: Ipukaw.
2: Yung na nila, ito nila, pwede yung kaubat nila rito. Awa niyo mo, bangon eh.
0: Eh kana mga nyano naabot na ako pangutana sa kanan sa gobyerno na anong naabot na dito dili man na siya dili man na siya kuan Apol National Road interior portion man ang barangay nyano na bay resort dito sa unahan o dito gikan sa resort kinsa maiyang giadto. Ano igamit okay, sa kanan sa gobyerno?
2: Oh, na mga istorya dito of the record na ito Neropil. Ala, ano yung gasugo niya?
0: Na yung gasugo, o. Oh.
2: Ato, o, oh, na yung gasugo niya. Ato, adito akong kuwan din. Tara, tara, ito nito ah. Ato, akong kuwan dito.
0: Controversial man agad, sa kanan mga sa gobyerno, for official use only na, nga nung gigamit man niya, diha?
2: Oo, oh, wala diha. Bawa lang ginutani, huwag wala lang tani magpatugtog si Arthur. Makahatag yun siya katinawan ang itanan na itong mga pangutana kinsa iyang gihato dito kung doon naman kinsa may nagsugo niya na maadto siya dito na pita o niya labaw sa tanan kaya doon aligasyon niya wag yun siya mo break kaya yung gipaligsan ang duha ka bata
0: ato kung suway tawag si Mayor Jan Jan Garcia para makuha ang itong reaksyon sa nani kay munisipyo man yung asikinan natin number day
2: ang ingatan nilang day Kendia.
0: Oh, aron nga maklaro ta lang ni mga sukitig paminaw. Para makuhaan sa natong side mga higala ni si Mayor Jan Jan Garcia, anak ni Marlon Garcia mga sukitig paminaw. Side sa munisipyo ug sa ilang tabang sa dani ron, nining maong bata nga namatay ug kini usa mahigala na hospital ni. Gumikan kay gidasbagan ining driver mahigala sa munisipyo matud pa. Sige, ato suwayan Paul. Sige Paul. So karon po na paghapon, di pa gyud mo mata kana si kuan. Dudong Arthur.
2: Ang tikoko ram na dyan, Tony Rupil, na dyan sa itong video, no?
0: Ang tikoko?
2: Anak. Ang tikoko ang liha katiil.
0: Huwag ka na say hypertensive atriolestroliriotic at hanggang Romaldes ka sakit.
2: Ano dyan, Tony Rupil? Di yung lihok, no? Pag-ikap di mo, no? Di mo lihok?
0: Di mo lihok?
2: O, di yung lihok. Kapoy, ikno lawas. Hasta uy. Kapuyas lawa. Eh. Wag yung liok-liok. Sa giyog-giyog nga ito ni Rupin.
0: Kapuy lawa.
2: Nga ito po ano. Pagkakwanin siya. Barangay Bulok-Bulok. Barangay Bulok-Bulok. Ang address ani niya ito ni Rupin. Si Paaraba na ito dito eh.
0: Ato lang ha. Ato mahinabi siya sa iyang side. Bod. Nga makibawta niya. Oh. Anong gidama na niyo sa kanan ni sa gobyerno, Tor?
2: Oh, mo na itong tuyo unta, ipatubag na ito niya. Kaya kung ta ma, kuhan ma, sabot niya sa publiko o sa naminaw na ito, Attorney Rupil, din sa tubok, lungsod sa Barili, kasi para baka hindi ho HB. Pero, lisod man, kay nagpa-luya-luya man, laay na ito ang lawas, no? Atong gihang niya din ang kaubanan niya mga inmates, hiccup siya, ipukaw siya, ipahibao, pero amang yun bumarong.
0: O, gigamit na sa personal niya na sa kinana, Paul. Duda lang sa taba.
2: So, na-up the record lagi dito, Tom Nilpin, na ay nagsugo, huwag maka-establish nagtawag ni Mio, mas maayos siguro.
0: Oo.
2: Ayaw, huwag di makuntak sa kung atong municipal niya, Tom Nilpin, abta na to, atong...
0: Be, kwan ko, chat ko rin, on say off the record dito. Aro mahibaw ta, Paul, on say off the record.
2: Okay, Attorney Rupin.
0: Okay, gusto magkain ng kalakihan nga, kwan. Kana sa kanan mga gobyerno, ang gasolina ana kwartas mga tao. Anya ang kanang sa kanan sa gobyerno na ngano ni abot na dito sa resort. Kisa may giadto unsa may activity dito?
2: Mao na yatoy patubag kung taniya nagunsa.
0: Nakadasmag na ng mga bata noon.
2: Resort. Oh, kinsa na resort yang giadto? Kinsa nagsugo niya og duna sa giadto dito? Kinsa man to sila? Ya pag-uli niya wa naman siya sakay pagkahitabo na Attorney Rupil basin sa mga witnesses. So, ato lang siya pong tanaw, eh, dito man siya gikan sa Osaka Resort. Kinsa may iyang yato dito? Kinsa may nagsugo niya? Is a designated driver sa LGO sa Barili.
0: Kaya di man po pwede, may yung itong kuhan ganina. Sige lang, salamat sa pulis ha. Pero ang ang initial nakuha doon, ako notoy kuhan sa barangay activity. Ang man o ang nasa yung driver, di man po pwede ang driver sa munisipyo na activity sa barangay dito, represented sa munisipyo katong kuhan. Panadaan na driver ito nga may mo represente po na pwede.
2: No, Dr. Nerpil, lagi yung ikargaan niya. Kinsa iyang gida dito, kung doon na may activity ang doon ay kalihukan dito na pita. So, maunta na siya ang ngayon. Wala yun siya gitaguan, Dr. Nerpil, dapat mo barong niya siya. Mustorya niya siya. Transparent ba? Kalang makaingon ta nga alis niya. Siya gila eh, no? Kay, official na lang yung pag-adto dito. Unya, pag-uli, nadisgrasya siya.
0: Mm.
2: So, at least ma-klaro, ma-pasabot niya sa kahinginan o sa on-air na to, Attorney Rupil, mga viewers na natin sa social media, pero taon, wala na himo. So, manipukaon ang tao nga natog o nagpatugtog, no? Punta na ako niya, nagpatugtog niya, Attorney Rupil, na magoy tao nga natog, unya, pukaon niya, hindi mo mata.
0: Las 11 na!
2: Nagpatugtog. Nagpatugtog yun siya, kay nagpatugtog. Sa ako ni Mugyuyog, di kayo na, kaya nagmata man.
0: Kanantanan, pinyaliso na, nagmata po, siya rin natog.
2: Oo, siya rin natog.
0: Hmm.
2: Siya rin na loya din, siya pa'y nasakit, di rin, Attorney Rupil. Manang, naminaw rin na yung mga kabanay ni Arthur, dalhin ninyo tambal, dalhin ninyo para paniod to, kaya pinara ba paniod to po. O, ariyan ninyo din sa police station, kay siya rin, sagbisan mo maluoy, ani, na
0: sakit
2: na ba po nun eh.
0: Sige, atong i-check sa si Inday Ken Galinia, B. Paul, standby, Paul. Inday Ken, kumusta man si Mayor Janjan, kontak ni mo dahi?
3: Attorney Rufil, atong i-contact ang cellphone number po ni Mayor Janjan Garcia through kasabang RV Veloso, pero twice na ko gagi pa ring, may mutubag, Attorney Rufil.
0: Why mutubag? Mm. Aha. Sige, patawagin na lang balik na unya dahil kung sa magaling para magkuha sa nato iyang side, kay doon na initial to nakuha nga, kuan magod, driver ni Mayor. Ah?
3: Mm.
0: Pero ako di kumutuo na yun. Ato lang makuha na to iyang side, kaya mamani unang nigawas good nga report. In fact, akong ipaklaro kung unsa ba gini, registered ba sa LGU? Kaya ang unang nigawas nga report, registered kang mayor masakinan.
3: Mm-hmm.
0: Pero dili dahi sa LGU di ay.
3: Registered sa LGU.
0: Oh, so sige, so mas mayo o gakuan, tingali unya.
3: Wala to maklaro ang Attorney Rufil kung unsa siyang particular nga office na gi-assign ba ka ng mga sakinan.
0: Mm-hmm. Oh, sige, Paul. Final report, Paul. Kay tungod sa atong kahigipot sa atong oras. Pero ato lang ipatawagan dahi. Atong tawagin lang unya sa mayor dahi. O basin o maka... hatag sa siyang side ani nining mao nga panghitabo kay ngano man ni abot man ni sakinan sa LGU gidas lang driver unsa man ni unsa man to official to nga lakaw or dili nakadasmag na mga hinuon ni og bata nakapatay na mahinuon gud ni okay Paul
2: okay Attorney Rupil so live diri sa Barili police station o ba nato speed pilot GC sa bangkong sa atong RMN patrol ako inyong radio man Paul Lauro, DYHP, Tatak, RMN.
4: RMN, exclusive.
0: Okay, salamat, Rajiman Paul Lauro, sa iyo nga report. Basta primero, ito na dawat nga report, dahil kung kasi itong group chat, ang nakadasmag ang sakinan sa mayor. So, muna nung utana, kung kasi may mayor, niya, Mayor Pablo Jan Garcia, the fourth. Muna yung tinood niyan. Oh. So, muna, nga itong gustong kuha aga kininiang reaction si Mayor, unya unsa may natabang na nila aniron sa namatay o sa katutuang na hospital, ha? At least klaro na to, dili ni kang mayor nga sikanan sa LGU. But ang laing report nga kini mo'y driver, assign nga ni mayor. So mayo nga tingog si Mayor Janjan ani, unya makatinaw sa kahanginan na unsa'y tabu. Ani, kay mangutan naman tanganon, abot man ni sikanan na dito. Montero Sports, mga kagilaan, di man po pwede nga ang driver, kini driver ni sa municipal government, ang magsiyemay mo gamit na nila eh. O driver na siya, doon na siya gidriban. Di man po ni service lang kung mga ordinaryong kwan diha. Di kumutuo sa lana. Montero Sports ni mga sukit di kuminaw. So muna, palayaw ko na taga-itag katinawan ani para maklaro tanintanan, ha?
4: Straight to the point.
0: Unto, alas 11 na mahigalaw, napatagong oras. Okay. Shout out ni Rani Montes Claros nga naminaw sa itong programa karon. Oh, good morning. O sa mga taga Ramos Market nga naminaw sa itong tulungan. Unya shout out sab ngadto ni Irene Palma nga naminaw na to karon og congratulations sa iyang new open nga salon diay og ni pinaagi ni Angel May Almaden og naminaw karon si Evercare Pharmacy si Rosel Regine JC Chara Farah Joyce Ada Judy og Mayet og naminaw sab sa Santa Fe Bantayan Island sa ni AHA aha mini sound system si Abilino Villarosa o Gajani Faryulen Trias. Okay, salamat. No, unya si Jojo, doon natin ipag-greet sa manejo. Happy birthday ni Vic Valorio sa Puog Talisay o ni Adela Itak sa Kalapi. Pinaging Jojo Abapo. Okay, unya, unsa man eh? Sige, so, unsa man eh, uban pa nga mga kuan. Okay, antay kong oras mga kaigilan. Happy birthday ni Father Andy Satura. Oy, happy birthday day, Father Andy. Good morning, happy birthday ni mo.
5: Happy birthday to you.
0: B. belated happy birthday kay kagahapon dai dungan dai mag birthday ni Mama Mary, ha? Father Andy Satura, good morning ni mo diha. Pero ano tayo kuras, may gala, tangyo niyang gabi ang sincerely at Arlene, matagal alas 9, ito sa Jesus, tayo na sa kagabion, o alas Jesus, ito sa 11, alas 12, ito lumang ng Straight to the Point Evening Edition, mali kasama ang Binji Tanghiya. Sa ngans, kini tipo kang pwersa sa DYHPRM in Cebu, kas kasama ang Rufil Fernandez Banyok, panamilit ka ninyo pinagis pagingon, sa tanang panahon, usta ng higayon, dalaygon ang Diyos, maing buntag Pilipinas, Tata RMN.
4: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
5: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
6: Tata RMN!
7: All the time, RMN kami!
6: Tata RMN!
5: One radio is favored by all.
6: Tata RMN! All the way!
7: Loyal kami sa RMN!
6: Tata RMN!
5: One radio network conquers all.
8: Number one!
5: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
9: Makakarating pa rin sa'yo.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
11: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.

0: Ako na ko'y pasultihon. Ako mo ingon. Ngakon adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
1: Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
2: Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kung ako ang pasultihon, dalit sa RMN.

0: Ibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. Suwati og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon ang chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
4: Mga kasama, nakasinati na mamuan nang naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed me Phenamic acid suma sa IQVIA PMDI og IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresetang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Biphenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
6: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: May mga nakadaog na sa BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato, sa Lipata, Linaw. Og Maribeth Fernando, sa Inayawan. Og major winner sa 5,000 pesos. Karong week 1 draw, nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations! chance sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo rin ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang ikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawa. Madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Seth Living Testimonies.
3: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hitgana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
4: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hitgana motor na pasok ko. Pagkapasok niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
3: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
4: Tangan siya Seth Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
7: Aron na kayo nakapuy, ma'am?
6: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-taas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
5: The Original Koi Herbal Capsule.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
13: Hi! Hello mga kasama. Kinigap ang inyong Kuya Joel Bensico, masagong partner. Ang detayad, magumusta ka ninyong tanan. O sa tanang magigsuna ang mga kasama. Awhagong ko kamong gumamit yun sa mga produkto sa Seed Marketing Incorporated. Sama sa Seed Liniment Oil, Seed Panyawan Coffee Mix, Seed Celebrity Beauty Soap, Seed Celebrity Kojic Soap o Gugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Seed Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga tsire. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay kalaan, ang atong magtatampo si Tsire.

0: Kini akong problema bahin ni sa sitwasyon sa akong mga anak. Ug kun nganong na problema ko, tingon magud ini ang mga panghitabo.
1: Dali na mo, Apol! Pitse! Sakay na mo dali sa kinan! Dali na! Ibasig! Di na takabuti nanay ninyo! Kaya yung napaabot na turun na to! Apol! Dali na mo!
2: Ato na, tatay?
1: Ato na ta! How's Pitse?
2: Pitse! Hoy, dali na, oy! Nabiyaan ka rin na mo runay ko ang tatay ron!
1: Asa pa man din bata, oy, pita?
2: Na, abot lang anak tayo, oy! Muro magdala excited na mauli na si nanay gaka sa abroad.
1: Papurbida ni bata ah. Ha! Oy, Pitse! Naramani ka din eh. Saan makuyog ang sugat nanay ni mo, dili?
2: Kamulangan to tayo eh. Kapoy man ko.
1: Say, kapoy gano'n? O sa igibuhati mo, kapoy man ka ha?
2: Basta kamulang good. Kapoy eh.
1: O, dili, gamba, kung saan mga din ikaw naman, usa. Sudlun pa nakinig daw tang tao. Sao na lang, dali na. Ay, pagdugay-dugay niya, dali na.
2: O, tatay.

0: tay. Nanakaroon si nanay sa airport, tay. Basik sa'yo itong naabot. Milakaw na lang kay. Nagtuuto nga, way misugat.
1: Oh, parang ko pa. Makabot pa ta kay. Alaw ko na 45, mamtumpal yung plano yan sa kyan. Makabot pa ta.
0: Aw, abin ako. Dili kita kaabot. Kay na. Kani mag-usipichi, oy. Oy, nakalangay. Lo, ngano ka ha? Ang-ang. Langayan ka man kaayo. Day, mo, chitayon mo. Ako gidayin niya pa sa
1: ina. Na, usto na. Mabot rin ito yung inahan niya. Pag-inig mo, pag-inig mo, anak. Kung sabi, Roy. Pag-ilom na mo.

0: Oh, nanggawa sa mga pasayro ay. Kasi sila nang ubanda sa nanay niyo. Dali, Apol! Taba-ubang tayo ni nanay mo, ha?
1: Oo, tay.
0: Sige, tapos saan magkita na saan may pag-usap si Cherry. O pa siya katuwa yung ginawa o ba mapakita na mo? Karoon na. Mauli na gin siya taon.
1: Tay!
0: Oo, oh, tay?
1: Tay, nara si nanay, o?
0: Oh? Ah, hay man!
1: Tara, o, tara, o! Ito pa sa nahan, pero makita siya din eh.
0: Oo, oh, Tod, siya na ka na!
2: Nagyan ako ni mo
3: eh. Ako sa Eddie. Apol, nak.
1: Nay!
3: Pichi, nak.
0: Pichi, dali nak. Parang ka magkakos nanay ni mo, ha? Huwag ka magingawa ang nanay ni mo, nak, ha, Pichi? Huwag ka magingawa.
3: Eddie, okay ra, nakasabot ko. Sige lang, nak. Nala, sige, sige. Tanam mo, kay may... O, saman, na may dahang sa kanad?
0: O, nakikibangan, day.
3: Mas maayo hinuoyin kay daganay akong mga bagahe. Nala, sige, tanam mo. Ado ta sa bahay magtiwas. Nakasabot kay ko sa gibati sa akong kinamanghuran. Kuwang gid iyang kamingaw nako kay gibiyaan man ako siya sa gamay pa. Wa pa siya usa ka tuig nilarga naman ko sa gawas. Hinungdan nga kuwang gid ang iyang pagmahal diri nako. Unya?
1: Wow! Hala, kanindog sa mga sinina, gipalit ni nanay.
0: Awa, eh. Lipay kaya itong mga anak. Tarawa. Nangukay sila silang sinugatan. Purti nila lipay.
3: Kuwang pa na, Eddie. Naibaw ko nga dako kaya akong pagkuwang ninyo. Dilabinigin sa mga bata dong. Mao nga gusto kong mamawi. O kusa sa hinungdan nga nung iulik ko kay gusto kong makatambong sa graduation ni Apple.
0: Ay, mayo hinunday, Cherry.
3: O gusto ko nga hikaya na to si Apple sa iyang graduation, ha? Gusto kong ma-feel o maayo ang kalipay nga pagabatiun sa kong anak dong. O agik regalo sa iyang graduation, palitan ako siya bagong cellphone.

0: introduce yung party sa among anak.
1: Siyempre, edi. Mura naman sad na namo og pag-umangkon si Apple. Buutan kayo ni bata. Ang ayan gyud siya mamahimong nurse.
2: Maulagi paring kaloy. May na lang, maayo ang pagpadako ni Eddie sa mga anak namo. Katambayayong gidako siya samtang tuwa ako sa layo. Ay, yun na pa, Eddie, ipagawas na tong giandam nimo para ni paring kaloy.
0: Oo, oh, langga! Siguradong bugnaw na to!
1: Wow, kalamiana! Gipaningot pa sa kabugnaw. Niana, ang San Miguel Pale Pilsen.
2: Kini! Makamingaw po ang mag San Miguel Pale Pilsen. Samtang isbutan nato kung sa una, kung unsay mamahimong kinabuhi sa atong mga pamilya. Maabitaw nga bisan to ako sa abroad, San Miguel Pale Pilsen gihapon akong imnon. Naaman ini sa Canada, kini ang the true global Filipino beer.
1: Maugyod! Nainumlum ko atong adlaw sa inyong kasal ni paring Eddie. Nag San Miguel man gihapon ta ato. Tiguwang naman dahi tanong.
0: Oh, cheers! Para sa kalapusan sa ato!

0: drink responsibly.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
6: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
7: Hala, luyan ni Muga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
8: Super Fiber, ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsa inyong pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Life Extension, Vitamin D3.
10: Am I speaking with William Hill?
11: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently. Before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
10: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
11: I have the D3 right here, Life Extension.
12: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
13: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa ni imong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang Biogesic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
14: Dr. Liberal Espedal, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covinix 17-in-1. So akong itry. Ginti lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang nakakagkaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
15: May buhay sa makabuhay!
16: Biodrom Herbal Capsule.
17: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
16: Biodrom Herbal Capsule.
17: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
16: Biodrom Herbal Capsule.
17: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
16: Biodrom Herbal Capsule.
18: Dayandat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
19: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayoma. Mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
18: Lakaw dayon nga do sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
19: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
20: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
20: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
21: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og kanormal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
22: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
23: Uy, nga naman, Marie.
22: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
23: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusyo ha.
22: Yun sa man ninyo, Marie.
23: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
22: Unifins?
23: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
22: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
23: Oh, dahi feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisyan di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
24: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
25: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.

0: Nakita na ko ang kalipay sa kong anak nga ni-graduate sa college. Moto nga ako siyang gipahikayan. Unya?
1: Day, kuan kining nahikayan naman ginato sa apol sa graduation. O say, sunod mo mga plano, ha?
0: Kuan dong, gusto ko nga salip ako mabalik sa gawas. Mamawi una ko ni Pichi. Nahibaw d'yo ko nga dako akong pagkuhang sa bata. Huwag nakita na ko nga gamay ragid ang iyang pagmahal na ako. Di ba na ako siya mabasol dong? Tungod kay... Dako ikong pagkuhang gid niya. Gibiyaan ako siya sa gamay pa siyang bata. Wapay o sa katuig. Munang gusto d'yo kong mamawi niya dong.
1: Cherry.
0: Ay.
1: Sige, sige. Buhata ang gusto mong buhaton. Naharap niya si Muleo. Tanawar ko niya.
0: Gusto na ko siyang isuro yun niya pamalitan sa gusto niya.
1: Oh, sige. Ikaw ang bahala.

0: Pichinak? Pichi! Ay, asa man ko ni bata? Ah, nga dinhira man to. Pichi! Oh, Pichi, na naman di ka diha. Huwag man ka mutubag na akong gisangpit. Anak, dali. Anak, isultin ni mo. Dali!
1: Dili lang ko.
0: Nga naman.
1: Basta, dili lang ko.
0: Nga naman, dili di ka gusto nga palitan sa imong gusto. Dali! Dali!
2: Ah, Pichi, sige na. Tay, pag-ilis kay kuyog ang nanay ni mo. Kuyog ka na. Sige na.
1: Asa man ka, tay?
2: Basta pag-ilis lang. Sige na. Pagdali, di ha kayo nag-guwat, minimo.

0: Ano mo ka?
1: Mafeel gid ako nga. May kayo ubos na ko ang bata.
0: Kailani mo. Ay, kabala ka. Bahay na na. Buutan na itong anak. Di siya ingon yan nga madinumtanon. Ako lang ipakita sa nimo nga mahal ni mo siya. Pinangga ni mo siya. O, Pichi! Nakailis na ka dahi. Dali, dali. Na, malakarot ang nanay ni mo. Dali na.

0: Oh, day, asa ka ta?
1: Ah, diri ay, mangutaan na ta. Ah, naway mga sinina para sa bata? Asa dapat inyong pambata?
2: Ay, narati ang mamo. Nala, diri mama, dali, ma'am. Tulod na ko para iya man ka house bata. Diri, diri.
1: Ah, oo, oh, para iya, ma'am. Ah, sige, sige, sunod me. Ah, inak, magpilit akong siganahan ni mo ha, kaya itong palitun. Dali, inak, dali.
2: Ah, oh, dinadi, arano siya, dinadi. Pagpili na mo, sir. Oh. Asa may iwan eh, sir?
0: Ah, naisakto din ako din eh. Pabata mo ka din din eh.
2: Ah, dili, sir ba? Basig na kay napilian para sa imong anak ba?
0: Ah, oh, sige, sige. Magpili ba, may.
2: Ah, sige, sir. Ha, ing na lang ko nga ay mapilian na mo. Ing na ko, sir. Okay?
1: Anak, kininakinahan ka, ani?
3: Hmm? Bit ko, bati ba na?
1: Ah, okay. Ah, sige, ikaw na lang pagpili. Ang sabay gusto ni mo.
3: Gusto na ako mauli.
1: Bitchy. Pagko kasabot sa kong gibati, naglagbot ko nga naluoy sa kong anak. Naibaw ko nga naingon siya ay nidirin ako tungod kay nibiya ko. Gusto nta kong mamawi pero kulit na gid kaayo siya kay muislag na manggit siya na ako. Unya?
0: Ikaw lang sabot sa to anak deh ha. Saon nga? Huwag taon sa katilaw sa inaanong pagpangga taon.
1: Sa kitas dughandong uy. Katong niingon siya kanina nga gusto na siyang muuli.
0: Kuan kanina. Ay lang ka bala ka na deh. Sige lang. Ako rin mo niya ipasabot niya. Di lang ito siya dalidali yun. Nangatawag na ta?
1: Nangatawag na din mga bata.
0: Oh, nangatawag na na. Sa'yo mo nang matawag si Apple o sa Hay, mag-search mo na.
1: Mama ba? Sige. Ikaw na si akong ati Manon.
0: Huh? Kani? Mauni akong yuwa?
1: Amaw.

0: Apple, Pichi, dali na mo mga anak. Mga on na ta. Nakasukat na ko. Dali na mo.
1: Sa giluto ni Mr. Daan, ma.
0: Ang inyong paborito, hotdog og ham, nga naiitlog. Karon lang kong utong magsabaw, ha? Dali na mo. Nak, Pichi, dali na. Dali na, bangon na, dali na.
1: Busog ko.
0: Say busog. Gabi ka pang way kaon. Dali na, sige na, dali
1: busog
0: na.
1: Busog palagi ko.
0: Kung sa nagi kaon ni mo, nga gigapang mang kanatog, upang manay sud imuntiyan.
1: Mabuot man ka. Pangaon lang maditog inyo, good. Makaon ra ko kung gituman ko.
0: Sige. Kaon o niya nga riha.

0: Oh, spit hier rein, Mann. Day, ano ka?
1: Walang kasabot ng bataa, Eddie. Nahadlo ko. Nga ba sindi ko makapugong o ba dapatan ako ng bataa?
0: Jerry!
1: Mularga na lang tingin ko balik sa gawas, eh. Ikaw na may bahala sa bata. Naningkamot ko nga makabawi ko sa akong mga pagkuwang niya. Pero siya mismo murag dilit niya gusto. Tanaw na ko murag... Murag siya kung irespeto na ko.
0: Jerry!

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko ospitalidad at nagugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, parikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukukso Tungaw.
1: Living Testimonies.
4: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sang Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog, ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
8: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
9: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
10: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sapat maintenance ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
11: May buhay Makabuhay!
12: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Kung mag-uwan o nyakalit nga mong init, murag walay hunong ang sip-on o ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatnon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasip-on o ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman, ang simple nga sip-on o ubo, mahimong mo grabe. Mao nga, dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon. Sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sip-on, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. O sa ubong dunay problema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat abansi daan kaysa sip-on o gubo karong panahon, ting-uwan. Gihius ang kaepektibo sa Soul Milks for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
15: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purokdos, taga Nito Clover.
7: So ako nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gid siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
15: So, oh, ingon ana. Paragis bila-bila.
7: Oh, paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
15: Bila edad mo ron, ma'am?
7: Ako 55 na.
16: Busa sa unsa mang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para

0: para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis, bila-bila, tili na ka, mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi, pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis, bila-bila, paragis, bila-bila, paragis, bila-bila.
1: Nawan ana ba ka og gana sa kama? Basin og may diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na!
1: Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug de-sugared sugar cane mga organic compounds nga epektibo batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500
1: sa mga butika.
2: DTX 500
1: ang tubag
2: kontra sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500
2: epektibo
1: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
2: DTX 500
1: ibo sa de-sugared sugar cane extract
2: ug anti-diabetic property
1: gikan sa palaya.
2: DTX 500
1: garantisado,
2: highly recommended
1: sa mga eksperto,
2: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
3: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga naay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Naay Vitamin D3 pa ka.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Surrender na ko, Eddie.
3: Naunsa ang taon ka, eh. Surrender lang ang bata. Hindi daon sa kaya kung dako pa ng taon, no?
2: Maugani. Naadiha ang sakit. Bata pa gani po, na respeto na ako.
3: Ay, pag-una-una na. Ayaw pag-una-una ng mga gibuhat ro ni Indepichi. Sige na, kauna diha. Kaya ako'y magkisultis itong anak. Okay, kauna lang diha. Piche, anak.
4: Tay.
3: Dali na. Mga una ta.
4: Una lang, tay. Magkauna ko. Wapang man ko guto, ma.
3: Piche, anak. Pwede bang mag-istorya tag ka diyot?
4: Katugon pa ko tayo.
3: Sige na. Bangon liha.
4: Basta man na, tatay.
3: Anak. Muta na ko. May kalagot pa kang nanay ni mo. Nag-all case nanay ni mo. Kay gusto unta niya, malipayon ka, isuroy ka, palitan kasi imong tanaw mga gusto. Pero, muro ikaw may di gusto.
4: Ang-ang, mamiya man siya.
3: Ha?
4: Gamay pagani ko yan akong gibiyaan. Waman na say love na ko.
3: Naksayop ka. Wa na siya mubiya na to. Nanerbaho na siya. Pero doon na siya di kong sweldo. Umapalit niya ang gusto niyo. Wa na siya mubiya na. Sa mga karun, oh, na nasa kwarta. Palitan na kaniya sa imong gusto. Pero di man ka. Maunong hiubos na nanay ni mo. Mahilak na to.
4: Ang hangbi! Iyaman kong dibiyaan!
3: Wa lagi kaniya biya. Iwa ka sa buta na. Sige na. Amamitos nanay ni mo, ha? Okay? Pwerte ba ang hilak ni nanay ni mo? Pinangga kay kaanay mo nanay, oy. Kanya, wali mo sa iyo, huwag tagad. Naiubos nanay ni mo. Lakawad to, ha?

0: Eddie, ikaw na ibahala sa itong mga anak, ha? Mularga na kong balik kay Basig. Madaot ko sa kong trabaho nga. Nilapas na ko sa kong bakasyon.
1: Dahil mularga ka lang nga. Pagaling mo masitol sa itong anak. Kabanguran.
0: Sabay akong mahimo. Lisubanag ako siyang pugson. Ikaw na ibahala mo pasabot sa bata. Sige, ato na ko. Naghuhatan na ako ang taxi sa gawas.
1: Ako, sige, amping.
0: Sige.
1: Kaluwis kong asawa. Pichi? Narodi ka niya?
2: Awa, iyan na sa kumbiyaan. Tutsugin na siyang mamiya. Dili na ko niya.
1: Pichi.
0: Gitawgan ko sa kumbana, nakakita daay ang among anak sa kong paglarga. Ug nahiupos na sad siya nako kay ako siyang gibiyaan. Unsaon may kontrata man ko sa gawas sa nasud, lisod ug di sa kumubalik. Muna akong problema ron. Unsaon ko ni aron maulian ang among anak? Unsa akong buhaton? Unsa man ug kamo ang pasultihon? Cherry.

0: sa tanang mga naminaw, labi na gyud sa ato ang mga sood kayo, si si Raul og si Ma'am Jasmine. Jasmine Navarro diha sa Babag. Good morning yung tanan diha. Nya sa tanan na itong mga kaigsunan, labi na gyud ni Sir Kapitan Winfred Figis. O, kumusta ka diha, Kapitan? Diha, tos na ba? Madungog ba ta dito ninyo, Ma'am? Oh, Kap, good morning ni Muriha. Ni Inday Edwina Pod o ni Inday Cheryl. Ang inyong iski diha, ang nagwapa kayo. Good morning na itong tanan. O niya, sa tanan po na itong mga kaigsunan labi na giyod sa mga tao ni former Kapitan June Ramos kung nagbuhat siya ang Miguel Fulliar Fertilizer. Good morning ni Muriha. O sa tanong mga tao ni Kuya Nick Pepito, Dudong GR Pepito, o ni Ma'am Shin sa Brumits PH. Ngayon lang ang mga tao ipainom sa tuwang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan. Coffee mix mo na the best kay natong imnon kun mga trabaho-trabaho ang ato ang kinahanglanon kay di kita magduka ano at anatong kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Ate Jijin, para sa mga bata.
1: Para sa mga bata, don't pay me tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy, happy good ang mga bata. Salamat kay mga mama ha. Anya, para sa mga dagko, don't pepe dark chocolate. Kung wailingaw ang ba ugum-ugum sa dayo mo niya, ma-UBM special. Palit sad mo kay crunchy crunchy ang tasty fish cracker o ang paulitos macaroni crunch. Palit mo.
0: Okay, salamat kay Ate Jinjin. Maura to ha, mga bata, inom yun mo doon pepe tablia. Padoon mo sa kailangan. Magkinalang makainom yun mo buntag. O pwede rin na inyo imnon sa hapon. Kaya nindot po kayo na to para sa ato ang pagkatog o sa ato ang pagbata kondisyon. Pag kita o niya, ugum-ugum sa OBM may special o diamond may special. Ang ato ba nun sa ato iskwilahan, ang ato ang tasty fish cracker o paulitos macaroni crunch. Sa talang mga tao po ni Vice Mayor Choi Asnar, si Rika Asnar, si Ryan and si Ryan Kangki o si Ma'am Kasmer Araraw. Ngang ilang mga tao po diyan sa opisina ang gipainom ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Sama sa opisina ni Kunsyal Lester Daan sa talisa Kunsyal Francis Suarez diha sa Cebu City. O sa talang mga tao po sa Bien Aqua ni Paribino Mandak o ni Paribro Jewel Vinci ang tuwang mabangabot po pohon nga Kunsyal Diaz Babag. Ngang ilang mga tao po ila hapong gipainom sa tuwang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Salamat kay natong tanan. Ati Press?
2: Okay, o dako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumaar, nag-maintain karon o said panyawan herbal capsule, said panyawan herbal capsule with garlic, said panyawan herbal capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katutaas og sugar. Ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas at unang imnan og said panyawan herbal capsule kada adlaw. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, o na kamukaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa said panyawan herbal capsule. Edik pa niyo mo, maugihapon. Usagihapon ka kapsula sa sepanyawa normal capsule imong imnon, una ka magkaon sa imong paniudto. Mausagihapon sa imo niyang pagpanihapon, inom na po daan ang usag ka kapsula sa sepanyawa normal capsule. Ug alang na ito na problema, aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok. Tugod kay doon na niyong makatambal, ana. Kinimaw ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. Kung okay na, usa na lang ka kapsula sa kugon herbal capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, kugon herbal capsule. Basta kugon, lawas, bas kugon.
0: Okay, salamat kay Ate Pris. Kung sa tanan itong mga kaigsunan, ngamigamit sa tuwang number one nga plus ang said liniment oil. Kamu ang naghimog number one sa tinuon mo ang tang sa itong panuot pamaol para kids kalawasan, barikos, bens, katol, kutong sa kabataan, nilikahay pagyunta sa ninggay kung mga plus na sa tuwang said liniment oil, pero sabutaan na harta palit sa butika. Pero wa gani sa butika, alam mo sa Facebook, itayip lang niyo ang said marketing incorporated. Makita ninyo ang mga genuine mga produkto sa said marketing. O makita na ninyo pwede ra ninyo na orderon sa Shopee. Pag-Shopee na lang mo kay Diretso Payatod sa inyo, ha? Bob?
3: Good morning! Boss ko, Waterworks, Oslo. Pinagas may engineer Pablo Autor lang manager. Charlie Reason, Rizal Preyolo. Tinan-sinaris ko ng mga plumbers na nagsunod sa tungto naman nun. Hello, Alice Antolihaw of the Brunok Ilongos Lady and Anas Andibur Pakere, San Carlos City, Negros Occidental, Mr. Jovito Marcos, at mga followers ng sa Bunifil Prieto, Hailey, and Perpetua Condrelyun. Ayaw ka makalimutan ha sa ito ang Celebrity Cuisine Beauty Soap with Glutathione and Papaya Extract. Ano na mga sangkap? Natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Ayaw sa kalimutan nun na mga itong pugis-pugis apa po, di ba? Blackheads or whiteheads? Nga, naasin mong naong problema ikaw labi ng murag nasunog ng napit sa imong aping murag doon ay lagom ni Asset Celebrity Kojic Beauty Soap. Magtana lamang sa butika para original ang atong mapalit, ha? Mas maayong nga magkita din mo ang label na sa atudlanan, said marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kay Bamog sa tanang itong mga isunan. Kita na sayon kita. Nga ang tuksin mo ay mudaot umupatay sa atong blood cells. Sa atong blood cells, importante kay tigatun sa oxygen, nutrients o tubig sa atong kalawasan. Kung madaot na ang cover po to sa atong blood cells, mistiki or mulapot ang atong dugo, mauna nga mga major nga masakit ang mutakboy na ito. Mauna ang kinanglan yung kaminom o GD Tox Plus Herbal Capsule kay natural nga detoxifier, natural nga ribini, tigwag tang sa baltian, puno sa nutrients nga mga makapaligon sa ato ang vital organs. Sa ato pag inuha ng genitos o sarigin kapsula o sa kauras sa di pa kamukhaon, mura rag maintenance ni mo. Pero doon na na kay balatian, kinahanglan mo inom yung kagkatulong. Buntag o tuhapon o sa kauras sa di pa kamukhaon niya, imna na to gwalo. Ngadto sa dusi kabasong tubig, matagadlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo flash out sa tuksin sa tuang kalawasan. Ate Press?
2: Okay, ang sender na to karunganlaw.
0: Medyo si Inday Cherry at Ipres.
2: Cherry.
0: O, medyo murag sentimental din ito ang karnon da. Bito. Ito ang pasulti on ron. Pasensya na mo ha nga. Medyo kuhaan niya ito nga. Gipadaraman sa nini. Gibuhatan lang sa dungray taog. Drama taon nga. Medyo sentimental ni. Unang igay yung dagadaga na. Pero mas grabe ron ni ka sentimental. Ang problema niya at Ipres kay si Inday Cherry taon. Trabaho sa gawas. Ang niya kinamuhurang anak. Tungkol siguro kay taon-taon siyang nawa sa kuan, diba? Siya kita siyang mama, ang yanay, isgutan rin nga na siya mama na ikuan, mao na nga, naiubos siya siyang mama, di siya mingul-mingul siyang mama, o doon siya pangayoon sa, o siya ihatag siyang mama, di niya, diba ito? Mao na nga, naiubos siya niyang mama, nilargag balit gawas.
4: Pauliro na mo ito ang bata, ang daghan nung, kaya na may kwarta na gan, yun na mo rin bata.
2: Nang luod mo ito iyang anak?
0: Loran. Nang luod mo ito, looy sad. Kay gusto sad siguro ni Inday Pichi nga naapirmi iyang mama, may matima niya, mukugos niya. Huwag din siya katilaw siguro kugos sa inahanong pagmahal at ipres. Diba?
4: Wasa na sige ba ng pataag kung sa huwag kalisodong bagay. Kay iyang gusto nga, sige nga lagatima niya.
0: Mao na rin.
4: Kaugmaon man dahil sa iyang ipichi ang paglarga sinahan. Mayo sa itong kalagaan.
0: Ako sa daning, Inday Cherry, siguro ma pwede ra siguro nag maistoryahan na nimo imuhang ko anday. Imuhang kompanya nga dili na sa umbalik kay lisod man akong anak, mura man ug di na nako anak kay mukuan man ato. Ambot lang do sa buhato na to ani. Bam sa kalisod sa panahon bawal magkasakit man, di ba? Kinahanglan nga maayo gyud ang imuhang panlawas ani. Okay. Ug inani nga maglarga ka niya, murag may ubos ang imong anak ni mo, murag mag-uulsag ka. Di ba? Bam? Ano sa mayan? Ate Fresh?
3: Ano na ipanulti ang usahay nga doon ay mga sanglitanan ba, papres ani nga may ngunusay ang asawa. No? Mas maayo pang manok, kagihapuhap, ako diriwag yun.
0: Mao.
3: Kaya naman ngayon ana ba, no? Doon na sa ipanultihon nga sa in English nga bend the tree while young.
0: Hindi, bend the long.
4: The tree.
3: Agakon ang kaahoy samtang linghod pa ang tugdan arumabawg. Apanaari po ka sa panultihon 23, versikulo 14. Matod pa diri, no, sugod sa 13 to 14. Ayaw pagpanuko, pagpanton sa usa ka bata. Dili makamatay kaniya ang bunal, kundi makaluwas hinoon kaniya. Salitanan po kini siya, paano? Mulyat at depress. Kanini ang sanglitanan dire, na among ko'y panultihon po nga usahay gani ang mga hayop o bisan ang mga mananap. Kusog yun sila nga mo pagkita o pangmahal nga to sila mga anak. Pananglitan ang inahan nga manok. Iyakin ang tabunan sa mga pakuang iyahan mga piso kung umabot ng alas 6 kagabihon. Ang mga ero kung bagong nanganak, dili jo ka mo agis duol kay paakon kang yod. Kay mo mga bubuman nga mga ang dito sa Buhol, dun ay ingon akong manghod nga kusog ay mudagan ang bitin. Kusog pag sa balahabal.
4: Sus!
3: Gukot sa balahabal, mas kusog na ito nga gibuhat. Giit sa ang helmet. Ang helmet, may gilikusan sa bitin nga banakon. Kay kanidi ko ng bitin nga banakon, waa si permanenteng bay. Pero masugatan, ganin mo nagbago nga ng anak. Pero tigdo ko na isuga.
4: Isuga sa nang.
2: Banakon?
4: Oo. Oh, mautong giit sa ang helmet.
3: Oo, dili ko naman sa helmet. Pwede mo t-shirt or musin mo kason aron mo iyang likusan. Okay, kanang na ang maulagi na kay balta ko nung bag-unang anak ng klasiya sa bitin, perting malditwa, perting isuga. Ang akong but pa sa boat is, doon lang yung tinoy pagkuwang ang inahan kay to amukod siya sa abroad. Ganit sa ako nag-isulti din sa una, nga ang usa kaapuhan nga may nagpadako sa bata, iniguli sa mga ginikanan sa bata, ingnopos bata nga, ma, pa, panguli na mo, kay gabi na. Yang ingno populyo na yang mamag papa ha populyo na tupik bay kay bi na kuno kay dire man sa mudako sa lula
4: wa sa manag sing amahan
3: sa amahan ug inahan mo na nga dire mo sa mudako sa lula. So ma'am, sa tingan sa ko to atong sender
4: ciri-ciri
3: ma'am Cherry, ma'am Cherry, kanang unsa man timbang timbanga ma'am nga daghan tinud kag kwarta pero kuwang ang imong
4: pagmahal
3: pag, ang imong gugma sa pamilya murag dunay pagkuwang wala nga imong bata layo ra sa imong kiliran dili kayo siya mobati sa inahanong pag-amuma kay wa man kadiha
4: kaya kay ang inahan nagpaubos man to kuwang kuno slatos na bata oy
0: adili kanang
4: nagpaubos man ayo kapil
0: na po jay katarungan dongdro kay ang bata gani kinahanglan lang yun na og mama. Ako, uno ako edad, wagali ko kitas kong mama, pero mo nang kinahanglan ko kumakitas kong mama.
4: Nga nakita gimo?
3: Oh, nga ano, di mong mamalan?
0: Namatay man ba?
3: Gamay pa ka?
0: Usok tuig, pagkukapin, matay na kong mama niya akong manghol kay unong kabuan.
4: Kalisudan ng way.
3: Wap pa kay tuig na matay mong mama?
0: Usok ka tuig kapin.
3: At so wala kakaklaro sa nang sa mong mama?
0: Oh, mama. Nga, bahay na nagawa kay mama mo. Kaon lang yun, gutom kayo.
4: Pero nakakita ka picture mama ni Maro.
0: No, na picture sa sakbuk.
3: Ang ako sa amigo, namatay siya, Dusi Anyos. Namatay siya, namatay ang yung mama, sorry. Namatay yung mama, Dusi Anyos, yung edad. Muna nga, niabot ang panahon nga yung papa, doon na nailaing kalibin. Dili yun siya mauyon. Di, pero yun, wari yun sa pinamis yung papa.
4: Masukog siya.
3: Masukog yun siya kay. Nakabot naman siya sa itsura sa yung mama, di pananggulyat nga, wama siya kita sa naong siya mama. Ako amigo na matay doon si Anyos, kita siya sa mama, breast cancer man to, kung sige anto si mama, kung sige mga kasakit. Sa di ang nanay laing babae nga, gilibin na yung papa, gupat yun talaga yung papa, di gusto lang magkauyon.
4: Anong sitwasyon ako doon, ating isuga na
3: kung anak babae. Kung mag-away sila siya ang papa, mag-away sila siya ang papa, alang simenteryo, naroon sa atbang sila ng bahay, at doon siya magyok kong sanitso, tungang gabi.
0: Ang mama niya,
3: ang katong kumigo, ato siyang mama, sanitso. Kaya din siya kuyo nga, na ay ipuli sa lugar siyang mama nga laing babae. So, yung anak, so, kuwang lang ganit sa pagkuan, ma'am, kanang ang... doon na simple kayong ilaay na kong i-example ha. Ang mama na narbaho din sa dad kay maulagi nga ang bana taong ga umaraman so inong takuwa kung yung budget din siya nagatiman sa bata sa lang tao yung bata dito huwag atiman eh
0: kaya nga na ba
3: karon wala damha pero things hilak sa mama kay nga no ang ilang bay na sunog hurot
4: hala.
3: Hurot kay ang mga bata dito sa Picas Bay, kay doon ay birthday, dito ang bata, dito ang papa. Siya ngayon na, kay Dream of Cebu, gibalita siya, hurot ay ugdaw tibok bay. Sa ato pa, huwag pa sa manarabaw, dito sa way siguro makabira, sabi, bisag usan na kabuklam sa bata, kay dito man siya.
4: Naam ko na nabilin dito sa Pugara, nabilin.
3: Wala ko eh.
4: Na ako na, ibrip, ugpanti nabilin.
3: Ikaw na. O niya, pero... Pag-isikot ka ng parte yung pag-amuma, pag-amuma, o. Makakuha ba yan kung ka nang naang Di ba ta gusto nga lang itawa mo yung motiman na to?
4: Ganun.
3: Pero sa lang bahay natin, please, no, katong basta lain ka ng tao ang muhap-muhap, no? Imit pa minaw! Sa mga ito pa na natin sa luma noon?
2: Kuna ko ang Puzzle Tihon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: RMN Drama presents.
7: Hain! Hain ang ako!
8: Iba na yung bag, miss?
7: Ikaw na, Sad!
8: Ha? Karoon pa ganita magkita? Ako na, Sad?
7: Ay! Bakakon!
8: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
7: Siyempre. Kay estudyante man tika.
8: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
7: Dili. Klaro, ana.
8: Ako kini, Dennis.
7: Piolo?
8: Ako kini, Dennis.
7: Piolo?
8: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
7: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kinin yung duha ang tinuod nga si Piolo?
8: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namagalay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahe daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Aduna kita ay Super Variety Show karong September 10, 2026, adlang Huwebes, diha sa Tagaytay, Vito, Minglanilla, Cebu. Kini ubo sa pagdapit ni Ruby and Elvin Caballes, pinaagi usab ni Sister Nining Galyosa. For booking 0936-746-4089. Kini inyong alagad si kasamang Jay Badayos. Magpaabot ko, daghang salamat. Ang drama Diskarte Pre nga sinuot ti kasamang Jay Badayos ipasundayag diha sa barangay Maghaway, Talisay City, Cebu karong September 17, 2026, adlawng Huwebes. Kini ubos sa pagdapit nila ni Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Segundino, Jewel Artes. For booking 0936-746-4089. Daghang salamat. Magpaabot ko.
3: Ang galing! Pang matagalan!
4: Parang tayo lang, han.
5: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
5: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
6: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbato ka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
7: Send panyawan capsule with garlic.
6: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
8: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3. D3.
9: Igala, nakakape na ka? Kay mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
10: Apo, nadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
11: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
12: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
0: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
13: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila-Bila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
14: Wow.
13: Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag Guanta pa.
15: Set Living Testimonies.
16: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Set Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
17: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan og Set Liniment.
16: May gani kay nag Set Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
17: Tangan siya Set Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
15: Living Testimonies.

0: kena kumbayan na ka. Gamay na lang gigay ka.
1: Dot, nina dot. Nina's bossing.
0: Ano saman? Pagtarong!
2: Tuan ako pagtarong din. Gigapos mangkunin mo din is mangko. Tala, mantingali ka. Laparuhon noon takarong. Lapalaparon. Kasi ba rin yung amo ha? Napakidnap na ako kay unahon ako lang paro?
0: Ilumang, iniyan na siya.
3: Where is she?
2: Piyolo! Ikaw! Hala, buhay ka! Oh, shit! Namatay lang kang kadiyot! Huwag sa imong pagkapanaw, mas bigwapo, mas milamish ka! Hoy, ikaw ba? Badarin ako sa kong gapos! si Piyolo na ay nagsugo ninyo! Uy! Oh, kadinyo! Uy! Huwagan mo magsulti! Patriling-triling, ibog maayo na ako! Oh, Pilo, nakaihi na baya ko ay. My loves. Ay, kalinda si mo pasurpresa na ko. Ay, ma-happy ba sa tagmaayo? Hoy, ba't parin ako ba? Subunta kang Pilo ha, ngayon mo kong ilisod-lisod ha. Awa, Pilo, ganun na pinag ko nilang gidaog-daog ay. Dili ko ba't nila ay.
0: Dito na, bagay na. Dito pa na kayo lang ko.
2: Sa? Liyatag ka na! Kabuutan na na!
3: How is she?
0: Kuhanin, boss. Okay naman siya, boss. Wa ko mag-lisod sa pagkuha niya, boss.
2: Ga! Pabadbarin ako sa kong gapos, gabi! Sakit na ba yung kaya kong kamot ay? Ganina pa ba yan ni? Hasta kong ba ilagay takapan ka ganina? Sakit kayo kay gikalitan niya glangkat ay? Nawagun o na nga po, ano? Wadakit!
3: Good for you.
2: Good for me? Ang masakitan ko? Ikaw ha? Kaibaw ka na anong karinyo brutal ha? Sige na ba? Pabadbarin ako ba? Kay kapoy na kayo. Gusto na kayo kumuhag ni mo! Mingaw na ba yung kaya ko ni Mordo? Grabe ba yun akong hilak sa pagtuon ako? Nga patay ka na. Ama, may cute ko. Hoy, ikaw ba? Ba't ba rin nalagi ko? O saan ba yung ipaabot niya?
3: Get out.
2: Ako?
3: Out.
0: Yes, boss.
2: Hala. Ipagawas lagi ni mo siya. Upam ako mabadbarin niya, diri. Ikaw ang mabadbad na ako. Naka-cute, ay! Mayun, ini pa kang anhibawan, ha? I love you na gintodo-todo, Piyola. Ginami, buhay na kuli.
3: You're so noisy. Nasayod ka ba dyan, ha?
2: Dugay na. Kaibaw mang gani ka, ano? Ginababad ba rin na lagi ko? Puy-puy na kayong ako ko, ano?
3: Will you keep your mouth shut?
2: What? Inglesero na siya! In fairness ha, mas bagay ni mo ang imong look karon. Mahalo na kay kagdating karon. Nakakot-antay ka na. Unya mag-in-English pa. Wow! Bigatin! Hala, di ka paingon at tunawa ka.
3: Kisa I na... should keep your mouth shut. I hate women who talk a lot. So keep your hell mouth shut. Sa dili pa ko patak umon sa dayon.
2: Uy! Tarong ba? Tarong uy! Asunay nung kong kahadlok ni Muda! Kuro alam ko magkailanin mo, no? May kurog na kuron sa kahadlok.
3: Yes. You surely don't know me yet.
2: Huh? Uy, tarong ba? Ay, siguro-guro, good! Bibuhiin ako, Bi! Kahiyo na ba akong balik hinungon ay sa kakulba? Kahiyo na sa akong balik inirun!
3: What's that smell?
2: Hala, ha? Eh, ang gani ko nga, kahiyo na sa akong balik inirun. So, sa ato pa, nakahiyo na ko ganina. Man na, huwag muna ron. Baho.
3: Bullshit. You filthy bitch! Ayaw kong tawagaan ang pangana.
2: Huh?
3: I hate that name.
2: Huh? Pero ikaw man si Piolo. Ikaw ang...
3: No! Dili ako si Piolo.
2: Ah, imo batasan dili si Piolo. Kaya ang Piolo nga ako nailahan, buutan. Dili mo pasakit ang babae. Pero kanang imo ang naong, kanang imo ang bayon. Ikaw git na. Dili ka magkadigar na ko, ana. Nahag mo na gani ka sa pangpang managmal na kagbabay. Nausap na rin ka, nausap na ka. Katkatong balik sa pangpang na. Oh, sige na, ubanante ka. Ako'y tukmod ni mo aron mabalik ang kanin ikaw ang akong gimahal.
3: Damn filthy mouth, so noisy.
2: Pilo! Pilo! Pilo, asa ka, ay! Ayaw ko biyahin din eh! Buhay mo na! Pilo! Pilo! Tanda! Ay, asa ko biyahin ba? Pilo! Buhay sa ko! Pilo! Alam, lalawa na yun siya, maminas akong pagtawag niya. Ang sama ni... Joke, pag-iapon ni? Hindi kita sa kanang gisampa lagi ko niya. Apel pa niya sa drama? Ay, sakit ba? Sakit ang drama, ha? May tugo na kakuluha. Oh, ako'y... Pilo! Dilin ako hindi mo drama, ay! Balik na sa kanini mo pagka-ikaw! Dilin ako hindi ikaw karon. Pilo!
4: Sir.
3: How dare you? Tipatubang mo na ako katong mapayhana nga ingon di atong hitsura o kabaho. What am I, you bastard, huh? Sigurado ang malimpyo o maayo katong mapayhana. Sa dili pa ninyo iatubang ako pag-usap. Otherwise, ikaw, kamo ang akong lumsan hangtod nga mamatay.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
7: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
6: Hindi po kayo gumaling?
7: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
9: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
10: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang man siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase, importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
4: May buhay sa makabuhay!
11: Welcome to our reunion!
12: Uy, Dai! Nidaot lagi ka! Dili ka na bloated o dili na constipated imong naon!
13: Tungod na sa Super Fiber!
12: Usa?
13: Super Fiber!
4: Super Fiber! Super Fiber! May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan. Kuya Oji Kompokrakasa, magpahibao na sad kaninyo. Ya ang damang satan ng bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Harrio, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusab Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
15: Life Extension, Vitamin D3.
16: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
15: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
17: At first I was afraid if

0: sila amito managyo ko kaligo. Pero uy, kung kinsa makaning bahay ng ilang gidad anak ko, uy, kadako ini. Diin man si Piolo ini maong bahay. Bahay ka ni sana kabangal niya. O katong mga tawa ng mitabang niya, di ang nahuog siya sa pangpang?
1: Ah! Ay, grabe ang drama ini, ah! Makaawad lagi si Papa P aning ihang acting karon.
0: Mura na yun o gili siya sa iyang mga lihok o sinultihan.
1: Lakip na gani ang iyang sininaan. Wow! Grabe, ha? Kung dili matagak sa pangpang, dili masosyal!
2: Ah! Huwag ang mga niya. Dili niya.
1: Nanay! Sa muka, oy! Ansa man? Apurado ba ni mo?
2: Okay, moy.
1: Oh, ikaw kung may makaihi, lalimba. Nanghugas pa kong maayo, no? Kunya, kanan nalugod yung ko og tarong. Hasta ang akong kanang kunot, akong gilugdan. Kay murag, nabatsagan ako ron. Napanglantawan ako ron. Nga murag, ah! May nakong kumbati sa kama nga mahitabo ron. Nga nagkita na may pag-usap.
3: Good luck lang ni mo, miss.
1: Ansa?
3: Oh, niya mo si Lisa, no? Oh. Oh. Pagdali.
1: Ingon ka ganina nga, wa ko'y mailisa din eh.
3: Ganihin naman to. Nakapalit, nagdali akong kauban sa gawas. Mga pagdali kay, huwag pasensya ka na nga tong amo.
1: Ay, excuse me, imo tong amo. Wa ko'y labot. Friends mi anak niya. As in close, jud kaayo. Like ini, oh,
3: Mahala ka na eh. Basta kay pagdali niya, pag-ilis na.
1: Hindi gawas ito, or makailis na ko.
3: Pag-ilis na niya? Yan akong gawas kung mahuman ka na.
1: Hala no, unsa man ako pag-ilis ko na apak ka. Ha, makakita ka sa nindot akong lawas. Naha! Maglaway pa lang ka, may ako.
3: Bisa magtuo pa niya akong laway, wa ko'y mahimo. Ha? Kinaa pa tong amo karon.
1: Imura lagi, uy! Imura lagi ng amo, ako labot friend lagi, may friend.
3: Sure ka?
1: Kani?
3: Bahala ka, pag-ilis na!
1: Di ko, kundi ka magawas.
3: Bita ni mo eh. Mapahamag naman sa tani mo ini. Kaya dugo naman yung ganito.
1: Sige ron,
3: ganito ang mapatiyan daanan niya, ha? Labad ka ng una tawa na. Ang tanan niyang gusto mo ay matuman. Mga ikaw, kundi ka gusto mo magmusikite, roog ka ng tabla, pagdali na gilis. Oh, litsi ba ni mo eh? Pagdali mo eh, bisit ni mo eh. Gusto kang, ha? Gusto ka akong ilis mo?
1: Oye! Sorti ka! Sorti ka! Ikaw mag-ilis ako!
3: Halibaw kong pakpukay! Ay, pag minangot na niyong lawas mo!
1: Hoy!
3: Pagdali niya!
1: Hoy! Ako na! Ulagi! Mag-ilis ako! Bahala ka digmutanaw ka! Ikarubi tayo maglaway! Lagot ako ini ha! Pilo ha! Aksyon na dyan ko kayo ubusin mo ini ha!
3: Pati!
4: For months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
5: Lady's Choice Mayonnaise. Mag-reunion na with the one and only Lady's Choice Mayo.
6: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
7: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami! Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
8: Rest Time to the rescue.
9: Unilab quality yan.
10: Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
13: Beach trip or island hopping? Maparty.
14: Maadto sa gym.
15: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
16: Let's do this!
15: pag Enervon Z Plus na!
9: Unilab quality yan.
15: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga. Abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbo na ko! September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
17: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Boom!

Kaigalan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pohanes, Spenar Joel Vince. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production.

0: RM News. Derecho Palitang Metro Cebu. Headlines.
1: Headlines sa mga balitang lokal, kagabaran sa paisa Sugbo, magpadayon sa cleanup operation ni ini sa mga drainage system sa kabarangayan dinhi sa syudad. Samtang duha ka notado nga tulisan na dakpan kini human ni biktima og usa ka nursing student. Samtang Office of the Vice President ni Paibaw nga natudlo na si Attorney Paolo Panelo isi bago nga spokesperson alang ni Vice Presidente Sara Duterte. Samtang ang Office of the Ombudsman musupak sa motion ni Kani Speaker og Lady Representative Martin Romualdez aron mapabilin kini sa iyang hospital detention. Kini ang headline sa ato mga balita.
0: RMN News. Diretso Palitang Metro Cebu. Headlines.
2: Kini nga oras, hatod kanato sa Biotrof Herbal Capsules.
3: The wonderful supplement.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
6: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong pinapina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na pato.
5: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
8: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
9: Senior citizen baka og adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote og duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
10: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural at orihinal.
15: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay.
16: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
17: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
18: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
17: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Pila pila win, San Miguel pila win.
21: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
22: Red Horse Beer. Lamian, suwabe sa kada tulo, sulit ang inom, kasangka mo sa relax sarap.
23: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
24: Drink responsibly.
25: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
26: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
27: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
28: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
1: At oras karon, alas 12:43 na sa kahaponon. Sa dili pa sa detalye sa atong mga balita. Taas bomb pressure si Mudugoy Kabadunay hypertension. Basta si Miss Sugar o basin may diabetes kanya. Wa ra ka

0: makapagay kinis arterial walls mo palapos imong dugo o sa nakarason. Ngano magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo? Diabetic hypertension resulta kinis sa pagkabuta, pag-round si imong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga samad, pagkaputol sa tiyog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Kung siya nagpabuta ka, magrabing imong kondisyon, mag-DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon na kinit quarantine, gikan sa paliyang nagsuhid sa insulin function. Kung mubo ang imong blood sugar, kontrolado sa bag imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanintot ni si imong katulog. Makapagumpagin sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. Og bisita ko sa Bangklinika, the Alternative Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga General Machine Analyzer. Naakin na mimutang din sa Media Consulim Street sa Cebu City. Nga pwede po nimo matawagan sa 416-1655 o 0917 o 0975-079-5133 o ang landline niini ang 416-0866. Samtang sa pikas nga bahin, alam nyo ba na may mas murang paraan para maglagay ng pera sa GCash ninyo? Yung walang patong, walang fees. You can do it two ways. Yung sa una, kung may kamag-anak from abroad na magpapadala o kung may online job ka at sa sahod galing ibang bansa. Pwedeng diretso sa GCash wallet mo ang pera. Basta verify GCash user, iwas forms, iwas pila na sa remittance center. Libre mag-claim ng remittances from abroad via cash-in on the GCash app. Sa pangalawa, pwedeng mag cash in sa official partners ng libre kagaya ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC Bayad Center and more up to 8,000 pesos monthly. Yes, walang patong sa fees. Mag-cash in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 Global TM 02-7213-9999. Other networks fees may apply. To know more, GA Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Platyo mo nationwide.
0: O karon sa detalye na sa ato mga balita, ang kagamhanan sa Dakbay sa Sugbo magpadayon sa clean up operation niini sa mga drainage system sa kabarangayan dinhi sa syudad. Kasama mo sa balita Radio Man, Eli Bolonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Kining maong balita, hatod nato sa Life Extension Vitamin D3 magpadayon ang clean-up operation sa kagamhanan sa Sugbo sa mga drainage system sa kabarangayan sa syudad. Kinaron dunay kalutsan ang tubig panahon nga masarap tinawsad sa lakbayan ang pagbunok sa kusog nga uwan. Matod ni Mayor Nestor Archival nga ang gitutukan karon sa city government mao ang problema sa drainage sa Suba Pasil area. Kining ipaabot sa Mayor Mahaman Unyas Domingo aron makabalhin usab ang kagamhanan sa lakbayan ngadto sa laing barangay. Sunod nga target sa city government sa clean-up operation ini mao ang drainage system sa barangay Mambaling ug uban pa. Mga kasama, unsa wa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumal sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times ug cancer, eliminas sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer ug ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot sa buot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makawaton siya og cancer. Base sa mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung ano makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay ug maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life ug ginahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas sa pagkaluya sa immune functions o sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa mga cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos ug lactating mothers,

0: Lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad ka 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong penumdum. Siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man. Eli Balonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo Mo Nationwide.
2: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo Mo Nationwide.
4: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit. Just stop it.
5: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtog na plema, afford pa.
6: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita nako ang pagluya sa akong amahan. Karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti nako na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita nako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol tabang sa mga senior citizen.
7: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugaw-gaw kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dakoy imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang ang kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong ihulat? Appeal na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
9: Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ani ana ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil og mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property og tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga luwas og epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
10: At oras karon, alas 12:52 na. Namina na rin sa Chacha Boyles, Nanay Eri, Vanessa, Amari, Nicolette, Ola, og Minik Boyles, Desa Ubay, Bohol, gikan ni Chacha Boyles. Joe Berth, Huwebes Sano, naminaw mi diristo Buran, kumusta mo dihang tanan? Belingkahis, naminaw mi, hapit na mi makalimot sa Ichuras Uwan, kinan Uwan, Trinidad Bol, o tinood no, Dias Buhol, wa Iwan Uwan, mausa diri ma'am sa Cebu, say, mututaligsik o gagmanya, wa po dayon. Lord Eliza Inot Pantunial, naminaw sa dato, ingo ma si Nestor Hingosa, naminaw mi sa Barangay Upaw Pinamungahan, ikang Nestor Hengosa. Okay. Ang musulod na balita ito ganito sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga tima ilhan, ngay ikaw adunay daghang toksin simulawas, mandili ka regular. Nga magpagawa si mong hugaw, dugay kang mahilisan, magbuto ng imuntian. Makasinati ka ginsomya, kanunay nga magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan ng lutahan. Dili pa ginhamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Inguman ang pagkaluya si mundibag lawas. Busa, wag taga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkot ang maayang panlawas. Pag inumatagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mabalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lain-lain nga mga butika din sa Sugbo ug Manusab sa uban pang mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Nag-view sad sa tong Facebook Live karon si Ma'am Arlene Lomaino. Ma'am Arlene, kumusta din ha? Unya, balik ta diri sa tong mga balita. Kay niya duha ka mga tuna, no, notado nga tulisan ay nadakpan kini humali biktima og usa ka nursing student. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
1: DYHP Tatak RMN Report.
11: Katamang kayo, duha ka mga natanong tulisan. Adanakpan kini ato sa gilusan ng follow-up operation. Sabi nila na Police Station 2 sa Cebu City Police Office. Humani manuli sa Osaka, babaeng kinunan sa nursing sa Osaka Universidad. Alas 2:30 kaghapon sa Kadlaon sa Asuncion Street sa Barangay Sambagdos. Dakpayan sa Sugbo. Aga mga nalakpan, mao sila nga Marlon Claro, 28 anyos, construction worker. O Alfred Sumilhing, 39 anyos. E-bike driver nga taga Barangta Street sa Barangay Pahina Central sa Dakpayan sa Sugbo. Nalakpan sila alas 2:20 kagabi sa Barangta Street sa Pahina Central. Human na masubay, aga mga CCTV camera gikan sa Lapiti na itabo ang pagpanulis paingon kung asa sila nanganaog sa motorsiklo. O nagabareklamo sa bidan na police station ang biktima si Elias Joy, 21 anyos, naan sa Southwestern University sa kursong nursing at siya gituloy sa riding tandem. Mato sa biktima nga gikan siya ang nikaon sa ka-fast food chain sa Danos Menya Boulevard o siyang pagpauli tayo sa iyong boarding house. Karit lang nga nabot ang riding tandem o gikuha ang ihaga cellphone o daing sibat. Dari nga responde ang mga sakop sa Station Intelligence Unit o Station Drug Enforcement Unit. Sabi niya na police station ugaw. Apan wala nila maapti pa agad huwag ka mga suspek. Milusan dahil ng kapulisan sa nang investigasyon sa pagpangulo ni Police Major Aris Turmo sumay sa kamanduan ni Police Colonel Ricky Sumalde ang hepe sa kapulisan sa Surin sa Sugbo. Gipang subay nila ang mga kuha sa CCTV camera. Hangtod nga nabot sila sa repeat din nagkanaog ang mga suspek sa motor sa daan balagtas o nakita usap ang ilang mga paragway. Human mailhi ang mga suspek ipahigayon dayo ng hot pursuit operation nga may resulta silang pagkasikop. Nabawi sa mga pulis ang cellphone nga gituloy sa mga suspitsado nga ilan ang nagipenda. Nagip na aga motorsiklo nga ilang gigamit sa mga pagpanulis, duha ka jacket o ang helmet. At sa pagsusi sa biktima sa detention facility sa police station ganin ang buntag, positibo niya ning giila na ang duha mo ay nagtulis kaniya. Bato ni Turmo nga si Sumilhig, narakpan na sa kaso sa illegal nga druga sa dahil nga police station o bago lang nakagawa sa bilangguan. Awag sa kapulisan sa mga nabiktima sa pagpanulis sa baog mga suspitsado nga mo himo sila sa pag-sangat o kaso aron nga dugang kaso ang ilang patok sa duha. Kasama mo sa Abilana Police Station 2, Arnold Bustamante, DYHP.
1: Radyo mo nationwide.
2: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
12: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
13: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
14: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
12: Let's do this!
14: Pag Enervon Z Plus na!
15: Unilab quality yan.
16: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
20: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? O sa kanakakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa ang magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
10: At oras karon alas 12:59 na. Ang mosunod nga balita ato kadto sa Vita D Plus Coffee Mix, mga pika gani, labi na karon okay, medyo ni bugna-bugna atong palibot. Bago pa lang kita nagiskot kaganina og way uwan-uwan pod diri. Uy, ni kalit man dayg unos. Unos diri gawas, no? Sugas hangin oy nya, bundak dayg kusog nga uwan. Wala pag amping lamo din na ha nga kanabang naas mga vulnerable or peligro nga mga lugar sa magbaha, mag-landslide. Oh, pag amping masinani nga mga panahon, mukalit og bunok ang uwan. Wala lang sad no, sa laing bahin sad, may nailan sad kay naka-uwan-uwan pero mag-amping lang gyud ta kanunay. Nya usa sad ani, naani makabusdak ang kusog nga uwan, ang haze pud ani, murag mahilis pud, murag ma-wash out. Ah, pero importante nga mag-amping lang gyud ta kanunay. Ang Vita D Plus Coffee Mix ha, kung maganaan ka mga pedin ha, labi na karon kay holiday, walay klase, walay trabaho, medyo relax no, si Mamags Papa na aras balay. Hala, pangapi mo din ha, Vita D Plus Coffee Mix no, kung kakapihon na kaayo mo. Kining Vita D Plus Coffee Mix, gawas nga matagbaw kay ninis kalami o kahumot sa iyang aroma, makabaton pag ikaw duga nga mga health benefit gumikan sa iyang mga sagol. Kay kining Vita D Plus Coffee Mix, nalas nga niya, Vita D, meaning na siya'y vitamin D3. Amatag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, doon ka na 200 ayo nga vitamin D3. Mga makakapina ka maka vitamin D3 pag yun. Plus, reishi mushroom extract nga doon ay mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pag kini og mangosteen fruit extract makabatok sa oxidative stress. Kining dali nga pagkadaot sa ato mga cellula gumikan usab sa sobra nga free radicals sa atong lawas. Mao nang sa atong pagpangapi ha, Vita D Plus Coffee Mix gyud makakapina ka maka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika pero subli na sa Life Extension Clinic. Samtang panayon ta sa atong mga balita gipaybaw karon sa Office of the Vice President kon OVP nga dunay gitudlo nga bag-o na karon nga spokesperson alang ni Vice President Sara Duterte. Kini mao si Attorney Paulo Panelo. Matod sa OVP sa iyang kapasidad si Attorney Paulo Panelo may official nga point of communication nga magrepresentar sa mga views, mga baruganan, mga posisyon sa Vice Presidente ingon man ang pagpakiglambigit nini gato sa media o sa publiko labot sa importante nga mga butang o mga issue. Ang OVP nibuti usab nga si Panelo gipaabot nga muhimog importante nga in mga impormasyon nga mahimong mas accessible, mas klaro o sayon kini nga mapadangat ngadto sa publiko para ilang masabtan. Ang katapusan nga OVP spokesperson mao si Attorney Ruth Castelo. Samtang sa pikas gabahi ng Office of the Ombudsman mo supak sa motion nga giduso sa kanhi speaker o late representative nga si Martin Romualdez alang sa pagpabili niini sa iyahang pagka-detain o anha niya sa tambalanan lang una. Kinamay gibutiag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano. Mato ni Clavano nga ang prosecutors musupak usab sa maong nga motion o gani muawhag sila dili lang sa usa ka doktor kun dili usag yun ka team sa mga government doctors nga maoy mu-assess aron pagsuta kun ang gipamati karos panglawas ni Romualdez ang ayan bang itugot kaniya ang usa ka hospital confinement or kun mahimo ra ba siya nga makagawas sa maong nga tambalanan. Samtang si Romualdez na dakpan ni adtong Lunes ug naa sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City, human giingon nga nakasinati kini og cardiovascular event ingon man anxiety. Sa dihang gi-serve gato kaniya ang warrant of arrest. May kalabutan sa kaso sa ombudsman nga gisang-at kining plunder, bato kaniya og sa lain pang tutuka mga individual nga gilambigit sa kickback scheme sa flood control project sa gobyerno. Ang kani speaker na ngayo usab og approval gikan sa Sandigan Bayan 3rd Division nga ipadayon una nini ang hospital confinement samtang nagatubang kini sa iyang nga plunder nga kaso.
0: Radyo mo nationwide.
21: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Radyo nationwide.
21: DYHP abroad ngayon.
22: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nihulga ang Saudi Arabia nga mubaos kini humano sa ka-wave sa misas gikan sa grupong Houthi sa Yemen ang niatake o misunog sa oil facility sa mga nasod, ug niangol kini og pipila ka individual ni paibaw ang mga otoridad sa Saudi nga ang overnight attacks na resulta sa temporaryong pag-shutdown sa mga oil sites ug nasayran nga niabot sa 73 ka mga tawo ang naangol sa maong panghintabo. Sa nasayran ang pagpagigbatok tali sa Houthis ug puwersa sa Saudi subling ni ulbo human sa upat ka tuig nga ceasefire nga nahugno ni atong Hulyo pipila ka buwan. Una miulbo ang kasungihan tali sa Middle East ug Estados Unidos ug Iran. Kasama mo sa abroad ngayon dinhi Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak RMN. Kadtong maong balita ang hatod kanato sa SED Marketing ang tigamauti para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghaplas sa SED Liniment Oil. Mga higala ang naila ng kayong epektibo nga liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto. SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga tsikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: Samtang gawas nga makaboost ang atong sa immune system nato, kining lain nga benefit nga makuha nato sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, mao kining pagpamelo sa risgo nga masakit kag cancer. Apila nini ang breast cancer, prostate, colon cancer, guban pag matang sa maong sakit. Gatunay direktang koneksyon sa kakuwang og vitamin D diha sa atong lawas. So gani na matun-an sa mga medical nga mga pagtuon. Kaya katong mga cancer patients, mutaas ang ilang risgo nga kun ang ilang survival rate, meaning ang tsansa nga makasurvive sila sa ilang sakit, ha? Kun sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo, mas ma-improve ang ilang panglawas ug mabalik ang pag-function sa immune system. Dili na kadali nga maluya. Pero ba ni sagad pamation anang dunay mga cancer patients. Maluya gid in town. Huwag mo taas ang chance ang makasurvive sa sakit basta dunay taas nga level sa vitamin D diha sa atong dugo. Sa mga dunay cancer, gawas sa inyong medication, pag-inom og 6 to 9 nga soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Unya, iinom na ninyo sa after na sa inyong pag-take sa inyong pagkaon or sa inyong mga meals. Gawas sa mga cancer patients, kadto sa mga nag-maintain o mga tambal, no, kay dunay sakit nga high blood. Or koan, kanang diabetes na mag-require og maintenance medicine. Makatabang sab kaayo ang pagsulmento sa Life Extension Vitamin D3. O niya, affordable kaayo kini, bata or hamtong, pwede gyud mo take sa Life Extension Vitamin D3. Pwede mo kapabalit ni ini diha sa mga butika na apila usab sa Life Extension Clinic. Nunya, kinahanglan, inyo lang yung siguradoon nga inyong mapalit nga Life Extension Vitamin D3. Makita ninyo din ha ang LE nga marka sa matag soft gel. Mo ni initial sa Life Extension. Pasabot po na nga original or authentic ang inyong napalit nga Life Extension Vitamin D3. Sa mga Life Extension Clinic, pwede po din nyo din na ma-avail ha ang libreng consultation kada adlaw. Lunes, Santo Sado, ang Sabado, open ang mga Life Extension Clinic niya. Pili lang kani asa may pabor diha nimo. Life Extension Clinic sa Cebu City, na ni may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Sa Consolacion, ang Life Extension Clinic, na may mutang sa may ADM Building, sa Barangay Kansaga. Sir, kaya ng pangitaon, kaya at bang ana Jollibee, Minas Kansaga Consolacion. Pwede ba niyo makontak ka ang Life Extension Clinic sa 416-1655 o 0917-318-1161. Alas ninyo yung dugang pangutan o katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3. Samtang sa pikas, gabay na ba kanunay nga ma-constipated? Bagi naman yung Super Fiber, number one kini nga pangunta sa constipation. Sa ino kayang andaman ng Super Fiber, magkulang kagusa kabaso nga tubig, imong i-mix dito ang usagid ka sa shea sa Super Fiber. Nya, pwede kang mainom ani kung nari sa buntag ka na before ka mamahaw, kung nari sa gabi ka na before pod ka nga matulog. O para mas nindot ang pag-take ni mo sa Super Fiber, ang result ni ini, dungan ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic. O mga kasamag, mga idol, ha? Kanang apil mo. Kaya nagpadayon ng atong Bio Jessic Bitbits sa Swerte Raffle Promo. Ang dama ng inyong mga resibo din, ha? No? Sa pagpalit ninyo o Bio Jessic nga 20 pieces. O niya, dalhon na ninyo diri sa atong istasyon ang resibo. Original gid nga resibo, ha? Kaya ato ng bayluan o raffle coupon. Kaya mga raffle coupon, mauna na siya gamiton sa atong Bio Jessic Bitbits sa Swerte Raffle Promo. No, ang inyong pagpalit og Bio Jessica tugong dunay petsang Agosto 10 og sa nisunod nga mga adlaw. Pwede mo makapamalit sa Bio Jessica ninyo ani aning mosunod nga pharmacy ha or mga butika 360 Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's Mercury Drug. Unya sa mga supermarkets ug convenience stores ang 7-Eleven, Alfar, Altura, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket o ang SVI. Kaya doon na tayo mga weekly draw ang winners ani, minor winners makaruwa itong 2,000 pesos kada usa. Upat kabok ang winners. Major winner sa weekly draw, 5,000 pesos ang madaog sa usa ka winner. Ato sa grand draw, dito na yun ang dagko kay nga mga prizes, ha? Ang minor winners na to sa grand draw makaruwa itong 10,000 pesos kada usa. Upat kabok ang madaog. O niya, ang major winner, sus ka na kung ani, ang madawat, 100,000 pesos. Busa ka ito yung mga resibo din na nakapalit mo 20 pieces sa Bio Jessic tablet. Dalhan niyo dari sa atong istasyon para mailisa na nato raffle coupon. Gamay lang kay kanetay panawagan, ha? Kay ni ay nawadaan sa iyahang butang. Ni itong Agosto 2, taon-taon naman din ni. Nawala ang iyahang, kini si Dominic Andre Herman Lanz. Nga taga lahog no na wadan siya usa ka French passport ni adtong mao ni ang petsa August 2 gi-issue to sa gobyerno sa France. Okay, French passport man. Sa mga nakakita ni ini palihog lang tag contact ani nga number ha 0918-9594-314. Si Lilet na siya niya. Si Jessapod na ay number gibilin 0927-499-1638. O niya, doon ako na sila ipahalipay. Alang sa makauli, no? Nakakita itong passport. Nga, usaka French siya passport na siya, ha? Nawagtang itong August 2. Ana pay bao ni ini ana pag kaya man day ni giplatter ta no kay pagkuan tingali pagkuhag laing passport ko di na gito makit-an. Dominic Andre Herman Lanz mo na siya nagreport na tusad sa pulis iyang gipa record na lang gid sa pulis no kung si kaso tingali og kinahanglag mo kuha na lang gidog bago kundi gito makit-an. Kung so, may nakakita ninyo ni Ana French passport na siya, contact lang atong duha ka mga cellphone number ha nga akong gihatag ninyo. Wala naman tayo igong oras. So, bada ko din is control kasamang Nestor Hamesilio. Igo naman si Gerald Albius. Ako sa Miradio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon. Unya, tagi po ninyo kay musod lang atong drama. Kini ang akong suliran.
5: Radyo mo nationwide.
10: At oras karon alauna 12.
5: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
6: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
7: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
8: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
23: Kini ang akong suliran.
24: Kini ang akong suliran.
25: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna.
23: Kini ang akong suliran.
24: Kini ang akong suliran.
6: Sinumat ni Teresa Tirol Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
26: Mensahe alang sa maayong panglawas.
27: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
26: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
28: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FDB 26553, Series of 2026.
29: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
30: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
29: DTX 500, mapalit sa mga butika.
31: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
32: Uy, nga naman, Marie.
31: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
32: Mauna diya, Marie. Mahal mangkod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa kinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
31: Yun sa maninyo, Marie.
32: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins. Makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
31: Unifins?
32: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napo kabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
31: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
32: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
33: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 03 0720-7214. Gindulman, 0385001528. Hagna, 0385020748. Sagbayan, 0385000135. Talibon, 0385107176. Tubigon Bohol, 0385086213. Ug sa Ubay, 0385001686.
1: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
2: O gaano nagkapi magkaanang ang tamis, mga Sir Max?
1: Ah, lagi. Basiglas na ni.
2: Maunang taas imo sugar. Murag presyos bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
1: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
2: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Itis, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
3: Seth, living testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spagtulon.
4: Ako nga sa awan, ngay goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
3: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine, makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level. Living testimonies.
9: Life extension, vitamin D3.
11: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, life extension vitamin D3.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mapalit sa mga butika.
12: Life extension vitamin D3 for longer life.
14: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
15: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol. Karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay Pertigyong Ninduta.
14: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
19: Said Celebrity Beauty Soap.
34: Said Celebrity Beauty Soap.
35: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
36: Ay, okay ma'am, oy, nagulak kay kung na nagligot-ligot na may ba. Iba ang Kojic Soap ma'am nga Celebrity kay paggamit na ako isa-isa lang nakuha gaytong nagagmay nga katong sunog gani nga Pino o Diliak Dos.
37: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti celebrity ka.
9: Life extension, vitamin D3.
38: Am I speaking with William Hill?
39: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust in.
38: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
39: I have the D3 right here, life extension.
3: Life extension, vitamin D3 for longer life.
40: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 ka buok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ironman Broadcast Center ground floor, Capitol Central Hotel and Suites, Enescayo Street, corner F. Ramos Extension, Capitol Side, Cebu City. aron ma-validate pa ilisi og official raffle stamp. Sumati og ihulog sa official raffle jackbox. Kada semana, dunay kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang Bayo Jessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
1: The Wonderful Supplement.
2: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
1: Biotroph Herbal Capsules.
0: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
1: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
8: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 walang kakapsula na adlaw sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
2: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
1: Biotroph Herbal Capsules.
0: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
1: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
9: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
10: Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang kunyo sa pangan nga Kayla, 23 anyos, dunay ka live-in ug may usa mi ka anak. Taga Negros Oriental. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa pilyedo sa among anak. Nagkabuwag mong gud mi kadiyot sa wak pa ko mga anak. Aron ni sabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
11: Kay, lisod man ta dinhi sa tong lugar eh. Moadto na lang ka ako og Cebu. Adto kong trabaho.
10: Unsa? Unya ako?
11: Oh, dinhi ka lang sa inyo. Hangtod na mga anak.
10: Pero iman, duha ka buwan pala ng akong tiyan. Nga biyaan dahil ko nimo.
11: Di mo ka na ko biyaan. Good nga, biyaan yun. Mayo man ka nga samtang duha pala kabuwan ang imong tiyan. Magsugo na tagtigong. Panganda mo niya sa pagpanganak ba?
10: Ay, daoy. Nabala ka man kung imo kong biyaan. Uy, iman.
11: Hayo lagi ka bala ka. Lisod man sa di para na ako nga magalagyo ta. Kapan buhaton ko ni alang sa imong pagpanganak buhon kaila.
10: Eman.

0: Ngano nasad ka?
1: Da, si Eman ma, di nasad makuntak.
0: O ba, si napas trabaho?
1: Ibao ko ma. Apan importante man ay akong tuyo niya, good?
0: Uy, ay sa muka tos Eman sa oras yung trabaho. Uy, kay makasab ano niya tos yung amo kung mo gamit og cellphone.
1: Pero awan ni ron ma. Sa oras ting off niya, di gihapon niya to bago na akong mga tawag. May babae na din siguro sa Cebu nito, Hana.
0: Unsa?

0: usahay ba? Uy, iba huwag kang usahay, busy ko dili sa akong trabaho.
1: Dili lang kay usahay rin eh, mahitabo eh man. Sige na.
0: Kung sa akong matahimik man sad nga, manawag ka na ako nga busy sa judkayo ko. Niya sa akong duty, bawal biya cellphone.
1: Ah, higad eh man. Pagsulti na lang, kung may gipuli ka na nako diha.
0: Kung saan mo nagpanulti naman kayo laoy?
1: Kapuya ba yan ang sitwasyon na, Imanoy? Paulay na lang nila sa ato, ugon!
0: Kay, sabta ko, diliin taon anak kadali. May trabaho na taong ko dili. O ganahan ako sa akong trabaho kay mga maayaw nga kong mga amo. Kung dili sa taong kabiya dayon
1: ay... Ah, basta! Dili ka mo pa uli. Magbuwag na lang ta!

0: kinakakuntihan.
1: Ay, asa laging salfone mo kay tawga na tos, Iman. Pahibaw una tong mga anak-anak ka.
0: Ayaw, ayaw, ma. Balagoy ang mahalang ako, anak. Hindi ko manampit niya. Hindi ko muluhod niya.
1: Unsa?
0: Kadto, kay wala gyud mo pa uli. O wala mo kontak na ako. May lain na to. Hindi ko mamugos niya. Ma, ma, dadan ako sa kusa ka, mga anak na ko, ma.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
8: Bugas-bugas, o katul-katul,
9: DTX 500 na.
8: DTX 500,
9: aduna kini antimicrobial properties
8: nga makatabang sa pagkuha
9: o pag-ayo sa bugas-bugas,
8: o katul-katul,
9: DTX 500.
8: Mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar,
9: DTX 500.
10: Ako sa Janice, dugay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regional na ako menstruation, namat kayo sa DTX 500.
9: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.

0: Holly Cotter, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
1: Uy, yun naman, Marie.
2: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kusa kong gilaw.
3: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alkansi. Nang-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
2: Yun sa maninyo, Marie.
3: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
2: Unifins?
3: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa rapu kabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
2: Kadako di ay, Marie. Tudruin ko.
3: Oh, dahil feeding guide, Marie, oh. Dali yung numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
4: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugan napaso sa hit gun iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa hit gun mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
6: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
7: Tangan siya Seth Liniment o wala gyud siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
5: Living Testimonies.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Zen Living Testimonies.
4: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
5: Di na ko kakita. Nikalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
4: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maay na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
5: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Largo.
3: Living Testimonies.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Seth Living Testimonies.
3: Taas ang sugar mo ngay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
4: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
3: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
4: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lang itong bato.
2: Living Testimonies.
5: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
6: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat ug maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP nahimong normal. Ako diay si Liza.
5: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
7: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
9: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nag-mintin ko. Ano ay.
10: Pwede na. Mamakasapilay mo ito.
9: So ano ka? Nubinta na ko.
8: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
11: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus at tulong din ng MX3 Capsule, verified ito with Alpha, Beta at Gamma Mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Be extraordinary with MX3.
2: Seth Living Testimonies.
3: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
14: Tinood na ang Seth Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
3: Ang Seth Liniment Oil sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
14: Eric Ko, Yabasarangani.
2: Living Testimonies.
15: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin B3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
16: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Mapalit sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
18: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
19: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Nanganak ko nga way amahan sa akong anak ang itambong. Wasad na ko siya pahibaw ang nanganak ko. Grabe yun ang akong kaiubos og selos niya. Ilabi kay, wa nasad siya mo kontak na ko, human ko makigbuwag niya. O niya?
1: Niya na ipa-fill up ang tong assistant sa midwife o nga nagpaanak ni mo. Para rehistro ko nun is bata, alang siyang birth certificate na ni. Unsa may atong i-apilidos bata ani ron. Kay nang mutana ra ba tong naghatag na ako kung kasado ba ko no mo. Akong giingnan nga dili. O, ingon pa niya, kung gusto ko nutang magdas apilyado sa amahan ang bata, kinahanglan mo pirma ang amahan sa luyo aning maong papel. Pag matuod nga giangko niya nga iyaning anak.
0: Kunya, kay wa man si Eman ma. Aw, ang akong apilyado ay dadon sa bata.
1: Unsa?

0: ipahiluna ning ako mga kinumpra kayla. Ni ay gatas og dayaper sa bata.
1: Kadagan ko anak ma. Din makakwarta.
0: Ay, dili unta kapasultihan kay pasig masoko kuno ka. Apan, ingnon takang ayon na pagpataas sa imong garbo ning higayuna. Kay naglisod na taday. Gikan ning iban.
1: Ha? Unsa? Unsa?
0: Ay kasoko lagi. May gani kay gisultihan ta ka. Ay naana suko-suko kay laoy. Kay sultihan ta ka. Lisod ang pagpadako og bata. Unsa uno man lang kung eskwela ng anak nimo? Ayog ikawi ang amahan siyang anak. Uy, tawata kun unsa ihatag. May gani kay mihatag na og suportas bata.
1: Ma,

0: Ma, first birthday na ni Dudong sunod semana. Wa ta ikayon, Ma?
1: Ay, nag-anda man yun tos papa ni mo dihag manok ihawunon, Day. Magpansit na lang sab ko.
2: Kayla, talawag siya to bisita.
1: Kay. Uy, nauli ka man day, Iman. Ay, kailangan ko na ibahalas batak. Lalo, pagsulti mo sa amahan sa iyong anak.
0: Ma.
3: Kumusta naman ka?
0: Umot ni mo.
3: Ayaw na wala anak, Kay. Ni ako, kami obligasyon ko ni mo sa atong anak. Ako na ibahala sa kastuhan alang siyang first birthday. Ug di ako, aron na, makig-uli na ni mo, Kay. Ug kung gusto ka, anhin lang sa kumatrabaho sa ato. Ug na kumubalik pa sa Cebu.
0: Eman.

0: Nagkauli gid mi sa amahan sa akong anak. Ug ang problema namo karon kay gusto niya nga ipausab ang apelyido sa among anak ngadto na sa iyang apelyido. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, ang amahan sa akong anak wa makapirma sa birth certificate sa among anak. Akong apelyido ang gida sa bata. Mapausab ba ni ngadto na sa apelyido sa iyang amahan? Ikaduhang pangutana, kung mahimo pang usbon, taas o dugay ba ang proseso? Unsa man ang mga requirements o mga pilaman sad ang magasto? Kay gusto unta namo nga mapausab mentras wa pa mo eskwela ang bata. Ikatulong pangutana, may nakasulti namo nga magkinahanglan konomian yung abogado o hiringon pa sa korte. Tinuod ba? Mamantaw mo ikabayad o abogado? Unsay among buhaton? Ikaw pa itong katapusang pangutana. Nagplano mi nga magpakasal sa akong kaipon. Unsa may makaayo? Unya na lang kaanin na mo ipausab kung makasal na mi? May nag-ingon manggod nga masayon ko no kung kasado na mi. Tinuod pa? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, kayla.
1: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Batahan, og ako karong adlawa, it's me, it's my voice, akong tingog ang inyohang mapaminaw karong adlawa. And tungod kay ako, usa ka abogada, mga problema, mga suliran kabahin sa mga aspetong legal ang ato ang paghahisgutan karong adlawa. No, of course, ato magito na pamati si Dr. Rene Obra pipila ka adlaw, no, ang ilabay karong si Manahuna, ako na pong tingog, legal na pud na nga mga pangutan at mga problema. Busa, ipadala ang inyohang suwat sa suliran underscore 612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Di gyud pwede nga moingon mo nga di mikibaw

0: paunsa ang pagpadala ang mga suwat ug mga suliranin namo ha. Kadaghang pamaagi guys, no? Pwede ganun niyo ipadala in lain-lain nga means, di mo angay maulaw, di mo angay maikog, no nga naman. Di mo na namo isibya inyong pangan ug di mo gusto mahibaw-an sa ato ang mga suking tigpaminaw kung kinsa mo ang inyong identity ato lang ng aliasan, itago na to ang inyong pangalan so di mag-uol, no? We will shield you accordingly and properly. So di mag-uol, di mabalaka, ha? And ato ang letter sender taga Negros Oriental and tawgo na to sa pangalan nga si Kayla. 23 years old na ay ka-live-in, apod sila'y anak, unya, nagproblema sila. Kaya of course, no, ang apelido sa iyahang anak, muna ilahang problema kay before to sila nangan na mabdos man siya, no, niya murag nagbuwag sila, kadali, before sila before siya nanganak, unya nagkauli sila kay pag-anak niya ang apelyido man sa iniya, no? Ang gidala of course kay live-in man di man sila minyo. So unang pangota na ang amahan sa akong anak wa makapirma sa birth certificate sa among anak. Akong apelyido ang gidala sa bata. Mapausab ba ni ngadto sa apelyido sa iyahang amahan? Okay. The answer is a big yes. Pwede gyud kaayo maski nagna-submit na nato ngadto sa local civil registrar ang record of birth or ang birth certificate sa bata. Moadto lang ta didto balik sa local civil registrar inya ina nga mangayo mog form para sa acknowledgement, no, sa birth, sa paternity. Kaya ang pasabot anang muingon good ka nga wa makapirma kay illegitimate man ang inyong anak kay wa man mo na minyo, no, wa man mo'y beneficious kasal, sakto man to, automatic ang apelyido gyud nas mama ang dalhon sa bata. Pero tungod kay, of course, and I am glad, usa ni sa mga lalaking tarong na ay bayag ni angkon nga siya ay co-maker ni himo, amahan anang bata. Ah, therefore, I applaud, no, maayo kayo, buyag. Nga iyahang angkon nun, so adto gita dayon ay dugaya mo, usap pala ng huna-huna. Adto adito sa local civil registrar ina mag-acknowledgement mo. Kay supposed to be, kung atong pagpanganak niya na asiya, pag-fill up na to sa birth certificate, katang likod nga back portion, katong acknowledgement of paternity, mautoy pirmahan sa bat. Sa papa, na ay name of father sa atubangan, unya, mupirma pagyod kay blanco man ang date of marriage. So adto dito, fill up na siya, kay unsa may pasabot ana, inig fill up, inig acknowledge manggod ana, but pasabot ni angkon siya og iyahang gi-acknowledge nga siya ang amahan anang bataa and as a consequence of that, buot siya nga dalhon ang apelyido sa bata. Unya ma-annotate na didto, muna na siya nga magkuha na niyang apelyido. Ikaduhang pangutana, kung pwede pang mapausab, taas o dugay ba ang proseso, unsa man ang mga requirements, ug pila sad ang magasto. Kay gusto unta namo nga mapausab na mientras wala pa nagskwela ang bata, that is correct. Kay ngano, ang kanarabang birth certificate, maugid na'y sundon, no, sa record sa bata, sa transcript of records. So, need yun na nimo nga ipausab right there. And then, dili na dugay nga proseso, mag-need lang yun na, ug pag-fill up og dokumento and form dito, magdalag valid ID, duha ka buok ang lalaki, unya, kuyugi po dito kay naapog kay pirmahanan as mama, unya, mag-fill up mo dito, mabayad siguro tag notaryo, siguro mga 500, siguro di siguro mo minus 3,000 ato ang mabayaran dito, more or less, di kay ko sure sa bayranan sa local civil registrar, dala po sa pagpadala siguro og isa ka copy nga PSA nga mapakita nga naana, nausab na, nakabutang na dito, nga mahimo nang magdala sa apelyido sa papa ang bata. Ikatulong pangutana, may nakasulti na mo nga magkinahanglan ko nami og abugad og hiringon sa korte. Tinuod ba? Wala man taw may ikabayad og abogado unsay among buhato. Nahagoy! Naanasad ning mga mag! Maayo-maayo maski apiki sa kaalam sa balaod. Excuse me, Inday. Excuse me, Dudong. In town. Wrong kandihang dapita. Wrong advice. Wa mo naminaw attorney Ellen. Kay naminaw pa mo's akong tambag, naminaw pa mo's akong programa, kung mag-inabugado mo, posibleng sak-check ang inyohang tubag. Diri, wrong tadong, wrong taday, kinsa maganinang itambag ni mo. Yes, magkinahanglag abugado. Ngano? Magpanotaryo. Pero, mayong kaghiringon mo, adtog kurte, dili. Mugod ni usahay ba? di na hinuna prasesod kay tanan pagtuo manggod ninyo nga gilisod-lisod ta, kibaw ba mo nga gianam-anam tag kanang pahayahay, gianam-anam ni nga gisayon sa ato ang gobyerno sa balaod sa PSA ang kaning mga ubang mga correction of entry sa ato ang record of birth o sa marriage certificate. Sa una, yes, need yun na. Sa una, gabi ka kuti. No, kay nga naman, sinong pa ang salaysay, man sa guna. Nga, no, ka-identity, man sa guna sa pagkatao na tupod. No, sa una, oh, kanang sayop ang nga, sayop ang spelling, pero karon kung typographical error ra, wrong spelling lang, inigbasa ni mo, Maria gyapog basta. No, John, ragi hapon. Maurag yun, sounds like na. Di na nakinahanglan mo adto pagkorte. Kaning mga ingon ani nga gi-acknowledge ras papa nganong ato gunang dugay-dugayon hasul-hasulon nga mo man ni ato ang tinguha no sa ato ang katilingban nga kaning untang mga illegitimate nga mga bata ug di man gani ni magkadayon ang ilang mamagpapa at least man lang makaila gyud sila kinsa ilang ginikanan ug unta ang kunon sila so di gyud na nato lisod-lisuron kinahanglan ra gyud kang mo step 1 tekang didto adto didto sa local civil register why court order dili gyud ingon mangay ko nga basin 3000 ray bayranan. No, matiguman yun siguro na, no? Kanang hinay-hinay. Basta adto asusiha dito kung sa mga documents. Mag-fill up ra lagi ka, I'm very sure of that, no? Ikaupat o katapusang pangutana. Nagplano mi nga magpakasal sa akong kaipon unsa may makaayo. Unya na lang kaha mi na mo ipausab kung makasal na mi. May nag-ingon manggod nga masayon kung kasado mi tinuod ba. Duhagid na, lahi manggod na nga step. Una, kinhanglan sa cute i-acknowledge kay wakman dito. Wakman nakapirma ang papa. Unya, kinhanglan manggod na. Di gyud na pwede nga mapausab kung dili ni mo i-acknowledge nga siya ang papa. So, the first step is kana ra gyud gihapon. Acknowledgement sa gyud, no, of paternity. Ang kunang, ako ang papa, wa lang minaminyo pagkaanak aning bataa. Kay kung maminyo na mo, inigaminyo na ninyo, mahimo na na siya mo go through na puntag process of legitimation. Di man na ni mo mapalegitimated kung dili pa ka mo acknowledge nga ikay papa. Okay? Kay ang reckoning period manggod sa pag-determine na to kung unsay status aning bataa, legitimate ba o illegitimate is ang iyahang sado pagkaanak niya. Which is, wala nakasal ang iyang ginikanan, kamo, no? Pagkaanak niya. So, kinahanglan ang kunon sa papa. Hindi ka humag-angkon, okay na ang papilis, no? Nagkadayon, nagminyo, very good. Ipalegitimated dayon nato kay ipakita naman sad nato ang marriage certificate no so either way mahugpod nga kung pananglitan magminyo mo usahon na lang na ninyo pausab inig adto ninyo i-acknowledge para di mo magbalik-balik kana siguro para di mo magbalik-balik di ko maingon masayon makaingon ko nga kasara ka mo adto pero duha ka process ang ato ang buhaton gihapon ha acknowledgement unya legitimation. Kay kung muadto ka karon, hindi pa mo magminyo, aw acknowledgement pa na. Inigaminyo ni mo, aw balik na pod mo dito. Ipa-legitimated na pod ninyo. Now, kung gusto kag masayon, sayon siya in a sense nga kasara ka muadto. Pero duha ka proseso gihapon. Acknowledgement o legitimation, no? So, I hope magkadayo na mo. I hope magminyo mo, no? Naagyod na. Nindot ko nang natay forever, guys. No? Kung itagana o maupod, no? Ang go-hits atong pad nga. Meant to be jugang magminyo. I hope, no, nga tarong po ng inyohang mga minyoan din ha, guys, ha? Pilia in tawag tarong, otherwise, padana sa magsuwat na rin, Attorney Elaine. Mga suking tigpaminaw, hinaut-unta nga namin na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinhigapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.
1: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag Adlaw o G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
2: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G Detox Plus.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga G Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
5: RMN Newsbreak, Newsbreak.
6: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadie. Sa tuwang balita, hatod ka na ito sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, nigahin ang Philippine Crop Insurance Corporation kon PCIC ug nagbalor 187 milyon pesos alang sa mga payment ngadto sa insured farmers nga labi ang naapektuhan sa habagat ug bagyong Luis, Maymay ug Neneng. Ang payouts magcover kini sa mga alkanse nga natala nitong Agosto 1 hangtod sa 26 ning tuiga sa 8 ka mga rehiyon diin kapin sa 24,000 ka mga mag-uuma ang mga makabenepisyo niini. Nasayran nga ang mga mag-uuma ug humay maoy nakadawat sa labing dako nga portion sa insurance payouts nga mukha sa kinatibuk ang 132.9 milyones pesos. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod ka ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulok ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMN.

RMN Drama presents Hanjumanan Sosa Ka Awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mawagining sa kalalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang tumatatampo, nagdasingan nga, Mark.

0: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
1: Ako si Janice. Okay pa yung moment ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatiko sa kong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
0: TTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon. Enervon Z+.
4: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidayeg sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
6: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
5: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhi. Super Fiber, mabakal sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
7: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
8: Rest Time to the rescue.
9: Unilab quality yan.
10: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Babe, coffee oh.
1: Thank you, babe.
0: Isiha, bisa kong teacher, eh?
1: Lagi, babe, uy. Unsaon, tigimo naman sa do grades ron, kay tingkuha naman gud sa report cards next week.
0: Today, babe. Magpahibaw ko lang kunin mo nga uhon mo biyahe ko.
1: Asa man ka?
0: At ako i-assign sa kung amo sa Manila, babe.
1: Ah, mao ba?
0: Unya, anniversary ba na nato? Unya, wa ako. Ah, pero sige lang. Mubawi na unya ko ni mo, ha? Kung muli na ko. Ay kabala ka kay... Di mas ako magpa-assign permanently dito.
1: Okay, babe. Uy, nakasabot ko. Pag-amping ba dito, ha?
0: Oh, ikaw sad. Pag-amping din eh.

Mag-usan ako kasi mga nandinis Mindanao. Anniversary na ba yun namang Julianda? Ako siyang i-surprise. Padahal na ako siya buwak o chocolates.

0: Hello, nak. Nakuha na nako ang imong gipadaang kwarta, nak.
1: Mayuhin nun, ma. Palihog ko, ma. Paliti o bouquet o chocolate si Julian.
0: Ah, sige, nak. Ako na'y bahala, ani.
1: Salamat, ma.

0: Si Julian Nanwak. Hello, babe!
1: Babe, thank you. Thank you kayo sa surprise. Na-touch kay ko.
0: Anything for you, babe. Nagrana ka?
1: Oo, eh. Bisang tuod nga layo taron, pero nakaw na ako nag-iapon kag-effort na ako. Happy anniversary, babe, ha?
0: Happy anniversary sa babe.

pila na lang kahit lang ako, mapaulin ako. Makita na gimigmalik ni Julian. Gimingaw na kiko niya. Ah, nung sakay maayo kung mamakasyon mi, no? Aron mo sa marilax mi. Ah, inikabot ako. Ako siya yung nun.

0: Anak, maayo kay naulik ka na.
1: Lagi ma. Kanon lang luto ama ha? Kay ako rin mo palit sa sudan nun.
0: Sige, anak. Si Julian, hibaho na ba nga niya ka na?
1: Wa pa ma. Ako rin siyang kuha unun sa eskulahan.
0: Sige, nak. Anhin na lang sa mo panihapon ha?
1: Ah, oo ma. Oras, Julian, ay. Na siya kauban sa Dante. Huwa pa siya makabantay na ko.
2: Ba?
3: Sige.
1: Julian!
2: Yes, mate. Oh, sige. Una na ko ni Ma.
3: Mark?
1: Babe, gimingaw na kay ko ni mo.
3: Kano sa nakang niabot?
1: Ganin na lang. Antay pa. Ano mo ka? Huwag ka malipay na niya anak ko?
3: Nalipay man.
1: Babe, kuan, ato itong mga silang mamaroon. Magpalit lang tagsudan.
3: Sige, ikay bahala.

0: Babe, mala atro na. Init yung panahon na. Lami mo atog mall?
1: Babe, sorry ha. Pero busy ko ron. Na ako'y lakaw. Mato ko sa skulahan.
0: Oh, mo ba? Ah, sige lang, babe. Ignalan niyo ko kung kanusa ka available.

Anong Miss Julian? Muro magdunay kausapan. Sukad lang nga, nabalik ko ni Samo. Pirmin na lang siyang busy. Tagsalang ganit siyang muhatag og time na ko. Doon kayo pa kayo makareply sa akong mga chat niya.

0: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
1: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Naghanaw ang tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical, pa ultrasound, o taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul, hinta na yun akong ibati.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.

0: Thank you, babe, ha, nga. Nisugot ka nga mag-beach tag. Thank you, Faye. Nihatag ni good time natin.
1: Oh, kay mabisi na sa next week, good.
0: Sige lang, okay na. Isabot na ko. Ato na tayo sa itong room na, babe. Ay, paita. Dakuyog doon ming Julian. Pero, mura na gaya pagwa. Sige na siya kupot sa iyong cellphone.
1: Mag-CR sa ko.
0: Ah, gay. Yung gibili na yung cellphone. Ako yung check. Oh. Ginawa ko. Doon na siya i-picture kaupan kining uso ka lalaki. Doon niya nagtapis rin silang kabul. Diba? Kadami na yung estudyante nga ako nakita nga kuyog niya katong pagdayong abot na ko. Nagbinawang si Julian ako.
1: Cellphone.
0: Mauday. Mauday nga wala kitayin na ko. Kay busy ka na da isline.
1: Mark!
0: Maestra ka? Unya ni patol kasi mong estudyante? Professional ba ka na? Kasihanin mo eh. Gitarang manutat ikapagda. Pero nga nang nahimu marimin mo na ko. Saan ko napita na guwang? Ibisag sa unang huna mo lang. Huwag mo kong mabinuang ni mo.
1: Mark, sorry. Sorry sa huli mo.
0: Love na niyo. Huwag kang mutubag. Sa ato pa. Nahigugma ka na kita niya.
1: Sorry.
0: Kapila sa kita niya ang ibuhat. Ay, Julian. Ay, kaputangan. Magbuwag ta. Wala ba kapuslanan kung magpatayo ang pata. Magbuwag ta.
1: Mark! Mark!

0: Nak, kaon na.
1: Sakit kay gibuhat ni Juliana ko, ma. Daghan na untok kay kong plano para namang duha. Pero, iya lang kong gipailog usa ka estudyante.
0: Nak, pananglit kong nasa agradiay siya karon. O niya mo balik siya aron mangayog pasaylo. Makapasaylo ka ba?
1: Ambot pa. Wag mo maibaw.

0: Nak, naa si Julian sa silong. Makikistorya ko no si Animo.
1: Unsa ba?
0: Sige na, nak. Istoryahe lang na ninyo. Tigalig ma-okay pa mo.
1: Ma.

0: Thank you nga. Niatubang ka na ko, Rana.
1: Ano sa'yo mong gibuhatin eh?
0: Mark, babe. Masaylo ako. At lagi kong chance, please. Isaad ako ni mo. Nadili na ganyan mausap. Natinta lang ko, babe. Please. Na-realize na ko nga ikaw ganyan akong love, babe. Hindi ko gusto gabawakan ako. Masaylo ako.

0: Nak, nakabantay ko ba nga mas sweet na git si Julia ni Moron kay kani adto?
1: Oh, maligi ba?
2: Babe, dali na! Tita, dali na mo, tita! At aning sawaan ng pizza nga akong gida.
0: Thank you, Ani, ha, Julian.
2: Welcome, tita.
0: Unya unsa man. Wa pa gyud may planong magpakasal.
2: Sabutan pa na namo ni Mark, tita. Dali ba, babe?
1: Oh, ma. Sabutan pa na namo.

Sa tinuod lang, huwagin ko makasabot sa kong kagalingan. Imbis malipay ko kay nagkabalik ni Julian, unya nakita sa ginako nga nagmahayod siya sa ngayon na buwan. Pero galibo ko sa kong ibati. Mura kong nawadagana niya. Gani magsigi siya initiate nga magpakasal na daw mi. Pero murag di mo ko interesado. Di nilalang ko to. Pagkansalamat, RMN.

0: for Kids na. May triple ginhawa relief para sipon, baradong ilong at lagnat, kina, lalala!
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine hydrochloride plus clorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Zep Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko hospital yung dati, lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Zep Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Zep Kogon, ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay kikan sa Barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
3: Living Testimonies.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
8: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
7: Hindi po kayo gumaling?
8: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 ka buok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ironman Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So wati og ihulog sa official raffle jackbox. Kada simana, dunay kitsansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 Radio HFDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
10: The original Koi Herbal Capsule.
11: Ako si Evelyn Paraguso, nag-edad ko 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba? Ang kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Magsiklangsik na akong paminaw ba? Didaghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
10: The original Koi Herbal Capsule.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interregyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta yung bayad kay 30 mil man. Motor kong sigmo nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipamarol na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga, hindi ko mabutas yun na klaro na yun ako. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interregyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: Mukha mga galang kaagi ni Mark nga nagpuyo sa Cebu City uban sa awit nga yagi pangayo. Awit ka nakluhan. Ano nangyayari sa ating dalawa?

Ang mong kaagi gibuhatan na do sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa direksyon ni Priscilla de Canals. Kamusta mga higala at mga sukin ti paminaw? Kinasingkasing kong gadapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address sa langin ining tulumanun, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipadaas sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, kakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado o patas ng ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Patak! RMN Esquadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Nawad ang nabakaugana sa kama?
4: Basin og
3: may diabetes ka?
4: Ang DTX 500 na!
3: Ang DTX 500!
4: Adlay powerful extracts,
3: nga phytochemicals,
4: og antioxidants,
3: nga gigan sa palaya,
4: og desugared sugar cane,
3: mga organic compounds,
4: nga effective,
3: matok sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500!
3: Kapalit sa mga butika.
4: DTX 500!
3: Ang tubag
4: kontra sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500!
4: Epektibo!
3: Sa pagpabubo sa blood sugar levels.
4: DTX 500!
3: Imo sa desugared sugar cane extract,
4: og anti-diabetic property,
3: gigan sa palaya.
4: DTX 500!
3: Garantisado,
4: highly recommended
3: sa mga eksperto.
4: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
5: Ang ahos adunay talag sa unggahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banabas.
6: Send panyawan capsule with garlic.
5: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
7: Set Living Testimonies.
5: Ang Set Panyawan Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
8: Ako, poriba ko ana ang kaling Panyawan Coffee. Akong gini-mintain kay high blood ko, lakon sila, kay mababa man ang imong lipid.
5: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing. Ang Set Panyawan Coffee Mix. Ug siya natabangan.
8: Sigurado gina. Kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
7: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
5: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
8: Ako nga tawo ni goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. Unya kay tinuol magid siya di ay.
5: Ang Set Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
8: Paghikas niya sa tutunlan, wala naman.
7: Living Testimonies.
9: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS! Happy Fiesta!
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra mayo na.
13: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra mayo. Bagong Alaksan Extra.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra mayo na.
13: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra mayo. Bagong Alaksan Extra.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: og karon sulay sumpay ning atong sugilanon Esquadro.
1: Bisan pa masay mong gibuhat ako. Apan ako nagkatong gikalimtan. Gipasaylo na tika. Pag malinaw na diha sa laing kaliputan. Oh, ikaw?
2: Sa ako nagingon. Nagsunod-sunod ako nimo.
1: Binjak.
2: So ka lang nimo hukpin sa kumatayon ang kanhinin mong agaw na si Mamita Chikading. Nasigipili kong imonitor ang imong mga kalihukan.
1: Og, nga nung gibuhat mo ka na? Tubag ako, palihog. Nga nung gibuhat mo ka na? Ha? Binjak?
2: Tutli, di ako gusto kong mapuntan pa ang imo gipamatay.
1: Unsa?
2: Di bahal pagyapon di ka, Glina. Hagtot karon ikaw pagyapon ang niyas ko kasing-kasing.
1: May pao ka ba unsay linugdangan ining pagpakita ni Mugbalik o pagpaduol na ako?
2: Lina.
1: Ikasuko kini sa Major. Og siguro ko, ngas na ko maangin sa maong kasuko. O posibleng dili na ko niya salitan.
2: Kaya bisag gani at matayon, wa mahimong babag aron kay kumaon. O kartot karong buhi, hindi po ba't niya ang ganas ako kasing-kasing?
1: Kapila ko mabalik malika nga dili na ko ang kaning Glenna nga imong gimahal. Daghana ang nausab sa akong pagkatao, Benjak.
2: Ikaw lang ang nausab ako, wa.
1: Palihog lang, Binjak. Muhangyo ko nimo. Kalinti na ang kagahapon.
2: Isa't ka na buhat sa sakataw na tinunanay na higog mo. Gusto ko ikaw gaksun. Gusto ko ikaw haggan. Gusto ko sumpayon ang naputong itong kagahapon.
1: Dili na lagi na mahimo. Kano bang dili ka man makasabot?
2: Glenna, paminaw na ako. Mabantay ka kung magdugay ka sa ilang mga kamot.

0: Oh,
1: uban ako. Sige na. Kikamit ka lang yan ng mga tawhan na. Nagituhuan ni mong makatabang ni mo.
0: Tiliingon lang ni anak sa'yo ang pagbiya, Benjak.
1: Salig na ako. Adap ko'y kong labanan o panalipdan.
0: Benjak!

ang bangag sa ilong naman siyo. Nanawag na sa di siya. Hello! Mansyo! Ha? Hoy, Mansyo! O sa mga di na magyong ka masabot taon, oy! It takes lang lagi, hindi ta magkasinabot! Ay, lagi, lagi, it takes! Na gusto na kong masayod sa resulta! Mahin sa kong gisugos magpaniid sa mga lakaw ni Glina! Niya na gyota. Nag-text ng amang naman siyo. Bus major. Pag-abot na mo sa simenteryo, may pagbiya sa dimisklinas sakay sa motor. Maya, huwag yun ikong sayop sa kong paghatag o kumpensa ni Glina. Kasaligan yun siya. Niya pag-ipaapas ng text message ang amang. Sakto yung ka bus major. Kasaligan jud kayo si Miss Glina. Uy! Parang mahinog na basang akong huna-huna. Ang gawang naman siya, amang bangag sa ilong!

0: Ning og king kadana na ni sugat bin sa il.
1: Usahir ba. Dili ka kumpiyansa na kami ngaw. May search. Mo ka nitiman eh.
0: Gusto ka bay?
2: Weasel, this is by search.

0: Nakakita na nato ngatong spotter din sa Sierras Bayards.
1: Ubay, niya na paingon ni si Baytonyo Bayawak.
2: Bay Sarge?
1: Baytonyo, bay!
2: Esquadro.
0: Pansa na, Baytonyo Bayawak.
2: Ang bunog ba naa sa bilera nilang naibigbig? Kau ba niya si Tiwi?
0: Si bunog rin akong toyo. Miabot ang iyang oras.
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa. Madyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Nananananga umania. Kenapa si tiwi ke laban ka ayo nagtawa na manunggap kun maubok.
1: Sa? Sa kong nibawaan ba'y? Kanang si tiwi mo'y katimbang ni Buy Bunog sa pagpalusunog binulto nga siya bugikan ni Kagaw Major Gaspar.

Bueno, debe... Relax lamo. Dako ka traso sa katilingban kini mga tawhana. Kay mga durugis na kini sila. Isipan ninyo. Gawa ka mo'y nakita.

0: Pagpadayon gyapon ang eskwado sa iyang misyon. Bisan pa man uguan na si Sir Mart. Nga mo'y promotor na ini.
1: O, oh, eskwado!
0: O, oh, patrol car ka na sa mga polis. Atong ikasugat kung mulahos kita nining atong ruta by Sarge.
1: Mudivert kita! By missile!
0: Kini? Kabisado na kainin mo kining krasadaha by Sarge?
1: O, oh, eskwado!

Sikuya Victory. Siya na kuda yung itulo nga bagong PNP chip sa rasol. Kuya Victory. Baya. Victory. Nisulbong yung pag-ayong iyang ranggo. Wa malangani ko niya panumpalinga sa akong kihangyo. Parunta ko tabangan sa akong sitwasyon. PNP Chief Victory Gaspar. Swapan ka! Uman ka gisagup sa akong maginikanan. Gihimong tao o giyatagag edukasyon. Nalimot ka! Bangag sa ilong!

0: Mira, no lo veo conmigo. Mira.
1: Pwesteng siyag. Ay, mojit ko kipahinom tumay.
0: Clina. Ano mo cellphone? Laila na wak.
1: Benchak pa. Pahalat na. Sakti na diya. Ikutan yun pa.

0: este kapagitin pa.
1: Kiming ako sa naandan na tumuhato na. Suwa pa may tabo ang trahedya sa itong duha kagumapin, Jack.
0: Glina, biyay ang kalibutan ng imunay mo tangan.
1: Sa ako nang isulti ni mo, diliin mo ni anak kadali. Apanahimuon ko ka na sa limpyo nga pake. Kadili ko gusto nga madamay ka pa.
0: Glina.
1: Benjak, dili ko gusto nga mawa ka pa na ako pag-usap. Mahal di ay kiyapon di ka. Mahal kit kayo.
0: Mahal sab kayo di ka. Sugat pa ka di atog hangtod karon. Ikaw o ikaw pag-iapon ang niasot sa kasikasin.

0: Hello, Boss Lee. Narawag ka man? O siya kong ikalagyan, ha, Big Boss?
1: Ikaw ari na yun, Baluarte, ha? Kita na ang istorya, importante. Ikaw dali, ha? Okay?
0: Okay. Karang gita yun, Boss Lee.
1: Oh, sige, sige. Bye.
0: Bye. Oh, kung saan kayang tuyo nga dinalian man kayo ang iyang pagpatawag na ko dito sa Baluarte sa mga dragon? Kung sa iyo kayo yung tuyo. Ay! Ilong, ilong! Oh, sarap sa gaha, Mansiw! Time sa! Oh, pita-pita! Klaro ha ko namin! Apilig si niya, sa masabtan ako! Huwag ito yung nasabtan! Sige ka lang! Kala! Oh. Maya, sige sa kagsindias niya, Manzio. Usaman! Ha! Duhat ka tao! Ipatay! Kinsa man ang mga tao na ang ipamatay, ha? Manzio! Kinsa! Bangag sa ilong!
2: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,

0: Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mayong hapon, pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Tinguha sa Pilipinas ang zero tariffs ngadto sa banana exports na ini paingon sa Japan. Subay sa pag-finalize na sa usa ka bilateral trade agreement. Nagkanayon sa DTI Secretary Cristina Roque nga lakip sa importanteng topic sa revised Japan-Philippines Economic Partnership Agreement kung JPEPA, mao ang mga negosasyon paglaslas sa mga taripa nga gipahamtang sa mga locally grown bananas. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk, kanay lang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga na ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, adunay natural nga moisturizer, anti-aging, kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
4: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
5: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
6: Ladies' Choice Mayonnaise. Mak-reunion na with the one and only Ladies' Choice Mayo.
7: Aduna kita'y Super Variety Show. Karong September 10, 2026. Adlang Huwebes. Diha sa Tagaytay, Vito, Minglanilla, Cebu. Kini, ubo sa pagdapit ni Ruby and Elvin Caballes. Pinaagi usab ni Sister Nining Galyosa. For booking, 0936-746-4089. Kining inyong alagad, si kasamang Jay Badayos. Magpaabot ko, daghang salamat.
8: Ang drama, diskarte pre, nga sinuwat ni kasamang Jay Badayos, ipasundayag diha sa barangay Maghaway, Talisay City, Cebu. Karong September 17, 2026, adlawng Huwebes. Kini, ubo sa pagdapit nila ni Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Segundino, Jewel Artes. For booking, 0936-746-4089. Daghang salamat, magpaabot ko.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. And as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca de Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nagsagayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pakikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Pangihigala atangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabbiana. Talit kayo sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ta. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok nako.
4: Di lagi. Kaon mong kungo.
5: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
6: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
7: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
8: DJX 500 ang tuba kontra sakit nga diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DJX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DJX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DJX 500.
9: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 2 lang kakapsula daadlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500. Pumalis sa mga butika.
10: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

0: Jigmanikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We'll walk by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Bulyat ging ng kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
5: O gaano nagkapi magkaan ang tamis mo na Sir Mac?
4: Ah, lagi. Basiglas na ni.
5: Maunang taas mo si Ogar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina. Makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
4: Bulyat. Sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
5: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
6: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini, ang ubus niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompokrakasa. Magpahibao na sad kaninyo, nga ang damang sata ng bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Din Butanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milba Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
1: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
7: Charm, Fabcon,
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
9: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
12: Smart.
11: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero,
12: smart.
11: Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
11: Tanggaling-galing mo,
12: smart dishwashing paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
9: Life Extension, Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
13: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon, parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
14: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
13: Sa atin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Huwag mausog kini ang agianan kanunay sa kriminal. Hanting lang unang akong gamiton karon. Mayon ta kun. Muto nga ang kriminal karong kami una. Oh, ay mga kasikas. Ang kriminal na tingali na. Kinahanganda mo ko ang hunting. Kung musood ka karong dinis po suliyon ni Escolastica, oh, ikaw na ganda ang kriminal. Niya na kaya. Duol na lang yun. Sama, kanding man deh. Kanagkota, ihimo ng sinong kong tuwayanan sa ilang mga kanding ang meteryo. Ay, abin ako kang kriminal na. Magpaabod lang ako sa sunod ng muwagi. Mayon ta akong muan higid ang kriminal. Karoon na ako siyang dakpon. Bahal na di ko polis. Uy. Sinong sinong nanginanawag? Nagkawat magkaniya ang kupang bulawan? Hello?
2: Jenny, hain ka man karun.
1: Negos Mederio.
2: Doon ako isultini mo.
1: Unsa man na?
2: Paglisod kong sultini mo din sa phone. Kinahala magkita taog ma.
1: Oh, sige. Magkita taog ma. Bahin sa usam na imong isultin ako.
2: Bahin sa patay sa mga bata ining dampita. Doon ako nadiskubrihan.
1: Oh. Unsa man?
2: Haugma na. Inigita na to. Muna ako sa imong payag. Oh. Alas 10 sa buntag. Paabot ako.
1: Sige. Paabot nung taga.
2: Sige. Bye.
1: Milche. Hello? Gi-off na niya. Unsa man itong isulti? May nadiskubrihan ko na siya. Unsa man ka?

0: May tubig ako sa'yo. Ambit na niya. Ako na ilak. Si Dindo nang naasalon. Nakinukpok. Ano mo na siya? Doon na siya problema. Idoon niya si Palto.
1: Ay man si Papa ni mo, boss.
2: Mutog na. Ano man, si Tuyo?
1: Kung may airport ko.
2: Kung saan na?
1: Di pa rin ang manako ganyang adlawan si Johnny o si Mikmik ba?
2: Hmm.
1: Doon nagigoy na ipot ngan sa Doha, boss.
2: Kung saan niya?
1: Di ba, doon na may ipakita si Johnny sa daan doon siyang payag?
2: Oh. Unya. Nakitaan ba nila ang ipakita? Ha?
1: Wah, boss. Unya, pagkahapon, nakita na sa nako sila si... Mik-mik na yun yung kaugman sila doon, ha?
2: Hmm.
1: Nga, dito was sold sa mentiryo, boss. Doon na gyapoy gitanaw sa yuta.
2: Unsa naman silang gitanaw sa yuta, ha?
1: Kwan, boss. Wasa ko mahibawahin, ana. Kung nung sa gitanaw nila sa yuta ba. Pero, nakita na ko nga, gisubay nila ang daan sa musulio na doon sa inyong musulio, boss.
2: Unsa? Unya, unsa may sunod nilang gibuhat, ha?
1: Oh, namalik na sa payag dyan, eh.
2: Oh, maurag kita na imo i-report, ha, kanara?
1: Oh, boss.
2: Ay, kaway lami. Biyay ko din, eh. Gusto ko mailusar.
1: Doon na kay problema, boss Lindo?
2: Doon na. Pero wa kay ikatabang. Busa biyay ko din, eh.
1: Oh, oh. Obos. Sa mga problema ni Bus Dindo, anong init pa siya ko?

0: Hoy, Hugo, nagawa sa kaniya.
1: Kapitan, ikaw na.
0: Ay, nagawa sa magkaniya sa soja, busoleo, ni Escolastica. Ha, Johnny, upay imong pagtugpa.

0: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
2: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Ang lamig!
6: Teka, yakapin kita.
5: Sarap ng feeling.
7: Everest Air Conditioner.
5: Han, ano ever best place mo in the world?
6: Siyempre, right here with you.
5: Aww.
7: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
8: Zen Living Testimonies.
9: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
10: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana mo ito napaso. O pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Zed Liniment.
9: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
10: Tangan siya Zed Liniment. Wala yun siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
8: Living Testimonies.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
11: Charm, Fabcon, pamumpong makabloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
12: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
13: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
1: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Life Extension, Vitamin D3.
15: I'm Dr. Suzette Sir, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
16: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Mapalit sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
18: Oh, Kapitan!
19: Ay! Daan pa ko, ikaw ang ungo.
18: Eh, unsa man ka? Ato ning dakpon si Johnny. Ah, hoy, inyo ko dakpon? O sabi ako sa?
19: Eh! Ang imong sa kay...
18: Kap! Una-una sa gugmayo. O sabi niyo yung kaso na ko, ha? Natogra mo ko dinis, musuliyo. Kay tugnaw kayo gabi eh. Samtang naghuwat ko sa kriminal nga musuo din eh.
19: Eh! O gano'ng nagkasiguro man ka nga musuo din eh ang kriminal, ha?
18: Ako rin siyang gibatayan, Kap. Tungod kay din ako musugot na doon na pa'y patayang bata nga ilabay din sa sementeryo.
19: Ayaw na lang pangatarungan pa. Uba na mo.
18: Tay pagkap, unsa lagi akong kaso? Nga ni ara makusa kong trabahuan.
20: Unsa lang kagubota?
19: Uy, Sir Darwin, niya ka. Yanong inyo man siyang dakpon, ha? Tungod kay natuog siya sa suod sa pansyon, sir. O ganong natuog masabka sa suod sa pansyon, ha, Johnny?
18: Nagatanggo gabi sa kriminal nga musuod din sa cemetery, sir. Aw na, ibaw na matingali ka, sir. Nga gihimong labayanan o patay nga bata kining imong gidonate nga cemetery.
19: Mao kana ang nakapalar man ako. Dugay nga may abot, kanako ang kasayuran bahin sa mga bata nga nangamatay, kay gipatay.
18: Mao na nga, ako may nakasunod ni Lolo sa iyang trabaho, isip si Pulturero. Ako na sa igwardya din sa cemetery, sir. O, Kap, ay kalimot, Kap, nga ikaw ang mihatag nako anang maong trabaho, di ba?
19: Pero paglakaw na kamo, Kapitan. Pangitaan ninyo ang kriminal. Kay dili ko mutuo nga kini si Johnny magkahimo sa pagpatay og bata.
18: Di gina mahitabo, sir.
19: Sige na, paglakaw na mo. Kay doon ako importanteng isulti ni Johnny. Sige, dali na mo. Mamihiya na ta din eh.
18: Salamat sa imong pagdipinsan ako, Sir Darwin. Abi na kog masuko sa kanako sama sa imong anak.
19: Lain-lain mi og utok ni Dindo. Og ako na ang mga ipasaylo sa gibuhat sa kong anak nimo.
18: Salamat, sir.
19: Tod. Mao nga gusto ko mag-insulte nimo. Kay doon ako ipabantayan niyo.
18: Unsa man kana, Sir Darwin?
19: Kanang among musuliyo ang gusto ko nga imong bantayan.
18: Unsa?
19: Dili ko gusto nga dunay laing taong makasood na ng among musuliyo.
18: Ha? Sige, sir. Ako nang bantayan.
19: Salamat. Parehas ka dahil si mong kapuhan ngay kasalingan. Kang kinsa man ang itom nga kapa nga imong gisulob?
18: Okay, ni. Sa ako ning lulo, sir.
19: Kapa ka na sa imong lulo pilo?
18: Oh, sir. Ako mag-iapoy nakasunod din eh.
19: Mga imo ning sulubon. May noon nga nagkapa ka. Og itom. Nagbantay mo din eh, sminteryo. Aron sa ingon, mahadlok ang mga batang arik ka muso din eh.
18: Huwag naman ko makabantay nga dunay manood ng mga batanon din eh, sir. Sukad nga dunay daghang mga bata nga nang matay ng lapita.
19: Bayo noon. Hala, sige. Dili ko magdugay. Mao na to, ha? Bantayin ka ng among musuleyo nga dili, masood ug laing tao sa panahon sa kagabiyon.
18: O, sir.
19: Ay, kabalay ka. Swilduhan ta ka sa imong pagbantay.
18: Ayaw na lang, sir.
19: Ayaw kong balibari. Kinalang bayran ang tanang kahago. Hala, sige. Atan ako.
18: Mag-isod ang diniglakaw ang amahan ni Dindo. Nga nung di na mo lang si Dindo ang miyan, eh. Kawas ako din sa musuliyo, eh.

0: Karong alas 10. Mo nang mong panakita ni Johnny. Kinahala makalakaw ko sa dili pang alas 10. Oh. Diin makakita ni Sir Darwin.
1: Nelje! Tabangi ko sa akong ipabalit.
0: Unsa man ang imong gipalit, sir?
1: Mga dekorasyon sa atong dental clinic. Isuod na dito. Upahuayo na kustas.
0: Oh, sir.

0: Unsa? Nakit-an yun kas kapitan sa sud sa musleyo?
1: O lagi. Sikang naugawa lagi. Ginita na mga guni kapitan ini.
0: Di natam kumpiyansa ng kapitan na bay. May gawas naman tinuod niyang kulor.
1: Bitaw. Wala siya mahibaw. Nga siya ang giingon ko nimo nga akong gidudahan nga mawang killer bay.
0: Unsa? Nagduda ka sa kapitan nga mao ang killer?
1: Oh, ang kapitan.

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sabay gibati mo sakit imong hawak
1: na? Sakit akong hawak to kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas karon epektibo gyud sa akong lawas gyud
2: ni ato pa murag magpangita na ka
1: magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota 100% gyud sa akong gibati gyud wala gyud siya
2: sa karon gimintin na lang nimo
1: gimintin na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon mao na nga mangita gyud ko Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom sa una problema kayo karon dako kayo diferensya gyud salamat
0: busa sa unsa mang badatian adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
5: Mga kasama, batasan ang pag-inom kanunay sa original Koi Herbal Capsule matag adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkanyang sakit. Kini makatabang sa paghatag og alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, mioma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections ug uban pa. Dito kay original Koi Herbal Capsule dunay sa gunga palia, kamunggay, luya, ahos ug ginseng. Gawas nini ang original Koi Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koi Herbal Capsule mahimong imnon katulog sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa di pa makaon samtang tag usa ka kapsula usab sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koi Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usab ninyo gipaabot palit na.
6: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACM. ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Salada.
13: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
15: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alaga at kanginan, Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, abaw sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, opus pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Usbuna ko, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa ban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Total ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang RMN drama, mamasay na usab, pagdalit kaninyo ning Sugilano.
2: Kuntinuot pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man di itong mga higayon nga gipangalit.

0: pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kay akong kasangkasing Milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikapamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kun ikaw matuod ka na higugma, palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kun mahilo na pa ang panahon, tuaw sa usa ka binuhat nga nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa ka nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana. Dalit kila tuol sa RMN Drama. Kun may luna pa ang panahon.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Pila pilang win, San Miguel pilang win.
5: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Beer products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer.
6: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
7: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mundugo ng glenong kabuhi.

0: Gaingnan ko sa akong umagan nga trabahe daw ang dila-dila kape, makay masig maulian ka. Basta kainom ko, di nagyan paglaen ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.

0: Kumagap sumitibo og barato.
1: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing a klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus! Nalanggyod. O sa katako sa sabaw, o sa kahigop, aslong kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslong kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
2: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
3: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
4: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
1: May mga nakadaog na sa Bayo Jessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato sa Lipata, Linaw. Og Maribeth Fernando sa Inayawan. Og major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Bayo Jessic. Maong appeal na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-appeal. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

nga nakuha ko ng atensyon nila Chelsea, nga anak ni Sir James. Oh, no way. Mahitabo na ang mahitabo. Why si bisan kinsa nga makapugong nako? Wa og wa na gyud. Shit. Mitawag yun ubalik ay. Ta. Muna yung angin niyo, Baldwin. Ikaw may nagsigig sunggal na ako niya ato. Kung nagsigig ingon nga nakagusto na ako si Sir James, diyang wak ko ikaw tagda. Unya, human nga mito o napada ako ni mo, o giganahan ako ni Sir James, imo na kong didaan nga muduol niya? No way!

kababayan na eh. Ganun ha? Ngayon pa mong to diyang gitawagan ako siya balik doon kay ganyan. Nakaroon? Hindi naman ganyan noon mag-contact. Gi-off matingala yung cellphone eh. Murag. Murag liso na ganyan. Magkabahala na yung tirada niya eh. Ay. Ako ganyan nakaingon eh nida. Ako ganyan sayop. Kibisag sigig balibad si Pare James nga dili siya. Ako sa sigig, abiba ni kami nga mapadool niya. O niya. Ako na po ninoon na problema. Kadili na po mapunggan ni Bayhana. Aw. Oh. Basta dili na mapada si Pare James. Okay na. Pero, maulagi. Pero dili naging mahono ni pagsamok niya. Ay. Saan ko man siya arong mausap ngayong nahuna? Saan ko man ganun siya?

0: Ay, salamat ang sinuodong, James. Kayo kirede ang tanan mo laboratory. Hasangin mo x-ray. O di on, uli na ka din is bye.
1: Gikaloy ang taon sa ginuotoran ding.
0: Oh, oh malungin mong ginapirmi ang ginuodong.
1: Dako kay nga ko pasalamat sa ginuotoran ding.
0: Hmm?
1: Kay kunwa pa siya. Kunwa pa ko niya panalip di. Mag-unsan lang kayo ang taon si Chelsea.
0: Hmm, oh God. Pero ang imong auto dong.
1: May kamayang damage, pero okay lang. At least, wala ko mag-grabe. Wala sa ko makadiskrasya ng laing tao.
0: Oh, bitaw no. Pero si Kwandong, si Kuan.
1: Si Kuan?
0: si Kuan ba, si Rikami. Mayroon sa naman siya pagkibaw ang may gawas na ka sa ospital.
1: Wala ko siya pagkibaw ang nakagawas na ko. Pero mahimo ba ito, Landing? Dili ito mag-isigot niya?
0: Hala, sorry dong. Ang ako ba, kay Kwan ba? Kanamurag, nagkasuod na, naman ko sila sa Chelsea sa akong tanaw, good. Tingali,
1: wag ka ba makabati sa kong ingon ni mo, Turanding?
0: Aha.
1: Di ito mag-isigot niya, haba?
0: Oh, ang udong, dili na. Pero si, dahil nila ni dong.
1: Si Milani?
0: Hmm. Sana yung sultis pagka-distrasyonin mo.
1: Unsa man ako sa magpahibaw niya. Nahangtod ka ron. Uwa man ko masayod kung anong dili na siya makontak. Dugay na. Gusto ko masayod kung unsa nagkaroon sitwasyon niya dito sa gawas.
0: Oh. Mausap di tuod no. Kaya sa gani, iyang inahan, sinang pleasing, imong ugangan. O ano man po gani, di ay kunoy kontak niya.
1: Si Chelsea to lang din.
0: To ay dong, kanang na-computer.
1: Nagduwa na sab. Ibauran ko na ba to siya, nga, dili mo siya na ubang mga bata, nga na-addict na sa mga duwa sa computer. Pagkadaot na, huwag yun ay mahatag ang maayong kayuhan niya.
0: Ay, Kwan, ka na nag-answer sa iyong assignment dong, uy, nag-research.
1: Oh, lagi. Ya, palihog na po ko monitor niya to lang din, ha. Kay dili masatanang higayon nga, magkatanaw ko. Kung ano siya gigamitan sa computer o sa cellphone baka niya.
0: Ay, ima naman kung ging na nana dong. Pero ay ko na agad dong, kay gibantayan ko gina sa Chelsea.
1: Salamat to lang din.
0: Wasa pa yan.

0: sugod ni Daddy James dito trending. Dili man siya masugot nga. Akong paibawon si Atiri kami nga may gawas na siya sa ospital.
1: Ay, tumaan na lang good gunaon sa isulting dati ni mo. Ay, lang si Supaka, day. Daddy ko na ni mo good. Nibawon na siya kung naon sa maayo o sa dili para ni mo.
0: Basin man good kun mo balik si Atiri ka sa ospital. Unya, malain siya. Nga nung was siya paibawa nga may gawas na di ay si Daddy.
1: Ala no. Nga naman nagdili siya may baho sa may labot niya. Nari siya katungod.
0: Mahagod niya siya gato dito.
1: Ay, problema na na niya.
0: Buutan man good si Ate Rica May dito.
1: Oh, unsa? Ay, asan good ko ha ang kabuutan na itong babayhana good? Ah, kaya nakabantay o nakatabang na siya ka diyo, tinadi ni mo, buutan na siya.
0: Buutan bitaw siya dito?
1: Ay, halaga wey. May balero din ang hangin dahil Chelsea. May timog na.
0: Ha? Ano'y may timog?
1: Ay, ang bota ko ipaibot ba o ipasabot. Dili lang ka ganahan niya sa una, Gwad. Ganahan kita kaniya karon. Sure na yung ka? Ha? Dahil Chelsea?

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
4: Oy daw, oy, ala atituran no. Dapig dahil si Dechil siya itong babayhan na.
5: Mabit tao dahil guriyo. Marag, maunagin na. Ate, ate. Ate na ko nagitawag ni Daddy, ni Kwan God, ni Dechil sigur niya ito ni May Ine.
4: Mabit tao. Unya, ate. Sa oran na lang yung plano, may mong kabiti yung James.
5: Ah, asawa ka niyang igata ka, oy. Sa paon din noon, kag Kwan, kanang 5,000 kasagpa. Ah, mapangag ka, pangag ka.
6: Oh, grabe siyang timuti, oy. 5,000 kasagpa, kadaghan na, oy.
5: Oh, daghan. Pala may gusto ni mo, 20,000.
6: Oy, taon sab ka ti, oy.
5: Takalangal nga lang pa ni Buda. Dunggan ta de Chelsea, pakauaw ka lang.
4: Oh, hala. Ay, tuod no. Hala, hala. Churite.
5: Badya, tingsi ka lang. Churitis, kunot ni mo. Usbanya ha? Usbanya giyod!

0: baliktas sa ilang Lola Plissing, Dad? Hindi man ko ganahan niyo.
1: Ha? Anga?
0: Bito, Dad. Di chit ko ganahan ni Lola.
1: Masado pa. Dili-dili ko ni mo ubanan nga to sa ila. Aron nga makapangutan na tag may kontak na ba sila si ano ni mami ni mo Milani? Ang ako mong good, yabasin ko tabangan ko ni mo ba sa paghangyo? Musulti sila dito. Kaya natula mag ko nga imposible nga wa sila'y kontak ni mami ni mo Milani dito.
0: Opanan talang ka, Dad. Pero, di lang ko manaog sa auto.
1: Yan naman.
0: Kay dili lagi ko ganahan ni Lula.
1: Ay.
0: Anak lang ko sa sakyanan, Dad, ha? Di lang ko magawas. Anak lang ko suod sa sakyanan.
2: Ganong ari ka man magsamok na ko, James? Wami kalibutan nga nung dili ninyo makontak ni Chelsea si Melanie. Wa man pud mi kontak niya, nga iya man takong inahan.
1: Wa ka kunin mo baka kilang maplising?
2: Sosa? O sige baka kan? Nabuang ka?
1: Ma.
2: Unsa man kuno ako makuhag baka kanta ka? Ha? Kung dili ni mo makontak, wa kay kontak ni Melanie dito sa gawas, imo na ka ng problema. Dili na amo. Kay imo man ang siyang asawa. O kung unsa may rason nga nung dili ni mo siya makontak, kadi nga ligi unsan mo pagtratar ang akong anak dito sa inyo, ha? Kung may kahiubos ba siya ni mo, o nanluod, aw pago na na ni mo, James. Kay ikaw rasap tingali hinungdan nga nung giingon ka anak sa akong anak.
1: Maplising.

0: Onto de sultini lula dad. Uy, kuat may muting.
1: Sa sinultihan ni Mama Plising, wala kayong nagpakaroon ay nalang siya nga o masayod ko lang saan pagkontak si Milani.
0: Tati? Wala kay tingog-tingog, dad.
1: Kitong ako.
0: Masa sultin ni Lola Plising ba?
1: Giyahi ko si may nakumpuhaton. Tabangi o giyahi ko Ginoo.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
3: This Time Check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This Time Check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Mac reunion now with the one and only Ladies' Choice Mayo.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Mayong hapon ako sa Radyo Manda, Jesse Paul sa JQ Piano. Sa itong newsbreaker ka po na live, andalit sa Rosary sa may vehicle accident. Doon, ito po sa may intersection na pahin sa may Hongkera Street o Pedro Rosario. Labo din yung Usaka, doon ka mga sika nga nag bangga din na pita. No? Usaka Hilux na private vehicle o kining Usaka Revo nga sakay ang tulog ka basakop sa Bureau of Fire Protection na pinanini aga fire investigator na palong nga responde sa sunog ito sa may barangay Apas na kabangga o ilang nabanggaan kining Hilux nga sakay ang magkaayong Cayetano. No? Ato nyo sa taong guys, so, isang report na dawat ka usan ka barangay konsyal sa Cogun Ramos kining sakay sa Hilux nga nalimbuan karong gabagaw rasa din sa may intersection sa may Hongkera Street o Pedro Rosario. Doon ni habig ni, doon ni sa may sa Carlos Min, kining natabong nga panagbangga sa duha ka mga sakyanan. Sa itong naibawan, base sa mga saksi din, kining Revo, sakay sa tulog ka mga sakop sa Bureau of Fire Protection, sakay o saning sakay ang usan sa mga fire investigator, padung sa natabong sunog ito sa Barangay Apas sa Central Caman. Gani atong ginespon niya ganina sa mga sunog. O niya pag-abot na rin sa may intersection ng bahin na sagutan ninyi ang Usaka Hilux nga nagsubay sa ikan sa Ramos o nagsubay sa Hongkera panuong sa Kulon. O niya pag-abot na rin sa intersection na banggaan niya sa Kusuga Padagan sa Ribo nga sakay sa tulog ka mga sakop sa Bureau for Operation. Ang sakay sa Hilux, ato nakita ang Usaka ID sa Usaka babae nga Maria Elena Cayetano, no, ang driver's license o niya. Doon ako na interview na umagan ni kaya kung gikuha niya kasi sa kaya ng Hilux kaya siya mag-interview sa traffic investigator. Mga ugangan, yang father-in-law, ang iyang mother-in-law ang sa kaya ng maong Hilux na nalimbuan, no, na hayang dari sa may Hongkera habit magahigala. So, pagkaroon, panayon ang investigasyon sa Cebu City Traffic Investigator, no, sa maong hitabo dari sa diskutat niya lugar. So, ang Revo, ang sakay, apela na ang far investigator, mga minor injury ra, no, ang ilang naangkon. Ang kaning sakay sa Hilux, magkayon, parati may double sika, kay base sa itong naibawa rin, magkayon niya, parang kagawad, pareconcile sa Cogun Ramos ang bana ni ini, no, sa huwag kay magkayon eh, atong interview ang umagad, yung mother-in-law, father-in-law sa kaning Hilux, ang gidaan na karon. So sa mga pribadong ospital din sa Dakuwa Subo kay naangol kay grabe no nalibuan gyud nahayang gyud ang Hilux nga nabanggaan sa Revo nga sakay ang tulog ka mga sakop sa Bureau Fire Protection. Para tong news break karon gapuna atong gato sa DTX sa 500. Pwede mo mabatanon ang nanaidad mag DTX sa 500 ka. Ang DTX sa 500 nga superior. Adios lang sa mga ipotigit sa masinyo lapin mas kayo sa olos, batok sa naramis ka free recalls, o gibrabi sa evolusyon, diomeris mabisyo sa mas pagilong sa alkohol, o ang pagpanabako. DTX 500, kampiyon na presyon na ay 1.3 million wara kredit sa distance, sa bitibig niyong pangontra sa mga free radicals sa oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit po mataon, internal organ na yun, ang DTX 500, disadvanced liberals, fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, gas of formation of PCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang DTX 500 ang sekreto! Supagagwapo!
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
6: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: atagi ninyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Direktor, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Galit na ito sa RMN Drama. Sa buhay ko, ikaw
1: ang ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Matagsap sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
3: Masaylo ako, Sir Hans.
2: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
4: Ay, isa! Kinahala mo para yukas sa umaguhang!
3: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
4: Wapis saan, Kuya Hans!
3: Gipatay ko yung pakasamunod! Busa! Angay kong silutan!
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
6: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: I love you, mahal.
6: I love you, mahal.
3: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw!
2: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Aisa!
3: Ay! Sir Hans!
4: At ang ginising kagawasan si Aisa, Kuya Hans! Kung hindi ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
2: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Kilig ko ikaw madawat nga isuon!
4: Aisa!
1: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musaop ang adlaw armusidla kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
7: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, gina said marketing.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
11: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
10: DTX 500, mabali sa mga butika.
12: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: Ang galing! Pang matagalan!
14: Parang tayo lang, han.
15: Everest Appliances.
13: Babe, ano ever best decision mo in life?
14: Siyempre, building a home with you.
15: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center ground floor, Capitol Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capitol Side, Cebu City. Aron ma-validate pa ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle drop box. Kada semana duna kay chance nga makadaog og 2000 pesos cash o 5000 pesos cash. Og sa grand draw pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
4: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
5: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi e pagkapuntag nakatindog nako.
5: Wow.
6: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
5: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Agwanta pa.
4: This newscast is brought to you by Walang Lusot ang Colds. Hulihin agad with News App for Kids.
7: Seth Living Testimonies.
8: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
9: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
8: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
9: Tangan siya Seth Liniment o wala yun siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
7: Living Testimonies.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
10: Max Alaga. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
13: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
14: Ako si former governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
1: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Lula, sultihit ko kung kinsa si Rebecca, ang pintor.
16: Ayaw na lagi kong hisgotin ni Anangana!
15: Pero Lula,
16: kawatan ka ng babayana. Busa, di kasilagan ko ka ng Rebecca!
17: Ang kolektor.
15: Hello? Oh, ako ni.
17: Hain ang original sa imong painting ako na.
15: Oh. Ha?
17: Bungol ka ba? Hain ang
15: kining pinintal na kuna nga may kipapas nga bata pa. Unsa man sa kay puti pasabot ini? Nganong kipapas man siya? Pero kipilin ang usa niya kalapalapas sa painting. Rebecca, kinsa ka mang gyud?
12: Ang kolektor. Laing sugilanon nga puno sa tanghaga, inyong mabati sa dili madugay, diri lang sa RMN. Sa panulat ni Generica Vidal, sa direksyon ni Priscilla Racanas. Ang kolektor at tangi.
4: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
18: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
19: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
18: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
19: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
18: Heavy-duty linis bawat pahit.
20: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
21: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
22: Charm FabCon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
23: Charm FabCon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
22: Pangong kumakablog sa Charm!
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
21: ACS!
4: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
24: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya.

0: O karon mga higala, niya ang sumpay ni nakinapustang sugilanon. Matagsaw sa adlaw.
1: Mayroong iba na naandyan sa puso mo. Mahal na mahal.
2: Lo, unsa na'y...
3: Kumusta ka na, Ket?
2: Ayusa?
3: Salamat ka. Salamat ka, buhi ka, Ket.
2: Ayusa. Salamat sa Pinoo nga. Nakalabang ka sa krisis.
3: Ket. Best friend.
2: Ayaw kong bahilong dumi nga. Best friend ta. Kinahipaw kagyod. Nga labaw sa best friend ang akong ibati para nimo.
3: Kinahalabay nung duman ato kanunay nga tong kaugalingon, Kent. Charon ka dilik na makasa. Bisa mag-unsa pa ta, Kent. Dili na to mapapasa ka matuoran nga minyo ka. Legal kang bana ni Claire.
2: Nahibaw ko. Pero sa iyang gibuhat, gihatagan na dyan ko niya o ligong basihan nga makigbuwag ko niya. Wa na siya sa maayo niyang pangunahuna, ayasa.

0: Ayasa, paabot ang maapsay ang akong kinabuhi. Please.
1: Okay, Anta. Magpaabot ko.
0: Salamat.
1: Huwag manginaot ko nga na magkasabot na mo si Hans. Ayaw pagsukol niya. Kaimo siyang magkuwang. Dili lalimang yung nagian, Kent. Ikaw, puno ka sa pagmahal sa mga tao nga naglipot ni mo. Pero si Hans, gilibutan sa mga tao nga wala yung gimahal. Gawa silang kaugalingon lang. Gikan siyang amahan. Ngadto siyang inahan.
0: Ayasa.
1: Wa ko'y laing pangayuoy ni mo. Gawa sa pagsabot sa imong magkuwang.
0: Ako na lang dawat. Ngalahi ang among sitwasyon. Nahibaw ko nga ako nga manghud ang angin mo sabot sa akong magkuwang. Ug imo lang nakita.
1: Oh. Ako nang nakita. Pero, gusto ko na punaan pa ni mo.
0: Mahal ka ni Kuya Hans. Sukat pa sa una. Nagihatag na ko niya ang tanan niyang gusto. Sa pamasin. Nga iya kong mahalon. Pero ini kapuntag, akong ikondisyon na ang akong kagalingon o ang akong udahuna. Nga si Kuya Hans ang himuon akong priority. Pero, matagsawp sa adlaw, pulos pagpasakit ang iyang ipapati na ako. Pero, sadyang miabot ka sa akong kinabuhi. Nausab tanan. Pasailuon ang kusit Ginoo. Pero karong higayon na, dili ko na ihatag ang gusto ni Kuya Hans na mao ikaw.
1: Kent!

0: lang mudu-aw sa imong manghod sa hospital. Makigsulti niya. Hans, mahimo bang humuko nimo ang imong kasing-kasing alang sa imong manghod?
1: Ikaw na'y bahala nila, no?
0: Ay, unsay.
1: Ati mo na si Kent.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.

0: naing sugilanon nga puno sa tanghaga. Inyong mabati sa dili madugay, diri lang sa RMN. Sa panulat ni Generic Cavidad, sa direksyon ni Priscilla Racanas, ang Kolektor at Tangi.
1: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Pila pilang win, San Miguel pilang win.
3: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
4: Red Horse Beer. Lamian, suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Let's go. Go with the flow.
9: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
8: go with the flow.
9: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
8: Charmy!
10: Charmy, let's go with the flow.
11: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
12: Drink responsibly.
11: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
12: Drink responsibly.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift!
13: OT!
14: Breadwinner!
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
14: Drink responsibly.
13: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
15: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
16: May tapang na hindi sumusuko.
17: May angking diskarte para magtagumpay.
18: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
19: Yan ang bangis ng layon.
20: Gerald Anderson, EZ Mill,
21: Mark Mugan,
22: Emil, and Vince of DBDK.
23: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
24: Kahit ang kwento mo, ang bangis mo.
25: Drink responsibly.
26: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: Ingat anak kah ketiga ugasing-kasing?
1: Dili pa kuriti lo.
0: Dili pa ridi sa unsa. Gusto ka ba yun di ay ngamawa sa imong kinabuhi, si Kent?
1: Wag ko gusulti nga sama ka na lo.
0: Ay, Dong Hans, ay pangayog tabang sa Ginoo dong. Ay siya ray makapahumog anang imong kasing-kasing.
1: Sige na lo, balik na sa hospital. At iman na si Kent o si Aisa. Ayaw sila upasagdi. Imuna sab sila mga apo.
0: Hans, ay unsa magi plano nimo? Hans. Dong. Ginoo ko. Ikaw na ipahala ining Hans.

0: Pasaylo ako. Pasaylo ako sa kung nahimo ni Kent o yung ni Ayasa. Nadahalan ko sa kong kasuko.
1: Anak ka sa Krishon, angin magpuyo.
0: Hans!
1: Kung suti hon mangana ikang makagawas pa ka din eh. Palayo sa kong pamilya, Clea. Kay oras nga mo paduol ka, ako na muputol sa imong sungay.
0: Hans!

0: animal. Ah, kasakit sa unang. Uy.
1: Eh. Oh. Tawag tayo sa wigaanan. Mabibisita ka.
0: Ha? Bisita? Sige, at natingali niya. Hans?
2: Kumusta ka rin eh?

0: Chica, una teta.
1: Ay. Hain man si Kuya Hans, lo. Wa na kyo siya mapakita na ako din sa hospital.
0: Ay. Ay, pasyag lang talang una ang imong magawa nung keta. Pero, angay kang malipay. Nga iagad kong gisutihan nga ati manun ka.
1: Oh, ha?
0: Ang imong kaayuhan lang. Mao'y angay di mong unahon o hunahon-hunahon. Uy, ayos ha.
2: Kent, o na akong makagawas ni Ma.
0: Ay, sige. Pag-sulti lang una mong duha.
2: Kent.
1: Pag-amping sa iyong paggawas, ayas ha.
2: Pag-ayo-ayos, Ed.
1: Ayos, ha? Unsa may imong plano?
2: Wa pa ko'y plano, Kent. Pero, nagsabot mi si Mama nga mamauli sa amo.
1: Unsa? Pero, unsa una man lang ang imong atraso sa tiguang nga gustong mga asawa ni mo?
2: Bayran ko ang utang ni Mama. Aron dili na may magapos siyang bahad.
1: Ay. Ako'y mabayad.
2: Ayaw. Ayaw ra. Nakatigom-tigom man ko. Magamit na nila ako para makabarugmi si Mama.
1: Ayos.
2: Kent, paminaw. Mas makaayo na to. Nga bugin hawa o nas kakupot.
1: Ha?
2: Lain-lain tag problema ang gili kayan. Pero, ako na huna-huna. Nga ko ng problema, dili ni mo ito bangon o sulbaron. Buk doon gud ka permiin eh. O dili ka makabaton o kalinaw. Seryoso na ko manulti ha.
1: Asa man gud mong upuyo?
2: Dili makaayo ni mo nga mahibaw ka.
1: Ha?
2: Kent. Magbuwag-buwag lang una ta.
1: Ayos.
2: Sa ako nang giingon. Ato bangon na to ang tagsa-tagsa na to ka problema. O kung itugot man sa Ginoo nga magkita ta pagbalik. Basin kita gid ang kitakda sa kapalaran nga magkadayon.
1: Ayaw pagminyo sa lain ha.
2: Unso?
1: Paabot ako.
2: Sige. Paabot hindi ka sa suod sa napu katuig. Kung diligan ko ni mo makitaan, magbinyo na ko habis ang tiguwang.
1: Wapay na po katuig. Magkita na tapabalik. Mga tulog katuig.
2: Sige. Tulo ka tuig. O kung mulapas gani, magbinyo na ko sa lain, ha?
1: Deal.

Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita kog food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing. It's a belly-

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Lula Sultihi ko, kung kinsa si Rebecca, ang pintor.
2: Ayaw na lagi kong hisgotin ni Anangana!
1: Pero Lula,
2: kawatan ka ng babayana. Busa, gikasilagan ko ka ng Rebecca!
3: Ang kolektor.
1: Hello?
4: Ikaw si Marian?
1: Oh, ako ni.
4: Hain ang original sa imong painting ako na.
1: Oh. Ha?
4: Bungol ka ba? Hain ang original sa painting ako na.
1: Kining pinintal na kuna nga may kipapas nga bata. Unsa man sa kay buti pasabot ini? Manong kipapas man siya. Pero kipilin ang usa niya kalapalapas sa painting. Rebecca, kinsa ka mang gyud?
3: Ang kolektor. Laing sugilanon nga puno sa tanghaga, inyong mabati sa dili madugay, diri lang sa RMN. Sa panulat ni Generica Vidal, sa direksyon ni Priscilla Racanas, ang kolektor at tangi.

0: Mga higala, at tangi ang katapusang sumpay ning atong sigilanon. Matagsaw sa adlaw. Kinimang sigilanon gisuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Soson. Recording editor, Ariel Bancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakorta. Hangtod sa sunod nga higayon, kini si kasamang Randy Padayaw Soson magaingon. Ang Ginoo magauban ka nato sa kanunay.
1: Basta't nandito ka sa aki sapat na.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: Bayutrong Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
3: Bayutrong Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
3: Bayutrong Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
3: Bayutrong Herbal Capsule.
5: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
5: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Bayotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Bayotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Bayotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: Oh! Akong bugas-bugas,
9: akong katul-katul,
8: na ikaw butangan.
10: Bugas-bugas, o katul-katul,
11: i-DTX 500 na.
10: DTX 500.
11: Aduna kini antimicrobial properties
10: nga makatabang sa pagkuha
11: o pag-ayo sa bugas-bugas
10: o katul-katul.
11: DTX 500.
10: Mapalit sa pinakatul nga butika sa inyong lugar.
11: DTX 500.
12: Sa Janice, okay pa yung mga akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
11: DTX 500.
10: Pumali sa mga butika.
13: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na ka tindog. Smile kaayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba ako mabantayan sa akong mga customers? Mayugani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, ag niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
14: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan, atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
17: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
19: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
20: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RNN.
21: Oras sa DYHP alas 5:10 sa kahaponon.
9: headlines.
21: Uluhan sa ato mga balita, konseho sa syudad sa Sugbo ni Gahino Gapi, 9 milyones pesos alang sa dengue prevention and control program sa Dakbayan. Kagamhanan ni Lagda o kasabutan tali sa Public-Private Partnership Center aron masiguro ang pagpatuman sa mga proyekto o development sa probinsya sa Sugbo o sa Central Visayas. Kaya doon ka mga sakyanan nagkaigo. Adi asabay Dan Pidol Rosario pick up at nga vehicle na hayang. Mga sakay din na angol, gingong gika, bangga ni ini ang usa ka sakyanan nga giluwanan o mga sakop sa kabumbiruhan nga paingon nga mo respondig alarma. Duha ka notadong tulisan na nulis o 21 anyos nga babaeng tinunan sa usa ka universidad sa syudad sa Sugbo. Kagahapon is kadlaon sa Asonson Street, Barangay Sambag 2, daling na dakpan ang sospitsado. Magkata mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Campos. Matod sa atong mga balita, news updates. Ano ka noong Miyerkules, September 9, 2026, atong basahon, ha? Karong taon na ito ang mga swerteng mananaog, palarang mananaog. Kaduhang ang weekly draw sa Bayo Jessic Bitbit sa swerte raffle promo. Upat na sab ang nakaangkon og tag 2,000 pesos. Samtang usa ang winner sa 5,000 pesos o mga gift pack o tote bag gikan sa Bayo Jessic. Bayo Jessic Bitbit sa swerte raffle promo 2026. Padayon lang mo sa inyohang pagpalit sa Bayo Jessic. Buying teka tableta sa Bayo Jessic sa inyong pagpalit ni Ana. Usa ka resibo. Dinala makatatak yun ang 20 ka mga tablets sa BioJessic. Adiri ang inyohang mga resibo para ito ang pailisan. Mailisan og mga raffle stamps para sa ito ang ikatulo na nga weekly draw sunod simana, sunod Miyerkules pohon sa BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Karon sa detalye na sa atong mga balita, ang konseho sa syudad sa Sugbo ni Gahino Gapin sa 9 milyones pesos alang sa dengue prevention and control program sa Dakbayan. Kasama mo sa balita Radio Man, Eli Bululo.
20: DYHP RMN Report.
22: Kining maong balita, hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 ni Gahina. Ang konseho siya na Sugbo kapin sa 9 milyones pesos alang sa dengue prevention and control program sa Dakbayan. Kanina ko sa marami saka sa mga kasus dengue sudah dining tuwiga. Sukat sa buwan sa Enero hangtod dito may aging buwan. Ang Dakbayan doon na idulan sa 1,000 ka dengue cases o labing minus 17 na ang nakalasting ini. At si Council Pinagi ni Konsehal Dave Tumulak, ni Gahina sa nisbutang kantidad aron ipalit o dugang supply sa medisina, equipment o guban pa. Kaya alas pagpalikon sa dengue prevention and control efforts sa kagamhanan sa Dakbayan.
23: To strengthen the city's dengue prevention and control efforts and ensure the effective and sustained implementation of vector control activities throughout the city of Cebu.
22: Si Konsehal Dave Tumulak na sayo niya nasutang atidad nga gigahin sa konseho, wahaon gikan sa pag-corfund sa syudad.
24: Mga kasama, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Duna kini ginseng ang kasagana sa antioxidants, napapatudlan sa pagtuon nga duna kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control o guban pa. Maka-increase up kini sa energy level maungdi na kamagluya gawa sa ginseng. Doon sa kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1 vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tata.
20: Radyo Mo Nationwide.
21: At oras sila 5:15 na sa kahaponon, samtang karong hapon, di asa may Pedro Rosario mga kasama, na nahitabo nga vehicular accident. Nagkabangga gyud ni, nagkaabot gyud. Bisan pa man sa Kabingo karos kadala na di kay ngon ana ka traffic kasama ni store kay holiday man, special non working holiday sa Cebu. Apan na gyapoy nahitabo nga pa nagbangga. Natoy i-play nga video karon. Urti man nga nakapasirit og dagan. Pareho sa duha ka mga sakyanan. Apan atong sutaon sad sa report karong taon-taon ha, ni kasama Joseph Osquijano nga niresponde sa mga alarma. Ato ni tanawon una kasama ang nimuwerte ni nga video nga Pasa di kasi mong pulaw roko. Kani, money ang kore ni intersection di sa may pedil Rosario. O Gongkera Street man siguro ni, okay? Oh, so more adventure man ni kasi mga ni store, no? Nga, Mitsubishi Adventure nga vehicle. O nga, naman to siya ay kuan. Anang murag wang-wang. Murag nakasirin pa man. Pero nagtingog baka ha. Kalihang kalitsad nga ni Banggang. Usaka may pagka-gray nga pick-up truck. O gumikan sa impact. Nahayang yun, no? Natuwad yun. Ang maong pick-up truck. At kung sa taon sa report ni kasaman Joseph Fosquehano karon, kumusta man ang mga sakay sa maong mga vehicle? Pwede manin magdali. Di man takaayo. Inunala ka busy karon ang kadalanan. Kasaman JQ. Apan, nagusbat sad, no? Ang dong bahin aning Mitsubishi Adventure. Inya na hayang yun. Kining pick-up truck niya naman di ay mga enforcers. Niya naman sa ni kuan diha. Signal traffic light. O, money o. Ato nga ipakita karon, no? Pagka panagbangga sa duha ka mga vehicle di sa may pilil Rosario. Unsa kahit latest karon labi na sa mga sakay. O unsa man to kinsa may naay go signal. Aning bahina kasi man Joseph Fosquehano. Ang kanibang intersection sa pilil Rosario o kining paingon sa norte nga bahin o kani ba kang gigikanan sa pick-up na color gray. Katuloy niya karon kasama niya Joseph Fosquehano nga nagsunod. Dining mo ang alarma kasama ni JQ sa may latest diha sa may Pedro Rosario Street. Dining vehicular accident kasama ni JQ.
0: CYHP Tatak RMN Report.
1: Yes, salamat ka sa magradyo ba na Aida. Formal ang gipagi ang mga motorista din sa may intersection gabahin sa Pedro Rosario Gongkera. Uman nga nagkabangga, kiniga duha ka baga sa kanan. Ang nakabangga ka sa magradyo ba na Aida, ang sa kanan sa Bureau of Fire Protection din sa kayang duty fire investigator, tulo ang sakay aning Revo Tamaro FX ni kasama ng
21: Aida. Revo di ay.
1: Revo ni ilang isakyan. Padoong sila respond din sa sunog din sa may barangay apa sa tungunang nakubirang ganina. Dala sa sunog sa Central Gaman. O niya, pagabot din sa may 36 nga bahay, kining Hilux, ang sakay ni ini, kani barangay kagawad sa Kugon Ramos, ang babae, si Maria Elena Cayetano, o iyang banang si Rinaldo Cayetano. Mao isa kay ani kasama ng Radyo Manila. Nagsubay sila sa may gikan sa Kugon Ramos, nagsubay sila sa Hongkera Extension o nabuta rin sila sa may intersection nga bayan niya. Kining Revo nagisakyan sa tulo ka mga sakop sa Bureau of Fire Protection gikan na sa Cebu City Fire Office, nagsubay sa Pedro Rosario. Kanya pagabot niya sa naskutan nga intersection, gingong wa ni makabantay ang Hilux nga nagsirini ang isakyan sa tulog ka mga BFP, matunga na banggagit ka sa mag-graduate. Kusog ang dagan no, sa Revo, nga ba doon nga mo-respond yung sunog sa barangay Apas.
21: Pero siya mo'y nasa green light, no? Natong na naning green light nga mo padagan unta. Pero wa siya makakita nga na'y nagpadulong o nagsirin nga Revo.
1: Yes, kasama ng Radyo Manaida, nakusog ang dagan sa Revo. Okay, pa daw mag-respond sa sunog kasama ng Radyo Manaida. Mato nga nabanggaan ng Hilux kusog sa dagan, kusog sa impact, lalimutan pa nun, hayang ginintang Hilux. Nakulak ko man ito, akong kinakita ganyan.
21: Atong ipakita ron ang video.
1: Oo niya, nako ang Hilux kusog sa tukodog, tungkol sa kusog sa dagan, o sa impact, mao ni nga nabanggaan man gin sa Revo ang Hilux. Mato nga nalibuat kasama ng Radyo Manaida.
21: Sir, kumusta man ang sakay sa Hilux kasama ng JQ?
1: Gidaan na ron sa Tsungwa o sa mga private hospital kato magdayon nga kay Tano kasama ng Radyo Manaida kay naangol mangin ang duha. Unya, ang kuan, ang minor injury ra ang mga sakop sa Bureau of Fire Protection ng sakay tulog ka buka sa baga Radyo Manaida.
21: Nahayang mangin niya, natuwad ba gini kasama ng JQ kaning sa Hilux?
1: Oh, nalibuwad yun. Nalibuwad yun, no? Nahayag yun ang Hilux sa Samagara.
21: So, ang pareho yun sa ang driver o ang pasero nga gida sa hospital. So, namay mga nakakita nga mga bystander o niya. Sa akong nakakita ka ganina na ba to'y traffic enforcer kasama ng JQ nga nagbarog?
1: Namay traffic enforcer kay mo burnout mo na taon-taon. Butang na nag-traffic enforcer ron mo pa sa traffic light, no? O niya, kaya na may rotation burnout pa mga uban nga mga traffic light mapaong Parang doon ay trasistiyo niya ang higayon ang magbarog-barog ng kabuhok.
21: Oho, so usa ba nakahatag og statement ang driver ba ka sa Hilux o padala sa ospital so, nga wag yun siya makadungog sa sirin?
1: So far, wala pa man, no? Kaya ginaligida sa Tsungwa kasama ng Radyo Naida ang magkayo ng sakay sa Hilux.
21: Oho, how about sa habig sa kabumbirohan kasama ng JQ o katong mga bombero, mga investigador, wala rin po dahil sila ni Minor Gamay?
1: Yeah, wala pa sila mga pag-statement kasama ng Radyo Naida. Hanggang Cebu City Traffic Investigator na Police kasama ng Radyo Naida kay panay pa silang sukit-sukit, no? O kung mga informasyon labot sa maong vehicular accident.
21: Oho. So,
1: pero,
21: sa...
1: Tulog ka mga PAP, pag-alatong statement, pero minor naman ito ako nakita ka sa mga Radyo Naida. Minor injury na ilang na angkol sa tulog ka mga sakay sa ribo. Naka na bawaan nga, gikan sila sa Pinosaryo, nagsubay nila sa Pinosaryo, gikan sa Cebu City Fire, niya padong sila sa APAS, subay sila sa Pinosaryo. Kay diha sa subay, padong dito sa Manyo Emustron, mo liftor sila dito sa Manyo Emustron.
21: Pero sa man ito ato mga igayon na sa diyan, nirespond din ni siya, na gideclare na ba itong control ang maong sunog?
1: Wala pa ma-declare ka sa mga Radyo Naida.
21: Mm-hmm.
1: Okay, padong pa man ang yang bisikitor may sakay di ayato, no?
21: Uh-huh.
1: Sa masakay sa Rigo nga sa Bureau of Prison sa Kanan.
21: Mawalagi na, no? Kuad lang po, no? Reminder sa atong mga drivers kasama ng JQ ba nga, kung galing, mindful kita. Dias kadalanan. Alerto kita sa kadalanan. Labi na kay igunali na naay mga emergencies. Magpaminaw sad ta. Kasman GQ kay parehan ni nga.
1: Sa mga Radyo Naida, kung sugri yung wangwang ani yang sirin.
21: Kung
1: sugri yang sirin ani. Murag sig fire truck sad. I don't know nga man makabantay ang magkaayon. Nagsirin niya.
21: So kinahanglan gyud ni makuha og statement either nag-istorya ba, wa ka bantay, o baka kusog ang music, or ngano baka ha, o niya, mauna, wasan maglingi-lingi siguro, considering nga naa sa intersection, iya lang siguro gilat-gitan, awan niya, ang green light lang ka siguro, mauna ni Paturato isang dagan.
1: Simbili ka sa mag-radioida, na piyapigid ang dong sa Rivo, o niya, ang puan, ang Hilux, iyang servero na tang-tang, o berskilid nga bahay nga na igo sa Rivo, moto kusog sa tungo sa kusog sa impact na libuwa gitaw na hayang ang sakay gyud sa tumakita gani na kung atong kanon na grabe ka angol gyud no kay nakuang gyud na libuan man gyud
21: oh yung
1: mga 60 kapital bang edad sa duha no
21: uy pastilan
1: oh nya mato nga gidala na pagdawa na dagang istorya gidala pagdawa sa Tsungwa Hospital kasama mga Radyo Naida
21: oh unya ang damage aning Hilux sa man JQ no appeal ang kaning iyang dog ang atop kay na hayang magid natuwad magid ni
1: no malimbuwag yun, hayang yun. Di na masusi kanina, no? Hinoon, kuha mo ito doon na insurance, mga ilabuhato na lang. Yun niya, sa Tonibawan, ex-barangay konsyente ng asawa.
21: Oh, so,
1: sa Hilux, sa Tunggur Ramos.
21: Based sa footage din ang atong ipakita sa ito ang Facebook Live program sa karon sa nag-monitor sa itong digital, diagyo din sa mga intersection dyan sa my University of San Carlos, Manino.
1: San Carlos, Maine.
21: Oh, San Carlos, Maine.
1: Okay, Rafael, sorry, intersection yun na kasama.
21: Intersection yun.
1: Oh, diagyo na pita nagkabangga ning duha. Yeah, mawto nga, nanotan eh, grabbing traffic, no? Karon, wala, normal na. Nabalik na, butangan ng mga city, ang city nga nagpasan, butangan ng mga ko sa disaster team, no? O mga ginabas nga sa kahoy, aranway, madiskrasya. Kaya dango grabe ng city, no? May nagpasan din sa Pungkira, Habig, no? Kung panugas ko nun, katumang motorista ron, hinihin lang sa muna, basa ko pa mauga, yung musubay niya, hinihin lang sa muna, kaya napay nagpasan ka mga city, kasama ng Radyo Naida.
21: So far unta sa ato nakita diri sa footage, di man kayo inanakadagan ang sakinan ka ganina, oh, nya nag-stop ang kading diha gyud tungod sa San Carlos, ya dihang naghaguros sa pagpadagan nga nagsirin ang kaning Mitsubishi nga vehicle.
1: Di ba kumar unta li di man unta man ang morning risk gyud sa hawon ang daan kasama ng Radyo Naida sa kurating dagan.
21: Oo pa, kuan lang.
1: Oh, masarara pa gani nga ko ang dagang sa ng traffic kay kapahinahinig dagan.
21: Mauna.
1: Ano ba sa kuan holiday or way trabaho, way klase, Domingo ana og kadlawon dako, mao nay risk gyud no. Maginahinig kita na sa mga Radyo Naida.
21: Mao gyud no. So mo na ang mga motorista, kasto mga magmaneho, na always good nga defense da defense driving yun. So Toyota Revo di ay na tamaraw. Kasaman JK, tamaraw, no? Oo, oh, so ito na i-correct. Oo, oh, Revo, Toyota di ay na.
1: Aha. Dito ka sa mga radyo na Aida. Danay si Rin yun. Wang-wang-wang gya po nakabantay ko ng sakyanana. Mga sakyan sa mga investigator. Padawang ito sa fire scene. Bama ka na naka-investigator man. Padawang sa fire scene. Dari sa apas na katungunang sunog. Duwamin ka sunog ronay tabo. Dari sa may karunong bago na paong na dari sa may kalunasan. Nga ka dari sa may sunog gabayan sa Central Command. No, sa barangay apas. Ang morning grismundihan sa Labanga. Kini sa barangay apas. No, onya mato nga dari sila subay sa Pedro Rosario. Padawang dari sa may barangay apas. Subay sila posibili sa may New Amos Road. Inyong mulit po dali sila sa may kuwan, iskina, General Magsulawin sa Manggo. So, panong dali sa may Gurordo, Glaus, dito sa Sapas. Mga dali lang ruta ka sa mga Radyo Manada. Pero so far, nakabangga, kasugat mo sila, disgrasya. Mato nga, wag yun, no? Disgrasya yun. Ito ko, niya, gamingan mo tang daan na undaron. Pero mo na nga, basta mingan mo daan, mag-amping kita na. Kay, naidagay mo po sa ito yung dagan.
21: Maog yun.
1: Kadaw sa responde ang mga bumbiro sa sunog sa mga Radyo Manada. Ato na yung follow-up ko sa medical bulletin. Atong ako na interview ang umagad, ato ni Atags Pangan na kinsay sa kay Ani, yung father-in-law, yung mother-in-law daw ko noon niya, kani barangay konsyal sa Kugur Ramos ang babae ka sa mga Radyo Manada. Noon so, paano ato na yung follow-up ko sa medical bulletin sa duha, kay naangol yun, itong sakay sa ILOX nga nalibuan, nga nahayang gini sa may Ongkira o sa may intersisyon sa Pedro Rosario ka sa mga Radyo Manada. Ika dari sa kanon, nato sa palapon na yung doka masunog karoon dari sa may kalunasan o dari sa barangay Apas. Ika dari sa kawas, unbord sa patrol ng Radyo Man, Joseph Oscano, DYHP, Atak, RMN.
2: Radyo mo, nationwide.
21: Mga salamat, Radyo Man, Joseph Oscano, sa report. Samta kagamhanan sa Dakbayan. O kagamhanan, milagda ka sa butang tali sa public-private partnership. Aro masiguro ang pagpatuman sa mga proyekto o development sa probinsya sa Sugbo o sa Central Visayas. Kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso.
2: TYHP Tatak RMN Report.
3: Aron paligunon ang infrastructure ug development project sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo, nakigalayon ang Kapitolyo sa Public-Private Partnership kon PPP Center aron nga makaagni og daghang mga private sector investments. Atol sa ikaduhang adlaw sa Economic Forum nga gipahigayon sa Kapitolyo, milagda og kasabutan si Cebu Governor Pamela Baricuatro og PPP Center Deputy Executive Director Eliazar Ricote. Kini aron pormal nga masilyuhan ang operasyon o pagtinabangay aron nga masiguro ang pagdevelop usab sa mga potensyal nga mga PPP projects sa Sugbo. Ubos sa maong agreement, ang PPP Center maghatag kini og technical assistance pinaagi sa pag-identify, pag-evaluate, pag-structure o pag-andam sa mga proyekto alang sa partisipasyon sa private sector. Ang maong kalihukan, gisalmutan kini og gisaksihan sa mga delegado gikan sa China, Japan, Malaysia, South Korea, India, Thailand, Singapore, United States, Canada, Taiwan, Hong Kong ug Ukraine. Sa niining paagi, muabag ang PPP Center sa pag-assess, pagsubay sa struktura, paghatag og technical assistance pinaagi sa pag-approve sa procurement ug implementasyon nga stages sa usa ka proyekto. Kabahin na niini ang pagsiguro nga insakto sab ang pagsusi ug monitoring sa mga ipatuman nga mga plano. Ang partnership sa duha ka grupo gitunguha kini nga magpalambo sab sa mga regional projects nga makatabang sa mga komunidad pag-sustain sa economic development sa Sugbo ingon man sa Central Visayas. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyo Man RV Velocity WHP Tatak RMN.
4: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province at tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape
3: nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini Reishi Mushroom Extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa Tibuok Cebu City, Cebu Province ug Tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
0: Platyo mo nationwide.
21: At oras sa 5:30, Diyos na sa kahaponon. Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sa 5:33 na, duha ka lutadong tulisan nga nanuli sa Osaka Tinun-an sa Osaka University sa siyudad sa Subo. Diya sa may Asuncion Street, Barangay Sambagdos, daling na dakpan sa Biliana Police Station. A cellphone sa biktima nakuha. Pagbalik, mga suspetsado ni Angkon sa krimen. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante.
0: CYHP Tatak RMN Report.
5: Diha ka mga matatag tulisan ang nadagpan at sa ginusag nga follow-up operation sa Biliana Police Station 2 sa Cebu City Police Office. Human manuli sa Osaka babaeng tinunaan sa nursing sa Osaka Universidad alas 2:30 kagahapon sa Kadlaon sa Asuncion Street, Barangay Sambagdos sa Dakpan, Sugbo. Ang mga nadagpan mao sila nga Marlon Claro, 28 anyos, construction worker, ug Alfred Sumilhig, 39 anyos, e-bike driver na taga Balagta Street, Barangay Pahina Central sa Dakpan, Sugbo. Nadagpan sila alas 9:20 kagabi sa Balagta Street, Pahina Central. Human masubay ang mga kuha sa CCTV camera gikan sa dapit ni nagtabo ang pagpanulis paingon kung asa sila nanganaog sa motorsiklo. Matod ni Police Lieutenant Milo Bunhok, Deputy Station Commander sa Abilana Police Station 2, ngaon ang nireklamo sa Abilana Police Station ang biktima nga si alias Joy, 21 anyos, tinunan sa Osaka University sa Sudan sa Sugbo sa kursong nursing nga siya gitulis sa riding and tandem. Matod si biktima nga gikan sa nikaon sa Osaka fast food chain sa dalan Osmeña Boulevard ug sa iyang pagpauli paingon siyang boarding house kanit lang nga naabot ang riding and tandem o gikuha ang iyang cellphone o gadayong sibat. Dali nga responde aga mga sakaw sa Station Intelligence Unit o Station Drug Enforcement Unit sa Abilana Police Station sa dapit apan wala na nila kinimaabti. Aga duha ka mga sospek, milusa dayon ang kapulisan sa ilang investigasyon sa pagpangulo ni Police Major Aris Turmo sobe sa kamanduan ni Police Colonel Ricky Sumalde ang hipi sa kapulisan sa Sudan sa Sugbo. Gipang subay nila ang mga kuha sa CCTV camera hangtod nga naabot sila sa dapit din na nikanaog ang mga sospek sa motor sa dalan Balagta ug nakita usab ang ilang paraguay. Human mailhi ang mga suspect, gipahigayon dayon ang hot pursuit nga miresulta sa ilang pagkasikop.
6: During this among pagpaluwap hot pursuit, di among gibaktak ang mga CCTV footages. Nakuha na mo sila nga dito sila niagi hantod nabot aning Balagta sila dito gyud sila yun. Mismo dito nakuhaan gyud sila og footage nga dito pag kuha nila sa kuan sa ilahang Christmas.
5: Si Police Lieutenant Milo Bunhok, nabawi sa mga pulis ang cellular phone nga gituli sa mga suspect. Ngayon na matod pang giprinda, lagip na ang motorsiklo nga ilang gigamit sa pagpanulis, duha ka jacket o ang helmet. Atol sa pagsusi sa biktima sa detention facility sa police station, positibo niya ning giila nga ang duha mo ay nagtulis kaniya. Why kabutangan sa kahadlong ang gibati ni Joy atol sa hitabo, gani hangtod ning pagkutlo sa balita, nakasinati pa siya og trauma, og dili na siya ganahan mo gawa sa nambalay.
7: Naglakaw ko anak kanang nag-agihon man na dati pa nagalakaw mga ingarong orasa pero wa ko nag-expect ato kay dili man siya normal nga kanang nagliko-liko daan or nagtambay kalitra sila murag ni agi radyo nga nang habwat og cellphone ing ana ba.
5: Ang pamahayag ni Joy giangkon sa duha ka mga suspek ang krimen ug matud ni Claro nga nangita sila matulis nito nga mga tungura aron ipalit nila og shabu.
8: Inong buhi ba
9: unya
8: tuyo ko yung urbanda.
9: Mm-hmm.
8: Ay, gagawin mo sa kumparis.
9: Mm-hmm. Nya.
8: Yeah. Oh, tuyo na ka naman. Makainong. Makagamit man lagi.
9: Ay, nagsabo mo ito?
8: Hindi, baka nangitag pa ang makagamit, diba?
9: Ah, ah, nangitag pa ang makasabo mo?
8: Nya? Oh, tuyo nga. Nag-uhat na mo, sir.
5: Si Marlon Claro, matunitor mo nga sumilhig, nadakpa na sa kaso sa illegal nga druga sa lain nga police station ug bag ula nakagawa sa bilangguan. Awhag sa kapulisan sa mga biktima sa pagpanulis sa maong mga suspitsado nga mahimo sila nga musang atog reklamo alang sa dugang kaso kay lang ipasaka sa korte. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Rajman Albo Samante DYHP. Tata Carmen.
21: At oras sila 5.36, kini nga portion dalit kina to sa DTX 500. Di ba naghamid mag mga sakit karo panahuna? Mag DTX 500 na matag-adlaw. Bila ka ni Charan tinikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Kapag inam sa DTX 500, matag-adlaw, magkatabang na magkapanindot si mong tulog, magkapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, the best choice against diabetes-induced hypertension. At oras sila 5.37, Pag-asa DOST, nagtinguhang magbutang og flood early warning system sa Butuanon River sa Mandawi. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galinea.
20: CYHP RMN Report.
11: Gitinguha karon sa Pag-asa DOST ang pagbutag og flood early warning system sa pipila ka mga lugar sa Lakbay sa Mandawi nga maagian sa Butuanon River. Ang kadaguan sa DOST Pag-asa Visayas nga gipangluhan sa happening nga si Engineer Alki Blatt Jr. Biduo sa bata ni Mandawi City Mayor Jonky Uwano para ipasabot ang maong proyekto nga makatabang pag-warning sa mga residente kun musaka ang tubig sa Butuanon River. Kauban usab sa meeting ang mga representante gikan sa National Disaster Management Institute of Korea nga naghimo sa flood early warning system kauban ng DOST. Ang sistema mohatag og komprehensibo nga data sa gitas-on sa tubig sa Butuanon River gidaghanon sa tubig ulan nga basihan sa paghatag og warning sa mga residente nga duol sa maong sapa. Walay maggasto ang lokal nga kagamhanan sa Lakbay sa Mandawi sa mga inisyatiba tungod kay abagahon kini isip tabang sa NDMIK alang sa Dakbayan. Pito ka mga flood early warning system.

0: Mga itay-dispensa makadalihan, naputo lang ato ang broadcast weekend sa nahitabo na ito ang brownout nga sinati usab dili sa my capital area, sa capital site mga kasama. Ang ato ang gihimo karon ato lang gi-switch to generator aron makapalayon ta sa itong broadcast mo. Commercial on ito makadali samtang ato pang gipiparar ang ato ang technical dire. At ang oras, alas 5:39 na. Mami, makahilumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa oni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful. Full with MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
0: Kung makasinati na og simptoma sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggot, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong pakgangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc na mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas napadali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon, sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mo samot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus Forte with zinc dayon. Penilefron HCL Clorphenamine Maleate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Magnusep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kailangan ko mag-withdraw.
5: Himala, may BPI dito.
4: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
5: Isang Himala!
6: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
7: Doc, pa-check up ko. Mga usa na magkasimanang awa ko kalibang.
8: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayos sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon.
9: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliba, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa oni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang

0: tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ini imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
0: Kung mag-uwan o nyakalit nga muinit, murag walay hunong ang sipon og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatnon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang senyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat abansidaan kaysa sipon o gubo karong panahon, ting-uwan. Gihius ang kaepektibo sa Soul Milks for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
2: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. Mag TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500
3: ako sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo ipatikos akong banao. TTX 500 gito capsules a day, maintain lang nako. Mag regular na akong menstruation. Salamat kayo sa
2: TTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
5: Sao na, diabetiko. Oh, grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
4: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
5: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kigaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom tani ini.
4: Vertigon, balik kadasig matag adlaw.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood og sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intawon hulata nga maigo pud ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus dietary capsule.

0: painom-dom gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Nag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman R.V. Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gyud kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
4: Ako si Radyo Man Benji Tanghian ug alang sa tuang nga makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikay nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini ug kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot niini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
2: Ato oras, alas 5:50 sa kahaponon. Ako nabasa ko na itong winners karon sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo 2026. Second weekly draw. Congratulations sa ato mga winners. Sa tag 2,000 pesos, ito nila ni Zenaida de la Serna. Ipalit siya sa iyang bayo Jessica Eber Care Pharmacy sa Virama. Jessica Sagnanas, Watson's Colon. Dolores Zosa sa 360 Pharmacy, Compostela. Layo po na, o niya, nihulog siyang entry diri sa toang si Bia Anan. Another 2,000 pesos, Jude Monterde, Cebu Evercare Drug, Capital Site, Cebu City. Congratulations sa ato winners sa 5,000 pesos, di ara. Sa 5,000 pesos, makadaog o 5,000 plus tote bag. Gikan sa bayo Jessic. Congratulations sa iyang pharmacy, Rose Pharmacy sa Capitol. Congratulations, Joni Lynn Librando. Joni Lynn Librando, winner sa 5,000 pesos sa atong bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Sunod nga raffle draw na sub sa ika-third weekly draw. Karong Miyerkules na sub, Setyembre 16, ha? Nagagapo na diri inyo ang mga resibo sa pagpalit og bayo Jessic. 20 katabletas ni Ana. Usa ka raffle stock. Pero galing 40 ka bayo Jessic. Duha po na ka stop. Kung 20 ang inyo ha mapalit, usa ka raffle stock. Ang mga pit

0: sa nga qualified ang inyong mga resibo gikan sa August 10 up to September 30. No, pagpalit ana. So, mauni ang atong ang Bayo Jessic Bitbit sa Sweater Raffle Promo. Ato oras, alas 5.51 na ang hassle ng mga patong na fees, no? May patong na mga mag-cash in, kahit paglulod, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na nga mag-cash in sa partner merchants. May bonus kapag kada load with G-Load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Phone Shop and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash G-Load dahil siksik sa bonus. May bonus data pang internet. Longer validity ng load for select G-Load versus regular retail offers. At meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangang problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash in partner merchants. Sulit ang pag-load sa GCash G-Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257582, Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBE-TM or 02721-3-9999. Other networks fees may apply. No more. G-Exchange Inc. is regulated by Banco Central ng Pilipinas. Itong oras, alas 5.53 sa kahapunon. Mga kasama, dali sa itong DYHP Subonganan, ito na pataling hugan ang usa ka inahan. Kunya ito na siren, di ay sa ito ang pagkaghinabi niya karong hapuna nga gibiyaan po siya sa iyahang kapikas. Ang iyahang problema, nakasnatik ni siya og brain og spine injuries. Sa makinahalan siya og neck brace, ilan man treatment, no, pagtambal niya. Kung gumikan sa iyahang spine injury, dili na niya makontrol ang paglihok-lihok, no, sa iyang ulo, o niya sa iyahang liog, gumikan sa iyahang injury. Yan, nagsugod ay nini ato November sa miaging tuig. So, mag one year na. O niya, tungod po sa mga sitwasyon, ito ang giingon nga, posibleng mga hinungdan nga, nibiya kaniya ang iyahang bana, o niya, gibilin kaniya ang iyang tulok ka mga anak. O doon, naghatag o ginag may suporta pero gumikan sad sa iyang treatment gani ang iyang pamaray karon mao nga mapalit niya ang brace, no, para sa iyang liog unya ligod ingon ana gid kaayo nga sobra ka mahal apan gumikan sa kawad-on mga kasama didangop diri sa ato ang sibiyanan. So ato ning hinabion karon sa atong sibiyanan alang sa ato ang pagpakisayod, no, sa iyang sitwasyon. Mayong hagabi og welcome diri sa DYHP. Ang imong pangalan palihog?
1: Ako dai si Annabelia Kamay, mga igtabang ta ninyo.
0: Mm-hmm. Si Annabelia taga Capitol. Asa man inyo sa Capitol?
1: Diyan sa Lower Ponce, ma'am.
0: Ah, sa Lower Ponce. Mm-hmm. O karon ay ka nagpabinaw gyud sa DYHP. Oo. Kumusta man imong mga anak? Unsa man sila mga graduha?
1: Ang kanang kinamugangan na mo grade 8. Mm-hmm. Ang sunod, grade 6.
0: Oh.
1: Ang kinamanghura na mo, grade 2.
0: Grade 2. Mm-hmm. So, nagsigipa nag-eskwela ron sila.
1: Oo. Oh. Balang na ginagmay hatog na yung papa. Ako rin yun ang budget in town. Kay mm-hmm. Sa una, maram akong gisaligaw. Pam ko'y trabaho po.
0: Kaniad doon nakatrabaho ka? So, wapa na imuhang spine injury?
1: Dugay-dugay. Nasa doon siya, ma'am. 2010 pa. Sa Mitsumi. Dugay mm-hmm. na noon.
0: Oo. Oh, oh.
1: Yan, lisod man kayo magtrabaho ng mga bata po, niyo ay mo suporta.
0: Mm. So, kanaroon kalit lang na nahitabo sa imo, ha?
1: Last year, kalit rin yun siya na karon pag check up na ako, yamar man ang sugbukas o kuan, ipa MRI, kaya na daw na ikagaling moment akong liog. So, pagkita sa MRI, naman dahil naipit na ugat. So, kung ka po ang sahinungdan, ani niya, sa lihok ba din ako, or kanang sa kanaging sayop na ito pagkatog, ang saba siya.
0: Oo.
1: Mm. Ito siya ako pag-ingo na naipit na ugat. Muto na yung kung dok, pwede na siya pirahan siya. Dili ma, madara siya kuan, tambal. Muna, daghan ka nag-ikuan na resita, di mo na madara na kung kuan god. Palit. Napilar po yung natagan sa kumparis. Muna, mga ikaw hinabang sa mga tao in town, nuktok ko ninyo na Makapalit yung taong kanya akong resita o kanyang nickbrace na ako. Kaya di mo na akong makontrol ko. Nagi tayo na kanyang kung liag. Mga naanak, ganyan siya.
0: Oo, sa ito pa, sa imang pagpangutana tayo, pila maling neck nga brace.
1: Sa katong nag-inquire ko dito sa Roban, ma'am. Roban, ba niya siya? Libo ka pina, noon, kanang kuan lang siya, balokal. Mahal mo yung sa itong kuan, Jod. Itong mahal lang yun na neck brace.
0: Oo.
1: Sa lokal ako, at least ka nang magamit lang yung sandal ako.
0: Makasupport. O, tayo pila to?
1: Ang libo ka pin, 1.6 man siguro, 1.7. Pag-inquire ako doon sa Biroban sa may Capitol. No, na, kanang resita na kung may daghan, kasi nerve, manggo na siya.
0: Oo, suspastila. Anong pila yung pangindaro ni mo?
1: 39.
0: 39 si Annabelle. O niya, tulog ka bukang yung anak nga, naaron, no? Puro na eskwela. Niya sa kawadon, mo ni iya haing taon nga unta makapag-ugtabang para mapalit niya ang brace o niya makasuporta po sa iyahang liog o hinaot pa nga siguro sa nga tungad to makalihok-lihok o niya makapanikay-sikay bisa ginagmay.
1: Oo,
0: so wadyo kailaing income karon.
1: Wala, siya regyo kong gisaligan, bala ginagmay natag, ako regyo ta nang i-budget in
0: taon. O so wadyo mong partner ka ni Anto na siya ilain?
1: Marag, oh, nasakpan dito na ako na siya ilain, ma'am. Ako sa mismo sa yun ang reply sa babae.
0: Uy.
1: Matayin ko rin lang kung mamagos. At least na siya'y panghatag. Ikan saya ha. Kaya mong yun ang mga anak. Ngayon sa gigwa siya'y kasuporta. Ari siya mukha na ako na usap ko'y trabaho. Lusod kayo.
0: Oo. So nga nung nakahukuman ka nga, maanto lang yung kog-DYHP?
1: Oo. Kaya wala namang gilay mo tapang po na ako. Ang ginikanan ako, tiguwang naman. Isa na po, kuhaan po na ako. Mutong decide ko kuhaan rin sa DYHP. Nagtabang. Kaya pito naman yung lisura. Maglisod nun sa Jukuglihok. Tungunan akong sitwasyon.
0: Silan po. Sige, Annabelle, sa imuhang pagduol karon sa DYHP, on air naman yun ta. Nadungga naman ta sa ato mga sukintig paminaw. O sa maimong hangyo nila?
1: Hangyo lang ta ko ninyo na matabangan kong palitan niya akong resita. Kaya di yun ako makayag palit. Pilar po ihatag sa yung amahan in town. Ang kaning nickbrace na ako. Kaya para makuha na yun ta niya akong sakit in town. Betig yung lisura yun. Samot na karong panahon na pwede ni Sura.
2: Oo, inaani ba siya?
1: Oo, na siya yung anak siya, ma'am. Sabi ka, caller.
2: Oo, maani siya ang palitunan.
0: Oo, nag-chat mag siya sa mga Eda Obrador nga naasilay, napalit nga ingon ani. Pwede sa dimo at dadun lang na o niya. Ato lang yan yung tawagon ka sa mga Eda Obrador. Kay dool-dool raman ni para ma-check kung maubag yun, no? Oo, pero while nga on-air na ta, labi na kayo nagkinahanglan ni siya para sa tambal. Pwede po, no, nga atong patalinghugan ang iyahang panginahanglan karon labi na sa iyang bay-ubay nga mga reseta. Huwag dita maglangay sa ato ang mga numero karong hapuna, karong gabiuna para sa inyong tabang masuportahan. Neck brace o ikon man sa treatment, mga tambal nga gireseta para ni Annabelle. Ang ato mga numero karon 0918-554-2071 or 0991-207-9880. At balik ko 0991-207-9880 or sa 0918-554-2071 para sa iyong tabang mga kasama. At ang Gcash number under Ida Tampus para sa inyuhang pagpadangat sa inyuhang tabang. Kasing-kasing nga tabang, may nalang pod, no? Na sa iyang panginahanglan karon ang padala nga gagmay-gamay nga abag, ginagmay-gagmay nga abag sa iyang kanhi. Kapuyo, kasado ba mo, dili?
1: Dili
0: mo. Oo, so ang ginagmay-gagmay ng tabang, yawat na lang po nga makatabang sa ilang pangunsum o pagpa-eskwela. O kung galing doon natin mga generous donor, karong gabi una nga makatigom-tigom ta, yawat na lang po mapalit o tambal, puhon-puhon, manghinaot mi, Annabelle, nga pinagi sa mga treatment ni mo, ang therapy, mahatag po diha nimo ang imuhang kaayuhan o banan gid sa mga pag-ampo usab, no? Kay imo mga anak gagmay pa ati manunon pa kaayo, may na lang pod nga naipadayon nga makaatiman nila. Para sa iyong tabang mga kasama, ato balikon 0918-554-2071 or 0991-207-9880 para sa kang Annabelle Kamay na dunay brain and spine injury na kinahalan og neck brace o ingon man sa iyang pangtambal. Ato oras, alas 6:01 na, maligtas ato panag-uban human sa mga pahinungdan.
3: Ako ko si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
4: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
6: The angel of the Lord declared unto Mary,
7: and she conceived by the Holy Spirit.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of
6: our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord.
7: Be it done to me according to your word.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
6: Amen. And the Word was made flesh.
7: And dwelt amongst us.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
6: Pray for us, O Holy Mother of God.
7: That we may be made worthy of the promises of Christ. Both gods, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.
9: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide, from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng MacSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.

0: Pepper Kids na. May triple ginhawa relief para si Pon, Baradong Ilong at Lagnat, Gina, Lalala.
1: Unilab quality yan.
2: Vanillaprene hydrochloride plus clorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Let's go. Go with the flow.
4: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, must ask kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
3: go with the flow.
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy.
5: Charmy, let's go with the flow.
6: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
8: Kailangan ko mag-withdraw.
9: Himala, may BPI dito.
8: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
9: Isang Himala.
10: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
11: Ato oras sa size na sa kagabiun mga kasama, balik na sa itong panag-uban din sa DYHP Sumbunganan. Ato balikon, ato patalinghugan karo-karing panginahanglan sa Osaka Inahan, 39-year-old, nga si Annabel Kamay, taga Ponce, Capital Site, Cebu City. Ang nga panginahanglan mo nga, makabaton siya ang brain o neck brace, gumikan sa iyahang injury. Oo niya, gumikan sa iyahang bulatian, di niya makontrol, makaling taong sige lihok sa iyahang ulo. Makita po din ani nga sitwasyon ng tao nga gidala, matag-adlaw nga tanan. O na nga, kung galing, makahatag no, o support kaniya ang gi-recommend kamatun siya o neck nga brace o ingon man ang iyahang tambal para sa iyang nerve. Natan itulog ka mga anak o niya huwag sa iyahang partner o ginaot pa sa inyohan tabang diya mga kasama maginagmay man kumpara ka ninyo apan dako na kayo ng ikatabang kung galing ato na ng matapok karong gabi una. Pa 20 pesos, mas 5 pesos man, bisan galing piso. Nga ito na sa 100 pesos o sa mga kantidad nga kayo kaaya ka sa inyong kabubutog, sa inyong kasing-kasing mga kasama, dako na kayo nag-iksapayan. O dako na nag-ikatabang para sa ito ang bisita karong gabi una. At balik ko na ito ang GCash number under Aida Tampos para ito mabasa sa nag ma-acknowledge. Itong 0918-554-2071 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880 0991-207-9880 or 0918-554-2071. Hinaot nga sa inyohang pag-respond karong gabi una mga kasama, maghatag pag binsahe diri sa ato ang nanawagan nga bisan pa man sa iyang sitwasyon karon nga poy daghan nga andam nga motabang bisan sa ginagmay nga mga pamaagi ug tiaw mo nang isadlalim no nga mag atiman ug tulo ka mga anak nga puro estudyante kunya ingon ani iyang kondisyon iyang pagdangup karong nga gabi una hinaot nga maka-respond punta sa iyang panginahanglan nga makatabang punta sa iyang panginahanglan karon tingiin taon ni siya sa iyang mga anak nga ati manunon kaayo ang kamanghuran pila to sa grade 2 no o niya na say hapa ka mga estudyante nga tabangunon sa gid kaayo in taon ang ilang sitwasyon karon ingon nga imbes nga ipalit og tambal makasama palit talag pangunso mo, ibaw na lang sa bata. Mao may mas priority. Mao ba na nahitabo, Nabel, no, nga, i-consumo, i-plate na lang, bahalag nag-antos ka sa ingon ana nga sitwasyon?
12: Patong na lang i-consumo, ma'am, kay marami na tagay na, pati nga kaya. Kaeta. Muna nga akong tambal, eh. Dari na lang ko na nga ayo, kapit lang yung gamayay hatag sa kuha. Ang antos yung pagkos ng sakit, ang kwarta na, patong na pang-consumo sa mga bata.
11: Lisod sa sitwasyon na. So, mauni karong nga gabi una sa inyohang tabang nga mapalit. Siguro mga butang talag i-round off na to, mga 2,000, you know, kaning neck nga brace. O niya, yawat talag. Huwag makapalit-palit po sa tambal nga panginahanglan karon. At balik ko na to ang GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880.

Maliye padala ha sa itong GCash number 0918-554-2071. Ginaot po hon, kung mapalit ni Nemo, kinimaong neck brace, makahatag na nagsuporta. No? Di akadimo niya. Malipay lang po may diris DYHP nga. Sa imuhang pagpangayog tabang, wapo kapakyasa. No? Hopeful takanunay, o niya, malaumon sa tanga, mahatag po, no? Abot ang imong kaayuhan. At alam po na ipanalangin. At yung GCash number, ato balikon 0918-554-2071 under Ida Tampos or 0991-207-9880. Salamat kayo sa mga nipa-abot sa ilahang tabang. Kung galing walk-in donation manggali, pwede niyo maabot din sa itong Sibianan Capitol Central Hotel Escario Street, Capitol Site, Dakbayan sa Sugbo. Din sa ito ang Sibianan. Dihan kayong salamat. 100 pesos, higikan sa 2587. So, tinood karong mga higayon na video, timbitay gudron. Pero sige na lang. Tumikan kay bisan sa kalisdanan sa matag usa ka na ito, lain-lain na ito ang mga challenges. Sayod magigol nga. Mas wide o glapad ka inyong kasing-kasing alang sa pagtabang bisan sa ginagmay nga mga pamaagi piso 4799 dayhan kayong salamat 500 pesos 4068 50 pesos Louis Soko solid listener diri sa Liloan salamat kayo ni diha sa Liloan thank you kay Sir Louis Soko diha sa Liloan 20 pesos 8709 Para sa tambal og brace ni Annabelle from Guadalupe. 226.14 4036. Salamat kaayo ninyo di sir or ma'am. Thank you. Okay, nagpadala og 370 pesos 2853. Dagan kayong salamat. 200 pesos 0710. 100 pesos, 2587. Yes, ato ni nabasa. Dahil kayong salamat. O niya, 0864, 50 pesos. Dahil kayo ninyong salamat. Gumikan kay karong gabi una sa... Inyong pagtabang karon sigurado nga makapalit yun ni si Annabelle sa neck brace niya. Nga iduol in town diri sa DYHP. Balik ko na itong GCash number sa inyong ikatampo karong gabi una 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. So, di sa Bureau Van, di sa may capital, no? Mauman ng kuan lang. No, makapalit ka ani kung ma-raise na to karon mapalit ni mo. Baka ugma po hon. No? Kini imong panginahanglan nga makatabang-tabang po sa... Base kani sa rekomendasyon sa doktor. At balikon, itong GCash number 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Makakasama. Pwede pa mo makaapas ha, o gataba. 100 pesos. Dagan kayo sa labat. Ika sa 0058. Thank you. Sa inyong tabang atong balikod atong numero 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Kung galing walk-in donation, lisa itong si Bianan Capitol Central Hotel Escario Street, Capitol Site, Dakbayan sa Sugbo, sa nagtawag. Kaya to confirm siguro ni Yes Money atong number, ma'am or sir, 0918-554-2071.

Salamat kay Sir Hill, Hill and Dan di sa Sagay City. Aha. Nasa'y 100 pesos. At balik ko na itong numero 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Mga kasama, para sa inyong hantama. 0991-207-9880. Dagan kayong salamat. 45 pesos ikan sa 2655.

confirm sa tong numero. Yes, mo nitong GCash number 0918-554-2071. Ang gamikan aning brain o spine injuries atong bisita, di siya makakontrol, no? Sa movement, di sa iyahang ulo. Kanya mo alagi ni, gi-require ang iyahang neck brace o niya. Doon na po siya yung mga tambal nga girisita. Tambal nga girisita sa iyaha. Naon sa inyohan tabang karon nga inausab nga kahigayunan nga makatabang ta ning panginahanglan sa usa ka inahan ating malugtulog ka mga anak samtang gibian si iyahang partner. Pasalamaton ta karunay sa DYHP sa inyohang pag-respond as of

0: Atong oras alas 6:20 na sa kagabion, mga kasama. As of alas 6:20 ka kagabion na, mga kasama, dili sa ato ang DYHP sumbunganan sa ato ang tinguha nga makatabang ta karong gabi una sa nanawagan nato. So far, nakatigom ta karon Annabel o 3,412. So 3,412 sa ato pa. That is good, mapalit good nimo ang imuhang neck brace karon. Tinapay masubra-subra gamay, yawat na lang no sa imuhang tambal nga panginahanglan. So hinaot nga karong gabi una, naghatag kinig dakong tabang sad kanimo. Imong mensahe ron, Annabel.
1: Daghang kaayong salamat sa inyong ipong hatag, masigyan ang ginagmay, at least kanyang kasing ginintaan yung tabang din sa kuha. Daghang kaayong salamat.
0: Kalo sa mga kamupalit sa imuhang neck brace.
1: Masigugmat na po hon, kasi rado nang pudurasa.
0: Oo, mura magtagtuo man yung luha.
1: Oo, kaya sa kalipay, kaya wag kita, dugay na kita ko si pangandoy, anana. O manggitay kahatag akong pares in town. Bigla na po ihatag niya sa kuha. Naghanjog kayong salamat sa inyo ang tabang. Kasi ginagman, nakaabot ito ang 3,000. Makapalit na gita akong neck brace o kuha na resita na ako. Naghanjog kayong salamat ninyo.
0: Why, isa pa yan. Salamat sa imong pagsalig sa DYHP nga. Sa imong pagpaminaw, niya, imo sa ginatagamtaman karong gabi una. No? Kung tinuod gudain ning madunggan sa radio. Daghan kay salamat sab sa imong pagbisita.

ito oras alasay sa 21 na sa kagabihon mga kasama. Makausapan, daghan, kaing salamat kay niyong tanan sa line. Nausap ito nga panag-uban sa DYHP sa Bunganan. Kanito ang usak ay nahan 39 years old na nahinaot nga makabaton siya neck brace gamikan sa iyang di makontrol nga movement sa iyang ulo gamikan sa iyang spine o brain injury. Huwag di anak. Matod pa ni Annabelle iyan na mapalit o mapuhon. Dagan kaing salamat sa iyong tabang sa inanak ka significant. Sigun anak ka importante ang inyuhang tabang sa ginagmay nga amount hangtod sa tanang amount nga tumatigom karong gabi una ako kag ikatabang sa naginahala. Dagan kay salamat kaninyong tanang.

0: sa oras sila 5:22 na sa kagabihon, pero panahon importante kayo ang protection kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Maong nga anian ha, EXL All-in-One Skincare Oil na nagtabangan tabatok sa makamatay nga dengue. EXL All-in-One Skincare Oil, di lang ba sa skincare massage oil. Pinama kini sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot na maoy natural insect repellent property, tabang ang protection kontra sa paak sa lamok. Natural ingredients nini makasiguro kaluwas epektibo ang protection alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Pinawal na sa mabuti ka deo ka ninyo. Ma-order something sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Mga haplas na ta, gamit na ta. Panalipod kontra dengue at the same time, nindot nga ipang haplas alang sa so, pagkatulog. Namatay ka sa mga Eda Obrador, nagdasa diri o braces. Aha, naot nga mo sakarapod na. Salamat kay kasamang Eda Obrador gi kasa sa pangdako murag nag habal-habal in town ni paingon diri sa tong si Bianan. Salamat kasamang Eda Obrador. Ngadto ni Maria Fe Obrador. Ani sa pangdako murag kang Maria Fe ni unya duha ang napalit na ay spare binaot no nga kapahimuslan pud to. Salamat kayo Obrador family. Tato magpangapi atong pinyo ng kape nga healthy na kape nga naghatag ka na to ga energy, naghatag na to kusog, naghatag ka na to og immune function, brain health, blood sugar control og energy level. Sa daling magluya, ito na ginseng, native pomegranate arabica, spirulina, ginger, ganon derma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rose hip. EXL coffee mix 17-in-1 lamian nga kape, labi lang kung ikaw nagbantay sa imong sugar, samot na ang dunay rason. Yung mag-imnon nga kape, EXL coffee mix 17-in-1, napalit na sa butika na all kanilyo mga orders up sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Yato i-greet tumayong pagpaminaw sa Bentoy Family. Atla si Papa Rickley, naminaw sad sa DYHP din sa Nungguan, Basak, Mandawi City. Kaya ni Joselito Binto. Ato partner sa Master Control, kasama Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama ang Nemel James Quinones sa Transmitter Science, Chief Tech Robel Boyser, Alan Taladoa, Oliver Ates, Jeremia, kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw. Ang mga asoy ni Kuya Guli at musunod.
1: MN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Katawa kay masudlan og langaw ang inyong baba.
3: Asuin na ni Kuya Guya.
2: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
4: Digo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
3: Isa man yung hatag na ko, Migo?
4: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
2: O dito, nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pa yun? Uy! Kinsa man itong nangablit sa akong likod? Ah! Ah! Ah!

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Bayudrom Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
2: Bayudrom Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
2: Bayudrom Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
2: Bayudrom Herbal Capsule.
4: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
5: Basin og
4: may diabetes ka?
5: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: adunay powerful extracts,
4: no phytochemicals
5: ug antioxidants
4: nga gikan sa palaya
5: ug the sugared sugar cane,
4: mga organic compounds
5: nga epektibo
4: batok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500 sa mga butika.
4: DTX 500
5: ang tubag
4: kontra sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500
4: epektibo
5: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
4: DTX 500
5: imo sa the sugared sugar cane extract
4: ug anti-diabetic property,
5: gikan sa palaya.
4: DTX 500
5: garantisado,
4: highly recommended
5: sa mga eksperto.
4: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
6: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural at orihinal.
9: Ang daming balita, chika at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

pagpagaw mo ta ni mga bata mo iti bailan nga hapit na matapos ang atong adlaw. Hapit na matapos ang atong adlaw. Kay pagpagaw mo ta mga kaigsoonan mga bata. Ang adlaw oy. Unyar na kinabuhi ka na bang hapit na masawak ba? Ang adlaw ba? Nya ang kinabuhi dugay pa. Pagbuot mo na sa ginoong nga dugay sa pakyon. Watay may mo na, watay may mo na. Kita ang tanan ninis kalibutan, wa masayon nus at akuhaon sa Ginoo. Kay ang kamatayon sama sa kawatan. Pwede ugma, pwede ini time, pwede karon. Basta ang Ginoo may mabuot. Kay dili man ta, gawas og ka ng pagbuot ras tao nga, pusilon ka na, di na mayo. Kay kana naagili mo at mo kuani mo anak kana di ka maayong pagkatao kana bang duna kaysa sa imong isig katao mo nang inanaon ka pero tarong gali ka ang Ginoo gyud magbuot sa imong kamatayon. Excuse me. Dahala mga bata mga kasama sa mga tao ni Ma'am Jasmine ha. Ma'am Jasmine mabini na baro. Kumusta mo diha Sir Raul Alibio Soto? Kumusta mo diha? Sa tanan to mga kaigsuunan, kumusta kamuntanan? Unya, sa tanan mga tao, former Kapitan John Ramos, kung nabuhat siya, Miguel Foliar Fertilizer, Omega Plus. Salamat kayo nito na mga bata! Ala! Inom na mo, don't pay pitabli ah! Samtang maminaw mo sa ato ang mga aso ni Kaguliat na yung sumpay sa kong aso inyo ning simnaon ang naguluan. Buhing imahinasyon!

0: Ang mga leptano nga mga sa
1: ina. Ano? May nakisigod
0: wala. Mga lang tayo nga wa sa gusto nga. Tigid ako sa lato pa yan. Para way ko po ta. Kay lisod na. Kung ako pa unya mo ay mahinayak. Sultara. Niuyon si Verhill sa plano nga pamisahan ng among bahay.
2: Nga sa ato pa. At tulunyan niya ng adlawa, mubiya na ang kalag ni Verhill sa inyo o dili na bubalik pa, ha? Jilay ka?
3: Nga nawa mang kamutengog. Tubaga si Papa mo si Gondo sa iyang pangutana.
0: Dili ko makatubag anang bahina. Uwa sabi magkasulti ni Anang Bahina.
3: Kung mao, sige, pamisahan na to ang inyong bahay, dilay ka.
2: Kinsa ba na ang mapahigayon unya sa pagmisa? Si Father Mark Barniso ba, ha? Sa parokya ni San Martin de Porres? O si Father Nestor Soriano sa San Narciso Parish?

0: Lester, nakakita ko sa kalag ni Kuya Berhel. Ah, oh, asa man Jilay? Nakbarog, tapad sa gilingkuran ni ate Jilay ka.
1: Uy, nga sa ato pa, nasimbasam ang ilang kalag.
2: Pasalamat kita sa Diyos alang sa kalampusan sa gipahigayon na itong misa. Inaot nga naabog na nato ang kalag ni Birhel nining baya.
0: Bisimba magani siya, Father. Unya, nakikita ang jud ko. Nangurusab siya.
2: Usa?

0: sa ako nag-iingon nga nagagad lang ko sa unsang may kabubuton ni Bathala.
1: Salamat, Burhil.
0: Dili makapalayas ka na ko ang misa sa pari o ang pinisig sa bindita tungod kay dili ako daotang espiritu. Huwag usap-asap. Katulik ko mang ko. Maung atol sa misa, miapilpod kong simbah.

0: Nganong kanunay magyong pabor ang kahigayunan ni Chilaika. Ngapisa ginisahan ang ilang Pinoy anan. Nagpapilin manggapon ang kalag ni Verhela. Tili kinamahibo. Patay na kanik pero nganong si Chilaika man naghihapon. Karoon nga nagpabilin paghihapon ko sa limbo. Gawas na sa kaliputan sa mga buhi. Bunluton tagit ka aron mahiuban ka na ako dito sa mga patay, Vriel. Aron dito unya. Ako maoy ilhon nga tag-iyani mo.
1: Sa dili pa ko padayon painumdum sa ta.
2: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayatiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudaya na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
3: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
6: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
7: Send panyawan capsule with garlic.
6: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
8: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinhanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, e-continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
11: EQ Pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.
12: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
13: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwetsur gaw del sor. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahulay.

0: ug karon ay sumpay sa akong asoy kaninyo.
1: Virgil, nganong gipuyong manimo ang imong mga mata?

0: și mă refer.
1: Însă? Unia?
0: O să mă dea sa angin. Nga mo'y matod unta niya. Paingon sa kalibutan sa mga patay.
1: Perhel.
0: Dili na ba tumaayo ang iyang kamatayon? Tinuyuan niya ang iyang pagkamatay.
1: Naghigaw si Marifee. Kayo, wa niya madawat ang kamatuuran nga ako'y imong gipili og dili siya.
0: Og maong sa laing kalibutan, mas gipili pa niya ang magsumpaan libot sa limbo kaysa ihatol siya ngadto sa dapit sa mga patay.

0: Ay, pastilan. Humanamisahi, pero naam lang gihapon niya ang kalag ni Anhing Virgil. Wa magin mo pahawa nga, giabog ni malunta.
1: O gani, yun si Jundo. Wa mo yun babog sa giwisik-wisik nga holy water, ay?
2: Sa akong naibawaan, akayang abogon sa holy water, maulang ang mga daotang espirito.
1: Ah, oo, oo, sakto yung ka, Lola Esther.
0: Husto toon ka mada.
2: Masa ato pa, sabton ta na lang nga dili daotang espirito ang gikauban karon ni Jelay Kasaila. Oh. Kalagyod ka na siyang ka-live-in nga si Anhing Virgil.
0: Oo niya, oo niya. Paabuto mo lang na to nga mabuang ka ng akong anak, ha?
2: Hoy!
0: Maestel?
2: Pag-ilam niya, segundo. Kaya maubagyag yung kahanga, huwag kong mag-urong na ining bahin, ha? Mas ikaw pa manggani ang way gibawhat.
0: Maestel?
1: Bitaw yun, segundo! Ganun sa kagamayimong trasero, ay? Saksi, bayagog ko sa mga kahago aning Lola Esther. Kay permi na akong pasahiro sa akong motor sa iyang mga lakaw.
0: Siyong.
2: Huwag magani, ato nasad ko sumok anis kabukiran sakay sa motor ni Tansong. Aron nga makikita sa albularyong bota.
1: Gani, gani, gani. Tinood na, yoyo, segundo na ako. Mong ikaw kay amahan kan si Laika. Ha? Pangita, yun ang pahagi. Pangita po doon. Hindi kayo maghalit lang kang Lola Esther kay idara na ba yan na siya taon niyo?
3: Hoy! Ay, kaya na ito siyong ha?
1: Oy.
3: Sagpao niya pa kayo nang balibalihot ang sagpa.
1: Oy. Yo. Muna mga iya. Kalma ang goyo. Relax ba, relax.
3: Bugno ka sa ha? Bugno ta? Ganti ka ko sa kamot.
1: Oy.
3: Ako sa mga ha? Bugno ta?
1: Yo, sadoy.
2: Ilap ko na na, segunda ba? Oh, kusnitong ko na nung buga ni mo, tawana ka.
3: Mama.
2: Sige na nung tagaw to niya.

0: ati chileka. Wak karan dinisenya si Kuya Virilno.
1: Ngano na ba makar? Juloy?
0: Basta lang. Kibaw lang.
1: Nilakaw pero mubalik ito siya, Juloy.
0: Dili ka madlok at ino.
1: Nganong madlok man sa kuno ko?
0: Alangan, pati nagod na. Kalag naman lang na. Yahan naman ang kalaging imo ka upang pinagi sa imong kanang imagination.
1: Juloy.
0: Parehas mo, tati. Kanang kuan bitaw, kanang ako na bitang imagine nun ba si kuan, si Kuya Beril, no? Makita dayo na ko siya kung naabay siya din sa inyo o wala.
1: Ansa?
0: Oo, muna nga nakaingon dyan ko nga sakto git si Lola Esther sa iyang agi sulti. Nga ang pagpakita ko nun ni mo sa kalag ni aning Kuya Beril, bunga lamang sa buhing kanang imagination. Nimo, nga dito niya. Kay, pirmi mo ka nga mag-imagine nga na siya. Makauban naman siya.
1: Gusto na, anak, Juloy. Igo na, ha? Di na ito magsulti pa bahay ni Kuya ni Mubre.
0: Taysa, kanang ingon ba yung ako migot, eh? Nga, nako no, siya kuan kanang, nako no sa Biblia mga ginadili ang kanang makigsultig mga patay. Lisura isulti, eh. Nako no, sa Biblia, kanang mga ginadili nga makigsultig mga patay kundi

0: At ang inyong mga bata, sumpay sa kung aso inyo ning simunaon ang nagluhan buhing imahinasyon, dinilang sa mga aso ni Kuy Gulyat, kinitanan dalit ka na to sa Aramen Drama!
1: Ni Tatay Mutuman!
0: Ang putang bata!
2: RMN Newsbreak! Newsbreak!
3: Mayong gabi eh, kiniyong Radio Man Marisa Abadie. Sa to ang malitatod ka na to sa SED Marketing, ang tingamang tingaparapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, dulaan sa 4.5 trillion pesos nga balor sa investments sa ang nag-grant sa Green Lane Program sa gobyerno, alang sa gipadali nga pagproseso sa mga permit gikan sa mga kumpanya nga nakabase din sa nasod. Itong hinapos sa Agosto. Sigon sa Board of Investments, nga ni-certify kiniyo ganitabuk ang 4.46 trillion pesos ng investments sa mga Pilipino ubo sa Green Lane. So, kanang mga programa, gi-establishar na itong 2023. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Mas Batek sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu Numero 1 Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Nabagi ko ni Rima! Pahit ko kayo pagdiri!
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Lalo tinigong lab.
7: Sure ka?
6: Pagkasalata.
5: Nagkadai ang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
8: Sa atin ng overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama Presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandata.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo.
12: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan, soundman Alduen Nacorda, recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingkasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama.
13: Kahit na konting Guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
2: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Mac reunion now with the one and only Ladies' Choice Mayo. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
14: Hi, ako si Tia, sales lady. Holding na katindog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, kung delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwang ba ako mabantayan sa akong mga customers? Mayagani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, agnice dynamite na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customer. Stress tabs.
15: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
16: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
18: ACS.
19: Wishlist na ako for the year?
18: Grabe, kanagahan!
19: Tayo ko ng mga trending spots!
20: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
21: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus! Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
19: Let's do this!
21: Pag Enervon Z Plus na!
22: Unilab quality yan.
23: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.

妈，哦，妈，妈，妈，이옥비옥생맞다마마마스키디가무바우스바꾸니무마

0: lamang. Ligapon ko makatuong nga wala ka. Unta, dambulang ning tanan.
1: Dom.
0: Angkol. Sawin mo na ako pagpamawi ni mama nga. Uwa naman sa'yo. Grabe siya sa grabisyo. Nga mo rin nagbuhiin ako usukan sa pagbataan pa na ako. Nga karoon nga, pwede na akong makapaus niya. Nawa na sa siya.
2: Grabe ni Munga. Unsay makalipay ni mama ni mo.
0: Unsa mo nang gol?
2: Nga magmalipayon ka. Ug maayo ang dagan sa imong kinabuhi. Kana, mo na makalipay ni mama ni mo.
0: Angkol.
2: Wa siya laing gihuna-huna kundili ang imorg yung kayuhan dyan.
0: Angkol Ruel.

0: Pahuhay sa dayon, ma. Ngayon, kabala ka na ko. Maningkamot ko sa kong kinabuhi, ma. Kaya na ako ang kong kaugalingon. Nanaman siya si Uncle Rowir nga di ko pasagdan.
1: Bay. Condolence, bay. Kanit kayo ang pagitabo.
0: Lagi, bay. Pero ako, di na ako gustong muhilak, bay. Kinaiba ako mag-uol si Mama.
1: Maugit.
0: Tod, kumusta ang imong pagpang-apply?
1: Kon, nagpabot lang ko employer. Ikaw, saan may desisyon ni mo? Wala mas mama ni mo. Di ka pagkabularga?
0: Bularga ko, bay. May gusto kong atuon.
1: Asa man?

0: Ha? Gusto kang muanto ni Papa Nemo?
1: Oh, Uncle. Naibawa ka kung asong napita si Papa?
0: Ah, sa akong naibawan. Tuas siya sa California.
1: California?
0: Oh.
1: Asong napita sa California?

0: Ha? Gusto ko makalarga rin sa California?
1: Oo, onda, teacher. Maunang niya ko kay mamasin ko nga makatabang ka na ko. Basig na kay idea about ana, teacher. Kay diba, nakasuway mo kagtrabaho sa halay nasud sa una?
0: Oo. Oo, sige. Tuduan ta ka kung unsay paagi. Pero time pa. Ganun sa California may gusto ni mo?
1: Atuon ako nga kung aman.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagid akong dibate sa kong UTI. Sa una, karagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangitagid akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Super

0: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural, at original.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako si Rosal Gita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koi, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, wala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
5: Wala na yung bukol na?
4: Wala na, Jude. Wala na kayo pamati. Nagkang kaing salamat sa koi nga. Salamat.
3: The original Koi Herbal Capsule.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil o dali na kininga na ulihan.
3: Wala ko mabantay nga na di kita di ang akong bukton sa Hit Gana mo, so napasok ko. Pagkapasok niya, ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
2: May gani kay nag-Sed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
3: Tangan siya Sed Liniment, wala giyo siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
1: Living Testimonies.

Maugi una na kong tumong Priscilla, nga makakita ug makaila ko sa kong amahan. Ug ikaduha na ang pagtrabaho dito. Unay ba ko, nga dili sayo ning akong buhaton, kay may lain ng pamilya si Papa. Pero nahunahon na anak ko, nga naas ako'y katungod, nga makaila sa akong kaugalingong amahan. Maugnan ng kamutuko, nga makalarga ko dayon.

0: Teacher, kita ugan ako. Magalagan ako.
1: Good. Why no dyan?
0: Salamat kasi mong tabang nako, teacher, ha?
1: Why, sa pa yan. Pag-amping dito, ha? Ayaw ko siki ang opportunity.
0: Oh, teacher.

0: Niara ang picture sa imong amahandong.
1: Salamat, Angol.
0: Pero sigurado ko nga lahi na ang naong niya karon. Kay batanon pa baya siya ana?
1: Okay ra, Angol. Ang importante nga naibaw ko siyang address. Pero akong istaran kay murag layo raman sa bahay ni Papa.
0: Maayusat nga dili lang ka magpaapo pa sa imong amahan.
1: Excited akong makakita niya, Angol. Gusto kong mugakos niya.
0: Dong!

0: Di ko pa ano ko. Karon ba ko nakasaway og sakay og eroplano? Unya, ako para bang usa?
1: Basta ha. Dili ka magpalayo na ako, nak. Dili ka mulan ka og laing nasod.
0: Sorry, ma. Wa naman ka. Huwag kinanglami na akong buhaton. Para ni nako, ma. O gusto sa kong makaila ni Papa. Ang ako lang unta nga, giyahan na lang ko rin mo. Ayoko pasagdi, ma. Uban ni ko anin laing chapter sa akong kinabuhi.

0: Mao ni ang atong kwarto, bay. Ah. Duha tang magamit sa kwarto.
1: Okay, bay.
0: Pasensya na, ha? Wala pa ko makapanglimpyo. Nabisi, mangod.
1: Okay na, bay.
0: Lloyd, day tood ko, bay. Nalimot nung kung paila ni mo, eh.
1: Ah, dyan.
0: Ah, maayo kay Bisaya, arasad ka. Magkasinabot na dayon ta.
1: Mao, good.
0: Sige, ipahimutang na yung mga butang dyan.

0: tayo kay Limo talaga na, bay.
1: Oh, bay. Ikaw, kumusta mo kada sa Taiwan?
0: Ay, okay na ko din, bay. Misa na nagkasugat ko mga kauban ng mga salbahis.
1: Unsa?
0: Nagibuli ko din, ay. Abigay bagko mo ko.
1: Mau ba? Mga Taiwanese ang nagbuli ni mo?
0: Dili, ay. Mga Pinoy.
1: Oh.
0: Mga ikaw, misa mga Pinoy pa na yung mga kauban, ay palabig saling kay si Mora niya na umuun na yung panahot ni mo.
1: Unsa?

0: Ako, Priscilla, dali na gud kayo kong musalig sa sakataw. Pero karon nga ni anak ko sa laing nasod, o kakurang usa, kinahanglan nga wa ko'y laing saligan, kundi ang ako orang kaugaling. Mga kasama, atong sunan ug maang laing sumpay ning suatampo ni John dinining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamo'y sugilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagong bayani underscore 612 at yahoo.com.ph. Kiling sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
1: Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paraiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sinang ang patyo sa para! Siya ang nagdahagi malas! Dire ka tulapit!
0: Amara. Tagsulat, Cecil Danusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
5: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
6: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
7: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa nako. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
11: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
12: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
15: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. And as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca de Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
2: Kailangan ko mag-withdraw.
16: Himala, may BPI dito.
17: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
16: Isang Himala!
18: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
19: It's Melee Francisco.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Sabwana, reveal your powerful glow. Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
2: Seth Living Testimonies.
3: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
4: Na landing ko hospital yung dahil nagugus ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
3: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
4: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukukso Tungaw.
2: Living Testimonies.
5: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day 1 to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
10: EQ Pants. From day 1 to toddler, EQ-tinyo mo.
12: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
13: Rest Time to the rescue.
14: Unilab quality yan.
15: Semeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
16: O karon sa sumpay na itong suwilanon, Amara.

0: Sulti ba siya kung din siya?
1: May dato lang kuno siya, Inko. Pero, wa ba klaro kung diin yun siya?
0: Ay, pastilan, Damian.
1: Nga naman na, Inko, Ibiong. Usumay mo ipasabot sa imong paghikap sa iyang kutukuto. Oon sa magkana na impatso, General Simona.
0: Ay, kaanugon sa imong anak.
1: Inko, nganong naglingo-lingo ka man, ha? Nganong nagkasulti ka, mag-anugon ang akong anak?
0: Damian, kalma lang, ha? Kalma lang, Giyod.
1: O, sige. Nganong pakalmahon, magkunibaw, Inko?

0: Dong, hain man sila si Papa Damian o si Inko.
1: Nasgawas ti ay, nagsulti anay. Serious man kayo silang mga naong? Musta naman kati? Okay na ka?
0: Dili pa ko okay, Dong. Lain paghapon akong kabuhi.
2: Relax, relax lang. Ayaw lang kasuko. Ayaw kasabihang imong anak. Labong nang ayaw sa dapat eh.
3: Ingko, nga naman ay, sultihi ko.
2: May tiki man sa iyang tiyan.
3: Oo, say tiki.
2: Bidhan si muna. Abos muna, Damian. Relax, relax lang yun, ha? I-control lang imong kaugalingon. Pakisulti, tanos muna. Pangutan na lang. Patugaan na kinsang lalaki nga nakapamabdos niya aron nga may bao kay kinsa siya.
3: Butan si Monaing ko. Pero, ganun nakabuhat man sa ini.
2: Sagi kaingon ko na, Damian. Pangutan na si Mona. Pakisulti, tarong niya. I-control ang imong kagalingon o ayaw pasakite ang imong anak. Ayaw dapat eh. Sabot ka.
3: Oh, Inko, ibihong. Diligyo ko makatuuin eh.
2: Kung di ka mutuo sa akong gisulti, Damian, nga mabdus si Mona. Mahimo man nga mo ato ka mo, doktor. Ipa-examine siya. Basin ni Dre, nasayop lang ko sa akong paghikap nga mabdus siya.
3: Oh, muato kami og doktor Inko Ibyong. Aron masiguro na ko kung mabdos ba gyud si Mona.
2: Na, alahala, sige. Imo ka ning katungod, Damian. Basin dahil yung nasayop lang ko.

0: Jeff, pag-ilis.
1: Hmm? Ano man ba damyan?
0: Ubana mo ni ate mo.
1: Asam da pa?
0: Sa doktor.
1: Huh? Ano di po? Sa day sakit ni ate mo na. Unsa man itong gisulti na yung kuya biyong impatso general.
0: Pag-ilis na. Pailisa usab ang imong maguwang.
1: Oh, pa damyan?
2: Asa ta dong?
1: Sa doktor ko na, ati mo na.
2: Ano di ay? Unsa may akong sakit nga mo ato pumuntag doktor?
1: Ambot ni po pati, oy. Basta ingon siya nga, mag-ilis ta kaya mga tatag doktor.
2: Nga naman ka ha? Unsa man di ang akong sakit?

0: Ati, ipapa naman yan. Uy, tingo-tingo.
1: Paingon man sa syudad dun.
0: Dani.
1: Pa. Nga nung ipadoktor ka mang kunin mo. Onsam di akong sakit.
2: Ayaw ko pagkutan ah.
0: Oh, no. Masukos, ipapa naman yan, ati.

0: Ni ari kita sa ospital sa syudad to.
1: Ipatanaw lagi ka ni Papa o Doktor T.
0: Ah, gikamay ta ni Papa dong. Padaulon ta niya.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, ug uban pa, busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
5: Ako si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Dr. Limuelis Vidal, 2-3 taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, tapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko itayin makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Gentle lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya ang makakang kaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
9: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
10: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus! Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
10: Pag Enervon Z Plus na!
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
14: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud niya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi gyud ko nga, paragis bila-bila.
13: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o con urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
14: Abot na big mati, pag-check up, tapos sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape. Wala na ko igiinom ron nga mga unsang lain nga tambal. Kana na lang yun, sa kape na lang yun niya, Paragis Bilabila. Maiman to kay, pag kape ni mo, buntag sa'yo, kape. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kape yun ko nga, Paragis Bilabila.
13: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Luya ka ba?
9: Aduna ko'y gibati.
15: Way gana ug masakiton?
9: Kalisod na ko.
15: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
9: Maraming salamat po.
15: Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
17: Bisan kapoy na, kaya huntanan.
16: May na lang na ay bag-ong Revicon.
17: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
16: Revicon, tabang aron masagad, imong kausog
17: with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
21: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
22: Ubo!

0: Nilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Kumusta man ang imo ang experience paggamit ni mo?
6: Ay, okay, ma'am. Uy, magulak kay kung na nagmanigot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagmay at itong sunog gani nga. Sino? O di hap,
4: para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti Celebrity ka!
7: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga dahil.

0: problema kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Dali ate, doon na natin si Papa Damian.
1: Ikulbaan man ko doon, uy.
0: Kumunsa ka, ate? Kumunsa ka da yung imong sakit, no? Nga, waman mo salig si Papa Damian sa pag-ikap na yung koibiyong nimo.

0: Dong, hain man si Papa Damian.
1: Gawas to te. Sige dong na ipalit ton.
0: Huma naman kung gitanaw sa doktor tong. Dili pa ta mamauli.
1: Di pa ko na te. Magwat pala sa resulta. Kiyonsa naman ka sa doktor te.
0: Gihatagan makusudlanan nga gamay aron sudlan sa kong ihi dong. Unya, gipabutang atong tray.

0: Nakabantay ko na yung Adonis. Malipayon kay ka.
1: Oh, tinagod ka na, Amit. Malipayon kay ko.
0: Ngano?
1: lamanuha ko, Amit.
0: Kunsa? O ngano lamanuhon man kuno tika?
1: Tungod kay makapuyo na unya dinhi sa palasyo si Muna.
0: Oh, ngano man diay? Misugot na sila si Ama, oh. Nga, anhin mo papuyo ng tagayot. So, ano, nanghir ka nila?
1: Di na kinahanglan yung mananggit pa ko nila ni Ama o Ina, Amit.
0: Yay. O ba? Nagsaligling yung ganga pinangga kanilang Ama o Ina.
1: Mahimo ba, Amit? Ayaw nalang gudog kasuya na ko.
0: Masuya, Gyoko. Kay may pinalabi sila si Ama o Ina.
1: Maguwang ko og manghuti ka, Amit. Natural lang nga ako una ang hataga nilang pabor. Paabot lang, Amit. Muabot ra ang kanang imong gusto nga mahitabo. Mauknay balaod nato dinhi sa palasyo. Nga unahon ang maguwang, unya isunod na ang manghod. Basta kay malipayan kay kukaran. Way kabutangan ron sa kong kalipay. Mau nga lamanuha ako, Amit.
0: Ha? Gilmano na tika, Adonis.
1: Salamat.
0: O sa hinungdan ining tanan, Adonis.
1: Amit. Mabdos na si Muna.
0: Hunsa? Sure ka?
1: Sure kayo, Amit.
0: Sure ka nga ikaw ang amahan?
1: Sigurado kayo, Amit. 100%. Ako ang amahan. Ako! Kay ako ang unang nakatagamtam sa katamis ni Muna.

0: Jeff, dinhi lang mo ha. Niabot ng oras nga makuha ko ng resulta sa pag-examine sa doktor sa imong ate. Ako kinikuhaon. Yun ha, ahayin ba si ate mo?
1: Kasa si Arpa kay kasukaw na sa kuno siya.
0: Suka na sad. Dihagi na. Ginoo ko. Kuno sa may resulta. Ikaw na'y mahibaw sa tanan. Isalig ko kanimo ang tanan.

0: Dugay malagi si Papa dong.
1: Huwag lang ta, Diniti. Oh, yan si Papa eh. Nagpaingon na, Diniti mo na.
0: Oh, dong. Nagpamahid mo na sa iyong mata si Papa.
1: Masyag nagilak, ti.
0: Nga naman ka, ha?
1: Lo, kung sa kaya mong sakit, Tino, nga nagilak ba si Papa Damian?
2: Mamauli na ta. Tara mo!
1: Pa! Nagilak ka!
2: Barug! Barug! Kay mamauli na ta. Sige na!
0: Pa!
2: Muna!
0: Nga nung nagilak man ka pa?
1: Bitapa Damian! Kung sa mga isakit niya, Timuna pa!
2: Sa ato na ta magsulti! Mamauli na ta!
3: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Talata 1-28. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigasang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligali. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Di agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
4: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. That portion was brought to you by Tenduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tenduay.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
8: Smart 2.
7: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
8: Smart.
7: Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
7: Tanggaling-galing mo.
8: Smart dishwashing paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
13: Charm, Fab,
10: Aircon with Bluefresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangloob, kumbaka Bluefresh sa char!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS.
15: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.

Kaigalaan, dapitong ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara. Tagsuwat si Cel de Jesus Cabrera, ubo sa direksyon ni Ri Arellano, Spenner Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, Soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Makasama ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
1: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
15: Biotrop Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
15: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
16: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
17: Tunay Natural at Renal.
16: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
19: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
20: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
21: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
22: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namaglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahe daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
21: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil.
23: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
24: Dati mamugnaw ko kay hindi kan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
21: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa!
25: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
26: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
27: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayon!
26: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imong palayason!
27: Ah! Wala ko'y anak, abnormal!
26: Unsa?
27: Hoy! Ikaw! Layas ka lang yun ayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
0: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka muna, tay!
26: Nagkaw-kagkaw-boy? Kinsa ka?
3: Kumusta ka na, aking mahal?
26: Kinsa ka?
3: Ako kini, si Diego Salvador!
4: Kaloy po asawa ko.
26: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
4: Mar.
26: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
27: Nagunsa ka din eh.
4: Ni ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
27: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na. Layas na yung panimay.
4: Pasaylo ako, anak.
26: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya, eh, Christian. Ayaw. Anak, Arthur. Makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba ang

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Paman tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nagtik ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating nani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pagtik na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
2: Oo. Nigawas siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
3: Asin? Okay. Yeah, sa karon, o sa nagibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
2: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsa mang balatian at tunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka

0: Okay, mga higala, kumusta? May adlaw ka natuntunan? Niya na sa inyong higala sa kanginan kini si Ray Arellano. Uban sa kong partner, wala yung gwapo sa DYHB, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd!
1: Ayaw, Jud, no, kalimti sa pag-inom sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule kay makapahimsog o makapabasko o gubani sa avocado coffee mix with guava.
0: Iuman sa mga higala sa atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Katong hili kay muhino o kapi? Ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Gawas nga pampalagsig na pampagana pa. Alright. Okay, shoutout time, mga igala. Shoutout nga doon ni Jambi Madino, si Joel Damayo, Roy Mandag, Uro, Joey Pitagara, si Jeffrey Lumidas, Manager Nilo Tadio, si Joshua Gawai, Jonaline Bailon Cabanyog, Haji Karim Nataraski, huwag naman ni Susan Katindoy. Ikan gini sa itong Peace and Honor Pangagselo. Pwede gini nga itong Vital Director Oji Kumpok Ratkasa. Shoutout sa Destolido City si Emily Villahermosa, April Ray Pungasi, Kirby Rica Blanca, Raul Tolentino, Alan Villahermosa, gikan gini ni Pedro Pungasi. Okay man, ni Rinaldo Riponte, si Cristel Riponte, dia sa Katap Bunlo, Cebu nga Cebu. Okay man, ni Lucia Buloy, De La Rosa, Calatrava, Negros, Occidental, kika ni Ricky Bangisgaring. Alright. Bueno, mga igala, atangin ninyo ang linawas nga drama nga naguluhan, Himayang Nahunlak. Kini drama, karong inyo nabati, ipasundaya kini dito sa Sitio Upper Sampaguita, AS Fortuna Street, Mandawi City, karong Setyembre 25, sponsored by Ma'am Joy Alohipan, Borga o Sir Brian Fernandez. Huwag niyo man ang linawas usap ka pasundayag sa dramang Budbud o Bibingka, ngay pasundayag diya sa Palanas, Ronda, Cebu, karong Agosto 15, sponsored by Sir Toto Lirazan o Captain Ronizo Aquino o mga barangay officials. Ingon man usap nila ni Merlin Lirazan, Misael Punto, kun Ipanto, si Ginny Gimina, halad kinialan sa kang Senior San Roque. Okay? Pwede mga ikala dito maglangan niya lang sumpay ni atong sugin lanon. Kaya to dahil ni Christian, ang ilang unang pasahero sa merkado, si Naiwan, huwag lipay kayo magtiayon nga gipritihan. Sa ilang pagpamauli, gisugat sila sa duhan nila ka mga anak nga si Gian o Arthur nga niya itong tungura na nindaw sa buong pananakyo o halo-halo. Milagaw sa dayon si Christian, gaya may padayon sa pagpamasahero. Miabot ang gagabi yun, o wapa mauli si Christian. Ting panihapon na, una miabot si Christian. Samtang sa lang paano sa, bihisgo si Gary sa iyang asawa, nga si Clara, bahin sa tao nga iyang gikabangga, o naan kining pulis. Nakailanin si Clara sa mga, nga si Christian gato, tungod sa pag-describe sa iyang bana sa parug, o labinasan, aong nini, yes ilong. Balik ito sa butangan nila ni Christian, nalipay kayo sa dako. Dako ang nakita sa pagpaninda o sa iyang pagmamasahero. Niyada nila'y sumpay ni nga itong sugitlanon, Himayang Nahunlak.
2: Ilabi pa kay wakoy hatagan sa abangan sa ibay kay ato man eh.
3: O guwasan may bayranan sa abangan sa tindahan, kay di haramantas gawa sa atong bahay nagtinda.
2: Kung magpirmi ni, sigurado kita nga makalabang sa atong kalisdanan.
3: Maogyod. Sa iyon ragid ang tanahan basta nagtinabangay ang tanang sakop sa pamilya.

0: Nauma naman taas pagpanihapon. Sud na skwarto dahi Clara. Naibaw kong kikapuikas imong mga lakaw, mong pahuway na dito.
1: Salamat, Kari. Baan ako?
0: Ako na'y mahalang maghugas ining atong gikanaan.
1: Daoy, kabuutan ka sa akong baan na, oy. Ganahan ko, ana.
0: Buhongon, tanyog ka sa akong pagpangga o pagmahal. Aron sa ingon, pili ka magkahuna-huna sa pagbiya na ako, Clara.
1: Ay, ganahan.

0: Oh. May baro ka naman, good.
1: Ah, busog na kaayo ko. Magawasun ako, magpahangin ko.
0: Dili naman ka kamanigarilyo.
1: Di na bitaw. Magpahangin lang una ko.
0: Ah, oh, sige. Gian, kinsa man ang schedule sa pagpanghugas? Kang Arthur ron, ma?
2: Si, ako, dili oi. Ako pa gani gahapon. Ikaw na sabi ron, ti Gian.
0: Dili dito ako gahapon?
2: Dili oi, ako to. Ang masabog nga itong mangod nga si Jesus Lynn.
0: Mga anak, ayaw lugod mo paglalis kung kinsa'y manghugas. Kaya ang uban taong-tao karon no, na problema kon asag makaon. Samtang kita, abunda tas krasya. Unya, hugasan lang, lalisan pa.
2: Sorry, ma. Ako na lang manghugas ron.
0: Na, tanawa, kamunahin noong duha ang manghugas.
2: Oo, ma.
0: Ah, labing maayo. Pag tinabangay mong managsoon, aron mas dali ang trabaho.
2: Yes, ma.

0: hangin lang ako na ko dito sa gawa sa bahay. Busugan ako eh. Busdik ba yung tiyan ko? Lami kayo panihapon. Nagbusdik sa kabusog akong tiyan. Uy, may nag-chat man ako? Ako basahon ba eh. Kinsa mga ni? Uy, hala. Si Clara kini nag-chat? Dinhi ka sa among barangay ganiyang buntag? Hala, nahibaho siya.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipang-inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan naghangay og bati. Taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuing ipang-bati tanan, daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon. Ayaw na pag-inom niya bisag unsa pagparagis na ka. Sisiyag yun. Gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karon naghay natin nga anong nanambok na daw ko labon magsira og lumbog sa balay. Pero pagsugod na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagi ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
3: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, kung saan man mong kasinatian na ikatong wala pa ka gamit sa itong kape.
4: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mga lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ako. Makalag sa... Ang bukid doon eh. Gani ay. Nag...
3: Ha? Bukid sa kulian?
4: O kato ganing ama nga morda.
3: Bukid sa...
4: Gani.
3: Sundan.
4: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo.
3: Pagka ka sa bukid, ikigod ka sa ka?
4: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iya.
3: Pwede na, makakat ka tayo ka sa bukid.
4: Makakat ka ba?
3: Tanong
4: mo yung sa mga mga. Magrapag ito atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
3: Bili pa kanan ni Mulay?
4: Siyon.
3: Lido.
4: Alberto.
3: Pilay mo ito.
4: Ay, ito anak ko, nabinta na ko.
1: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
5: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito Clover. So ako nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Diyon dili ako makabangon kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gi paningot ako og tudo. Huyasan ko grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud po.
6: O so, ingon ana paragis bila-bila.
5: O paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
1: Busa sa unsa mang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

0: Mirip Pleda yang siang. Giun sani mo pagkahipaw. Akong replyan.
1: Mayo kidali kayo siyang nakareply. Naaan pagyud kang pulis din. Oh, nahibaw sab siya. Replyan ako, be.

0: Mary play sub thai yon ai. Nganong nai bao man ka. Di ko to siya mahimong sultihan. Nga tungod sa kumbana, nahibaw ko. Oh, good mo oh. Ang sadya akong i-reply niya.
1: Reply na. Uwa lang. Nahibaw lang. Mga tanda ko pa.
0: Higunsa din ni mo ang tikuha nga akong gikabangga. Imo tong papa? Hala. Unsa di akong i-reply niya? Bahala no eh.
1: Oh, maoto akong papa. Daan palagi ko. Motong iyang papa. Baugit eh.

0: Kita na cute ko sa imong papa. Tigo ang una cute. Wala siya mahipaw. Akong ba na si Kari? Nagingan lang niya og tiguang.
1: Bilplay na sab. Kumusta naman karon? Uy, baya. Nagumusta siya nako. Chatan ko siya sa kalambuan ako karong adlawa.
0: Nagpalit ko e-bike para pamasahiruan. Hala, may e-bike na ti IC ya. Nindot noon. May service na onya may kunmang lakaw.
1: Pasakya onya ko sa imong e-bike. Sakay kayo. Buod mangani ko manuro yun yata.

ơn rí plei ai in xí à mà nói rơi ở nhà

0: taglinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: So, kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. Mahay na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami ko maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na

Mga higala at ang hiyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lakunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati mo, sakit mong hawak na?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ito
2: pa, murag magpangita na ka.
1: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
2: So karon gimintin na lang ni mo?
1: Gimintin lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayong diferensya yun. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
6: DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DJX 500.
7: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
6: DJX 500.
8: Mabali sa mga butika.
9: Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
9: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tao kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Uy. O gitawag nga abdominal girth.
10: Grabe no? Mudako imo tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tamis ang gikaon.
9: Sir Dennis,
10: hili kayo o carbohydrates, labi na na dyan. katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo dayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniudto, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panya pod, matulog. Nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals niya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa JP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC kay makatabang kini sa metabolism makatabang, sa atong gikaon pero kay di man kamo inom DTX 500 og may TC katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon sir JP.
9: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan labi na katong mga over weight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
10: O, meaning pa Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
9: correct,
10: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
9: Hana!
10: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
9: True.
10: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
9: To.
10: Og ang may TC sir JP nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
9: Kana moy kuyaw.
6: DTX 500.
8: Good day si Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong hugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dura kapsul bunta sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Piktibo yung kayo yung DTX 500.
6: DTX 500. Kumali sa mga butika.
9: So mao jud dok, mauna kung mag-DTX o mag-mytisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo Dok Ramil sa dakong buyon is type 2 diabetes.
10: Sukad nagsibya ako sa radyo Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin. Maabot ang panahon sa GP, nga gamay na lang ang insulin, nga iyang i-produce, maunay pagsugod, paghinahinay po, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, moabot jud ang panahon Sir JP nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
9: Mabangka.
10: Muhulat pa ka ug mabangkrap ang imong pancreas. Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, syempre mag-DTX 500 og may TC. Malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pancreas, especially kung parisa ni mo og may TC Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress og ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og may TC.
6: DTX 500.
11: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500. Mabalisa mga butika. May TC ang alkaline nga vitamin C.

0: inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang DisuGuard sugarcane extract nga naa sa DTX500 kung ang infeksyon na pud sa tinai ang pagaisgutan, dako jud makatabang ang mitosis sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw sir GP, ang normal nga pupo color brown.
1: Brown.
0: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon ug paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo sir GP ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
1: Munay kuyaw.
0: Pero ang iron supplement hinungdan pod na sa pagkaitom sa imong pupo. Apil pod ang black licorice, black stout ug uban pa nga mga medication. So sir GP, para sa imong healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-mighty si jud tungod kay kining duha makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
2: DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
4: may alivio na
5: pag 1 month ka pa.
4: Naayo na ako.
2: DTX 500. Pumalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Jenna taga Amla. Kahyper ko sa taas kay akong asin. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana og Mighty C. Tulo lang kaadlaw ni balik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP.
1: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
7: Muna igiingon, Dok, nga dilita ng tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, jud, mupatay sa mga bakterya virus o fungus na ana sa klinika Diofresh. P, kung puti nang imong ilok niya, humot pa jud.
7: Ubitaw. Ayun na magpadugay pa. Gamit na jud klinika Diofresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
7: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
7: Exercise sa kama ba, Dok?
0: Dala na natin sa GP sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
7: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
0: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
7: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
7: So ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugar sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
7: Of course. Pero Dok, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
7: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamahala ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mapasaga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, ipainom na ko siya D3 Bio, ipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
7: Good bacteria.
0: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO.

0: ang extra virgin coconut oil, nganong mo inom ang kaaning ditribayo para sa maayo ni mong tiyan?
1: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion. Kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
0: Napod na sa atong mga panit, Sir JP?
1: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Doc.
0: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
1: Correct.
0: Si probiotics, Sir JP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin ng mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir JP, kung gainom ka og ditribayo, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya, pag abot sa imong tunlan, tanan nga maagian, ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghana dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir JP, kay man, gitabangan sila.
2: D3Bio! Ako si Nita Gandalaw na ay good listong. Dako ka ayong tabang ang D3Bio na po. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio!
1: Sa tuwa palang ba-ba, nanatay probiotics.
0: Correct.
1: So sa imong pag-inom sa D3Bio, samot na kung imong gihiwaan, kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
0: Muna'y superstar nga naa sa D3Bio, ang MCT, Sir JP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir JP.
1: Ah, dili.
0: So balik ta. Pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
1: Pagsulod sa D3Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
0: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria, ana.
1: Iyahapa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
0: Unya, naana sa imuang ginom nga plain D3?
1: Wala jud.
0: Wala jud.
1: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
0: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir JP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, napadyo'y gasunod nga epekto.
1: O kadagat, sunod-sunod yan yun, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3Bio. So kung naanisa sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
0: Ang B-complex, importante jud kayo na sa imong nerves.
1: Correct.
0: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3Bio, Sir JP.
1: Nga nung mo B-complex pa jud, nga na may D3Bio.
0: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan jud na ako, Sir JP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
1: Gusto ko happy ka.
0: Naman joy mga ing-ana nga tao, Sir JP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naba na sa imong plain D3?
1: Wala.
0: Tungod sa MCT nga naa sa D3Bio or ang medium chain triglyceride.
3: D3Bio.
4: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tapos na dahil blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
3: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Jenna, taga-amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Sige ko og suka-suka. Nakatumar ko sa akong bana o Mighty C. Times a day. Pulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay effective.
1: Ang baho sa ilok, Doc, dili jud ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
0: Sakto yun. Pag human nila gligo, Sir JP, ila jung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok adlaw.
0: Actually, Sir JP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw, kini proteksyonan ang imuhang ilok. Mm. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa to pa, non-toxic.
0: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilok.
1: Mm-hmm.
0: Usa sa mga importanteng magmentinar sa atong health, Sir GP, is circulation.
1: Mm.
0: Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong lugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
1: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
0: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Mm. Inom ka og Extend Food Supplement o pahaplas ka og Santon plus herbal oil.
1: Perfect!
0: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na maka o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation.
1: Mm.
0: Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
1: Correct! Wa dyan ay side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
0: Hala? Tay, pwede ka na.
1: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc.
0: Mm.
1: Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
0: Mm-hmm.
1: Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
1: Aha.
0: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Kalami.
0: Unya, inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy.
1: Mm.
0: Lahi ra jud kung makakapi ka.
1: Mm-hmm.
0: Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa, special pa.
0: DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
6: Karong September 7 to 18, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
7: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3.
1: Mm.
0: Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Botox sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ.
1: Mm.
0: Muna'y rason, nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang.
1: Mm.
0: Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y monolaurin, Sir GP.
1: Oo.
0: From lauric acid sa MCT, i-convert niya sa imuhang atay into monolaurin. Niya kanang monolaurin, maadto na siya sa tanani mo nga mga selula, Sir GP.
1: Mm.
0: Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka-Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
1: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
0: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
1: Wala.
0: Wala. So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo, kung unsa ka importante, another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio.
1: Unsa
0: ba may trabaho ni Keaton sa imong lawas.
1: Daghan kayo, uy.
0: Mm. Gipanindot niya ang imong metabolism.
1: Correct.
0: Gipainit sa lawas, aron paspas nga, mabuhinan ang imong tambok o mujutay ang imong tambok.
1: Ang nakanindot niyo, Doc, sa D3Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3Bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
0: Yes. Giprovidean kaniya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats o nanginahanglan kini og ketones.
7: D3Bio.
9: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. Weeks pa lang lamatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
7: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Pabalik sa mga butika. D3Bio.
1: Ang D3Bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
0: Mm, grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3Bio ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya mag D3Bio ka. Direkta judayo na sa imong utok.
7: D3Bio.
1: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
0: Mm, dire jud nako nakita Sir JP nga moinom na jud kog D3Bio. Mm. Gun ga inom ra ka og plain D3 mag D3Bio na lang jud ko Sir JP.
1: Husto, mao kini ang advantage sa D3Bio over ordinary D3. Mm. Pareha nimo.
7: D3Bio.
1: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas dagang benepisyo.
0: Mm.
1: Mao nang D3Bio.
0: Nay pangutana na Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na.
1: Mm.
0: Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Nga no?
1: Mm.
0: Ang churi Sir JP, maoni, pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
1: Oh, mo di ay na.
7: Mm. D3Bio.
1: Ang brain.
0: Mm. Oh. Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose.
1: Mm.
0: O ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3Bio? Ang keton sa D3Bio sa may Alzheimer's disease?
1: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
0: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose na ang ketones ni D3Bio. Question. Nakasaplin vitamin D3?
1: Wala.
0: Naarajud na sa D3Bio.
1: Correct.
0: Sumala pa sa mga pagtuon kaning mga tao nga nay Alzheimer's.
7: D3Bio.
0: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala naga-function. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa D3Bio.
1: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon
1: ayaw gabusuhon.
10: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
11: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
12: Karong September 7 to 18, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
11: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
7: Kasayuran sa maayong panglawas. Program.

0: Itlaw. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
4: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
5: Pag Enervon Z Plus na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oh,

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pakalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Igala kumustag maayong gabi kanatong tanan.
1: Sa pagkausap pa, welcome ni atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. September 9, 2026. Lais wa tapo na sa mga itong paghatagag pagdagadan this time ang atong letter sender. O sa kanagngalan og Eleanor. Bueno, stand by Eleanor. Alas sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ka, capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml.
0: Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit o labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini, available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Bueno, standby, Eleanor, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanuan. Sincerely, Ate Arlene. Drummond.

si Eleanor. 35 anyos ang pagidaron og inahan sa tulo ka mga anak ate. Naagat ko sa pagpadangat niya akong kasinatian sa kinabuhi kay nasayod ko. Daghan ang makarelate sa istorya sa akong kinabuhi. Sayod ko dili lang ako ang nakasinati diinis na pagkakaroon. O pari-pariho ta, o mga pangutana, nga nanginahanglan o mga tubag. Para masabdan ang tanan ate, sugdon ako sa sinugdanan. Second year college pa lamang ko neto higayon na sa diyang nahimo kong hinigugma si Gab. O sa siya kasundalo, ate. Ambungan, matipuno, hinungdan nga daghan ang mga babae nga mo admire kaniya. Apan bisan pa man ni Ana, sayod ko. Ako lang ang imahal ni Gab, sulod sa iyang kasing-kasing. Malipayon mi sa among relasyon. Ma-assign man siya sa layo apan kanunay siyang mubalik nga rikan ako. Para bawion ang mga higayon. Nawa siya sa akong kilirian. Daghan mi og mga plano ni Gab ate. Isa na niini ang magpakasal og makabaton og mga anak. Apan nauna ang magkaanak mi ate. Nagmabdos ko sa among unang anak. Nihigayon na napugos ko sa pag-undang sa kong pagtuon o nag-live-in kami. Abi mo ate, gibati ko ang hilabihang kalipay kay sulod sa among pagpanag-uban. Palangga kaayo ko ni Gab. Busa gipakita ko sa kaniyang akong tinuuray nga pagmahal o paghigugma. Tungod sa matang sa iyang trabaho, talagsa ra siya makapauli ate. Sayod ko nga kapoy iyang lawas. Sagad, pag-abot sa balay, extra pag-atiman ang akong ginahatag na to kaniya. Andaman ako siya sa iyang pagkaon. Ginabuhat na ko ang akong mga duty as a wife, ate. Pag naasigab sa balay. Dako kong pagsalig nga to kang Gab. Ilabi na nga, palangga usap kay kuniya. Apa na ay mga butang nga mo testing sa among kaligon isip o sa kababay, ate. Naano ang tami plano nga magpakasal ni Gab. Apan wa kini mahitabo. Tungod kay naa may laing babae. Ang dalambigat. Hangad to kaniya.

ang maong babae ate. Anak sa iyang commission officer. Dako og ranggo og wa koy kalaban-laban. Sa pikas bahin naging honest ko kang gab ate. Og siya usab balikan ako. Matod niya natintal ko na siya. Apan wa kini niya tuyua. Sayad ko na si Helen. Nga naanak ko sa kinabuhi ni Gab. Apan gigamit niya ang posisyon sa iyang amahan para makuha si Gab nga di kanako ate. Sa diyang nabuntis ko sa may kaduhang anak ni Gab, buntis usab si Helen. Sa una nilang anak. Og tungod kay official ang iyang amahan ate, white choice si Gab kundi pakaslan si Helen. Matawag ta nga shotgun wedding ate. Apay klaro kang Helen nga dunay laing pamilya si Gab. Og kami kini ate. Dili ban mi kasal ni Gab apan kami ang nauna. Misaad si Gab nga dili mi niya pasagdan og mosalig ko nga to kaniya nga ako ang iyang gihigugma. Kami sa akong mga anak ang nahimong second family ate. Tugod kang Helen. Kaya siya ang ipakasla ni Gab. Sa diyan ng anak ko sa may kaduha nga anak, nagtuo ko nga dili na maabot si Gab ate kay lagi gibawalan naman siya ni Helen nga mapakita ka nako. Nagtuo ko nga iya naming pasagdan. Apan miabot si Gab ate sulod sa ospital. Nakahila ko. Gihawiran niyang akong kamot. Matod niya dili ko nako angay maguol kay dili og dili ko niya pasagdan. Og ang among mga anak. Huot kayo akong dughan ate sulod sa ospital. Gipangutana ko siya kung ano. Ngano iya kayong nabuhat nga di kanako. Ate natinta lang kuno siya. Og ang labing sakit anak si Helen sa official sa army. Sa lakto gibaharan siya sa mahan nga dili binuangan ang iyang anak. Gitubag ko siya ate nga grabe ka. Grabe ka ka-unfair. Nati gayon na sakit alang kanako. Gikaya ko lang ang akong kaugalingon kay dili ko gustong mabughat ate. Hangto nagagawas ko sa balay, tambalanan. Pag-abot ko sa mong gipuyan, unang gibuhat ni Gab miluhod siya sa akong atubangan. Nangayo sa akong pasaylo. Ugmato niya kanako, dili ko na kuangay nga mausap gato kaniya. Mahal ko na kuniya ang among mga anak ate. Iyang giangkon nga nakasala siya nga rikan ako. Matod niya ibalin ko niya ang pangalan sa balay nga among gipuyan sa akong pangalan. Para sa among mga anak. Mihangyo siya nga magpabilin ko nga musabot nga tukan niya. Sakit man ate. Apan tungod sa kong gugma nga tukang Gab, gisabot ko siya. Tuod man tungod sa paghigpit ni Helen kang Gab, mudalikit lang siya sa amo kung makahigayon siya. Sakit kaayo ka na ko nga ingon ini among sitwasyon. Apan giisip ko na lamang nga tungod og alang sa mga anak. Kinahanglan ko magmaligon. Doon ay mga higayon ate nga mapauli siya nga hubog. Ilabi na kung gikan sila nag-away ni Helen. Bisan nga may dili na ko siya ginasakmatan. Sa gihapon, nagpabili ng akong pagpangga o pag-atiman nga to kaniya. Hubuan sa iyong sapatos, ilisan sa iyong sinina, timplahan o kape. Andaman o pagkaon. Trapuhan para maaliwalas iyang pagkatulog. Gihim ako kini ate. Bisa nakasala siya nga rikan ako. Sayod ko ating mahal gihapon ko niya. Tuod man sa pagpanglabay sa mga adlaw na mga higayon nga, mahuna-huna ako nga sakto bang ako gibuhat. Ako ba ang milapas akong limitasyon? Gusto man akong buyan si Gab, apandili na ko kaya ate. Matag makita na ko ang among mga anak, mas magdumili ko nga isurrender ang among katungod. Nga to kang Gab ate. Dili ko gusto magdako ang among mga anak. Nga way amahan. Hati R. Nagpadayon ang among sitwasyon. Nga panalagsa na lang nga duawon si Gab. Galikay siya nga maiskandalo mi ni Helen. Apan dili niya mapugan si Gab nga mapakita ka namo
Kay nahadlok si Helen nga mawala na hinuon nga to kaniya si Gap. Ati Ar, sa motuog ang sadili na ay mga higayon nga magmahay ko sa kong kaugalingon. Nga nung huyang kaayo ko. Kung nga nung wala kong ipaglaban si Gab. Panon sa paman na akong buhaton, ate. Nahita mo na ang tanan na anay asawa si Gab na anay Helen. Sayang kinabuhi. O ako masayad, ate, kung bunga rabakini sa guilt o konsensya kung nga nung nagpabilin si Gab nga rika na mo. Kung nga nung diligid mi niya buyan. Matod niya, isa lang ang iyang giilang asawa. Ako lang kuno, ate. Mas ligo na among gihawiran ng gugma kumpara kuno kang Helen. Dagang higayon nga giingon ni Gab nga rika na ko nga moabot ra kuno ang higayon nga biyaan niya si Helen umabalik siya nga rika na mo. Sa saktong panahon og higayon, ate. Sa matag higayon nga makauban ako si Gab, puno ko sa iyang pagmahal o pagpangga. Ayang saan nga dili may pasagdan, iyang gituman. Sakto iyang sustento sa among mga anak o iya pa kong gisuportahan sa akong pagbalik sa pag-eskwela. Gusto ko nun niya nga matuman ang akong pangandoy nga makatapos. Dili lang para ka na ako, kung dili para usap sa among mga anak. Hangtod nga nakagraduate, gid ko, ate. Itabangan pa ko niya sa akong review o tuod man. Naangkon ko ang kalampusan. Mato di Gab, hinahinay na namo nga naabot ang among mga pangandoy. Ako siya ipangutana kung naapabay posibilidad nga makuha o matuman ang among mga pangandoy nga magpakasal. Nga mabuo ang among pamilya. Iya kong gigakos, ate. Mato niya, dili man niya mahatag ang kasal. Apan mahatag niya kanako ang iyang gugma, pagmahal o pagpangga. Ako kuno iyang gimahal o dili si Helen. Apan ako nasayad kung asa ibutang ang akong kaugalingon. Sa diyang nagmabdos ko sa may katulong anak, nagmabdos usab si Helen sa kaduhan nilang anak ni Gab. Busa naglibog ko sa ngayon kong pagkabuhaton, ate. Mahal na ko si Gab, apan hangtod asa na ko ang tuson. Hangtod asa taman ako sa kipisyo. Panahon na ba nga ako nang hunungon ug i-let go ang tanan kang Gab? O padayong hupta ng among relasyon tungod kay nagmahalan kami? Palihog tambagi ko, ate. Kayahan ko na lang ba nga ingon ini nga kanunay ang akong kinabuhi? Dinhi na lamang ko kutob. Sincerely yours, Eleonore.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na lang utana kung unsa akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relax o dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa kong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pag mata sa buntag, Nance Corn Coffee. Human og pamahaw, Nance Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and New Aid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and New Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og New Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation. Yeah.

0: salamat ka ni mo, Eleanor. Sa imo papadangat ni mo suwatan po ni atong tulungan sa sensor ni Ate Arlene. Unsa bay angay buhaton ni Eleanor? Angay pa ba niya ipaglaban? Ang ilang gugma ni Gab? Or mo surrender na lang siya tungod kay masugot siya sa dili, magpabili na gid siyang ikaduha na lang sa kinabuhi ni Gab. Of course, kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capsules na to mga suking tigsubaybay.
0: And of course, ato URP Professor Scott Junjun Diasis.
2: Yes, masuting adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: And of course, ako bang tanong una si DJ Nova. Ikaw, DJ Nova, ikaw ang nasa sitwasyon ni Eleanor. Willing ka pa ba nga ihatag pa imong kinabuhi? Magtulo na inyong anak eh. Buntis ka sa katulo. Buntis po si Helen sa ilaikaw.
2: Martyr mo na, ma'am. Willing mo kayo na. Martyr.
1: Coming from a martyr myself, mayunin ko kayo naging patunto. Kaya imagine, tulo na kabuk yung anak. Sa tinod lang, sa the moment pa lang nga nagpakasal na si Gab, dapat niundang nagyuntani siya.
0: Pero mutuo ka nga natin, mutuo ba ka ng reason nga sorry na tinta?
1: Ay, bot, yun na ma'am, bot.
0: Kala ba mo yung nga sorry na hubog lang ko
1: na? Maglagot yung ka ng word
2: na. Isa.
1: Maglagot ka ng mga yung nga sorry na tinta lang.
2: Engineer, isa, engineer ha. Ati ha, at wala ni sa kwantro. Kumo is good magutag tintal sa balaang kasulatan isa lang ang nakasurvive sa temptation.
0: Kinsa man?
2: Si Jesus.
0: O si?
2: Maliban sa iya ha.
0: Wala na ilain.
2: Wala na ilain.
0: Sa ato pa, justifiable. Kumbaga,
1: pwede ka.
0: Okay ra.
1: Dili pwede, dili na mo pwede justify. Kaya kita nga tagi panganak, tanga natay free will.
2: So, pwede ko ba kinsa nga lalaki
1: natay wala tintal free will ka, natay choice. If mapatintal, batag dili. So, iba mo ng choice na napatintal ka. So, sayo po yun siya. Hindi pwede nga, sorry, natintal lang ko.
0: Ako na yung kabutuan na natintal lang ko. Nagpatintal ka yun.
1: Yes. Hindi ko na pwede nga, sorry, tao kaya lang ko.
0: Hubogani. Anak lugar, hubogani. Nahubog ra ko, anak lugar.
2: Gisinyasan kong engineer. Kapapakuno ko yung labot ni istorya na ko.
0: Sige, tira.
1: So, para na ko, no, si Eleanor, kinala niya undangon. Kaya, tuod man, sakit kay dawaton nga ikaw ang first family pero nahulog nga ikaw ang kabit. No? Mm-hmm. Tanang sakit kayo pamalandungon niya ang kahintang. And masabta na ko nga nung hangtod karon murag maglisod siya let go or naglisod yun siya sa pila katuig o let go kang gab. Kaya lagi siya man ang first family. Love nila ang usag-usa. Pero katumungo the fact niya dili siya kaya ipaglaban ni Gab. Muna to yung nga wala git kay power diha. No? Ayaw unong anang tao nga di ka kaya ipaglaban. So, unsa may rason pa ni mo nga mahold ka na ganing imong gina-question si Gab if kana maabot pa ba ang panahon nga ihang mabiyaan tong si Helen nga kana mapili sila di magi katubag si Gab dili siya kuha siya kabalor
0: ang yang sulti is di man ako mahatag ka ni maang kasal diba? Apan mahatag ako ni maakong gugma
1: dili pwede kay himo siyang kabit miskin sa pagbalibalis kalibutan kabit siya so sakit man hunaw-naon nga inganang nahitabo pro.
0: Pero nobs ka magbulag sila ang sustento diha saan na lang
1: anagyo na ma'am na may katungod ang bata gyud maskin saan pa nagi katungod ang mga bata sa sustento. Balan lang si Eleanor basta kay naa siya ang mga bata nagi katungod nga mo singil og sustento sa iya. Diha na lang gid siya mang kuan ba, diha na lang siya mukapit pero kanang moingon ta nga
0: sa tinod lang love pa siguro gid ni si Gab si Eleanor
1: kay
0: pagpanganak ni adto bigit siya unya kanunay yang gi assure nga love pero, ta kala.
1: Pero mo lagi, ma'am. Unsa man nato ng love nga wala man kay title.
0: Maulagi.
1: No, dili man ikaw ang titulado. So, dili man ta mabuhi ang gugma lang, ya kabit ka. Di man pwede. Di man na pwede na panindigan naton hato santon nga gugma lang ang ato ang pagkawakan.
0: Dagang kayo agree. Dagang
1: diba? Natin mga kuandiri, mga audience ka ron.
2: Dili, manggodo, Ginova.
1: Dili, pwede nga love ta ka.
2: Ano, manggodo? Ang, dili ko mahimutang ba? Nag-inserting ko ba? Kay, kay from the Library of Questionable Studies. Alcohol affects the body immediately through short-term changes.
1: Nag-research. Nag-research. Nag-research.
0: Dato pa, alcohol mag-affect sa brain.
2: Ah, kadang short-term changes. Mausap yun ay short-term.
0: Kumahubog.
2: Yes. Kumahubog.
1: Pero mo lagi. Pero
2: palantalian. Nakausapan.
1: Pero responsable ka nga gainom, kabalo ka asay mo limit.

0: lucky day nga mahubog. Mm. Kung makalimot day sa saktong panguna-una inyong sabton.
1: Ah.
0: Kay aha. Gikan gud sa University of Retired Playboy, Library of Questionable Studies.
2: Alcohol affects the body immediately through short-term changes.
1: Mo lagi nga daghan ang himuon na lang
0: rason. Pre-function. Oh, sabi mo panguna-una.
1: Ginahimo na lang ng rason ka para makasala. Excuse? Mag-inom aron makasala. Aron na ay naay rason para
0: hindi
1: mao.
2: Guys, inom para igat ang
1: lugar. Pagani na siya pag may alak, may balak. 'Di ba? So kung wala kay plano, kung wala kay plano nga naay mahitabo, dapat di ka mo inom.
2: Oh.
1: 'Di ba? So kay sayod man ka nga ma-alter ang imong decision making kung naay alcohol involved.
0: Guys,
1: ano mo inom man ka?
0: Nako example ah. Si Maggie ate ba? Si Maggie. Si Maggie yung inikugma. Oh. Nakasala under the influence of liquor yung ipasaylo kaya kasabot siya. Na tao nga makainom, ang lalaki makainom, mausap na yung panguna-una, panandalian.
1: Mo lagi, para di makasala, di mag-inom.
2: Mo lagi na lagi.
1: Ang ano mo inom ang yun kay para na ay rason.
0: Isinirahan ka, tapos nawala amang ko.
1: Diba? So, para kay Eleanor, bitaw ma'am, dali ta kay Eleanor, dili na gid siya pwede nga magpadayon siya mo hold ana ang relasyon. Kaya again, wala gid siya panghawakan. Kanang gugma, wala na ipulos ang gugma kung dili ka kaya pilion.
2: Correct.
1: Wala ipulos ang gugma kung di ka kaya ipaglaban. So, what's the point? Ang imo na lang ipaglaban di ang katungod sa imong anak. Ayaw na, ayaw naglaom nga iya tong mabiyaan tong anak sa iyahang opisyal kay wala na gid ta dia, minyo na sila.
2: Correct.
1: You have to accept, Ana.
2: Bisag buingon pa siya nga natinta lang ko
1: for
2: bida.
1: Choice to ni Gab, gani, nga makasala siya. So, money consequence.
0: Under the influence of liquor, gani, yun, Nor.
1: Money consequence sa iyang pag-inom-inom, di, nawala, nagubungka, ilang pag-inigugmaay ni Eleanor. So, gani, hiyahay na kayo si Gab, nga imagine sa pila katoy, nakatuluan pa niya anak si Eleanor, plus, napa siya duha ka anak ng gadungan-dungan.
0: Kinigil mo na sundalo, no?
1: Gadungan-dungan to, tanan, kaburos.
2: Nabiti, sundalo ka o bang karoon din, oh? Ingon siya, dili man tanan.
1: Oh, di ba?
0: Pero majority sa nila yung ginako, ate.
2: Nga. Mga tintalunan yun.
0: Matintal. Mo accommodate yun ba?
2: Bito, naku yun, Elon, accommodating kaayo.
0: Accommodating kaayo. Kung ingon na ganyan, dili. Sige pa tayo ni Ginova.
1: Sige, kapitaw na, kapitaw na.
2: Sige, it's your turn.
0: Eleanor. Eleanor, attention. Paminaw gid tarong, Eleanor. Pasalamat ka, nagisustintuhan ka sa imong bana sa pagkakaroon.
2: Okay. So,
0: kay musugot kag sa dili.
1: Di man na niya bana ka.
0: Dili naman ni mo bana.
2: Amahan na sa iyo, anak.
0: Amahan sa imong
2: kumbaga,
0: anak.
2: Kumbaga, sperm donor.
0: Sperm donor.
2: Oh, dili lang niya bana. Sperm donor.
0: Imagine, Eleanor, gipatiwas kag eskwela. Second year college ka, nagpailad ka. Ihigugma ka kunuhay.
2: Pero, ano mo ginausahay ang gugma magpailad, mangid, no? Doon ay mga babae nga mailad din pagkabot sa gugma.
1: Guilty ta halo sa anak.
0: Nga naman, because love, there's no
1: exact
0: definition of love.
2: There's no exact definition of love.
0: Love is crazy. Ate. Love is crazy.
1: Ano nag English naman siya?
0: Kay kaluman, naiko na ilan. Engineer, si Tunita, engineer, bas Tunita. Tunita, attention ko, Tunita. Tunita, pabilin na lang yun nga? Na imong pagunahuna nga ang imong
2: hinigugma. Uy, palangga mo kasi hinigugma.
0: Imong hinigugma, botan kayo dito sa gawas nasod. Ipabilin na lang nga wala ka kita-kita ang mga kanang mga
2: Pinoy
0: dito every time nga mag, kanang mag, usana?
1: Ipa-overthinkin ba?
0: Kanang every time bitaw nga wala sila trabaho.
1: Day off.
0: Ipabilin na lang ganyan. Wala sila gamit and greet sa mga kanang mga Pinoy dito, Pinay. Ipabilin na lang ganyan. Dili sila gainom-inom. Ipabilin na lang ganyan ang imong uyab ito.
2: Okay, abinin mo. Ang kasakit na ramla sa nanguna. Kung maguna-una ka nga may binuang, sige, sakitan ka.
0: Sakto kina, Tunita.
2: Kung maguna-una ka nga buutan siya, wag sakit dughan.
0: Sakto kina, Tunita.
1: Pag apo lang nga, dili mo ma-discover.
0: Ayaw na lang po di-discover kay masakitan lang ka.
2: Pero unsa maging tambag ni mo kay Eleanor?
0: Akong tambag ka ni mo, Eleanor. Kaya sin kasi yung tambag ni mo.
2: Sige. From kanang, the bottom of your heart.
0: From the bottom of your heart. Ang kuna na lang yun. Nga kanang nailat ka.
2: And then?
0: Ipabiling na lang yun. Ay, ipaglaban na lang yun. Pasalamat na lang yun ka. Nga ginasustintuhan ka. Ipahuman ka sa pag-eskwila.
2: So, dili na lang yun siya magpabulag. Bakit bulag? Magpadayon na lang yun siya na nailat hangtod sa hangtod.
0: Magpapadayon na lang yun nga. Anyway, ikaw man nauna. Ikaduwa raman to yung asawa.
2: Bisan pa. Magtuloy lang anak, magduha pa siyang asawa.
1: Ako yung nauna, pero siya ang wakas.
2: Alagi
1: anak.
2: Mo, lagi na din, ha?
0: Ang importante, ikaw ang nauna. Ikaw ang first na gihigugmaan ng lakiha.
2: Pero

0: Siya gipakaslan.
1: Kaya nganuman, alkansi pagyapon ka kung ikaw makigbulag.
2: Nganuman, sabi ng gansi ana, makikita siya laing sundalo pod.
1: Kanang ang itim dili na paingon sa ibuha.
2: Kay dili lagi sa yang itim sa kay na may asawa.
1: Klaro makaya sa sulat tampo nga ginang ginasustintuhan siya.
2: Ya lagi. Oh lagi pero dili siya gawin sa ATM, di ba? Chief.
1: Salamat na lang gani kay Linor kay kanang isara. Ikaduara. Duara ka buok mo. Ako na ilan.
2: Sa ato mga sugi, so, tigpaminaw natin mga audience karon din sa
0: yes,
2: studio.
0: Yes, natay ko
2: an.
0: Natay audience open. Impact. Natay oh, audience impact.
2: Yes, yes,
0: karun.
2: Yes. Okay.
1: Si Ja, sundalo naman gini ate. Pero, ayan gi, istorya sa ko ah. Kanang expected na gidaw na nila.
2: Nga?
1: Ayang mga kauban.
2: Dili ka na magid na. Kamalo ka, Kap?
1: Gitrin gidaw na how to love.
0: Aha.
2: Amo ba? Ana din ate.
0: Apil ya sa training.
2: Mahi kog maon de kay nasa. Okay.
1: Mahi ka na ko diskarte, mahi ka na magulog-ulog.
2: Oh, de mahi kog maon de kay nasa.
1: Nagari ko na ibawaan yung pating dugayan na naulog-ulogan niya pa ng tikaro.
0: Papanolian ka, papanolian.
2: Hoy, asa na sa tasa tasa to?
1: Kamu ha, ako ang hiyo ni mo ka. Kamu mga main in uniform, no? Uh-huh. Amin ko mag-gita. Dili mag-gita
2: ikaw, dili ka main in uniform.
1: Dili, gig ko kay kadang, gusto, kadang street to one mag-gita ko.
2: Sa ato pa, buti ba'y pasabot ka ang mga main in uniform, dili street to one?
1: Dili tanan, ha?
2: Oh, dili tanan.
1: Pero, kadang kasabot
2: mag-gita. Klaro na, dili tanan.
1: Kasabot mag-gita ko. Kung aha mo iyasan, mingawon mag-gita mo. Mingawon mag-gita mo.
2: Kung mingawon.
1: Akong advice ninyo, ayaw nung gito pasapon po. Kailo ko
0: ipo din.
2: Dili pasapon. Nung dito mo angkon.
1: Ayaw po mo angkon yun. Ayaw ko yung kuna yun niya. Kanang,
2: pero nga naman
1: kanang nakaanak mo sa uban. Ayaw ko ang kuna na.
2: Nga naman kanang naka... Jobs. De, mangutan ako kapag nga naman gina nga. Kung ang sundalo, na sundalo mo itong kauban.
1: Pero nagkabutan ka sundalo, dili ka na.
2: Nga naman gina, kanang sundalo, once nga maka-uniform na gwapo matanaon.
0: Oo, no? Kung kaya sila ka ng snappy eba, no?
2: Lahingit og dating.
0: Lahingit dating.
1: Ah! Politician, makabarong perte ko po ha! Kamino ka na!
0: Mo din, isikap perte ko po ha!
2: Ah, mo na.
1: Astilan!
0: Tanawin mo, lahat mo yung pororon!
1: Sino kayong barong yati? Diya yung pinaslaks pa nga!
2: Sino kayong sapatos noon sa... Naluthan ganyan!
1: Gakaluthan ganyan sa kagwanta sa sapatos nga! Itom kayo! Sinaw kayo.
2: O sa pag-iangay buhatan ni Eleanor, magpabilin ba siya sa kinabuhi ni Gab? Bisag na side siya nga doon na gipakaslan? Or mag-give up na siya? Standby, balito man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200, over 100. Mog yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mo to siya nga, yan na nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: kauban, uy, di ay, ako di pahibalo ha. Alas sa tong Nance Medical Mission dinis Mindanao. October 6 na ha, di ato sa Midsayap, sa Poblasyon 8. Covered Court, Barangay Poblasyon 8, Midsayap, Cotabato. October 7 sa Kidapawan, Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon Kidapawan City. October 8, Bansalan LSP Hotel sa Baya Cruz Street, Bansalan Davao del Sur. October 9, Coronadal sa KCC Event Center, 4th floor KCC Mall of Marbel, Coronadal City. And October 10, Jensen sa Barangay South Gym, front of Public Market Jensen. 1, 2, 3, 4, 5, Limanik Adlo Street, alas sa itong Nance Medical Mission, Mindanao. So atang-atangin niya itong mga medical mission, daghang mga libre nga mga produkto, of course, gikan sa itong Nance products. Sana di mo binabale, wala. And, yes, apil na po niya ng ato ang Nance Million Bonanza, no? Para sa itong December nga raffle draw, diin ang first prize, 1 million pesos. Wala. Napulo ang mudawat ng 50 mil pesos sa Visayas at napulo sab ang mudawat ng 50 mil sa Mindanao. Ika-7 na siya nga season sa ato ang Nance Million Bonanza. Magsugod na sa October pohon! And syempre, hi to Dennis Rabago from Cebu City. Padayon lang sa inyong maayong servisyo sa katawahan o sa paghatag inspirasyon sa mga viewers.
1: Shout out to Benji Lumapas watching from Clarine, Misamis Occidental.
0: And from Alex Tampos of Iligan City, kada na ako'y problema, maminaw na lang ko sa inyong programa o muragbogaan akong gibati. Ayan.
1: Shout out ko sa akong asawa o mga anak gikan diri sa General Santos City. Ako si Edgar Tugado o gusto na akong magpasalamat sa inyong programa nga puno sa inspirasyon o paglaom. Padayon lang mo kay daghan kaing pamilya, sama namo ang nalipay og nainganyo sa inyong mga mensahe. God bless kaninyong tanan.
0: Thank you so much. Pahingapon na ti Arlene De Genova of Cap June. Lingaw kay inyo ang programa labi na gid si Cap. Nga murag pastor usahay, murag ready po makidebate permi. Bisan on sa iyang banat na agad gihapon lesson nga makuha. Salamat kay tungod din yung mawalang stress o mapuno o katawa among hapon. Para sa inyong good vibes o fighting spirit Cap June from Marites L. Baluyot of Iligan City. Ha ha ha.
1: From Elsa Mendoza of Bacolod City, kapi sa usak ka kamot, cellphone sa usak ka kamot, while gatanaw sa inyong live, kompleto na ang akong adlaw.
0: Ayan, shout out to Christina Ibanez from Singapore. Daga salamat sa inyong mga katawanan o nga makabadasig istorya. Dako tabang sa among mga naasagawa sa nasun.
1: Shout out to Jovito Salcedo from Calbayog, Samar at Arlene, ang inyong mga tambag usahay, simple ra, pero dako kayo gepekto sa among panghuna-huna.
0: Hi to Reynaldo Maligaya of Kabangkalan City, kapaabot ko permi sa isa katambag ni DJ Nova og Ate Arlene, kaya daghan kayo makutunan sa mga suwilanon. Ayan, di pa abot kini mga tambag DJ Nobs.
1: Hi to Norma De La Cruz watching from Hong Kong. Murag na arag gihapon ko sa Pilipinas, basta makadungog ko sa inyong mga tingog matag adlaw.
0: Ayan, from Provincianang Mama. Ayan, greetings from Sikihor. Samtang nagluto ko sa among paniud to inyong live ang akong paminawon.
1: From Mindanao, Rider 88 mayong adlaw gikan sa Valencia City, Bukidnon. Naminaw ko samtang nagbiyahe og ang inyong programa ang akong kauban sa dalan.
0: At you are a solid viewer gikan sa Davao City. Daghan salamat sa paghatag og hapsay og madasigong kalingaw. Adlaw-adlaw pinagis yung programa from Shaira May Akupan.
1: Shout out to Violeta Rivera of Bye Bye City. Late and indot kayo nga dunay programa nga dili lang kalingawan kundi dili adunay maayong mensahe para sa tanan.
0: Ayan! Okay, DJ Nobs, ang imuhang final nga tambag para ka Eleonore.
1: Eleonore, taas na ang mga katuigan nga imong giantos nga naa ka sa ingana nga sitwasyon. Tuon man lisod dawaton, masin siguro ako no, maglisod kog dawat nga ako ang unang pamilya pero nahulog karon nga nahimo kong kabit. Yeah. Dili lalim na siya nga kahimtang. So, nasabtan nako nga nung nihold ka ana nga gugma kay tuod man gugmaan si Gab sa imuha pero mo lagi unsaon ta man ang gugma og dili man ikaw ang gipili, dili ikaw ang ipaglaban. Wala kay mahimo diha. So, ang imuha na lang gyud diha nga kanabitong di na ka mangha kanang maglaom pa nga kaya kay paglaban ni Gab or kanang mapadulog pa sa imo si Gab nga mabuin yung pamilya kay never na ginamahitabo kay lagi nagpakasal naman siya sa lain napakasal siya kang Helen o wala na kay lain choice kundi dawaton na ang imo na lang diha nga kanabang bahala na lag wala siya basta kay ang iyahang sustento para sa inyong mga anak magpabili niya dili lalimba nga nakatuluhan ka og anak sa iyahan no nga
0: yes.
1: Kanabitang wa siya'y laing nahimong ka ng consequence, kundi ang igo ra magsustento sa imo. Kanang buutan ra kaayo ka nga pagkababahe para kang gab. No?
0: Grabe gid ka buutan, as in.
1: Ni, giallow ra niya, gidawat ra niya si gab nga nakasala si gab, naminyo sa lain, pero iya pong giallow siyang kinabuhi. So, murag, enough na kaayo ang mga katuigan nga nagpakamartir ka kang gab. Kay, lagi, kanang wala man kay laban. Maski nung saan pa ni mo, o tumbling diha, wajod kay laban sa kang Helen. So,
0: correct.
1: Tama na. Kanang murag, pilia po ni mong kaugalingon. Ayaw, pilia siga. Pilia ang imong kaugalingon para po sa imong mga anak. Kay imong mga anak, dili po deserve nga makabalo, nga nagpakabit di ay ka. Nga na for the sake lang nga imong magunitan si Gab. Kay, luoy ang imong mga anak ba? Kay, at the end of the day, sila gihapoy mag-suffer anak kung mabalaan nila. Kung kanang makan, ma-discover nila ba? Unsa gyud ka matuoran. So, ang ako, ana lang diha nga, ang imong ipaglaban ng mga katungod na lang si imong anak, ayaw nang kanang ikaw. Kay, ikaw, you deserve someone nga kaya kang pilion, kaya kay paglaban nga dili magluoy sa imong ha.
2: Ginugar ka.
1: Makigbulag.
2: Uy, daw, bigdiri na taga-sustinto.
1: Ay, Ginoo ko, naalagi na sustento kay namay mga anak. So, kaya, pwede man na niya ipaglaban.
0: Nag-ayo.
1: Oo, oh, kaya namay mga anak.
2: Wala na ba kikdulog ni mo?
0: Kung dili, bitaw, sustentohan, matanggal man siya, no?
1: Diba?
0: O, matanggal
1: bawal mo na sa ilaha.
2: Hindi na nakatilawag sundalo?
1: Ay, mangitaglahin. Kadaghan.
0: O, oh, si Credit Card na po.
2: Lami ba yung sundalo? Fire degree? Fire degree.
1: Uy! Pero bitaw, dili gud pwede kap ba ka ng musugot rata. Grabe, kanang we should never settle for less ba. Listen kayo nga, musettle ra kang mapakabit kang kadaghan pa pwede mo pili
0: ni mo. Agree, agree. So,
2: pangandoy ba yun ni Tunita?
1: Damay. Damay yung mga sibilian.
0: So, ano naman yun nga? Tuyuan mo ganda na i-problema nga. Namay dahang walay problema.
1: Diba? So, di na ito mangita gubot. Mangita nga kaglain nga. Kaya, jud ka nga.
0: Ipaglaban.
1: Ipaglaban nga. Dili kay tago-tago. Kay kanila relasyon tago-tago man eh. Yes. Kanang pait kayo nga. Burus ka. Burus mo di ang asawa. Magdungan mo panganak. Ano bitaw?
0: Uy, ana, no?
1: Kalain, ana na nga. Maghulat, rakag kanusa siya mo uli. Wala kay katungod magreklamo. Wala kay katungod nga mangaway. Kailagay ka, bitra ka. So, again, Eleanor, ayaw na pili ang kinabuhi para sa imo. Ilabi na para sa imong anak. You deserve better.
0: Yes.
1: Sa kanun na kini ang inyong DJ Nova Damarites, ang Marig ng Bayan.
0: And of course, ang ato URP Professor, Cap Junjun Diasa, sa imo mga tambag kang Eleanor.
2: Yes, yes, ati. Shout out kang Tunita, kang Jassy, o kang Maggie de la Vina. No? Nga, kanunay naminaw.
0: Maggie de la Vina.
2: Kanunay nagasubaybay sa atong programa. Kay, ang ilang rason lagi kuno daw, kasi mga kita sila ka-chatmate. Guys, ayaw na mag-entertain na ang mga pangalan, kaya ka na sila, may ilad lang. Eleanor, oh, atong istoryahan, kini, tabagal na ito din bayo si Eleanor, no? Eleanor, una, second year of college ka pa.
0: Niyagay kayo na, karadili na.
2: Yes, second year college ka pa, di atong higayo na, pasalamat ka, katong second year pa ka, ikaw napili sa usaka sundalo.
0: Uy, pasalamat pa siya.
2: Pasalamat ka kay,
0: wow, okay.
2: Kining mga sundalo, kining mga made in uniform, bitaw ate, kanang bayani ba, sa atong kuan. Bayani ng bayan.
0: Bayani pa sa iyang kinabuhi.
2: Bayani na sila. Kung atong masabta nilang trabaho, lisubegay kayo. Layo sa pamilya, layo sa kahilayan.
0: Pero nga naman, malagi ni pangutana na ka ba? Layo sa pamilya, pero daghan sila pamilya, no? Ano man na? Ay, sorry ah. Sorry sa mga naigo.
2: Actually,
1: sorry sa mga inosente.
2: Mga palangga, girls, una-una aron ninyo na nga dagang pamilya. Kanang murag na tagnin na din sila ba nga nga na. Pero sa mga bagong henerasyon karon sa mga kasundaluhan, kanang family man naman sila ate.
0: Sa mga bagong sa una, meaning katulad itong mga sa una, katong mga nangagina sama
2: katong sa... Katong mga niagir, mga guntungan, kanang wa pa sila nakapaminaw o wa pa sila
1: naka-seminar
2: sa University of Retired Playboy ba? Di pa ka malubit ito magtago sa sikreto. Karong panahuna na manggod. Walo na sila, na-train na ako po sila. Una, Eleanor, akong kinasing-kasing advice yun din mo, kanang kasal o gugma na maguna ang question niya.
0: Kasal o gugma?
2: Nganong kinang, ang pangutana niya.
0: Anong kinahalan pa ba magpakasal kung gigugma ka na lugar?
2: Nganong kinanglan pa ba ka magpakasal o gugmaan ka aning tao? Kung gugmaan
0: ka kang gab. Mugaling nga ilak.
1: So, okay ra ka, makihati. Basta kay imo ang gugma, anak.
2: Actually, di Genova, pasalamat siya nga naa si Helen.
1: Kay
2: kung wala si Helen, pwedeng daghana na siguro kuyab na kay sundalo man. At least naa si Helen, natigbarantay duwa sila. Isa ra imong kompetensya.
0: Kay
2: mahatlap ka ni sigap kang Helen. At least klaro, klaro kayo.
0: Dili mo na kayo sa sundalo, rakap. Bisag dili sundalo eh.
1: Bisag dili
0: sundalo eh.
1: Mo bitong daghan di demo ingon sakto gid ni mo kap nga kanang pasalamat ka kay sa rimong kontra nga asawa.
2: Pasalamat. Kabo mga palangga mga girls, pasalamat mo. Ma isa lang inyo kupitin siya. At naamoy kaabag nga tagbalantay sa inyong mga hinigugma. Kay ko ikaw ra isa masalisihan magid ka Elinor.
0: Ana dena.
2: At least na si hilin ate. Nga kanang kaabag.
0: Guardia
2: gid ni gab.
0: May mo guardia ni gab, hindi gid mga pang chicks.
2: Isa lang iyang kupitin sa Elinor. Muna nga kanang tanang magpagitabo ni ining kalibutan.
0: Ah, yeah, no? Magpasalamat si Eleanor kang Helen. Okay, at sigurado siya nga di lagi magbinuang.
1: Si Helen, at least, kabalo siyang amore, ginayang
0: sa rin. Ah, si Helen.
2: Kini si Kuya Jamar. Sus, pwede naghahanan mang gani. Kada pa ka, si kini si Balong. Istrikta, nag-istrikt. Grabe kayo, iso kong asawa ni bro.
0: Buhat. Oh, minyo na si Balong?
2: Napastilan. ako ra may naisinumar din mga palangga.
0: Ah, sila wala.
2: Kini si Balong, klaro na ikayo nga wala isinumar. Pero pwede na ka na pag... Isa ka oras, tunga sa oras, magkas-insert ng gani. Sige, panawag pa kaya ng mga insa ko, nga wala ko kabayad.
0: Pero mga kinahinungdan nga na mawala si kapag nagtulog ka oras.
1: Da. Yan na. Wa katingog. Di siya kabalo sa pagdipinsa.
2: Kitsa nga kapate. Kitsa nga kapate. Kamu mga kapitan ha, kumawala mong tulog ka oras. Delikado na siya ha. Kitsa to kapitan ng gusto ninyo. Isa to ato diri ate. De, Eleanor ha.
0: Si Eleanor.
2: Pasalamat ka kay nasi hilin na kaabag ni Motik Balantay kang gab. Kaya kung wala si Helen, basig worst pa ang nahitabo sa imong kinabuhi. Bot pa sa bot, kanang isustain na lang na. Total, nahigugma man ka kang Gab. Si Gab, nahigugma man po din mo. Problema na ni Gab kung saan pag-manage, no? Anyway, sa balaan kasulatan, kung atong subayon gani, si Solomon, ingon ni Magi, libo kapin. Libo kapin na. 700 plus, ang yan, gipakaslan.
0: Gipakaslan, yun?
2: Gipakaslan! Pasalamat ka si Gab Duwara. Isa rin, gipakaslan. Yan, libo kapin. Nya, dugo ni...
0: Sige na lang, ay, marang butuo na lang tayo
1: na lang sahay.
2: Muna, mga palangga, girls, Magi. Magi, pasalamat ka nga, kanang, inga na lang ba? Kanang, isa rin, yun, ang
0: kalaban.
2: Kalaban. Muna
0: nga. Kasawa ragyan.
2: Sa Giyapol, kini si Kuya Kapuingon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit, pero isa lang ko ba siguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervical o takudod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervical o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waolanaw del Sol.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Salamat ka ni Madi Genova. Thank you, Cap June, sa imuhang bulawanong tambag. And again, thank you so much, Eleonore. Sa imo babalang at imaswa tampo ng atong tulumanon. Nasayod ko nga, nagkinahanglan ka sa imo mga opinion. Kinala ko exulting anak kanimo. Bisag asa nga aspeto wag kay kalaban-laban. Minyo na. Si Gab, doon na siya pamilya, si Helen. Though, ikaw ang nauna, pero, malagi na, siya ang ipakaslan. Sakit, pero, kinala ni mo dawaton ang kamatuuran nga, dili ikaw ang ipakaslan. And since dili ikaw ang ipakaslan, ayaw itugot. Nga mahimo na lang for life nga, ingon ini ang imang kinabuhi. Though, nasayod ta. Nagimahal o gigugma ka ni Gab. Gani tulong na inyong anak. Pero ang pangutana, kaya ahon pa ba ni mo? Nasayod ka manggid nga, dili gid maging kamo. Sana di mo bina. Alang ka na ko, i-focus imong kaugalingon. Paningkamot sa imong kaugalingon. Nga mabuhi ni mo imong mga anak. Do, bisag mo hatag si Gab, ayaw ipakita nga di ka mabuhi o wala siya. And kung maabot ang panahon nga doon ay maabot sa imong kinabuhi nga o sa kabinuhat nga anda mo hatag sa imuha sa iyang pangalan. Andang pampakaslan. Why not? Para ka nako, mas nindot gyud ang kinabuhi nga mag-uban mo sa tao nga imong gimahal. Nga gihatag niya kanimo ang iyang tibuok nga pagkasiya. Nga dili lang ulion ko nagkinahanglan, nga dili lang naa kong nagkinahanglan, kundili buong nga pamilya nga para gid kanimo. Usbon ko, kung maabot ang saktong binuhat para kanimo, why not? Importante nga matagaan ni mag-chance imong kaugalingon nga mahibong legit nga asawa, Eleonore. Thank you very much sa imo pabadangat imo swatan. Pamanginaot ko nga nahiyagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene Ayan, muna salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
3: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Palit na og Star Nutrimeats. Lami ang masustansya. That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama. This time check is brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
4: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Cebu Pacific Air. Book your seat now this Super Seat Fest.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: kasaganato at dunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kabang sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martirio. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gadinaw daog, inabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barong sa kamaturan! O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan! Tanghigan!
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maayong gabi kanatong tanan. Kamusta kamong tanan og welcome sa tong pagpanag-uban sa ato ang tolomanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanatong lain nasab nga adlaw, na nasab gigayon sa tong pagpadayon, sa tong pagpanikay-sikay ug sa tong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Miyerkules, bitsa 9 na sa bulan sa September, noong 2026.
2: Straight to the point.
1: Kung sa itong mga pinanggandig paminaw, itong mga sukindig paminaw nga naminaw karon nga mga orasa, asil na tagsa ka mga radyo, nagtanaw sa tuang Facebook Live, sa tuang YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako niyong boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpo Sanghian, ang makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karon tungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makaigsunan itong mga pinanggandig paminaw sa ang naminaw karong mga orasa diris Dakbayan sa Sugbo. Kumusta kamuntanan mga Sugboanon na ang naminaw na to sa Dakbayan Sugbo, probinsya Sugbo, alawigan sa Negros Oriental, Negros Occidental, ato makaigsunan usap na diha sa Sikihor, sa Bohol, ato mga Bulanon nga naminaw karong kumusta muntanan, mga Bulanon nga naminaw na to sa Bohol, sa Leyte, sa Samar, gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan usab nga naminaw karon na ato ang mga sukindig paminaw usab dito sa gawa sa nasod. Ato ang mga overseas sa Filipino workers nga kanunay nga naminaw kanunay kasamang nisor nga nagsunod sa ito ang programa. Anya, sige lagi silang pangita kasamang Benji, asa naman ang padidit kasama. Suunan sad nga naminaw kasamang listo tanan naminaw katuang nga mga senior citizen nga kanunay nga naminaw sa tuang nga programa po daw pani ang uban dili gyud pa matulog o dili mahuman ang tuang nga programa. Salamat kayo ninyo ha. Ato mga nanay nagkuhan sila kasamang listo samtang nagtanday-tanday ato mga nanay samtang mga tatay sad kasamang nisor nagpauraray po sa mga bukto ni nanay. Kaingontang sana all baya. Samtang nga naminaw karo mga orasahan nagigdahigda na kasamang nisor ang uban doon na pa'y mga gipang kuri-kuri diya. Doon na pa'y mga gipang buhat no. May pagpaminaw niyong tanan diha sa tuang nga makigsuna. Ang kanunay nga naminaw na to karong gabi una.
2: Straight to the point.
1: Ania arita sa tuang mga hisgutanan sad karon. Arita sa tuang mga hisgutanan karong gabi una sad mga sukindig paminaw kay di ana ang kapulisan. Ang kapulisan mga sukindig paminaw ni andam na sa kanana ang balhinan or butangan ni kaniya Speaker Martin Romualdez. Kundiin ipaubos siya og hospital arrest kasamang nisto. Apandili sa dito sa
2: straight to the point.
1: Adili sa dito sa Cardinal Santos Medical Center kundili adto sa hospital ang nga gipanagiya or kanang gipadaga o kanang under sa kapulisan. So naay hospital nga kanang iya sa kapulisan kasamang nisto adto dito dadon si kanhi Speaker Martin Romualdez. Anya dili sa ngayang mabalaka kay di aircon man gihapon do na man gihapoy CR nakalahi lang kay ang oxygen kasamang nisto kadto nagyong gisulod ni gid og tangke ba nga ang tangke tapad niya. katuntuan sa katuntuan sa Cardinal Santos sa Medical Center ang oxygen ato kasamang Nestor, ha, di man nimo makita ang tangke kay tuaman man dito sa kanang naang sa ilahang nga mga naman sila mga abutanganan ana nga dili makita diya sa room. Nana man ang kanang mga private hospitals uban kasamang Nestor. Ha, kato makikaning ni ang iyang butangan o niya ang katong sa hospital man gyud na kanang iyang nga gi kasamtangan nga gihigdaan karon. Ha? So muna hospital man gyud na ang karing diri sa PNP ang iyang gawang ang iyang pultahan adili na pareha dito sa Cardinal Santos Medical Center. Ha, kay kaning diri sa kapulisan nga prisuhan ang iyang nga iyang pultahan kasamang ni Sir Rihas man. Apan ugmang adlawa ipatawag mga sukindig paminaw kining mga doktor upat ka mga doctors nga matod pa niingon nga dili kuno maayong i-travel dili kuno maayong ibalhin si kanhi Speaker Martin Romualdez tungod sa iyahang kahimtang sa panglawas naon sa badena purte din ang kuan di na tamaan din ang sakita kung mao. Nya daghan ra ba tong nag-viral kasamang Nestor nga normal man iyang kasing-kasing ha ang iyang kasing-kasing yang heartbeat kanang naa nga normal man na ang iyang kanang naa nga kondisyon kuno to makita dito sa monitor ba ang naman ay kanang sa iyang pulso normal man iyang pulso ang pitik sang kasing-kasing makita dito sa ako normal man kuno ni ang ano man na hospital man sa may lang sakit eh. Ato ni hatagag pagtaga doon diri sa tuang kapag kulo kabildo sad makasama ha. O niya samtang sa laing bahin manipakyaon malipayon karon nakauban sa iyang asawa ang si Jinky Pacquiao human gitudlo siya ni Presidente Marcos isip sekretary sa National Anti-Poverty Commission konda NAPSE.
2: Straight to the point.
1: Ah, malipayon kay Manny Pacquiao mga sukindig paminaw ha kay kanang naang kuan eh. Ah, malipayon saron kasama nga Nestor kay gitudlo siya nga sekretary. Ah, si Manny Pacquiao nahimo na ron nga sekretary ni Presidente Marcos sa NAPSE human sa napilde sa eleksyon ani atong nga 2025 nga midterm eleksyon. So muna nga si Manny Pacquiao gitudlo siya og sekretary karon sa NAPSE kaning National Anti-Poverty Commission. Ha? Si Manny Pacquiao ang ngayon sa tsadiha no? Anang naang posisyon tungod kay nagikan sa pagkapubre ha? Nagikan sa pagkapubre sa to pa doon na makarelate sa mga pubre manghinaot ang na kanang naang makita ni Senado ni Secretary Manny Pacquiao Secretary naman kay nagkapanumpa naman sa ganiha ha? Mga hinaot ang si Manny Pacquiao makakita siya o makakita siya ba sa mga tinud-anay nga problema nato nga mga pobre kasamang Nestor nato nga mga kabus og mahimuan kana niya og rekomendasyon mahimuan kana niya og mga kanang naang solusyon kay sekretary naman siya ha so muna nga pero og sekretary ka nya tudluan nang nimo mga tao pag boxing ayaw lang pod ayaw lang po tudlo itanan nipindi lang kana na ganahan og boxing ala pwede ha ganahan boxing nala sige why problema so ayaw lang po niya kana mga pobre pa boxing ni mo ha dili na manarbaho pag sige na lag boxing. So muna nga sa kontanaw kasamang Nestor si Manny Pacquiao dako kay kunya og kanang naang pagla ka naman pag-akuan bitaw ka na expectation ha. Taas kay to expectation ni Senado ni Manny Pacquiao no secretary Manny Pacquiao karon sa NAPSE tungod kay gikan siya sa kabus nga pamilya ba. So gikan siya sa kabus na kanang National Anti-Poverty Commission ikaw mo in charge diha unsaon kasamang Nestor nga maalibyuhan ang kanang naang kapobrehon sa Pilipinas. Maalibyuhan ang kapobrehon sa mga tao. Ha, so muna ang manginaota ni Secretary Manny Pacquiao kaya ha mga sukindig pa may na masolusyonan na niya naas or mahimo siya diha ha, isip pa Secretary sa NAPSE kay kanang na importante man kay na no, nga kana nga ahinsa mga sukindig paminaw so ha, kana na ang Secretary Manny Pacquiao ha ikuan yun na bahala na lang tong ingon ka sa una nga Marcos magnanakaw okay na lang. Inumdom ka sa una nga inumdom ka sa una kasamang Nestor pagdagan niya og presidente Ha, ni dagan senador Manny Pacquiao presidente mga sukin di paminaw kontra sila si kanana ang presidente Marcos. Ha, ningon siya nga mutuo pa mo anang Marcos ng mga kawatan mana. At ni hatag ang pagtaga doon din sa tuwa nga pagkulo kabildo. Samtang PDP laban ni Palag sa Tinguha. Ani Senador Irwin Tulfo nga paubsan ang numero sa mga senador nga mukumbikto ni Vice President Sara Duterte.
2: Straight to the point.
1: Aso ni Alma karon ang PDP laban kasamang Nestor nga dili maayo kaning plano ni Senador Irwin Tulfo ang paubsan ang gidaghanon sa mga senador nga mubutar ha para pagkumbikto ni Duterte. Sumatod pa sa PDP laban nga usakin ni kaan konstitusyonal kasamang Nestor sa to pa supak sa balaod. Supak sa tuang batakang balaod ang kaning niyang tinguha ni Senador Irwin Tulfo. Amo ning gisupak sa PDP laban karon kay maumanigod nga kuani ni hatag og motion si Senador Irwin Tulfo kay aron nga paubsan mga sukindig paminaw ang 16 ka mga senador paubsan nila kasamang Nestor depende sa mga senador karong wa nga preso kay sa ilaha nga tinguha nga sa wala pay Pasko mahukma na kuno ang kaso ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court.
2: Straight to the point.
1: Ilahan ni paspasan kay delikado man og gamulapas ni karon tuiga og butong-tong pasunod tuig mga sukindig paminaw. Delikado kayo og kanang naang dili baka mahuman nganuman kay kwa na biya kanang magsugod na ang campaign period sa nasyonal. Ang mga senador para sunod tuig ang mga first quarter or second quarter next year. Sugod na ang campaign period. Manglamano ng mga senador, soroy-soroy na sa mga probinsya o muingon na nga butari ko ninyo kay dili ko buaya. Samtang sa laing bahin ang klase mga sukindig paminaw. Na diri ang klase sa mga tunghaan sa Dakbaya Sugbo. Balik na ugmang adlawa.
2: Straight to the point.
1: Ang face-to-face nga klase ugmang adlawa gimando na ni Mayor Nestor Archival nga balik na mga sukindig paminaw. Subay kini sa paglambo na sa kalidad sa hangin sa Metro Cebu sa sunod-sunod nga monitoring sa EMB7. Sa muna nga kanang na ang may ganito ganiha kasamang Nestor kay ni ulan niya kusog kay unos. Ni ulan kusog nga unos na padpad ang kanang mga abog. Napadpad ang abog kasamang Nestor na kuha-kuhaan mga sukindig paminaw. Manginaot na tao nga ayaw na mo sa Indonesia. Manginaon ta og kanang dunay ulan nya kusog sa Indonesia aron nga di na sa musilaob dito ang ilahang kalasangan, ilahang kabugangan dito kasamang Nestor og kakahuyan ni silaob man hinuon. Nangwan na naob na sila dito mo na nga humagpanaob dito diri pa nas ato kasamang Nestor. Manaob ta sa tuwa nga uma kay pugsana na ha. Dako kay kapugsan ng mga tao sa Indonesia og magkugil lang yun pananom og mais. Samtang sa laing bahin da kagamhanan sa probinsya Sugbo, milagda og kasabutan tali sa Public-Private Partnership Center aron palambuon ang mga proyekto ni ini dinhi sa lalawigan.
2: Straight to the point.
1: Kani nakakuan ko ni kanang naang nindot ni kasamang Nestor nga gihimo karon ni Cebu Governor Pambari 4 nga doon natay Public-Private Partnership Center para nga og doon natay mga kanang na ang project sa Sugbo ang private mo'y atuang pahimuon. So at least ang atuang mga katuang gobernador na nihilihok si Governor Pam o niya og namanggalistap ni Governor Pam diri o kanang dool niya ba? O pananglitan og dool niya mas maayo nga makahunghong kasamang Nestor nga gov hangyua ang atuang mga ang kwan baka o kinsa maning atuang mga private kinsa maning mga private nga willing nga mo invest sa Sugbo ang unahon na tugob ganing karsada na kaning karsada nga atos ibabaw agi ha kay dinhi sa Metro Cebu grabe na ka traffic kasamang Nestor rabe na kasamang Nestor bago nag nagkuha og sakyanan kasamang Nestor bilang nagabog sakyanan nimo tagsa na ni sila siyang asawa Unya, kanang grabe na ba? Daghan kaayo halos kada bulan, ha? Halos kada bulan dunay mga sakyanan nga manggawas nga mga bag-o pero wala nadungagi ang atong karsada. So muna nga og ako pang gobernador pam kanang gikan sa Talisay. O baka gikan sa Minglanilla, ha? Kasamang Nestor. Gikan sa Minglanilla paingon diri sa Mandawi. Ha? O kinsay mga private nga willing nga motukod ana nga kanan taytayan nga magdugtong sa abisan lag Talisay lang gani pero mas maayo iabot na sa Minglanilla, ha? Gikan sa Minglanilla paabot dito sa Konsolasyon baka ha o baka adto sa Mandawi, ha? Motugpa nga ang mga sakyanan pananglitan gikan ka sa south nga moadto ka dito sa north, moadto ka sa Mandawi, Konsolasyon or Liloan, adto na kas babaw agi. O gikan po ka sa north, gikan ka sa Konsolasyon, sa Liloan, maadto ka dito og south, ha? Adto na ka sa ibabaw agi ka sa Mangnisto, di na ka moagi diri sa ubos. So manginaota nga kanang naa mahuna-hunaan na ni Cebu Governor Pambari 4 nga ang atong private mo itong pagastuhon, ha? Para nga kanang naang ma kuana kanang nga ma less ang traffic o niya maka na magyapoy toll fee. Nagyapoy toll fee. Ha? Pareha ba sa Sisilex ba ka sa Mangnistor pero ayaw lang po dog mahala kayo ang toll fee kaya gasolina na to mahal na rabada. Ha, pasagdain na lang to si kanang Mike Rama. Ha, pasagdain na lang na si Mike Rama. Amot lang dagway karon ha pero sa una si Mike Rama supak anang naang kanang nang Skyway ka sa Mangnistor. Supak si Mike Rama anak kay maguba ko nung image sa Cebu City. Saba dia. Saba dia. Dito sa Manila, mauna na dito. Mauna na ang gihimo dito sa Luzon ka sa Mangnistor. Nga tuan na sa ibabaw agi ang uban ng mga sakyanan. So, nahimo mas Manila. Dinis ato ang lili mantamahimo nga dako man kayong Sugbo o niya. Ang labi na ang probinsya, Sugbo, number one nga probinsya. So, ang mga sakyanan, at doon dito, ang importante nga ang gobyerno, ang probinsya, why magasto bisag piso? Ang private at doon pagastuhon, o niya, para sa Sisilix ba? Natay toll fee, ang tanan nga muagi, bayad. Para nga maka-income sad, makabawi ang katuntuang private, o niya, after 25 years ba, or 30 years, i-turn over sa gobyerno. Ha? So, mas maayo, o kanin mo'y mauna-hunaan ni kanang naang Cebu Governor Pambari 4 na adto na taagis karsada dito sa babaw. O niya, o baka ha, kanang naang pananglitan o dili makaya sa kanang atuang mga private sector. Pero, kuhan ako sa kuhan tanaw, makaya na. Ano man, kanang Sisilix, o. Pilam ng Sisilix, murag 8 kilometers kapina. Kanang Sisilix, gadugtong Cebu City o Cordoba. Ang naas dagat agi. Ni gastom ganis pangilinan anak ka sa Mangnistor? Unsa pa ka nga puti naganan sa kinan gikan sa south wari sa north? Ha? Bisan lang og mo kuan lang ta og kanang 15 ka kilometros baka anam-anamon na nato. Ha? 15 kilometros anam-anamon lang usa. Onya kani usa ka private company ning ni 15 kilometros ang usa pila may makaya sa ka private company? Ha? Pulo baka kilometros? Okay. Ha? Pulo ba ang usa pod 5 kilometros? Di mataas ang dagan. Ha? Kanang na ako manginaot nga maunay mauna-hunaan nila. Ha? Nga sa ato ang gobernador, kanya ang mga mayor po diha, tingog po monyor. Kanya kinahanglan nga ato ang pasuportahan sa ato ang mga mayor, kanya sa ato ang congressman, sad mga congressman, ha? Although kanang na ang mga congressman na to, nag-agad na sana sila o napoy, ha? Unsay grasya dito sa kongreso. Okay, grabe na, why kasulbaran ang traffic na to? Adin ni mga sukindig paminos Metro Cebu. So, og na ana, puti nindota ka sa Mangnisto. Ha, nindot na, unya, dako kayo na og impact sa pangalan ni Mugubam. Ha, kung ikaw ba mo'y makakuan, ana? Ha, may naot na nga mahuna-unaan ni Cebu Governor Pambari 4.
2: Straight to the point.
1: Samtang gituhuan nga leader sa New People's Army kun NPA nakabsan sa kinabuhi. Uman gituhuan mga sukindig paminaw nga matod pa leader man kuno ni sa NPA ang nakalas mga sukindig paminaw sa nahitabo nga inkwentro, inkwentro kuno ni.
2: Straight to the point.
1: Sa mga tali sa tropa sa gobyerno o sa mga kani mga sukindig paminawong kanana ang giingon ng mga NPA sa bukirang bahin sa barangay Caridad, syudad sa Baybay, Leyte sa gahapong adlaw.
2: Straight to the point.
1: Ito din is Leyte kasama nga Nestor ang nakabsan. Giila sa pangan nga si alias Rome. Giila nga vice team leader sa Island Committee. Ubos mga sukindig paminaw sa maong grupo sa may Eastern Visayas.
2: Straight to the point.
1: Anya, nakuhaan siya o ba, kuhaan siya? Nakuhaan o tag-as na kalibre sa armas. Na mo'y gigamit kuno mga sukindig paminaw.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahay ni kumpirmar karon ni MMDA Chairman Romando Artis nga nidoso og usa ka bulan nga leave si MMDA General Manager Nicolas Ture sugod kagahapong adlaw September 8.
2: Straight to the point.
1: Kini na human itabo ang insidente nga nasakpan mga sukindig paminaw si Ture nga niagi sa EDSA busway gamit ang sakyana ni Ture mga sukindig paminaw nga dili mao ang plate number. Adong Toribio.
3: Wa gabae.
1: Mudagan ra ba kag senador kuno dok? Mudagan ra ba kag senador Tore unya magpabuyag ka ikaw maoy. Ikaw manoy magpabuyag, dili maayo nga kun dili maing sumbanan. Sunan ka ha? Mga ordinaryong tao yano nga katawhan og masayop og gamay lagdas LTO multa bayad. Ticket judayon. Niya nagkinto ang magagmay ng mga motorista. Kay doon naman tayo balaod sa angay mag-i-implementar ang balaod. Karon si Ture mga sukindig paminaw, kanang na ang gasalig ba kay Juansia, kanang na ang humot kayo sa Malacanya, gasalig siya kay sa mo'y general manager sa MMDA, gasalig siya kay nahimo sa PNP chief. Sunan ka nga kanang busway, intindi doon na sa mga emergency vehicle. Diya kasamang nisto nga dili pwede nga mo agi ang kanang yan sakyanan o niya ang plaka nga gigamit dili pag yun ay mao ni agi dito story bitaw sus kay nasakpan ma story. mo na nga manggalapasos balaon ayaw ana Ture kay kanang na ikaw maoy senior ba ikaw maoy model sa imo mga trabahantes gobyerno, ikaw mo'y model, dapat ikaw mo'y mupasunod sa maayong buhat. Ikaw mo'y kanang naanga senior si Ture. Senior siya, dapat modelo ka, ikaw mo'y panag-ingnan, ikaw mo'y panaminan sa ubang tao, sa mga naas gobyerno nga naas ubos. Kaya ikaw mo'y senior, ikaw mo'y modelo, ikaw mo'y mag... siya mahinuoy nag-ulos kamal. Karon kana na ang nilib siya ko sa kabulan, naulaw ta story, naulaw ta story na guway. Amot nga nung nilib man siya. Nilib siya, naulaw ba ka ha? Or unsa ka ha? Samtang sa laing bahay na itong hatagag pagtagad kay Korte Suprema ni baliktad sa hukom mga sukindig paminaw sa Sandigang Bayan nga guilty si kanhi First Lady Imelda Marcos.
2: Straight to the point.
1: Sa desisyon mga sukindig paminaw nga gipakanaog sa First Division sa Korte Suprema, gipakawalay bili ang conviction o ang pagkakumbikto ni Imelda Marcos mga sukindig paminaw sa pito ka kaso niya nga graft. So niingon ang Sandigang Bayan nga si Imelda Marcos ang first sa Sandigang Bayan First Division niingon nga si Imelda Marcos sad-an mga sukindig paminaw sa kaso nga graft. Kanibang sa aligasyon nga dunay pinansyal nga interes sa kanang pribado nga foundation mga suking digpaminaw dito sa Switzerland, ha? Gikumbikto si Imelda Marcos, ha? Karon pag-abot kay niya, giapilar man dito ni Imelda Marcos Supreme Court, niingon ang Supreme Court karon nga niingon karon nga ang desisyon sa sandigang bayan walay bili. Sato pa gikuan siya kanang naang gilibkas o kanang giabsulto. Ha, giacquit sa mga sukindig paminaw sa Supreme Court. Awa, nalipay na si

Ha, wa na, kana na ang lipay si Imelda Marcos karon kay agi kwan man, ningon man ang Korte Suprema nga way sala si Imelda Marcos. Dili, tinuod nga nakapangurakot. Taga pagtaga drone mga sukin dig paminaw ha kay sa tua nga pagkulo kabildo samtang si Trillanes nagyapayapa karon ha nagyapayapa si Trillanes kay sa mga ministro kay hinumdum pag ang Trillanes nagyapayapa si Trillanes karon human nga gianunsyo sa prosecution nga posible nga ilang ipatawag si Trillanes isip witness sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kay dako kuno kaayo og papel si Trillanes sa impeachment ni VP Sara. So may nakadako ni Trillanes og papel. Sunod simana, mga sukindig pamina, posibleng ipatawag si Trillanes. Kining ni sa Article 3 na ni kasamang ni Store, katong ilang Article 3 kanang unexplained wealth. Kaniban dili kuno maexplikar nga kabtangan ni BP Sara o niya usas mga witness ana si Trillanes. At ani hatagag pagtagad usab diri sa tuang pagkulo kabilo. May noon, araw makita tang Trillanes o doon na bagid siya mga ebidensya. Patok mga sukindig paminaw ni BP Sara. Ha? Kay Trillanes, sige, ginigpahumot si Trillanes karon kay Mudagan, man sa nigbalik senador. Ha? Si Trillanes, mga sukindig paminaw, ganahan man sa ni mag-vice president. Ha? Si Trillanes, ganahan siyang kanang vice president, si Trillanes, ganahan po siya mubalik pagka senador. Kay sukad nga, nakadaog si kanil Presidente Duterte. Pagka presidente, mga sukindig paminaw, wa ni yun na makabalik si Trillanes. Ha, ni sungag sa Duterte ba? Wa na makabalik. Besan og nidagan sa mayor. Ha, wa na gyud, bisa kapitan tinga ni ka daw Trillanes. unsa man po yung mga amot lang ha kay kini Trillanes dugay naman ning nahimong senador. Ha, amot ka na o unsa kay mga nahimo ni Trillanes sa iyang pagka senador kasamang nisto? Kana bang no na kay nahimong balaod nga dili makalimtan sa pobre? Ha? Og ikaw senador karon, ang imunto mo nga maghimo kag balaod para sa mga tao, para sa katauhan ba, nga makaalibyo gamay silang kinabuhi. Pareha ning ka, Senador Bunggo, dili ingon sa paglaban, mga sukindig paminaw. Ka Senador Bunggo, kanang naang iyahang kuan. Panahon Duterte, gipasar niya ng malasakit center. Daghan kay naka-avail, dato og pobre nga musud sa ospital, nga dunay accreditation sa kanang naang malasakit center. Maka-avail ka sa mga nisto? Why, Byron? Ha? Kinsa pa mga senador nga doon ay, parehaan ni kanin kabam Aquino. Ha? Kanang kabam Aquino, panahon ni kanin Presidente Duterte, bisan o kontra sila sa politika, ni Pirmas Duterte. Nga naman, kaayuhan, nga doon ay libre nga tuition para sa mga colleges o universities ka sa mga nisto? Ha? Libre! Why, bayad? Ha? Kana na ang tuition. O niya ang kuan ana. Ha? Si Senador Bam Aquino kay siya mo'y chairman sa Committee on Education ato nga panahon. Pero muna, nga doon na sa uban nga ningon nga kuan. Doon na sa ningon nga ka Bam Aquino rapo ko. Dili po, ay po ang kuna po, Bam. Although, ikaw maoy kanang na ang usa sa mga author ana, ha? Or principal kasamang nistor, pero kanang si kanil Presidente Duterte, doon na po yung nakatampo. Ana, kaysa may presidente ato, siya may nipirma, siya may nangita og budget nga mabudgeta na. Ha? Oh, so, at least, may nindot na, ka Bunggo, ka Bam Aquino, ha? Kisa pa may senador nga dili malimtan sa mga tao. Kaning kakiko pangilinan, kaning iyahang ang mga bata nga dili na pwede nga bunalan sa ginikanan. pero ang pangutana, wa ba bagbagulbol ang maginikanan o gaon sa maipikto anis mga tao? Ang kanang balaod ni Kiko pangilinan ba? Tani hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw diri sa tuang pagkulo kabildo sa dakarong orasa. Anya kini nga bahin sa datod ganato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule magkasama maayo kayo. Alang sumigsa na mga pinanggantig paminaw nga doon mga sakit o balatian nga gihambin.

0: Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, mayonis o magsuna nga dunay mga sakit ha. Ang gadugay ng gidala-dala, wag niya po'y alibyo. Mag Paragis Bilabila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, mga kasama. Mayonis o magsuna mga pinanggantig paminaw. Ang katong dili makatulog bitong tarong, kahit makapanindot ni sa tuang tulog, makapagana sa kaon. Puno sa mga vitamina, minerals ug nutrients gumoy kinahanglan sa tuang lawas. May punay sa maysuna nato nga kanunay lang gikutasan o katong adunay hubak. Magparagis Bilabila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mapalit sa Diding's Pharmacy, GB Boutique, GY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy o uban pang mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. Okay, sandbay lang sa magkasama sa itong pagbalik at itong basahon ha, tagsa-tagsa na inyong hanggang mga pa-shoutout, inyong hanggang mga mensahe karong taon-taon. Sandbay lang sa ha. Alas 11.55 na sa gabi.
1: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upa!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
8: EQ pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
9: Go

0: bygone. 100% knockdown.
1: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
2: Mami, undangi ang drama.
3: Angeline,
2: na ako'y na-discover nga timplado na, na may

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: AC.

0: Plus Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanagahan! Tayo ko ng mga trending spots!
4: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na ni mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
5: Pag Enervon Z Plus na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash na silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata, Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw na si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
9: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MS3 capsule, cholesterol and fat-free. MS3 capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
13: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
14: Smart 2.
13: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
14: Smart.
13: Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
13: Galing-galing mo.
14: Smart Dishwashing Paste.
12: Heavy duty linis bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
16: ACS.
17: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
18: Charm Fab Con. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS.
20: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
4: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
5: Pag Enervon Z Plus na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ako si Lady Ninta Mayra Luya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years. With proper diet and exercise, tunay, natural, at orihinal. Yan ang MX3. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3. Tunay, natural, at orihinal.
1: Akoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Diskarating bisnak na kuana.
22: Rexidoforte!
23: Mas paspas, banat sa upat!
24: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
24: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanagan! Tayo ko ng mga trending spots.
4: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
5: Pag Enervon Z Plus na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Takna alas sa 11:12 na sa kagabion. Balik na makasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na.
11: Straight to the point.
25: Anya, ayaw lang sa mga kwan ha, be. Pagkapagawa to mga natulog, be. Anay, ha, onya, si kwan di ito kasamang nistor, kananaang ni Ari, gin siya ganiha kay magpag-greet, gin siya nato, di ay, kay kanunay sa maminaw. Ha, onya, si Nanay Beatrice, ha? Si Nanay Beatrice, ha? Play doon ni Monay Beatrice, ha? Beatriz Fajardo Misamis. Aha. Arigid sa diri kasamang ni Store Town, ha? Nagabiin ni mo di anay, ha? Ingan sa nga kasamang binzi. Mayuhan ni mo, no? Kaya makatagan mo po kag inig-ingo ni mo nga nagtanday-tanday na kang nanay tay. Adere si Kuan ganiya si Nanay Beatriz, ha? Adere taga Barangay Lo, Cebu City. Aniya atol pod nga naghulog siya sa yahang entry no sa tuang biogesic swerte raffle promo sa muna nga nihapit sa dire ya timing man nga dire pataganiha kasamang nistor ganiyang buntag sa muna nga kanang naang nagkahimamatay may taon niya kayo siya maminaw ko nimo kanunay kasamang benzik pa sige maayo hinoon nala pagdala rin suka. So muna nga ganahan in towns nanay Beatrice Baharda. Wata kay balonay, ampo lang yung tanay nga ikaw may makadawat sa 100,000 pesos. Ang tuang premyo sa grand draw na to, ha? Anya to sang itsek si Radyo Man Josepho Skihano magkasama o sa tamo balik sa tuang mga pa-shout out karon taon taon. Yes, Radyo Man Josepho.
11: DYHP. Tata! RMN Report.
26: Yes, salamat sa mga Radyo Man BG sa itong kapagani na doon sa kawas kabahin na krumagawrasa sa nagkalaw na kagabi yun. Noon naman nag-alarmarong na itubag na ako na kapulisan ni sa nagpansong kong Metro Square. Sa report na itong nagkuha, noong ka mga palimaya, ang ito ginaw na sa nagkuha ang ito palimong patrinamin sa nagkuha ka sunog kanilang kahapon ya, sa pasitso Ilaya Aper sa Barangay Kalunasan. Dili sa takbayan sa Subo na dawat libaw galar masunog sa 429B samtag pupus kini sa sikan alarm by status sa dawagang na kontrol kini magsunog galar sa 429B o na far out sa mga sa 5-1 kanilang hapon sa pag-sakong sigurahan sa Sustay Fire Office na sigurahan kayo ikan sa Palimay Susaka Crescencio Rosales sino nila pag-tino kung isusi kung sa ginungdan sa Mauga Sunog ibanaban ang agapin sa 225,000 aga danyo sa Mauga Sunog samtang para sa legislasyon sa pag-sakong Sustay Fire Office sa kamong sunod sa biyasun sa may central kamahan ka kinagamon yun na nagkabaga sa sumito ang sunod sa nasunutan ka lugar samtang sa pikas ka pahid para pag-ibigasyon sa transportation office na kamong Victor Axnick kanilag hapon sa Dita involved ni tulog ka mga sakop sa BEP o naangol at magkayon o magkinina pagkaan sa karibo ka Tamaro FX na giyasakyan sa tulog ka mga sakop sa Bureau of Fishing na mo respondi o tagsunog niya sa may pas ni Dakbayan sa Sumapan na pagbuto na sa may decision kapahin sa may Hukira Street o sa may Epidorsaryo nagkapagka. Para pagkaan sa Rigo, tawag check sa King Highlands, na ang sakay ni Limaw ang magtayo niya para sa pag-iat, iba nung kinika na angol, dahil ka napagkaan kaya niya sa Neskunta siya, lugar na Libuan, nung na Libuan ni Kurman na hayag ang Highlands na gisakyan sa magdayog Maria Elena Cayetano o sa wala ni nga si Arnaldo Cayetano ang iasawa ka ni Barangay Consial, diya sa Paikogon Ramos aga masakop sa Cebu City traffic at traffic investigator para pamihimo og investigasyon kung kisay sa daan sa panagbangga kagalang hapon dinidua ka mga sakya din na labingit ang tulong ka mga sakop sa BAP o galing magkaayog kay tanong kisay kita karon sa mga pribadong kamalan din sa Dakbayan sa Subo. One word sa patulong niyo, Radyo Man, Joseph Oscanao, DYHP, Tataka, RMN.
25: Kwan man to kayo kasaman, Jekyo, no? Nga kanang naabang muragikan na to sila nirisponde tingalig sunog padong na to siya guli sa apas
26: padong muresponde
25: ah padong pa muresponde
26: subay sila sa Pedro Rosario gikan sa Subosite Fire Office
25: unia
26: Hilux gikan sa Cogon Ramos subay sa Hongkira sa may intersection doon sa may San Carlos Main diha naga wano na nagpangga o nabagaan sa Ribo sa Bureau of Fire Protection sa mga Radyo ABG.
25: Pero kung saan man ito, wala ba ito silang no, kato ilang gisakyan? Wala ito'y wang-wang ilang gisakyan, no?
26: Kapagin?
25: Kato ilang gisakyan? Wala ito'y wang-wang?
26: Naan si Rin.
25: Ah, na ito'y si Rin?
26: Wang-wang, oh, gusto ka nag si Rin, ana.
25: Oo. Oh.
26: Yeah, buwan magod ng aming-aming asandaan ba? Yeah, alin di magod ron. Serious pinya di man ron, onya. Mga nga proseso, ako asa tali, ay doon itong anong kabantay ang magkaayon.
25: Pero kwan man, makita man na ito sa kwan, makita na ito. Pero katonto asa may go ato, katonto ang sakay sa magtiayon nga pick up ba ito, go to sila.
26: Sa video, sa ito nakita, kuan ra, go ang kuan, magtagay mo rin hunong matong yung gisundan sa...
25: Oh, katong yung ni counterflow siya, mura go man to, pero... Oh.
26: Kaya tali lagi kay sa kang duty fire investigator ng Rigo. Padong sa sunog, respond di ba kusog padagan. Nga pabuti sa intersection ang kuwas sa alikabantay ang driver sa Hilux na nagsirin ang Rigo ato ni pasuto sa dagan matong na banggaan yun kusog ang impact sa mag-arad ng Benji matong na libuan ng Hilux sakyan sa pagdayong kay Itano.
25: Sabihan ni nga kuan ano kay kuan man eh kanang naang pero mo lagi na nga banlitan og nagwangwang sad sila pero bisag nagwangwang sila ilasang kay mura man og na mura nakalabang naman tong Hilux unta usab to Hilux ba to
26: Hilux no Hilux
25: oh nakalabang naman to
26: video maklaro magang nakalabang na ang kuan.
25: Oh,
26: niya kusog ko padagan ang ang Rebo.
25: Unsa may nag-drive ato taga BFP ang kuan ato mo taga bumbiro ang nag-drive?
26: Ang yaw ang tulo puro sa sakop sa Bureau of Fire Protection.
25: Okay, kini ingon ani nga pananglitag intersection na diha. Abisan og gadali ka pero mo tanaw dogoy ka. Okay, go man go speakers.
26: Tana, kay intersection man na may mulik to na mo right to diha.
25: Oh, intersection man bisan pag mo ni ang ato ang bisan og mga bumbiro, ambulansya, or kani mga emergency vehicles na to, dili na mo exempted ang nang kwan ha? Kanang, yung pataka ang kwan diyan kasi kwan kasama ang GQ ba? Nga, nagyapon tayo rules diha, pero mo na, nga kani, disgrasya mang god, wak magyoy, wak may tao, nga kanang, say tawag, anang ganang disgrasya ba? Kani, disgrasya yun, pero manginaot nga, kani sa uban na itong driver, sa ambulance, sa bumbiro, sa kaning niya kung sa ingon ani nga pananglitag na ay interjection ganin kay nang interjection diha adra interjection diha kwan gyapon maguman mo diha o dili gyapon labi na kung
26: sa lakit ng labang kalitag koan, kaya itin man ka sa pag-aaral nyo, BJ.
0: Oh, labi na
26: kon. Pwede ka mo yuto, pwede ka mo right turn, pwede ka mo left turn.
0: Oh, nya labi na kon, ang imuhang nasa imong side, kay stop ka, labi na kon, ang imuhang gi, subayan nga linya ba, stop pa, damor nga mag-careful.
26: Wala, nya. Ato kita video, manggo guman ang dili sa may hungkira.
0: Bikuno to kun tan-aon sa kaning video be kadi ada gigi pakita ka sa manjiral be. Ha tan-aon to kani tanawa. Amo ni sa kasamang ni store ang kanana ang video hanga. CCTV. Oh. Tanawa adire di ay dapit sa may kuana, dapit na sa may
26: iyon ang ribo.
0: Oh, naigo.
26: Padong nagapas.
0: Ah, padong ni sa apas.
26: Sudon tanaba. Oh.
0: Oh. So nabangga ang kaning ni ang ribo na nabangga sa pick-up, di rin na dapit sa may kuwan, dahil kaning sa ligid, sa ulahing ligid.
26: Okay.
0: Sa pangulahian nga ligid sa pick-up.
26: Naluping may ang dahil sa may kuwan, right side.
0: Oo.
26: Nabangga ganun, ribo. Yung kusugang dagan, ato nga, kusugang ako sa impact, nalibuwa yun ang ribo, nahayang yun.
0: Sus, ang kuwan pa noon?
26: Ang Hilux, sorry, ang Hilux.
0: Ang Hilux pa noon, maoy na kuwan, ay nalimbuad taon ka sa manjik yun. Unsa may mga sakayan, mga senior na to sila na to may kaitano, dili pa.
26: Ang interview ang umagad, ang iyang ikuwan, mga 60 kapin.
0: Ah, mga senior na ba taon?
26: Oo, senior na.
0: Sus, kanya, nangalukot sila dito, kinatuwad man eh.
26: Oo, angol yun, no? Magpagida sa mga pribadong tamalan din sa Cebu City nga sa mga radio music na kwag yun, hayang yun, ang kwa, no, Hilux.
0: Oh, kaning niyang ilahang nga sa, kaning ilan sa kyanan, mura mag, kung sa may nako nun ni Wangwang, or wa?
26: Naanay Wangwang.
0: Anay Wangwang, ni?
26: Okay, sa Bureau of Protection man niya, sa kaya na, ang fire investigator, o laing duwa ka mga sakaw sa BAP, pero gani kay minor injury ra, no? Ang ilang naantun. Ang kwa lang yun, katong duha lang yun, magtiayon mo yung sakay nga, or sa matos ko ang mga kontraktor ang banan eh.
0: Ah, mauba taon? Oh. Ah, kwan gani, kaino na may blinker pod na, so kwan gani siya,
26: oh,
0: na ay blinker, unya, mura magganing, unsa man siya, murag ni counter flow na ni, okay, wak may kwan ng counter flow, labi na, o, kanano, wak man siya kasugat, ang kwan na lang kay, dito yun sa cruising yun ba?
26: Oh, sa intersection yun.
0: Oh.
26: So, sabi nga napunggit ang kuan, ang Hilux.
0: So mauni ang kanang naang...
26: Makusog kang impact. Ato na piyapi ang doong sa ribo, niya nalibuan ang Hilux.
0: So...
26: Nahayag yun.
0: So wala na noon sila kaado sunog ginoon?
26: Wala na.
0: So mauni ang...
26: Sa sunog, doon ta ato na sa may apas, sa may central command. Kaya ito nga, wala nga, okay. Sa pag-usaha nga, wala man, ay discuss siya man.
0: Mauna, kaya na ang adik yun, makuha ng disgrasya, pero mas mayo nga, hinahinay na lang yun, oy, basa mo, makuha ng cruising ba, kaya na dapit sa may intersection, dapit, hinahinay na lang tingali, kay, kanang na ang labi na ko, naaka sa stop ba, ang imong direksyon, nasa stop, kay, ang katong go, natural, pakusog yun to, kay, gugo to siya.
26: Kaya naman sa delikadungog ka sa mag-aaral ng Beijing.
0: Oo, anak sa, no? Nasa yun.
26: Sirin na nilapita niya. Wala na to, no? Ang ilang tanugin mo na lang, hinihinin lang sila usa, kay intersection man.
0: Oo, oh, ano unta? Oo, oh, hinahinay na lang sa unta, o tanawon o kwan, bakay guman ang pikas.
26: Yeah, wow, di man kayo traffic.
0: Oo, oh, di po traffic.
26: Hindi
0: oh.
26: Man, oo.
0: Oh. Mm.
26: Mato nga, kung saan, disgrasya yun.
0: Oh, so kaning ni ang kwan ane, pero... kay kwan kaning ni ang ga-drive ani unsa man kono kanang ga-drive aning ni ang sa ribo ka sa Manjikyo unsa man dili ko no hubog noon.
26: Ka magi ka sa mga radyo ni BJ.
0: Dili noon hubog kaning ga-drive ani. Why na kay?
26: So far wala may kwan nga ginom mo hubog no.
0: Disgrasya ra gyud taw.
26: Mao sa duga pag investigation na ini no sa Cebu City Transportation Office o sa duty traffic investigator kung makakuha lang ng mga evidence or video sa TV camera. Isa sa saan ang idaning tanan ng kasamang radio BG kay tulad ng government vehicle sa BAP o sa private vehicle na Hilux.
0: Basi, huwag ingon ng konsila na ang sadana na, kanang traffic light, sadana na. Bitaw, no? Kwan lang.
26: Ayun to kung masaya naman yung magatang traffic officer na.
0: Oh, namay yung traffic enforcer, namay gabarog na, namay gabarog nga, kwan?
26: Wala aman, pero mga ano, masasila ka, kwan, manage, masasila ka, kwan, saan ba? Iista pa rito speakers kay na ay
25: nagadulong.
26: O na badong.
25: Basig hinay ra sang siren unya.
26: Oh. Ora ista usa do kay nalapita kita wa na mulak amo agi ko dia na may traffic force kay ada dua.
25: Oo, na may traffic enforcer makita ni mo nasa
26: dunay rotation burnout nga magatang ila sa sila mo way traffic light.
25: Ah, oh, bitaw.
26: Kasi magmanas traffic diya pero kasi laksan kasi sila kay alindi lagi.
25: Hmm.
26: Alindi ba niya? Di kayo busy ang daan, di kayo busy ang diri sa mayong kira, diri sa may bilosaryo, kay alindi. Kung ba sila kabante na yung pagkasa, ano mo sila kamandri sa go stop or speak us. Doon ay mukha ko nung tanga transporter nga go diri niya, i-stop or speak us. I-action og stop ba niya kay na ay emergency. Namantay ko namantay. Traffic enforcer may bawo nga doon emergency. Finish lang mo kung stop rin kung kira ilay kung ano ilang kamot may stop yan ay emergency. Pinagod na siya nakakuha, no? Aman.
25: Oh, kung man tingalik, mura paspas man kay good kay gikan dito sa kuan biya, mura gikan sa diya dapit sa may land bank or gikan diya sa may Esminia Boulevard or gikan diya sa may asam ni gikan diya sa fire station.
26: Fire station, sa Pedro Rosario Cribo.
25: Oh, so ana niya pa.
26: Lapas na sa may pilay, so naan gamay sa Carlos, niya may intersection diya. No, pag-usahan nga nung wama pantay noon niya. Posible ko itong Hilux. Itong nauna sila sa tunga, niya ang Cribo nga kuska nagdagan. Wag ka bantay taling driver sa nga fireman. Igog yan, bunggit yan.
25: Oh, gikuan
26: ay.
25: Gisungay.
26: Impact.
25: Sus, balitok. Uy.
26: Balitok. Hayang yun ang
25: rin. Uyawan, ino ka. Kana bang nakuan ka na? Unya, mga senior ang suod ato dito. Paminaw na to ni, may lang yun yung tagwa mabaling hawa ka ni kasaman si Kyo?
26: Pahog yun, no? Ngayon ta. Pero,
25: no. So, nang kagulog ka nang matuwa, di manjina nang matuwa, di. Sa ato pa. So, nang ka, ang ligid to, as ibabaw. Ang ima puntiil to, as ibabaw. Imong ulo mo, das ubos.
26: Pahog yun.
25: Sabiha, aning ko, anay, tabua, no? Kuhanin sa
26: dito. Kung nagka-seatbelt sila, kay, kung seatbelt mo, nang importante na seatbelt, no? Kay, dili ka ma-lagpot, di ka ma-kuhan bang,
25: mabanda-banda?
26: Mabanda-banda. Walang kuwagi ng seatbelt, no? Importante ka na basta magdagan ka sa mga radio BG. Sa ato lang pabuton, ugma, kung sa'yo doon ka pang update nini, ano? Doon ang investigasyon sa Cebu City Transportation Office o sa mga traffic investigator nga nag-investigaran ni Maoga Vigrax ng kaganina kahapon. On board sa patrol, ako yung Radyo Man, Joseph Oscano, DYH, Pitataka, RMN.
25: Okay, salamat Radyo Man, Joseph Oscano, simuhang report. Samtang arita sa dugang detalye sa tuang balita. Mga pulis sa dakbayan sa Sugbo. O sa probinsya Sugbo nga dali nga nakadakop sa tulo ka mga suspeksado sa pagpatay sa 57 anyos nga tagalungsod sa Konsolasyon. Matod pa mga sukindig paminaw nga pasidunggan sa Police Regional Office 7. Pagod na kumplito ni Tali sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
2: DYHP RMN Report.
8: Gipasirunggan sa Police Regional Office 7 at sa traditional Monday flag raising ceremony ang mga police personnel sa siyudad sa Sugbo likip na sa probinsya sa dali nga pagkasulban sa kamatayan ni Leo Lianyo dito sa Barangay Sudlon 1 Bukiran Dapit sa siyudad sa Sugbo na itong September 3, 2026. Gidaig sa Piero 7 ang kapulisan sa siyudad sa Sugbo o ang Cebu Police Provincial Office human madakpan sa labing dali nga panahon ang tulog ka mga suspitsado nga silang Ritzy Batikan na Kadunsag 43 anyos nga may gitumbok nga leader Eliazar Angustia Nasi 43 anyos nga nagsilbing driver og John Elvis Katantan na gutubat 31 anyos e bike driver nga boy gunman samtang si Aliasyon nga gawas nun pa nga padayon pa nga gipangita sa kapulisan ang National Police Commission Commissioner nga si Alvin Mujica aga nitunol sa pasinungog uban sa hipis sa kapulisan sa Central Visayas nga si Police Brigadier General Arnold Abad ang mga police personnel nga gitauran og medalya ng kagalingan kun PNP Medal of Merit mao sila nga Police Colonel Ricky Somalde ang hipis sa CCPO Police Lieutenant Colonel Gerard Espilare DP Duty City Director for Operation ug ang hepe sa Malubog Police Station nga si Police Captain Jury Papasin. Pinaagi sa subsubing investigation, coordination ug follow-up operations, dali nga nasulbad ang kaso sa sulod lang sa duha ka adlaw. Lakip sa gihatagan og pasidungog ug gitauran og medalya ng papuri kun PNP Commendation Medal mao si Police Colonel Lourdes Hayes sa Regional Forensic Unit ug silang Police Lieutenant Colonel Narciso Abapo, Police Lieutenant Colonel Yunila Vergunzado, Police Lieutenant Colonel John Karen Escobar sa Consolacion Municipal Police Station, Police Major Ranel Gadiano o Police Captain Blessil May Gadiano, subay sa gihatag nga suporta sa investigasyon nga katampos sa dinilian nga pagkasulbad sa krimen. Mato ni Abad nganing pagsulod sa Bermans ilang gipahugtan pa ang siguridad aron nga magpabilin nga luwas ang katawhan gikan sa mga kriminal. Bisan sa nakabisi sa paghatag sa proteksyon, ila usab nga giila ang malampuson nga nahimo sa iyang mga personnel. Iyang ginugang ang Pero 7 magpadayon sa ng pagparigon sa police visibility, response o coordination sa pagkikalayon sa mga ahinsya o komunidad subay sa nakadaghan ng mga kalihukan na aning panahon sa holiday season. Ang pag-ilamatod pa ni Abad sa iyang mga sakop tinilang kinipaghata o dungog apan na pagdasi kini sa tanan niyang sakop nga pabilin nga committed, responsive o andam nga muservisyo sa katawhan sa Central Visayas. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ni Radyo Manarbo Arbo sa Mantiriwa HP, Tata Carmen.
25: Okay, salamat Radyo Man Arnold sa imuhang report. Aga kinibahin na sa magkasama hatod ganito sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix magkasama 17-in-1. Masabot yung city ka mga prutas sugutan ng gisagol sa ato ang kape. Paniya ang danon na sa isagol ng rose hip na doon ay anti-aging properties, doon ay pain relieving properties na alibyuhan ang sakit sa arthritis. Ato mga naminaw, ato mga kaigsuunan ha. Hasta mahiligon gani magmuinom og kape, kining kapihag yun EXL Makabuhay Coffee Mix. Akay 17-in-1 eh, o niya, nakandino tanay kasamang nesto rin sa gol nga Luya, doon ay dulaw, or kanin turmeric, doon ay kamunga, doon ay bisaya nga...
9: Idol!
25: Ah, tapol nga kanina bisaya nga mais. No, muna nakanindot ani ha. Ani nakanindot sa dani kay aduna ni siya'y barley, doon ay insulin plant, doon ay stevia nga may kapalami sa tuang kape. Aduna pag ginseng ha. Ang ginseng magkasama nga na sa tuang kape, magkapa-update sa tuang panglawas. Busa makalaho tayo ta matag-adlong panikay sikay. Kung kanina ito nga nakainom sa tuang kape nga EXL Makabuhay Coffee Mix. Tungod sa kadaghan ng utanon o pruta sa gisagol ni muna nga makasiguro ta, kadun na gimaayo nga benepisyo nga mahatag sa tuang lawas ha. Ang atuang kape mga sukindig paminaw EXL Makabuhay Coffee. Ug haplas mo doon na tayo lain nga gamitong haplas ha. EXL Makabuhay Oil laing na nga nahaplas nga makabuhay. Naadya ingon nga namoy makabuhay nga haplas ha. Muna na ha, EXL Makabuhay na kasamang ni store. All in one nga skincare oil. Pagyod pasabot dalatanan. Ang atuang haplas may sa panakit sa kalawasan pang lailes, mga lutahan, mga panuhot o kapangulngulos to ang makaunuran. Basta haplas, EXL Makabuhay Oil mga kasama. Anya na kanindot sa ito ang haplas kasamang nisur kay mga haplas kanidili ka pa ako og lamok. Busa malikay ka sa sakit nga dingge mga kasama. Ato mga naminaw, ito mga kaigsuunan. Basta haplas, basta haplas gani ha. EXL Makabuhay Oil na kay malikay ta sa sakit nga dingge. Makuan pagyod, alibyuhan pagyod ang panakit sa kalawasan. Mapalit na nga ito nga EXL nga kape o nga EXL Makabuhay nga haplas diha sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, Cebu Ever Drug o uban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Maayong gabi, sir. Pakigreet na lang ko sa kuang nga nag-inusara nga gwapa nga asawa. Ang si Winsel Abuelo Anggot na sa iyahang adlaw na tawhan karong adlaw. Oy, happy birthday! Mama Winsel Abuelo Anggot na. Grabe kayo makadaig si Kuan ha? Ma'am, grabe kayo makadaig si Sir Romel ha? Alam na dis ha? Alam na dis ha? alams na dis, ma'am, ha? Winsel, basta mo daig, ganig mayo ang bana, alams na dis. Ani gikan sa buutan niya nga bana si Romel Anggot ba og sa iyaha nga buutang anak nga si Samantha Nicole. Salamat sir sa pagbasa gikan si Romel Anggot ito sa Canada town. Nga naminaw kasamang ni sir niya birthday sa iyaha nga asawa karon. Mo na nga ato lang nga kuanon ha, pwede ra po nimo ipim sir. Bisag dili na lang minimo sultian unsa imong birthdayan karon ni ma. Okay, balik na karoon tao. Duman sa importante kayo. Sampay lang sa ha. Alas 11.35 na sa gabi.
9: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
12: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by all-new best ever Enervon, Enervon Z+. This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
13: Balik-balik na lang ang sudan.
14: Pongshi!
15: Angeline!
14: Sulayi! Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: toothpaste. Maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm, tap, con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bango ng charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangong kumaka bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS. I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
5: Pag naasiman ka, akin ka.
4: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
6: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
7: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
8: Akoy, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Akoy, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ato ang attack na alas sa 11:44 na sa kagabion. Malikta makasama dire sa ato ang pagkulo kabildo karong gabion na.
16: Straight to the point.
15: Sa ato ang mga naminaw dia ha. Ado yogi kuyogi gyapunta ninyo karon. Dire sa ato ang programa alas 12 tataman. Ay sa mga tog ha. Anya kinibay na sad magkasamatod ka na to sa DTX 500. Aga to ang DTX 500 mga kasama. Kampiyon kining protection ka doon ay 1.3 million orak units ng antioxidants. Piktibo kining panguntra sa mga free radicals og oxidation. Aga to ang DTX 500. May sumaisunan nga doon ay taas ang dugo o kanang high blood. Tanya taas ang cholesterol, taas ang blood sugar. Maga DTX 500 data. Ang DTX 500 mga kasama. Payo kayo sa mga mga pinangganting paminaw nga adunay apa kanang fatty liver disease, cardiovascular diseases. Cardiovascular pareho sa gibati ba ni House Speaker Martin Romualdez ha. Munang yapa nang giimnan og DTX 500 kasamang Nestor. Maayo unta pero masyo palita sa mga Nestor. DTX 500 na dong ten. Anya nga tua nga DTX 500, may isa ni sumagisunan nga, adunay problema sa kidney disease, sa gallstone formation, hyperacidity, insomnia. Ato may isunan ha nga adunay insomnia, dili makatulog og tarong, makatulog manggaling apan minanok ang pagkatulog, maga DTX 500 na ta. Ang ato nga DTX 500, mapalit sila nga clinic, kamo ang Clinic at Alternative Medicine and Wellness Center, kanamimutang sa Unit 102, RJ Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Super Building, Ugloyus, Gaisano, Maine. Anya, bisitaha ang ilang clinic makasama kay Daduna sila'y discount. Akon mo palit ka dito sa DTX 500 sila hang clinic. Anya, libre sad ang medical check-up. Kinsa may nakapa-check-up na dito, be? Kinsa may naka-addo na sa clinic sa DTX, ha? Anaadiha, libre ang ilang check-up. Why bayad? Gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Onya sa Negros Oriental ug Negros Occidental mapalit sa diha ang DTX 500 na Anya sa mga butikag farmasya sad, mapalit sa na ninyo niya. Onya, kanang congratulations di ay sa tuang mga winners ha. Congratulations sa tuang mga winners sa karong si Manahuna. Ganiha ga draw na sadta sa tuang second weekly draw sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo 2026 ha. Aniya upat ka mga tigpaminawan gyud nato no ang nakadaog sa tag 2000 pesos. Una si Ginaida de la Serna ang napalit niya ang iyang Biogesic sa Evercare Pharmacy sa Virawan. Aniya ikaduha si Jessica Saknanas 2000 pesos na dawat ganiha. Napalit niya sa Watson's Colon. Aniya ang itong ikatulong nga nakadawat og 2000 pesos, Dolores Susa. Napalit niya sa 360 Pharmacy Compostela. Medyo layo ninyo ha. Aniya naka 2000 pesos yun. Ikaupat si Jude Monterde. Nakadawat sa 2,000 pesos na di rin niya napalit sa Cebu Everdrug Capitol site. Aniya ang nakakuha sa ito ang major prize. Uguban pa ng mga papremyo sa 5,000 pesos na dawat niya. Si Johnny Lynn Librando. Napalit niya sa Rose Pharmacy Capitol site. Congratulations sa tuwang mga winners. Busa kadto nga mga wapa nakadaog na lasige hulog-hulog lang gihapon mo ha. Para nga basi kamo na sa masyurtian ha. Aniya ay kabalaka kay do na tay grand draw maabot makasama sa. Aniya si Iglesia Ariel Villaber ha, naminaw sa nato day karon. Adto sa May Purok Orchids Lamak pinamungahan. Naminaw sa Sinoy Kading sa Bunga Toledo. Salamat kay kasamang Iglesia Ariel na Villaber. Anya kasamang Glinda Masong Lagos na minaw sa nato. Og si Bandix sa Magali. Na minaw sa taon sa ko amiga Annabelle Masukol. Pinote. Diya sa Tikad Bantayan Island. Okay. Anya si Anito Carion na may gabi kasama na minaw is Mabulong. Bansa Del Curo. May gabi kasama gikan sa Cute Cebu City. Aniya naminaw sad nato si naminaw nato si Kwan man sa mani iyang Facebook Bumbu Radio Alay man. Naminaw nato karon oh. Salamat kayo kay bisan og Kwan siya Bumbu iyang Kwan pero di dili sa programa naminaw kasama ni Salamat kay kasama ha aniya si Apolonia Caniete. Naminaw pod nato karon aniya aha

o niya itong hatagag pagtagad sa Don Makas o si Day Jovian na kuha dahil nagpag-rate sa dito ha. Si Day Jovian na tanghian rumo ha. Diya sa pulpugan o mga naminaw, kauban niya mga naminaw diya karon ha. Sa so, kauban niya mga naminaw dahil bian ha. Ikaw ra usan ha. Okay, so itong hatagag pagtagad doon na makasama ning itong isgutan kay kanang naang update nato sa barangay election. Ganiha, gituki ang barangay election diya sa Senado. Diri sa Congress, wa naman, huma naman. So, third and kanang final and third reading or third and final reading sa Congress, wa nay, kung ang Kongreso pabuton, wa nay election. Onya gi-extend pagid ilahang term og 5 years. Pag abot mga sukinti ko mino Senado ganiha nag second reading na sila. So posible ugma mag third reading sila ugma kasamang ni Store or sa Birnes. Ha? Wa na ma final reading na. Ha? Pero tan-aon sa ni og kanang naang ang version sa Senado og okay ba ang Senado sa version sa Congress ni Wanay Usbon? Pag-abot dito sa inig-abot na nila dito sa ang duha ka, ang duha mga sukindig paminaw ka, kuan, ha, Congress na to, inig-abot nila, kung Wanay mga Usbon nun, didiritso, lahos na. Ha, lahos na, paingon dito sa Presidente, inig-pirma mga sukindig paminaw, Wanay. Muna nga, sa kontanaw, dako kaayo ang posibilidad nga why election karong November 2. Ha? Pero pananglitan og naay mga mudagan diha kapitan or konsyal sa inyo ha, nga sugod-sugod nagpanghatag og kwarta, sugod-sugod nagpanghatag og lumboy, ha, nilikit nga lumboy, dawata na lang po ninyo ay lagina nga di man badang eleksyon kon. Ania tawag-tawagan na po niyo og cons, anak kap. Karon magsige paghatag og nilikit nga lumboy. Kaya uban, diba? Awa na, sugod-sugod nagpanglamano. Ano, palamanuha lang. Ha, sugod-sugod na dito og panang pangulitaos, mga butante. Ha, so karon si kan reading na sa Congress sa Senado, og ma, posible ni nga ma, mahimo na nga third reading, final reading. Ha, dayon, pagkahuman, mag-abot sila doha, unsay mga, ha, magkatukma bang ilang mga version, kung okay, magani. Ha, isaka na dayon dito sa Presidente, pirmahan des Presidente, wana. Ha? Wa na yun. Madili mahinayon ang elections barangay karong November 2. Kana na ang imuha diya, Padir, ha? Kasi kuhan raba diya, ha? Padir Vito Romo sa Pulpugan, sad. Ay, nahinay na po ni Uga kamas diya kay Mudagan. Ayon lang po, Uguan, ha? Kamas lang yun, kay... Ito sa Purok 3, nakaabot na ka dito, wa pa. Okay, so, pero itong hatagan tagpagtagad sa magkasama kay Maone ang, although nakikita namang uban aning ni ang higdaana ni kanyo Speaker Martin Romualdez mga sukindig paminaw, anhi ko no sa ibalhin diri kasamang anhi ko no ibalhin si kanang na ang kanyo Speaker Martin Romualdez gikan dito sa Cardinal Santos Medical Center arisa sa hospital sa kapulisan. Kaya rong mabantayan sa tarong kay base og mulupad sa sakes helicopter. Eko na to kutong ipa. Kuan asa man to kasama nga Gerald datong i-kwanto may kanana ang atua nga i-kwanto atua nga ipakita to gamay beha. Ito ipakita to o kwan. Atong ipakita to. Katonto abitong kuan kanang naang picture nga gikuha sa tuang kapulisan nga maoy kanay mo ni siya ha amo ni tanaw ma okay raman ha may raman nga kanang katulganan niya an ICR onya kung kuan pa okay man nga kuan kasamang ni store ha na okay man ang yaha lang portahan mo idunay rehas ha. Ang nakalahi ang iyang pultahan dunay rehas o niya wa pod ipakita dire nga katubitang sa inhimutangan nga sa iyang uluhan bitaw kasaman Gerald nga murag naay ha makita dito nga ha makita dito ang iyang pilay iyang heartbeat pilay ang iyang pipinit-pitik

0: singkasing pila, yang pulso pila, ha, murag mole nakalahi ani. Ha, wala pero gimong tanaw nimo na ikutson. Ha, o na may kutson o. O na ikutson. O niya, muna ang balhina niya ni kanil Speaker Martin Romualdez, pero muna ipatawag niya mga doktor o makinig mo yung mga doktor nga dili ko no pwedeng ibalhin giyon. Aso to ni nga tanahon kay ang mga doktor ni kanil Speaker Martin Romualdez matod pa ningon man nga tungod kay daghan ko no kaayo nga kanang gipamati nga sakit. Ha? Si kanil Speaker Martin Romualdez, dili sa pwede nga kanang ibasta-basta og balhin. Ha? Kay ang tuyo sa kapulisan nga, arisa din he, kay para nga naasas kustodiyas kapulisan, ha? Arisas kustodiyas kapulisan ba, kay lahi raman ang atos private god. Ha? Ari dire niya, di mangyapon mabalaka si, kuan di mangyapon mabalaka si kanil Speaker Martin Romualdez, kay kuan man, kanang naang gwardyado mangyapon sa mga polis. Ha? Ngano nga madlok man sa gwardyado man sa mga polis? Ah. Ha? So muna no money o na nay kutson baga pa kay kutson mura pa og ang gibag-on sa kutson mura gud og ha murag 10 pulgada gud. Adik ka malubong ana oy. Anya yang katre bigenawa ko nung katre. Ha? Tanawa ko nung yahang bed ka sa mga Gerald B o kanang ha, ligon ba ni, dagko ba ni tiil, kaya ba si Ogan, panabuyag, dagko oro ba itong tao? Ha, ayuha po ng katre, kana pong katre nga ligon og tiil, ha? Ania, unsa man ni nga katre, ha? Katuneng mo, toibo-toibo, kasamang nga nistor, ka ng piko-piko? Ha, murag piko-piko ni katre, ha, or di? Ha? Kato, tagay po nagawin yung katre nga, katong, kwan, uy, piko-piko, kay speaker, ba yan? Ah, onya kani oxygen ay. Ah, ang yung butanganan sa oxygen o butanganan sa dextrose, wa na, nakahimutang na. Ah, ang yung dextrose, ah, sige, og, managingon sa tuang kapulisan nga, o oh, sige, og, panangitan, og, dili, yun, og, kanang, maggusto ni kani Speaker Martin Romualdez nga, magpa-hospital arrest siya, ah, aray, diri, kay, ah, aray na to, let's say, butang, diri. Oh. Kay basig maparehong bunuan ba? Bunuan o sinanggo kay bunuan? Ha? Tiaw mo na nga si bunuan kato nga napriso pa siya. Di gyud siya mubarog. Ha? Gasigi og wheelchair? Ha? Gasigi wheelchair? Gasigi paduot sa mga pulis? Ha? Gapaduot mga sukindig paminaw sa mga taga BGMP? Si bunuan? Sus, pagawas na niya porti mapaspasang mula kaos inaha. Pero kaning ka, kaning Speaker Martin Romualdez, tinuod may yung kununay nga doon ay mga, kwa na tanawan, ato kung ipakita ng naang akong gisene mo ka sa Manjiral, ang amaon ay kaning ihang listahan sa mga, kana konong yaha konong karamdaman, ha? Kaning yaha konong gipamati, no, sa lawas mga sukindig pa. Mino, kaya ano sa ibutang din eh? Naamay bintana noon na yung butang ano, no, mani o, kani o, ha, tanawa, mani ang, amoni ang kwa na tanawa mo kuno ni ang gibati karon ni kani House Speaker Martin Romualdez, ha? At the credit lang sa News 5 ba unsa man ning una hypertensive na atherosclerotic, ha, sa maning kanang na ang sakit ning niyang hypertensive, kwa ni sa kanang na ang unya ikaduha unsa man ni, ha, ang iyahang sakit mga sukindig paminaw nga ikaduha kaning cardiovascular disease. Mo na tong giingon nga kanang naang pananglitan og nag-inom pa ni siya og nag-maintain pa ni siya kasamang ni Stor og kuan, ha, nag-maintain pa ni siya DTX sa 500 malikay siya. So money ang kuha niya taon na kana bang hypertensive ba? Sa basa ni hypertensive atherosclerotic cardiovascular disease, ha? Kuno high blood, ha? Taasa po dani, oy. Ipasimple na po nung tanoy, aro maka Aron makasabot po itong mga ordinaryo ba? Kataas ba na, o niya, o gimuha gidayin ko anon sa lakton pag istorya, high blood ra. high blood nga mura og dunay fatty nga murag fatty liver dili po tingali fatty liver disease nga kanang naang kwan tingali ha kana bitang murag high blood ha high blood sa mga sukin digpaminaw niya mura og muna kwan nagali iyang arteries kasamang nistor muna nga mura og maglisod sa ginhawa dakwan sa iyang kasing-kasing mao ba ni kwan ana ha mga medical doctors nang naminaw ro na tabangi ta rin. Pagkatong mga suwito aning niang maong sakit niya. Unsa man ning ikaduha? Ha? Si padak ka kung ikaduha ka sa mga kuan ba? Kanang naang Gerald, no? Daghana ani. Puti na daghana mga sakit, oy. Ha? Unstable, ha? Kanang angina. Unsa man ning si, ha? Na-appeal mas ng Gina din. Oray gidangat ani ron ha oray gidangat ani kay si Nanjina birting na feel na diri. Ah sa mo ni diri ha nga kanang na ang ko ani unstable la angina si basa ni angina ba angina o angina coronary artery disease ha mo ni yang sakit ron ha. Onya kwani kanang naang kwani siya kanang naang kwan kuno sa mura kuno og kwan ba nang saya habit ang kasing-kasing nga mura og ang agianan sa dugo ha ang agianan sa dugo murag dunay ni black nga ha murag dunay ni black dito sa yang agianan sa dugo paingos ang kasing-kasing ha kasamang nistor oh ito wala nang kwan pero oh mo ni kwan ana. Nya sa paning katulo, ha? Cerebrovascular, ha? Ischemic disease. Naghanang disease. Kering usap, putin taasa ko do. Unstable angina coronary artery disease, ha? Ang kwanda di ay nga, muraga ang kanana ang ugat bitang subayos dugo, paingon dito sa kwan, paingon sa kasing-kasing. Oh, unstable, ha? Still na. Ano mga medical kuan magoni mga medical terminologies ba? Kasamang nistor, sa maning usa, ha? Cerebrovascular, ha? Ischemic disease. Oh, sunan kana. Ang kanang naang ang naa pagyoy, ha? Kanang naang ischemic, sa kaning ischemic kasamang kanang naang Nestor ha kay kanang naang kuan Manisia ha kanang sakita pila ka buk usa duha tulo upat lima unom pito ha oh kaning sire ha cerebrovascular ischemic disease oh sa Manisia ang kanang naang kuan kuno ha a condition where reduced or black blood flow in the brain oh sumura kuno kaning ni anis ang kuan. Ha, murag makapahinay or murag giblakan ang kana bitang dugo nga nipaingon dito sa utok, ha? Mao ba ni siya? Or kanang oxygen? Mao ba dai kaluoy pupot in tao no og mauhon, ha? Kaluoy tao no sa tuang kan speaker tao. Isa may di baluoy taon ana nga kaning kadaghan man aning mga sakita in town ha atong wala pay kaso wala man gini nang gawas ning mga sakit. Ania unsa pa may lain niya type 2 diabetes di ana type 2 diabetes mellitus so mo na itong ingon nga inom gyud og life extension. Vitamin D3 kung doon ay type 2 nga diabetes. So doon na sa high blood, doon ay diabetes. Doon na pa ay hypertension. Ubos ay. Hypertension. High blood kasamang. Og high blood, pwede DTX 500. og kanang nang high blood, uy, alas 5 si alas 12:05 naman eh. Na unsa man ang kalakiha di ay nga kadlaw na nakabdang kadlaw na giyod ha? Alas na 12:05 na ha? Kana na ang moto ha? Mga sakit mga sukindig paminaw pito ka mga sakit taon amo na nga kanang na ang di pod maayo tinuod o dili ni mo ipa hospital ares kay daghang man dayg sakit ha. Ah, onya ingon si kasamang isi iban umbos nga why padidit disease dia kasama. Agma tong isgutan ng padidit disease ogma. Onya kini nga bay natud si kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang atong Life Extension Vitamin D3 makasama maayo kayo ha. Ah, parehan ning sakit ni kanis speaker Martin Romualdez dari hyper ha kanang naang type 2 nga diabetes. Maayo kayo ang Life Extension Vitamin D3. Mapalit sa mga butik at farmasya dool sa inyong mga lugar. Ano yan, nakanindot sa ane makasama hakay, makatabang usab sa pag-maintain sa itong lawas para malikaitas diabetes o gubang mga sakit, pwede niya punta mo inom. Duha ka soft gel kada adlaw usas buntag usas sa panihapon. Humag panihapon. Okay, wala naman tayo igong oras. Huwag din sa ito ang tulumanon. Kay alas sa 12 size naman. Salamat kayo ninyong tanan sa inyong pagduyog, pag-uba na ito din. Ang kaban Dres Master Control, si kasamang Kisos Minya, kasamang Nestor Romicilio, Dres Pigaslawa, kasamang Zeral Albios, Alan Dalot, Liber Artis, Rubil Boiser, at Chief Technician, ito sa Transmitter Site. Ako nalang ibos ng alagad sa kahanginan. Inyong Radio Man, Benji Olpo Sanghian, ang magpasalamat sa inyuhang pagpaminaw kanunay. Og manamilit yung pinagis pag-ingon ang Diyos, mag-auban ka na itong tanan. Sa tandapin sa ng panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by

0: Ang chief technician, ito sa transmitter site. Ako nalang ibos ng alagad sa kahanginan. Inyong radio man, Benji Olpos ang hiyan, ang magpasalamat sa inyuhang pagpaminaw kanunay. Og manamilit, pipinagis pag-ingon, ang Diyos mag-auban ka na itong tanan. Sa tandapin sa ng panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by

0: Ang chief technician, ito sa transmitter site. Ako nalang ibos ng alagad sa kahanginan. Inyong radio man, Benji Olpos ang hiyan, ang magpasalamat sa inyuhang pagpaminaw kanunay. Og manamilit, pipinagis pag-ingon, ang Diyos mag-auban ka na itong tanan. Sa tandapin sa ng panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by
2: Masa lawas, no? Bueno, Sir John, mayong adlaw diya kanimo.
3: Yes, mayong adlaw diya mo diya, Sir Rick. No, sa talagang tumatid ko pinakumusak ka matanan.
2: Sa ito mga kaisunan diya karon nga doon mga kinapanghambin nga mga problema sa lawas, ang ato ang tulumanon, usa ka ni kamatang sa, you know, paghatag ka ninyong mga information, pagtabang, aron na malikay kita sa mga balatian. Karong adlaw, Sir John, atong pag-aisgutan, kining ginatawag na ito, sosyalan kini siya sa English, STAY. Sakto ba ko? Sakto ba? STAY. Sa Bisaya, labing common ini kaning ginatawag nato nga bulinggit or buringgit, no? Karang usual gyud nga motubo sa ato ang mga eyelids, no? Karang pula kayo nga sulabihan ba jud kay sakit, no? Sahay kung maana at ni ana. So ato istoryahan karon kaning ginatawag natong STAY. Kaning STAY usa kani ka matud pa tender, red or pimple like bump, no? Nga naa sa ato ang mga edge sa ato mga eyelids kani ato mga kalimutan mga mata. No, kaning buringgit matud pa nila posibleng ning magswell or maghubag, posible sad nga maghatag kaning sobra ka grabe nga sakit, no, tungod kay apektado ang atong pananaw niya since naa siya sa atong mga mata and since mura siya pimple, mura ra siya kanang bugas-bugas katol. Ang tendency atong hilabtan na diha na dayon mahitabo ang ginatawag nato nga kanang pag-angkon og infection, no. So, Sir John, try ko nung mga dugang information sa causes, aning ginatawag na itong STAY. Tinood ba nga kung kita makakita taog or makakita tag mga buros nga siguro butantala naghubo or butantala nga nakapamuso ta, maragin na. Diha ko nung magawas, no? Unsa ka tinood ang mga maumatang sa tinuhuan o baka unsang tinood yun nga hinungdan nga nung unsa ka tao doon ay ginatawag nga buringgit or kanyang ginatawag na itong STAY.
3: Basin o agasang pagdiriso, no, ang STAY o kinimbulinggit o buringgit, no, pilit ni siya hinundan ni itong atong mga ginatuhan sa pata, no, na lang kung panilit pa ka o guna pa kayo mga gibuhat nga kanang dito, no. So muna yung kanang modo inundan mo ng na-infect, no, na-infection ang mata. Siguro, doon na yung mga kabatuuran niya na tungod kay, kung siguro kung manilip ka, hugaw tong imo ang gisilipan, mo ito na nabuhingit ka, no? So, na-impeksyon yung imong mata. O kung hugaw itong buslot, imong bitanawan. Pero kasagaran kita na, no, ang inundan, scientifically, is kining pag-accumulate sa bacteria din sa itong mata. Kini itong mata, common gun siya surrounded by kining mga ngipis, no, na mga tissues, no? So, og nag-absorb po niya dayon og mga bisad unsa nga labaw na yun, kasi nang tambal, no? Na mata yung mga tambal para sa mata na dira na ito ginabutan sa itong mga eyelids, no? Tungod kay grabe na siya or paspas na siya mag-absorb, no? Na direct to the bloodstream, no? So, if ever maka-introduce ang kagaw, no? Dina sa ito mga mata and tungod sa kinaya naging na makadali lang man siya maka-catch up, no, o mga bisan unsa mo nang buburot niya itong mata, no, rinha na siya makita nimo itong characterization of an inflammation, no, o kaning infection, no, kasagaran maka ang inungdan ni is proliferation of kaning ginatawag itong Staphylococcus aureus o kaning mga staph, no, staph na bakterya. Kanisang mga bakterya, kaning klase, no, is bisan asa, no? Ilado po niya as a flesh eating, no, bacteria. So kasagaran ani na sa tumpanit, no, hugaw ang atong kamot, hugaw ang atong palibot. Kasagaran kani atong kamot mong number one gid kay nga hugaw, pinakahugaw nga parte sa tong lawas, no. Unya makalimot si itag kaugaw ani atong mata, sigana-ana kalut-kalut, na walay hugas-hugas, no, o wala man natay pang-alcohol. Muna na hinunda, no, o mogi na yung number one na hinunda nga, no, makasinati o buwingit o kining STAY, no, ang sa kataw. No, so muna ginawa, binato permiti, always din na siya.

0: semua medical nu ngamak bugas hidup kemut kada jenah kada mukaun wahuman mukaun ugikan sekewas ikan nagun itu bugau bisa mengulang nagun itu bugau nagun nak pemisi nu ngah ang pagugas sa kamot baka save din na sa life no dili lang sa buingit o sa buingit no ubay-ubay ka mga sakit ang suba na mabunga no kung aduna tay limpyo nga mga kamot so kana sa sarili.
1: Sa mga kaisunan po na ito, Sir John, tinuod ay nga kaning SED Panyawan Plus Mangustin o sa kaning kamatang sa ginatawag na itong kapsula sa SED Marketing, adunay mangustin nga di na pamatutan day nga makatabang di kini siya sa pagpahimsog sa ato ang mga panit. No? Apila ni ini, kaning ginatawag na itong eyelids. Ang mangustin na pamatutan kini siya nga o sa kini siya kaklase sa prutas nga taas sa antioxidant level and of course, naan siya pagtabang sa ginatawag na itong healthy skin. Munang kaning atong eyelids naman na siya yung mga buhok kanang kasagara yun nga hinungdan sa ginatawag na ito nga styes kanang wala nakagawas ang buhok usap po na sa mga hinungdan no? Ang posible po na lang kanang ginatawag na itong mga bacteria sama si gisgutan ni Sir John aside niya na sama sa giingon niya nga makatabang ang kahimsog no or kaning ginatawag na itong personal hygiene at munang Sir John, again, nagkapasalamat ko sa kaigayunan nga nagkauban kita para sa ato ang mga friends nga nagpaminaw kanunay no, sa ato ang mga hugyawan. Kabalo ko nga nakakatunasan sila karon og panibagong pagtulunan nga kanidang bulinggit ang kasagara gina hinungdan ini abog, problema sa pagkakanunay, hikap o bisagansa, and then may kapana to itong mga mata. And then makatabang po na ito ang said panyawan nga plus, no, katong adunay mangustin, kay makatabang day siya sa pagpahimsog sa skin and of course sa ato apon nga kagalingon no makalikay punta dayon sa mga ingon ani nga mga matang sa mga problema sa panglawas. Sir John, salamat kayo sa kahigayunan nga nagkauban na pud kita karong adlaw og I'm sure nakakatuon pud ang ato mga listeners karon.
0: Yes, salamat kay Sir Rico sa another chance sa pod unta no nga padayon pagyapon sila sa pagsubaybay na sa programa.
1: Sa mga kaigsoonan nato da karon nga kanunay nagasunod sa ato ang hugyawan sa said panyawan at iman na kanunay ang kalawasan no, sama sa gigayon ni Sir John usa sa mga pinakalabing importante gayon kaning ginatawag na itong personal hygiene no, maghugas kanunay sa itong mga kamot mag-alcohol kung kita nakahikap sa mga butang no, and of course dili po natin ikalimtan nga kung mahimo atong tagaan o pagtagad ang atong self pinagi sa pag-amping gamit ang produktong kapsula sa SED Marketing ang SED Panyawan Plus Mangustin kay dili lamang kini makatabang sa kalawasan kundi dili maayon kini alang sa kahimsog sa ato ang mga panit. SED Panyawan Plus Mangustin ginamaa kana sa SED Marketing.
2: Mga kapanyawan, daghang salamat sa inyong paglantaw at pagpaminaw sa ato ang hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigama ug tig-apod-apod sa mga produktong herbal nga napamatud ang makatabang sa atong kalawasan. Ang SED Panyawan Plus Mangustin, SED Panyawan with Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga SED Celebrity Beauty Soap ug SED Celebrity Kojic Soap. Hugyawan sa SED Panyawan. At ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw o pagpaminaw sa Hugyawan sa SED Panyawan.
3: Kini si Max Urban.
4: Kini sa

0: Kuyan, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Razor Max. Pakaplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatal noon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mga pagganit pag-haplas na ako, nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi nakita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang agay, sakto sa kaharuhay.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mga ibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippines Central Time, para sa 4:41 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa Balitang Nasional. Kani First Lady Imelda Marcos giabsuldo sa Korte Suprema sa kasong graft may kanabutan sa mga Swiss Foundation.
3: Senator Alan Peter Cayetano milarga sa gawasan naso.
1: Ay ay. Ano sa mare? Di ko alis, si Bat. Samtang sa mga balitang lokal, kapin sa usa ka gatos ka mga executive order kon EO. Kagadabatan ni Sabustan ni Mayor Nestor Archibald, patunan sa konsiyo sa surad.
3: Face-to-face classes sa nakbay sa Sugbo, mabalik na karong adlaw.
1: Balitang gawas sa nasod, Russia ni panupadog missiles o drones sa Kiev sa Ukraine. Ikalas ka ng 5 ka mga tao, humaniduaw ang pipinang ka mga opisyal sa bangga nasod.
3: Samtang negosyo gobyerno ni mo mga lakang para ma-resolvar ang unemployment din sa naso.
2: Headlines karon.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
2: DYHP
4: Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay Pilipinas.
1: Kung kayo na mga mahinungdanong, kinangola radyo.
4: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Hatod mga impormasyon ng inyong masayran.
3: Agayani mo manungan.
1: Una sa radyo.
3: Una sa balita.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
2: Number one.
4: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one.
4: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
2: Nationwide. Nationwide.
4: DYHP, unang radyo, unang balita.
5: Gising na!
4: Bango na! Sa unang radyo, unang balita.
1: Adlaw may galang Huwebes, Pizza Jesna sa buwan sa September 2025. Sa gasa, kinito mukhang porsa sa DYHP, aramin sa bukami ang mga ating balita.
3: Kinahin ni Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sa Mira Jawan, Lord Busamante, hantot tabi ka na sa Rasay, santak na sa butang. Pagkatulad ka ninyo sa mga labas, ka mga balita. Pagbuntag, sugbo kami sa inang Mindanao, na pagkat damay gala sa tonga pagpanaguban. Nag-inat kami nga nakamos kapis kayo kami kamaya ni Gadlaw Karamigalang Huwebes. Thanks God, it's Thursday. Nadapod God na may gala sa tunga tulumunon. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta inyong kabuntagon? Salamatan tamay gala itong labaw nga makagahom sa iyang nga paghatag na itong lain nga adlaw. Lain nga kinabuhi. May muntag sa itong gabangan, ginang sa panimay, nga nanon sa lang tagstag sa kamangang kusina. Dari kay sikay na mga kasama, nangandam na para sa ilahang mga bata ng mga eskwila, kay face-to-face classes na. Balik na may gala sa face-to-face classes ang atong mga kabataan. Labi na may gala sa high school o elementary. Paano sila may gala ang vulnerable, aning his? Sila ang giproteksyonan sa gobyerno. Kaya maapiktuhan may gala sa his atong nasinati sa pipila ka mga adlaw o naging labay nga mga simana. In karong nga mga panahon na murag ribalik na normal. Pero di paghapon ko biyan saan ha. Ang atong mga ginang inyong mga bata. Kailangan lang pa dalhon ninyo o mga face mask. Kaya naman mga bata, maglisod tani o kuhan, sa nabi taong kontrol. Kaya nagabot tani sa eskwilahan, hubuon ng ilahang mga face mask. Di ginahan may gala mag face mask ni mga bata. Wala nga ang gobyerno, ang city government ni declare may gala nga wala sa face-to-face classes o pila ka adlaw. Kumikan may gala kay dili pa healthy ang atong hangin may gala ginhawa dali sa ato sa sudat sa Sugbo. Ang college, wala problema ng college, mga dagko naman eh. Oto nga nireklamo tao ng college, mga gala, no? Mga estudyantes college. Nangato sila mga gala sa buhatan ni Mayor Nestor Archibald. Arang nila nireklamo nga nung, kanong ang high school o elementary naman, Mayor, imong gisuspend. Ang face-to-face classes niya kami, Walkman. Ilang gikuan lang pangutana ang mayor. So gipasabot sila sa mayor nga kamo mga kuan naman mo, mga hamtong naman mo, ang mga bata labi na ni sa high school o elementary, wala sila ang dali ra nga matakbuyan aning maong sa mga sakit, no? Resulta mga igala sa his. Wanay gibutyag mga igala sa ato nga kadakuan sa Cebu City Hall. So karon balik na mga igala ang face-to-face classes sa elementary o high school. Oh, mga ginang, busy na sa drone, mga igala, silang pagpangandam para sa bounce sa ilang mga anak. Para mga higala, dili magbalik-balik ang ilang isunan sa ilang mga bata. Huna-huna sila, mga igala, unsay ilang lutuon karumutang. Okay, ilang madali-dali, mga igala, pagluto, itlog na pagkuhan sa mo niya, pag huna-huna sa mo, unsay na po ilaing sudaan nun sa mga bata. Karabi taong magturta ka o lami magturta mga higala karon o kanaang kuhan. Karabi taong puso saging. Katsuway na mo nagturta ng puso saging. Sos lami, anak. Di kay bal, di, wak kay bal yung bata mga higala ng puso saging na niya mong iturta. Kapilan ako na ilan, anak. Sabi, magkaibutang ano, ganang kitsap. Ay, imong tortahon, mga gala, butangan imong itlog, niya torta, imong pletuhon. Ah, pagkuman, butangan imong kitsap. Sus, mura sang baboy, oy. Mura ginaling. O, di ba ka, chorizo? Imong tortahon ang chorizo, so lami isa kain chorizo, oy. Wala lang pirmiha kay Jesus, makahiblan. May buntag sa itong mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers. Tanan nga mga driver, may ganag na sa kainas sa mga sakinan. Kato nagbiyahin na. Paingon nga ito, may ganag sa gawas sa probinsya o pagawas pa sa probinsya Sugbo. O baka pasunod, may ganag sa Sugbo ng mga panahuna. Samtang nga nagpaminaw, may ganag sa itong programa sa unang radyo ng balita. Nagmanihosan, may ganag sa mga sakinan. Amping lang ta sa pagmanihosa sa itong mga sakinan. O niya dili magduka-duka. Ha, kay na! Peligro mga disgrasya sa tasimba ko lang. Panggil ka ng focus pagmaniho. Focus sa pag-drive sa inyo mga sakinan. Samtang sa itong mga kaiksunin nga naroon sa nagkaniyang mga merkado publiko, may butang. Dito maglangay at i-check may kanya sa kasamang jes sa mampong. Sayroon tamay ka ng mga presyo sa mga lagunang palaliton. Dias Carbon Public Market.
2: DYHP. Tutok presyo sa merkado.
1: Kasamang Jesse, good morning, Jess.
5: Yes, mayong buntag kasamang Arnoldo kasamang gan o mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ning atong stasyon DYHP RMNGMO. Good morning. Og mayong buntag usab sa atong mga tindira og tindiro og mga prahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa ating mga suking tigpaminaw, muhatag ng presyo sa mga klasik-klasing mga prutas diri sa Carbon Public Market. Tinia, 80 ang kilo. Pakwan, 60 ngadto sa 70 ang kilo. Apple, 10 ang buhok. Orange, 15 ang buhok. Avocado, 120 ngadto sa 160 ang kilo. Mangustin, 40 ngadto sa 50 ang kilo. Rambutan, 40 ngadto sa 60 ang kilo. Lansunis, 70 ngadto sa 80 ang kilo. Grapes, 140 ang kilo. Lakatan, 60 ngadto sa 80 ang kilo. Tiras, 25 ang buhok. Green and red apple, 35 ang buhok. Mangga, 160 ngadto sa 180 ang kilo. Dragon fruit, 220 ang kilo. Marang, 70 ang buhok. Guyabano, Usagatus ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyo man, GC Sumampong DYHP Tatak Arenan.
6: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga cellula, iapil na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500 ang sikreto aron mo guwapo.
1: Dagan sa labag sa mga Jesse Samampong, gikami gala sa Carbon Public Market na dinig oras sa karon sa kabuntago ng mga kasama. Inarabati ang mga presyo sa mga reunang paraliton. Ato gikinanglan may gala diha, may gala sa Carbon. Mga kasama. Hoy, may buntag po na may gala sa itong mga keksunan nga naroon sa Mindanao na mapunta itong lanog sa CBS Riva HP. Oh, abot tayo may gala dito sa Cagayan de Oro City. Suga na ito sa Cagayan de Oro, mga higala, no? Pitingsipaan at may gala ni Harapitas, Cagayan de Oro. Labi na dito sa Camiguin Island. Dito may gala sa Katarman, Camiguin Island. Dito mga higala sa Butuan, sa Agusan del Norte. Labi na po dito may gala sa Agusan del Sur. Yung may

Surigao. Surigao del Norte ngan to Surigao del Sur. Betty pong si Pa Amegara sa Diva HP da pengon ngan to sa Davao Region, Davao Oriental. Oh, magbuntan ninyo di Amegara ngan paminaw karong orasa. Dahil dapin na po doon na pita sa may Sambuanga Peninsula. Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur. Dari mga igala sa may kinini ang Lanao del Norte, Lanao del Sur. Ninipita mga igala, maabot ang atong Sibya. Kada buntag, sipa kayo. Dari mga igala sa programa ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. Naka-tune in sila mga igala sa atong Sibyanan sa DYHP mga kasama. Okay, samtang as bigas bahay kagapon, duha ka mga sunog ang gitawag ang atong mga kabumbiruhan. Dahil sunog may gala sulod sa Visayas sa Kuman, kanyang ilahang budiga rin eh. Electronic budiga. Ganaan ito may gala ang ilang mga handheld radio. Naghana, ambot lang kung napil, na, nasunog ba tanan ang ilahang mga handheld radio. Or katurang nga mga wagi issue nga mga handheld radio ang mga nasunog. Kung sa may mahitabuan ni Ron. O niya doon natin mga computer sets, mga igala, ang nang-appeal sa pagkasunog. Katulang napita kasamang kinwato ang media center kanyan to. Dito, mga igala, magtapong ang media para magpaabot sa interview noon sa kanagkuan sa Visayas Kuman. Kuan pa na sa una, Central Kuman pa na sa una, mga igala, karon Viscom, gibalik na nila ang Viscom. Kay mamang gilingahan sa una, ang Central Kuman, Visayas Kuman na sa una, mga igala. Oh, diha mga igala magtambay amidya. Basta ang magpaabot pa mga igala sa mga opisyal sa atong armadong kusog sa Pilipinas, des Visayas Kuman. Diha sa ka paabot-paaboton. Diha katong kuan, nasa left side, moto ang bundad hall nila. Kung doon na sila mga activities, kaya wak pa man sila ay murag ground din ha. Diha sa ipahigayon, mga igala, kana mga turnover of command, change of command. Diha sa mga igala, ipahigayon sa bonded hall. So, muna ang nasunog, no? Katong budiga, mga igala, sa Visayas command. O niya, gitubag po dayon, ang laing sunog, mga igala, na napita sa may kalunasan. Din walo, mga igala, ang nasunog. Unom ang hingpit nga naugdaw, duha ang partially burned. Residential area ni Megala nasunog na napita sa may barangay Kalunasan sa atong sulat sa Sugbo. Samtang atulgi sunog, doon na ito niresponde Megala ng mga investigador sa Bureau of Fire Protection. Sus, nalimbuan bita mga Megala na napita sa may kuan, San Carlos University, University of San Carlos, de sa Hongkira Corner, Pidel Rosario. Nakabangga mga igala o guan kining pick up sa bag-o kayo mga igala pati pang sinawa karaw tanawa ha oh karaw ni kuan na ni alarm ni tubag untang alarma ng bluean mga igala kanang mura man nag adventure matikali na no adventure Revo di ay Revo Toyota Revo ito ni putubag untang na sila alarma mga igala. Gikan sila sa may Pidel Rosario, palugsong sila nga ito sa ubos, no? Sa bagong dan. Ang gikan may gala sa Hongkira, paingon nga ito sa gikan Ramos, panong Hongkira, panong Kulon. Gusignal man sa sila, mga higala, no? Ay sa, tanawin ako, ha? Ay, sa tanawin ako, diri, murag, stop signal, pagin sila. Stop signal, number 8, pag yun, no? O niya, nagdali, bangun din sila, mga higala, kay sunog. Murespondi sila sunog. Kaya ang sakayaan ni mga investigator ni sa kuan sa Bureau of Fire Protection. Sus na. No. Wagi sa ang butaan na kalakiha. Kay ang kuan ni ang kining pick up ni go siya kay green signal man siya. Go signal man siya. O niya kini pong Revo. Murespondi sa ni Baigala o sunog. Ang bisikleto na yung magmaigo. Ko ara magdamage mga igala sa pick up kay na turn turtle. Nahayang ba? Nahayang. Mali tawag na turn turtle. Murag baong nahayang ba? Para siyang baong na nahayang. Nanag yun, no? Nanakulob. Nahayang na.

0: Nayang, tulog ka. Naman ang tulog. Nayang siya. Narabatoy karga, mga igalang, mga pasahirosan. Gidala sila magdagidala sa tambalanan. Kaya nga angol masanin kuan, mga igala, sakay sa pick-up. Hasapuning sakay, mga igala, sa revo. Mga kasama. Wadang amping kita kanunay sa tuga pagmaninyo sa mga sakinan deskarsada. Dita mag-expect, dita mag-assume, mga igala, nga kanang kuan, labi na sa mga corner, kaya mga junction. Kailan pahinay, diyo ka diha. Kay basig niya na emergency na yung mga ambulansya wag ka kadungog o niya nikalitra ka mga higalang labang apite ka diha at sa check may kalas kasamang Jingle Nardo sa gawas sa pagunagway ni Nicolás sa gawas gabahin kasamang Jane. Good morning, Jane.
1: Good morning kasamang Arnold o kasamang Ken at akaroon din sa may Capitola dapit kasamang Arnold. So far, ang ato ang sinabi nga pag-uwan kagahapon ka sa mga Arnold, wala dito nagdugay. No, karon maayo ato ang panahon. Murag
0: oy, nakabasa to sa yuta dito sa kuan, mga kaumahan na to, no? Pasalamat ta kay nabasa-basa gamay ang atong yuta.
1: Inood din na ka sa mga Arnold, no? Kay pila po ka-adlaw, ang ato ang nasinati nga grabe ka-init. Nagahapon, kay kalit lang gito ayo, murag ni Onos gito ka sa mga Arnold, mga alauna gito, padong alauna.
0: Suga itong hangin na, eh?
1: Una. Niya, murag na, man po ito, murag na ka, wala sa itong hihid, damay ka sa mga Arnold. Mas nakaro-klaro na nato, parang din ka sa mga Arnold, no? Kaya, kusog-kusog mang dito nga pag-uwan kagahapon bisag gini kaayo gini nga anak kadugay kaya nahuman naman po dito dayon gani ang atong garsada karon ka sa mga Arnold parte na pong ugaha so wala naman kausab wala na kausab pagkagabi ito sa mga Arnold kato ragyod nga medyo ni kusog ang hangin na niya ni kuan po porting bundak sa uwan pero kadiyot rahinoon kaayo ka sa mga Arnold pero na nga to ang mga kasama o gato ang mga idol nga nagbiyahe na kay tingbalik naman ron trabaho o baka sa eskwela o na baka classroom ka sa mga Arnold tingbalik naman din ron sa murag mo busy na ang ato ang kadalanan gani dagan na kayo tag nakita ng mga nangagi ng mga jitney ka sa mga Arnold na puno-puno na yun ang ilahang mga jitney gikan ni sila gikan sa downtown ka sa mga Arnold sa ingon din po babaw nagikan po din may IT, maragdagan na po tayong nakita ng mga jeepney, mga maragdagan o pasahero, kasadara na ni mga call center, gini ka sa mga Arnold, no, nga, padung pa yung tao na muuli. Hopefully, wala tayo madawatan niya kasusas ron sa ito ang kadalanan ka sa mga Arnold na malambigit din tao o disgrasya. So, ang pinggihapon ta kanuna ya, sa ito ang pagbiyahe, mga kasama o mga idol, o giligyapon nalimot ka sa mga Arnold sa pagsulob og mas no kay diya pud ka kumpiyansa ana ang ato ang hangin ka sa mga Arnold so karon daghan na tay nakita na busy na ato ang kadalanan apan motuyok gyapon ta dinis dakbayan to sugbo ka sa mga Arnold aron pud sa pagkuha og mga balita or dugang mga detalye o impormasyon nga nahitabo sa ato ang balibot ka sa mga Arnold kanila sa nga tong hotag na update pagkakaroon ka sa mga Arnold ikaw po daw, doon na tayo makuha po niya ng mga kapisyat. At sa ato ang pag-uwin niya, hindi sa ato ang kasyonet. Ako rin yung Rajuman, Jane Galliardo, New HP, the top.
0: Ang ato kape.
2: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Rajuman Jane Galliardo. Og kining bahina hatod ka nato sa EXL Black Coffee. Gika po iba ka sa adlaw-adlaw nga trabaho? Sulayi ang EXL Black Coffee. Adunay mga sangkap nga may HMB para sa uptake og hamloy nga muscle recovery og peak ATP para sa dugang kusog og kabaskog sa adlaw-adlaw nga hamon. Para sa trabahante, atleta og bisan kinsa nga gustong himsog ang lawas og aktibo sa kinabuhi. Usa katasa, kusog matag adlaw, EXL Black Coffee with my HMB and peak ATP. Kauban sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, alang sa mas kumpleto nga panglawas. Health and wellness for God's glory.
0: Yan sa labag kasama ang Jane Galliardo. Uban sa iyang kape. Matad pa ni Vicky o ni Vicky Heraldes Lorente. Walay uwan diri danaw, Sir Arnold. Oh, hubas amo tubig sa bukid. Oh, diri sa amo sa Cebu City kagahapon. Giunos, dali rapod kaayo ang uwan. Pero dito sa Apas, murag, murag naka-kuang yun, no? Naka-baha, gamay. Naka-kuang yun, naka-basa yun may gala sa atong yuta. O na nga, murag lipay gamay ang mga tanong dito sa Barangay Apas. Kaya peting ko suga sa uwan dito. Standby sa mga balita may gala. Pamanawang sa pipinang ka mga bunawanong pahinomdum. Oras alas 5:03 na.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
6: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid to rawat eh. Gani ay. Sa siya nga nagmintin ko. Ana ay.
8: Pwede lang. Makakas pila yung idan.
7: So anak ko, no, binta na ko.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
5: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Mac reunion now with the one and only Ladies' Choice Mayo.
9: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
10: The original Koi Herbal Capsule.
11: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
12: Aron nakainom na kapuy, ma'am?
11: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
10: The Original Koi Herbal Capsule.
5: This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro Immune Pro.
13: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
5: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.
14: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mapalit sa mga butika. PTX 500.
15: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
14: DTX 500! Mapali sa mga butika.
5: This newscast is brought to you by sa kabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
16: Seth Living Testimonies.
17: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
18: Di na ko kakita. Kalit lang ang kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
17: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-SED Panyawan Coffee Mix.
18: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa inyong sugar. June Largo.
16: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
19: Taas ang sugar maong naay bikin sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone.
20: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
19: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
20: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
16: Living Testimonies.
5: This newscast is brought to you by all-new Best Ever Enervon, Enervon Z+.
21: Ga, sakit ka ayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
22: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado, Ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
5: Super Fiber. Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep. Daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
23: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom og mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape og humot og lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Palit sa mga butika.
24: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na vitamin D3. Duna sab kini reishi mushroom extract na abunda sa polysaccharides ug tripertines na pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag ug dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
25: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
26: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
27: Mapalit sa mga butika.
28: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
29: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
30: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
31: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
32: Nila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Motor kong ingon nga, ginutuduhi ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa kuwa nga interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Murray makatabang sa atong kinabuhi. Makabuhay.
0: sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
1: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
2: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
3: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
1: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
2: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
3: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
4: Available na sa Mercury o mga suking butika.
6: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nya, result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero, wala pa ko noon ni Katag. Nya, nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si Mana. Unya, gahigdara ko kay lain yung paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Na ito, ingon sa doktor nga, di ko kuno ka panunaw sa akong tiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga, operasyon na lang dahil kuno niya ang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhaan kayo, kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan, na ako'y nabatian nga, Life Extension Vitamin D3, nga nindot kuno kayo ni, ug makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost of hope sa God, nga mo gamit ani. So nag-inom ko. So karon na lami na kay akong paminaw nya akong kaon na nagbalik na sa normal. So niya tukos kuan kanang doktor natinga siya kay uy ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery. Pero wa siya kay baw nga akong ginom naggamit ko nag-inom ko kuan kaning Life Extension Vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa may wani gamit diha maayo yung gayo ni sa atong panglawason bisan sa mga tinans diya makapamaayo gitni sa atong mga lawas. Mugamit na taani, lamig yung kayo. Sana na ito nga mga sakit, mawa. Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya, kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na ko ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Unya, kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod, nawa. Unya, nagpasalamat chub ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko, maudyo'y nakatabang sa akong balatian. Mauna nga, ayaw dyan mong duha-duha o palit sa Life Extension Vitamin D3 kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Subo, ayaw jud mog duha-duha pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pangabalatian nga mutubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga nai-approve therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
6: Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3 nga nai-tatak LE, sigurado.
10: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're all one by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
5: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
9: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3. Dito ako, believe.
12: Oras sa mga kasama na 5:29.
11: DYHP. Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
12: Karos sa detalye na sa mga balita sa Balitang National. Giabsulto sa Korte Suprema si kanhi First Lady Imelda Marcos gikan sa pagka-convicto nini sa kasong graft. May kalabutan sa kog mga interest nini sa pito ka mga Swiss Foundation. Sa desisyon nito pang Hunyo 10, apan kagapon lang nigabas sa publiko ang First Division sa Korte Suprema ni bali sa desisyon sa Sandigan Bayan netong 2018. Kanhi hukom nga guilty si Marcos sa pito ka count sa kasong graft. Ug gisulutan kini og unom ngadto na sa 11 ka tuig pagkabilanggo sa patag ihap sa kaso. Si Marcos gingong adto nay interes ug partisipasyon sa management sa pito ka mga government organizations sa Switzerland gikan atong 1978 hangtod sa 1984 sa panahon nga siya pa ang ministro sa Human Settlements Metro Manila governor ug interim member sa Batasang Pambansa. Sa ilang desisyon ng Sandigan Bayan dibutyag nga ang pito ka foundation giestablisar aron na makabenepisyo ang mga Marcos.
13: Nga balita ni biyahe paingon sa Singapore si Senator Alan Peter Cayetano kagabi italiwa sa mga espekulasyon nga makatubag kini kaso nga kriminal may kalabutan sing ingon nga mga anomalya sa pag-host sa Pilipinas sa Southeast Asian Games niadtong 2019 adunay mga hulagway nga mikatap karon sa social media nga si Cayetano milinya sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 Gate 109 ana sa Singapore Airlines flight SQ921 nga mularga alas 6:34 sa hapon kagahapon apan mato sa mga tinubdan diri laing entry nga na-encode ang Bureau of Immigration kon BI nga nagpakita nga si Cayetano nagbook ang flight alas sa Abu Dhabi alas 5 sa hapon sakay sa Etihad Airways flight EY441. Hinoon si Cayetano walay hold departure order bisan og nagatubang kining investigasyon pinagi sa National Bureau of Investigation ug sa Ombudsman.
12: Samtang isugyot ni Senador Irwin Tulfo ang pagpagagiyang gikan sa mga framers sa 1987 Constitution. Kabahin sa ginaganon sa mga boto nga ginanglan lang sa pagkumbikto ni Vice Presidente Sara Duterte sa iyang impeachment trial. Ang mga nagpanday sa konstitusyon mahimong nga konsultahon kauban ng mga justices sa Korte Suprema ug ang legal experts aron iklaro ang mga provision sa konstitusyon kabahin sa impeachment proceedings. Mato ni Tulfo nga kung adunay caucus sa tanang miyembro sa Senado apil kini sila nga tukion una ni kauyunan sa Senate Impeachment Court kabangayo ga guidance ikan sa mga legal experts sa lilipang resisyon kung ipabilin ba ang 16 vote threshold nag-require aron makumbikto si Duterte.
13: Samtang sa mga balita gayan, nga taga-anong pagsalig ang mga doktor nga may assess sa kondisyon sa panglawas ni County Speaker of Leyte Representative Martin Romualdez na makataginig sakto nga evaluation sa kahimtang sa panlawas sa kongresista. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nagtuong nga si Romualdez dili makaiskapo o makalikay sa kaso ng plunder bisan o ganaakini sa tambalanan karon. Mato ni Castro dili giyod mawagtang ang mga pagsaway at dili sab kapunga ng mga doktor kung sa makita nila sa medical condition ni Romualdez sa ilang examination. Gawas din ni Mato ni Castro dili usab mahimo ang pugso ng dala sa PNP bisan og kini akusado pa kung why certification gikan sa doktor nga mahimo na kining igawas sa tambalanan.
12: alas 5, 24 na. Pagkatuman sa schedule, ang Ubos Bible Orana na rin mapasar. Ang kisugit ng 2027 National Budget sa final reading sa October 9. Kompletuhon sa House Appropriations Committee ang deliberasyon ini. Sudning si Banaha, kamahin sa National Budget sa sunod tuwing. Ang mga ahinsya giyawhang kaburuso sa listahan sa mga priorities na magkinanglan og dugang pundo o makonsiderar sa Budget Amendments Review Subcommittee. Ang gadibati alang sa gisugyot ng 27 National Budget, sugdan usab sa sunod simana.
13: Samtang katapos ang balita, gikan sa kauluhan, mabihay pa ingon sa New Delhi sa India, si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. gikan sa Setyembre 12 ng atura sa 13 para mutambong sa ika-18 nga BRICS Summit. Ang Department of Foreign Affairs spokesperson nga si Annalyn Ratonel, mo ini paibaw ni ini. Matoy ni Ratonel ang partisipasyon sa first couple sa mong summit subay usab sa imbitasyon ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Si Marcos mutambong isi kabahin sa papel sa Pilipinas, isa siya mo'y chairman sa Association of Southeast Asian Nations ko na say yan karong tuiga.
11: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
12: Kada itong kapabarigoban, giparanta sa namantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao, ang original koi herbal capsule. Suplemento ng agikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya, ginseng. Nga may mahatag, may galing-galing salamas, kaligon sa atong immune system. Araw nga dita, dalig ang masakit. Buse ko nga nagpaminaw, kanumata sana. Ang pag-inom sa original koi herbal capsule, ang labing epektibo ng herbal capsule ng mabatok sa mga baratian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, sumak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, uga pagubag sa inyong atay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa limigala pagpatok sa bisan usang matang sa virus o parigon sa atong immune system. Aron nga dita, dali ka masakit. Gumikan sa mga vitamins ganaan ini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original koi herbal capsule formado kay Migala sa Food and Drug Administration. Indunig mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule. Mapalit kay Migala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, ug sa Roosevelt Pharmacy sa Batulite. Ay mo sa inyo may galang mapalit ang original koi herbal capsule sa Malunhang Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches sa Alfar Pharmacy, Survivor Drugs, AJK Pharmacy, Galway Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Matis Island, Hero Pharmacy sa Olanggog, Zari Pharmacy sa Guadalupe, ug sa Dalang Iscargo. Original koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
13: Bambrichon si Modigoy Kabadunay Hypertension basin tas imong sugar o basin may diabetes kanyo or kamay baw at tas nga level sa blood sugar magkabagay kinis arterial walls mo palapot sa imong dugo o sa nakarason ngayon magka hypertension kamutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta pagkalaon sa imong kidney o daghan pag mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga samad pagkaputol sa tilbisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta nga grabe imong kondisyon mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 duro kini charantin gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo ang imong blood sugar kutulado sa bang imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makapanindot sa imong katulog, makapugong pag-is hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension o bistaw sa pagklinika, di alternatiwa, medisina and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Na kinimimutang ni sa media, Consulim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number na 0975-079-5133.
12: Mga kasama na kasi natin na mabungan ng anakas trabaho, focus kasi mong nga gibuhat, kay doon na kay giapas ka deadlines, kaya man ta kayo apan kanit lang doon ay parakit sa mong ipon. Baka pangawat na lang ka sa imuhang ulo sa sobra kasakit, o kalagot samtang naas trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa rin mo. Sa kanugayan, ana, mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. And most doctor prescribe mefenamic acid suma sa IQVIA, PMDI o IAM prescription data. MAT December 2025, Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Maong nga balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mo-target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, maong wagtang ang sakit. Nasaway na sa kadaghanan, nasaway na sa 36 katuig. Sa parakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang grisitang tambal nga nasaway na. Paspas relief nga nasaway na, nga mo-work in as fast as 15 minutes. Dolphinol! Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Samtang sa pikas gabahin gawas nga magkapaboost kini sa atong immune system. Ang laing gabinipisyo ba ko ang download sa pag-inom sa life extension vitamin D3 mao kini pagpamilo sa risgo nga ikaw masakit ining cancer, ha? Apila ni breast cancer babae sa mga babae, prostate cancer sa mga kalalakinan, colon cancer pa pagbatang sa mga sakit o cancer. Gadoon ay direktang koneksyon sa kakuha ng vitamin D diya sa atong lawa. So gani na patunan sa sila na ina mga pagtuon nga kanto mga cancer patients nga mutaas ang survival rate, ha? Kung sufficient. O doon ay igo nga level sa vitamin D diya sa dugo. Mas may improve ang paglawas at mabalik ang pag-function sa immune system. Dili nga dali, daling maluya o niya mutaas pag ang chance nga makasurvive vibe kini sa sakit. Sa mga cancer patients, gawa sa ini mga tambal or medication, pag-inom og 6 to 9 soft gels sa life extension vitamin D3 matagadlaw human ka makatake sa imong pagkaon or sa imong meals. Gawa sa mga cancer patients, katusang mga nagbintay na dihag mga tambal, ha, para sa diabetes, hypertension o gubang sakit, pagkatabang ang pag-inom. Kundungan na ni mong life extension vitamin D3. Bata o hamtong mahimong mo inom mag life extension vitamin D3 o niya affordable pag gayang presyo ni ini, pwede kag mo inom kada adlaw. Siguraduha lang sa imong pagpalit og life extension vitamin D3 tan-awa gyud matang soft gel ni ini kung makita ba nimo ang tatak nga LE, ha, la initial sa life extension og mao ni ti mailhan nga original or authentic ang life extension vitamin D3 nga imong mapalit. Pwede ka mo palit ini sa mga butika pero sa dinas sa Life Extension Clinic. Sa Life Extension Clinic, ma-avail po din mo ang libre nga consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Diyas konsolasyon, ang Life Extension Clinic na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Tubangan sa Jollibee. Dumaguete City na may mutang sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede niyo kontakon ang 416-1655 o 0917-318-1161 alas sa iyong dugang pag mga pangutana. Sa pikas nga bahin kung ikaw kanunay lang ang makonstipated, makatabang niyo ang pag-inom ni ining Super Fiber, number one kini nga pangontra sa constipation. Ang pagandam sa Super Fiber kay sachet man ni siya powder sulod, i-mix lang na niyo sa kaglass nga tubig. Niya, pwede kang mainom ani karis buntag before ka mamahaw, kung naris gabi before ka matulog. Para mas nindot ang epektos pag-take niyo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
12: Oy, lamig kay mga pay, may gala ka ng bundang, oh. Kape, mga gala nga magkapalagsik sa kalawasan. Alit na may gala sa kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Duna kini spirulina nga doon ay powerful antioxidant o anti-inflammatory properties. Pagkatabang ipaubos sa ang kolesterol, og ang triglyceride levels, doon ay anti-cancer properties, makareduce kini sa blood pressure, o makatabang may gala sa doon ay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, mga kasama, doon ay sabni native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas, o grosip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, mga recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Tara, mga pita, mga kasama, gamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mapalit kini magala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Lami dyan kayo may gala, ha? Nakatilaw yung kani may gala, betting lami ang yun yung kape, ha? Ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
11: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
12: Oras, alas 5:33.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
15: The Wonderful Supplement.
16: Biotrof Herbal Capsule.
17: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
16: Biotrof Herbal Capsule.
17: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
16: Biotrof Herbal Capsule.
17: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
16: Biotrof Herbal Capsule.
18: Day andat, nga nung masulubon mang ganang naong nimo?
15: Naluhoy manggog ko ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko gayom, ah. Mitaas pagyan ang yung blood sugar.
18: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglalayang suliran sa panglawas. Sud na sa dugay panahon.
15: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
14: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS. Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita nako ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti nako na ang sugar control ko no makatabang sa mga senior citizen. Ako ada yung gipatumarang akong amahan og sulod lang sa pila ka adlaw, nakita nako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control tabang sa mga senior citizen.
20: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown. Again.

0: og bulahan. Tungod sa original koy capsule, di na dugka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na giyot imong nulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingon dugka og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
2: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anak kita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sang super fiber 15 minutes bago mukaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Naghanaw og tambag ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Kita na gyud akong gibati.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
7: Oh, dadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
8: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
7: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
9: Zed Living Testimonies.
10: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
11: Na landing ko sa ospital ida at mudugos ko ginhawa man pa sa doktor. Lala ako ang acute gastritis.
10: Pinagi sa gahom sa Zed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
11: Salamat kay na atong Zed Cogon ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Purukod Sotong.
9: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
10: Ang Zed Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
12: Ako, puriba ko, ana. Ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, lakon sila, kay mababa man ang imong meeting.
10: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawat Coffee Mix. Ug siya natabangan.
12: Sigurado, gina. Kung taas imong meeting, mababa na iya. Jaime Verano.
9: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
10: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
12: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. Try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
10: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
12: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
9: Living Testimonies.

0: Gusto ba ni mo mo kape pero gawuri ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
1: Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
2: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
3: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng inom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung naggamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
0: Life extension, vitamin D3. For longer lives.
4: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 9, Talata 1-18, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Halikayot inyong kainin ang pagkain. Ko at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaani ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa'yo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ngay turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang. Tubig na ninakaw ay ubod ng tamis. Tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas nyo'y kamatayan at sa lahat ng pumasok dooy naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May mga nakadaog na sa BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata, Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang BioJessic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
8: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule Uro 66 sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for it. Go for life with EXL.
9: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Oras sa mga kasama na 5:47.
11: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
10: Mga kasama, sa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nato nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, 11 na sam sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guban pang matang sa cancer nga doon direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabotan nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usan ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa lakang ng mga medical nga pagtuon, adunay tulog ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells pamatay kini maghatag kini og mas taas nga survival rate. Sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life o ginahinay nga mabalik ang ilang immune function ug kusog aron nga mas mabatukan pa ang ilang mga sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong kini sa angiogenesis sa usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kuna sa mutubo ang cancer iyang putlon o iyang babanggan sa vitamin D3 aron nga way maagian nga nutrients containing blood for cancer foods. Umutabang kini nga mapugan ang paspas nga makatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa tao. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients sa aron mapugnan ang paspas kapag kaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers, may kalabutan sa vitamin D o cancer, mas mutaas may galang survival rate sa usa ka pasyente ug muubos ang ihang tsansa o risgo nga mamatay sa sakit nga cancer kung adunay siya igo o sakto nga vitamin D level o blood level. Ang dosage may galang sa mga cancer patients, kailangan mo inom siya og 6 to 9 soft gel matag adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis ug mga nagpatutoy nga inahan ug sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease ug uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos sa matang soft gel. Importante ang pahinumdum, dapat siguraduhon nga dunay marka nga LE ang matang soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kun mopalit sa mga butika. Mag-amping sa mga peke ng mga produkto, mga kasama. May mong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinics for longer life.
12: Samtang sa pikas gabahin, mga pika gani, labi na karon na buntag sa iyo, labi kayong higop-higop o kape. Samtang mag-ready-ready na sa mga gibuaton sa pag-inom mag-Vita D Plus Coffee Mix. Kay kini nga kape do na kini sa Golga vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix do na kini chowder na ayo ga vitamin D3 plus reishi mushroom extra. Nga dunay mga powerful anti-tumor ga anti-cancer properties. Kay gitawag kini mga polysaccharides sa chatterpins. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagigirog mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress o kini dali nga pagdaos sa tubang cellula. Gumikan sa sobra nga free radical sa atong lawas. Mo na sa isbuntag mga pita, Vita D Plus Coffee Mix makakapina ka maka vitamin D3 pagyod. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainain nga mga butika. Pilosob din na sa Life Extension Clinic.
11: RMN TYHP Police Plate Honda Presinto.
12: Duana Angol Umano at Tagakikli sa nasampli nga na kong sanga sa Kaimito sa Tubod, Lungsod sa Barili. Kasama mo sa balita na Diman Paul Lauro.
11: TYHP Tatak RMN Report.
13: Radyo man Ken Dali on na yung gitabang sa atong medical team sa Barili. Ang duha ka lalaki na nagsakay ining motor timing kay ilang pag-agi sa lugar sa barangay Tubod Barili na yung udto gahapon na sakli ug kalit ang dako-dako ug ubay-ubay nga mga punuan sa tanga patay nito ug gidto jud igo nila inungdan sa ilang pagsaahol. Nasama mo sa Barili Police sa inyong radyo bang Lauro,
11: DYHP, Tatak, RLN. Radyo mo, nationwide.
10: Si City Councilor Pablo Labra II, nagtingo hanggang mahulma na ang parents patrol sa publiko ng mga tungaan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita na siyaman na ilibulo na.
11: DYHP, Tatak, RMN. Report.
14: Gitinguha ni Cebu City Councilor Pablo Labra II kay mahulma na ang parents patrol sa publiko mga tuhaan sa Dakbayan. Kini ang mutabang sa gibatuman nga seguridad sa mga tuhaan sa sulod. Ang Council Member Chairman sa Committee on Public Order and Safety sa City Council mauhag unya sa mga gidikanan nga voluntaryo niini. Unahon ni noon pag-organisa ni Labra General Parents Teachers Association nga Federation sa Dakbayan.
15: Paniguha na Sir Mo, organisa na gyud nato pagbalik ang General PTA na Federation because we're asking the help of the parents to volunteer themselves nga magpatrolya ni ining mga school hunter.
14: Si Konsehal Pablo Labra II, ang parents patrol kabahin sa lakang sa Konsehal pagpalig-on sa seguridad sa mga public school sa syudad, terwa sa mga pagpamusil na hitabo sa obang tunghaan sa nasud. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RL.
11: Radyo mo, nationwide. DYHP, abroad, ngayon.
16: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita. Miigo ako sa kalanslide sa main starting point sa alang sa mga climbers sa Mount Fuji sa Japan. Umanan sa natin ang kusog na one nga nakapiktal sa dakong bahin sa sentro sa Maung Nasod. Tulo ka mga sakyanan ang natabunan sa mga debris gumikan sa Maung landslide. Apan wala hinoy na angol o nakalanslide.

0: Agency. Ang mga insidente na itabok kini human sa kusog ng Uwan sa Bukirang Bahin sa Shizuoka Prefecture sa Japan. Kasama mo sa abroad ngayon, Gineo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Arimen. Katong mga malita, ihatod ka nato sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang Set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno o guwanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter o tuberculosis. Naghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samta ngayon gapon kalimang pangkasama sa Sed Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga Sed Panyawan Liniment Oil kanianto, Sed Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sa alang sa Sed Kugon. Samtang ang Sed Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Radyo mo nationwide.
3: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na may improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Duga mga balita, kagamaras na sa Sugbo, mapadayo sa cleanup operation ni ini sa mga drainage systems sa kabarangayan din sa syudad. Kasama mo sa Balita Radio Manili, Bulut.
2: CYHP, Tatak. RMN Report.
5: Magparayon ang clean-up operation sa kagamhanan sa Paisugbo sa mga drainage system sa kabarangayan sa siyudad. Kinaroon doon ay kalutsal ang tubig panahon ng masarap tinausap sa lakbayan ang pagbunok sa kusog ng uwan. Mato ni Mayor Nestor Archival ang gitutukan karon sa city government mao ang problema sa drainage sa Suba, Pasil area. Kinigipaabot sa Mayor Mahaman Unyas Domingo aron makabalhin usap ang kagamhanan sa lakbayan ng ito sa laing barangay.
6: Ipadayon natin ang Pasil Suba nga problema. Ang mga kanal ni pang siminto, ni pang open tanan eh. Kung i-expect na mahumanin na ito Domingo, nabalhin na sa deadline ng barangay.
5: Si Mayor Nestor Archival, sunod na target sa city government sa clean-up operation ini, mao ang drainage system sa barangay Mambaling ug uban pa. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo, nationwide, DYHP.
7: Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
4: Kini nga balita, hatod ka nato sa Sed Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, ni paibawang DA nga walay may tabong pagsaka sa presyo o retail price sa bugas humay, taliwas pagtaas sa presyo sa lana. Nagkaroon si DA spokesperson Arnel De Mesa nga wala nila na pangnantawan ang bisan unsang paglihok sa presyo sa bugas, nga kasamtangang pabilin kining stable sa presyo nga 48 pesos ngadto sa 55 pesos kada kilo. Niadtong adlawng Martes, ipatuman na usab ang mga kompanya sa lana og big time oil price hike. Nini aumento og kapin sa 4 pesos kada litro ang presyo sa gasolina ug kapin sa 5 pesos ang pagtaas sa kada litro sa krudo. Kasama mo sa negosyo ngayon, Gineo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak Arimen. Katong mga malita, hatod ka nato sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sa ug mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang Sed Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang

0: ni pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak Set Marketing, Set Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang kipaglaban.
1: Ratcho mo nationwide.
2: Samtang kapinsaw sa kagatos ka mga executive order EO. Nagilabatan ni Cebu City Mayor Nestor Archibald. Patunaan kini sa konsiyo sa Sudan. Kasama mo sa balita. Radyo Manila Bulon.
1: CYHP. Tatak. RMN Report.
3: Kining maong balita, halot na ito sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Patunaan sa Konseho sa Lasugbu ang tanang executive order kung EO nga giluwatan ni Mayor Nestor Archibald. Nesto ka sa paglingkod din sa katunanan na itong ngayong tuig. Nasayalan niya ang mayor, naka-issue na o kapensa o sa kagatos ka EO ubo sa iyang pamunuan. Ang City Council pinaagin ni Konsehal Cecenio Andales, itahas sa Committee on Laws na ini, pagtuon sa maong mga kamanduan sa mayor. Kandilas Magtino, kung wakbay duplication sa trabaho sa mga special body sa sudad, nga gihulma, pinaagin sa Osaka Ordinansa.
4: May we ask the Committee on Laws to please study all the executive orders from 1 up to 103, whether there are duplication of works from our special bodies created by ordinance.
3: Si Konsehal Cecenio Andales ay naisgutan komitiba na ngayon sa tanang EO sa mayor alang sa himuon ining pagtuon.
5: Mga kasama, nangita ka ba o mahimuon ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaaw ng Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa una Radyo, unang balita.
2: Hey! Ata sa check, may kanas kasamang Julius Balili ka na tataon. May galak kay... nasa kasamang Julius. Kasambay na. Kasamang Julius. Good morning, guys!
6: Good morning, kasamang ano. Good morning, kasamang Ken. Good morning, Suko. O, lahat sa sakwene, kasamang ano. Pag-iyan na. Ngayon, nasagpag na naminaw sa unang radyo. Unang balita. Tay, may buntag.
7: May buntag, Tad.
6: Sa pangalan na to?
7: Romeo Biga.
6: Romeo?
2: Sir Romeo Biga, pelaydad.
6: Pelaydad.
7: Si
2: Tintay Nobi. Si Tintay Nobi. Si pa nga si Tintay Nobi, oh. Ah, pero nagsik pa kasi tatay mo. Sayo-sayo pa sa tatay, oh. Sa sekreto ni Matay.
6: Ito yung sikreto ni Matay.
7: Oo, sikreto
2: yung ginagmay. Masa yung mo, sikit, sikit.
6: Sikit mo yung nun?
7: Grabe, nasan mo din.
2: Pero pila naman kamuki mo mga anak?
7: Tulo.
2: Tulo na kamuk di ay?
7: Oo.
2: Wala ka kaabot og tuwa, upat og lima?
7: Wala ka mo to, is tulo na.
2: O tulo rin na himo?
7: Wala sa lain. Wala
2: saan. Pilay na, si Mrs. Pilay na ni Mrs.
6: Pilay na ni Mrs. Ay.
7: Sintay. Cinco.
2: Ah, si magwang ka na ya, Ogas, upat ka tuig.
7: Upat ka tuig. Oh.
2: Ah, happy tuig ka mag-utsinta. Makinabat naman ang utsinta dahi, Ogwan.
7: Ali pa na. Happy
2: na. Ah, makinabat na, no? Pila man ang, pila may madawat ni mana?
7: Jason siguro.
2: Ah, Jis. Ah, Jason. Yeah, kung abot ka 85, wala na po. Nana po'y lain.
7: Danasad.
2: Ah, paldo-paldo de ka, ha? nana kay kwan, senior.
7: Dara.
2: Nana po. Ah, nagdawat na po kag senior. Pila na kanin mong mga apo?
7: Ha?
2: Pila na kamuki mo mga apo?
7: Kwan. Unom.
2: Unom kamuki mo mga apo. Nara po diha, na po yung sinyang balay?
7: Ang duha diha sa balay. Ang usa diha sa silingan.
2: Ah, nasa silingan ang imong duha?
7: Ang duha diha sa kuha.
2: Ah, ang imong mga anak, nara po.
7: Diha sa silingan sa dapit sa kuha kuyo.
2: Ang mga, imong mga anak, nara diri sa Pilipinas? Nara diri Cebu?
7: Ang usa to sa gawas kay Siman nito.
2: Siman, mo nang naduha, mo nang yung duha ka anak niya sa imo ha?
7: Oh.
2: Ah, niya iyang asawa, asa man doon, nadi hapon?
7: Di, ah.
2: Ah, usa may panginabuhi ni mo?
7: Wala lang, paabot na sa inyong tugaan.
2: Ah, sige, pero talaw na ko nimo, mura kag sikag jogging ba kay imong lawas o sulit kay imong lawas o?
7: Tapik pa sa mga ano,
2: oh. Dili, dili tambok, kuan ba, ang tiyan? Ha?
7: Sasakyan ang tuhod sa ay.
2: Oo, normal na. Kami ka ni, sakit pa sa tuhod. Napas, napas nanay niya.
7: Sinsa?
8: Napas nanay.
7: Wa, dili.
2: Asa man doon?
7: Sa Narbaho.
2: Ah, Narbaho pas, nanay?
7: Oo. Oh.
2: Asa man na sa Narbaho?
7: Sa Gawas.
2: Ato sa Gawasan?
7: Oo. Oh.
2: Oh, pwede dai ka mag mangitag lain diha. Ay. Wala ay wala.
7: Aglom tatay ay.
2: Ah, pirmi ka maminag di HP dai.
7: Pirmi ka maminag di HP. Oh, kada adlaw na.
2: Kada adlaw gid ay tong na dawat ta maginag may nga pahalipay.
7: Yeah, hey, kada ano sa jetong nasa kan magdawat ta pahalipay. Nabugay.
2: Back, back!
7: Okay, guys, I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.
2: Number one.

0: tienen los caballos males. Diva y así. Tata, cáeme.
1: Hola, paseo, está TV. Va que me sale, está TV. Ah, gana. Saba que tenéis, Ah, va que está TV, está TV. Ah, me tengo que ir a que está TV. A Glauba está TV, ok, para acá, ok. Ah, comparte para que Glauba está TV. ¿Cómo estás, señor Hanga? Ah, en el niño, creo que ya, San Miguel. Mga kasama, kanon ay kamang nagluya, posibleng kulang ka sa B-vitamins. Makuha ang B-vitamins sa pagkaunong itlog, beans, tuna, saging o guwan pa. Apan din na kinahanglan nga magasto kapag dako. Sa 20 pesos lang, kumplito lang ang B-vitamins kaya mong kinahanglan. Anak, kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B-vitamins, may laing besides pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung magkatumar ka niini, mga kasama. Ila kong makakon, mahimog ikang abtik, alerto o diliklimtanon. Kimsog pagin may galang imong timog lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini may gala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: Mga kibayin hangi ako adunay, daghang kusin si Mulawas, mudili ka regular, kung magpagawa si mong hugaw, sige kang mahilisa, rabot sa limutian, makasinate ka o gasomia. Para kit sa lawas yung lutahan, o yan din paginhami sige mong kutis for memory, exit weight, chronic respiratory or sinus problems, hindi man ang pagkaluya si mong lawas. Kutsa, huwag taga ka ng mga tuksin si mong lawas para imong maangko ng maing na panlawas. Pag inumat ang adlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso.
1: Kaya ito ka papaliguban, may galing punahantaw sa naman, tugnang herbal capsule sa kabisay, ano bindraw, original koi herbal capsule. Supplementong agikan sa pariya, kamanggay, garlic, luyog, ginseng, koi, herbal capsule. Para ito na, ipikti mo pa. Para pati oras, may galasang nga na lang sa kinitibukang power sa 0HP, aramin sa buka, minyong mga tigbalita.
2: Kinaini Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sa Emirat Jaman, Arbo Samante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw, hangturuma, sa sabang takna o sa sabang sibianan. At ang ibigalas ka sabang attorney Rofil Fernandez Manyo, kamasunod ka rin dayon sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal na utaran, daigang Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Sabag ka dali,
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.
7: We are World Connect. Your visa to a better future. World Connect. You can have the life that you...
8: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
1: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
2: Ako po'd. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
0: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
1: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
2: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
0: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
3: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
6: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaul, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
11: My body.

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
6: Oras sa DYHP RNN Cebu, la 6:19.
4: This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro Immune Pro. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise, Mac Reunion Now with the one and only Ladies' Choice Mayo. This time check is brought to you by Tandaway Light, Kaan ang may kasama. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. This time check is brought to you by Start Palang ng Ubo, Mamigurado. This time check is brought to you by All New Best Ever Enervon, Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
7: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
4: This time check is brought to you by Ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
4: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito. This time check is brought to you by All New Best Ever Enervon, Enervon Z Plus.
9: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas dagan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
4: This time check is brought to you by All New Best Ever Enervon, Enervon Z Plus.
10: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañoc. Attorney Rufil Fernandez Bañoc. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
6: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
4: Straight to the point.
6: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa tungsibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta, live, gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
6: Kinilang gipon yung boss ng alagad sa kahanginan, kasamang Rufil Fernandez Bañoc. Maoy pa na yung makikuban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karong mga higala nga Huwebes o ga Pizza Jess na. Buwan sa September tuig 2026.
4: Straight to the point.
6: Sa gihapon, natagantang pagtaga ng mga issues kung may labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
6: Nagunas to may skutanan karong abuntaga mga kitsunan. Mga bumbiro nga mutubag sa alarma sa sunog na disgrasya o gikabanga nini ang usa ka pick up sa may intersection sa Pedro Rosario ug dan hongkira ning syudad sa Sugbo kagahapon.
4: Straight to the point.
6: Tungod sa kakusog sa impact, ang pick-up nahayang. Og naangol ang magtiayon nga sakay ni ini.
4: Straight to the point.
6: Lihan ang hitabua sa mga higala. Oy, ha? Grabing panagsungag mga higala sa mga sakyanan. Kunya, nagdali sa mga higala ng usa ka sakyanan kay gisakyan ni mga higala sa mga bumbiro, nga muadto mga higala mo tubag sa alarma sa sunog. So malagmit siguro ni off duty baka ni sila unya ni kwan lang ni tubag or on duty pero wa magkasakay sa truck. Sa ila mga higalang fire truck mo na ni apas dito mga sukit ni paminaw. Og nakakita disgrasya na hinuon mga higala dito sa kadalanan no sa may hungkira nga dan hungkira ning syudad sa Sugbo kagahapon.
5: Straight to the point.
6: Tagan tarik pagtagan dubutaga sa atong pabanuban ining atong tulumanon ning inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
6: Samtang face to face sa nga klase sa pribado ug pampublikong tunghaan sa dakbayan sa Sugbo, mobalik na karong adlaw.
5: Straight to the point.
6: Ini human ni lambo na ang haze level sa Metro Cebu.
5: Straight to the point.
6: Ayo in town kini balik na mga kaigalaan no ang haze level. Samtang sa laing bahin, driver sa munisipyo sa lungsod sa Barilin nakadasmag og duha ka mga minor de edad. Naa karon sa matod pa naa sa official duty dihang nahitabo ang insidente.
5: Straight to the point.
6: Matod pa may galas mayor sa Barili official duty kuno to indiken. Kuyawa no og official duty to las 12 magkatukapin nahitabo. Sa ato pa kugihan kay nin drivera mahigala kay bisag ting paniud to mo duty gyud. Ato lang ni Magalang iagi katawa ha kay subong pamanandungon nakapatay baya ni. I hope nga klaruhon nung ta ni unsay investigasyon yun ani. Ha? Kay nagda ko no, naghatod og suwat. Ang tighatod og suwat sa Barili, mga kaigalaan, Montero Sports, sana all. Ang sa mga tinuod nga nahitabo ato. Anong niabot man itong Montero Sports dito sa mga lugar dahi? Ato ni tagag pagtagad rubutaga sa ato pabanuban mahigala ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
6: Samtang sa laing bahin mahigala matod pa mga kaigalaan na ni Aya usa ka nanulis usa ka nursing student sa may barangay Sambag 2 sa dakbayan sa Sugbo na dakpan sa kapulisan. Kini human na ilhan nga pinaagi mahigala sa nakuha ng mga CCTV footage.
5: Straight to the point.
6: Samtang sa laing bahin sa kauluhan mga kaigalaan ang Korte Suprema ni Absuelto, ha? Ni kanhi First Lady Imelda Marcos, humang gikonbikto sa Sandigan Bayan sa kasong graft, may labot sa kalambigitan ini sa Pitoka Foundation sa Switzerland.
5: Straight to the point.
6: O ni may gala mga panghitabo ron sa atong nasod, unsa ba ni? Tinuod na magka ni may gala ni Tabong Martin or gituyo ni may gala kay gidakop si Sarah, aron niya mapatas-patasad. Ah, gidakop si Martin pero hospital na kutob. Niya dayon to paghiman-himan kanon absuelto si Imelda. Ay, na duwa-duwag cheese ining kalakiha inakin. Ining duwang cheese mga higala ba nga ipakaon na lang po niya, ipakaon lang bishop ha para masave mahigala ang queen o masave ang king. Ani pagtagad rubutaga mga kaigsunan sa atong banuban ng atong tulumanon inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
6: Kami nga tigsunod sa mga balita pati naghana na mo ga mga balita ron. Labihan ka bunda tag balita ron in the case. Ikan pa pag birnes, paggawa sa warrant of arrest ni Sara Duterte, pagka Sabado mahigala ni piansa si Sara Duterte, pagka Lunes igawas po ang warrant ni Martin, gidakop si Martin, nasood sa ospital, unya pagimanhiman ka ron, absuelto si Imelda. Ang sana nga mga moves mahigala ba sinalipat na sa phone, may ambak ang horse, may tabok mahigala ang bishop, unya dito na save ang queen. Pagkadrobotaga sa ato pamanuban mahigala ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
6: Ugmang adlaw sa mahigala ang arraignment sa kasong grave threats batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Og gikatakda kini sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ugmang adlaw.
5: Straight to the point.
6: Unya karong adlaw sa ipatubang si kanhi Speaker Martin Romualdez og iyang mga doktor sa Cardinal Santos Medical Center sa Anti-Graft Court labot sa tinguha sa kampo sa kongresista nga ipabilin kini sa hospital detention.
5: Straight to the point.
6: Stilan mahigala kay kuron og mingaw pa ronday unya human nakalit og kapsil to si Imelda ang focus sa discussion si Imelda. Ang mga sakop sa media mahigala di man makafocus nga naabsil to si Imelda kay di apay kang Sara di apay kang Martin. Aba ka ta malipat ining kalakiha indekin. Samtang sa laing bahin may gala, Senador Alan Peter Cayetano giingong nasigpatan sa Ninoy Aquino International Airport nga nagbiyahe paingon sa Singapore kagahapon. Taliwa, kinis imbestigasyon may kalabutan sa pag-host sa Pilipinas sa Southeast Asian Games niadtong 2019. Ang kampo ni Cayetano wa pahinoy kuminto may labot na labot ni ining maong panghitabo.
5: Straight to the point.
6: O ni anam-anam gyud ni mahigala mga senator judges. Og kagamay kagamay og di pang prisuhon hala pang larga mo sigawa sa nasod kay pang dakpon mo otherwise delikado mo o ni voting ani mo na nga ipusa dayon nga atong paubsan ang number ang threshold sa voting requirement pag convict ni Sara. Ay sa pagkaduwa ni mga higala. Atari pagtagad lubutaga sa atong pamanuban ining atong tulumanon ning inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
6: Kinauguban pang mga eskutanan niya mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yo!

0: straight to the point.
1: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtok nga plema, afford pa.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
3: Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal og inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang nga imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nilam. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Yun nilab yan.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc. Sa Straight to the Point.
3: Atong attack na may girl size 34 na sa atong uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: At sa dawaton may galang report karon sa atong kauban on board sa patrol. No, atong hatagay pagtagad may gala si Rajivan Paul Auroron. O sa'y kumusta ang atong pag-anina sa palibot ng mga orasa. Atong monitoring may gala sa tibuok 24 oras may gala pinagi sa atong patrol. O giuman mga kagalaan kining nahitabo sa may dito sa may University of San Carlos manidapit derbihan na turn turtle maning kuan na kining hitabu ang mga sugit ng paminaw ato i-check ko sa ang report ni Rajiman Paul Lauro o kinini ang okay so ato ning hatagag pagtagad baka kagalaan ang maong report no sa gamay lang kay mga kaigsunan unya unsa man ang hitabu adong kining hitabu sa may kuan hongkira dong ato kuno pwede nito ma-play dong. Doon ay detalye si Rajiman Paul sa tani. Kini mong video mga sukit ni Paminaw ba? Kani o? O ikuwanta lang sa gamay, i-blur talang gamay, dasmag na yun, gabihan yung pagkakuan ako. So kini di ang mga ribo din ang sakyan, gisakyan na sa mga, kuan sa bumbiro, kito mga, kuan, o kini o? O? O? Sus, turn-turtle gun pick up. Morning hitabu ang mga sukit ni Paminaw. Na turn-turtle ang pick up mga higala yung hitabu ah. O? Morning mga higala, dito sa may kuan ni siya. Dan na Hongkira og Pidel Rosario mga kagilaan. Oh, mo ni oh. So na kinini ang nilahos di ay ning pick up murag go ang pick up ya sila ni kuan sila ni overtake sila tong uban nang hunong to sila tungod kay nagdali ni kay mga bumbiro makani. Pero di man gud ang ilang gisakyan og guy sirin. Basi nakalimot sila ba nga pwede na mga mo diridiritso ka kung bumbiro ka mo diridiritso ra ka. Ha? Nagsirin daw ni sila, muro may kuha ni siya. Na, mabati ba sa atong CCTV ni? Dili mabati? Okay, so maning hitabu ang mga sukit ni Paminaw. Nabay sirin ni Maong Kwan? O maro magtuyuta ribura ni Mahigala nga Kwan? Oh. So, og panalitan, go ning pick up, ni go siya, tanaw ako, okay, ni overtake man sa sato pa, malagmit, stop gini siya, stop ni siya, ni overtake lang ni. Kay Molly gina, nagdali sila mga higala kay Kwan. Niyawa man kay bawang ng pick-up sa bumbiro ba ni? No? So, nilahos sa pick-up, ang problema na abdan siya ni Ning Kwan, ribo mga higala. No? Okay. So, tanawa, muna hitabu ang mga kaigsunan. Kay civilian karabaya, wabay ka magkasabot kung unsa ba gina? No? Okay, sige, ato balikan ko na doon, gamay ha? Sige, muna hitabu ako, so kini pick-up. Pick up nga sa kinan, may tabok siya, may gala, oh, naabdan siya. Suspect yung pagkadasmaga mga kagalaan. Paita yung tabu ah. Okay, so muna yung may gala na itabok dito sa may corner sa may University of San Carlos, Hongkira o kining Pidel Rosario ni Dino, nga kasada. Muna na napita mga sukitig paminaw, paita ng itabu ah. Eh. So ang magtiayon nga sa kainin pick up to anada sa hospital. Kay ko amani na nadimbuad man gyud pirti man gyud pagka turntortol mahigala ini maong pick up oh og unya nagdali ni sila so tuwa pa sa unahan no iyang pang overtikan ang mga sakinan nga nagstop gipang overtikan niya pag abot dire igo gyud sus Ginoo ko okay so manhi tabu a kagahapon adlaw mga sukit ni Paminaw. Alas 6:38 na sa laing bahin ay driver sa mixer nga nakadasmag o motor nga dunay sidecar nga nilusulta sa kamatayon sab sa usa ka 60 anyos nga mama sa pinamungahan gibuhian sa kapulisan. Alas nabot na siguro ni, anong gibuhian man eh. Ato i-check ko sa mahigala ang report ni Rajiman Paul Lauro. Paul?
2: D-D-D-Y-H-P RMN Report.
4: Radyo man, Attorney Rubel, wala sa kamot sa kapulisan kining driver sa mixer nga si Widster Pacos, 47 anyos, nga residente sa barangay Poblacion, Alubinsan, na involved ni siya o vehicular accident, iining inahan o anak na nagmaniho po, iining motor na dunay sidecar, nagkaigo ni dia sa provincial road sa barangay Lutod, kalungsod sa pinamungahan. Dead on arrival kining 60 anyos nga inaan nga si Martina Sialunggo, taga barangay Duangan sa pinamungahan. Si Renante, ang 24 niyang anak lalaki, mao'y na-survive sa maog nga ang tabo. Matod sa kapulisan karong buntag, nga ila nang girelease si Bacos tungod kay nakabot ang settlement sa maong nga aksidente sa kagdanan. Kasama mo sa kapulisan sa pinamungahan, ako yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak Arayman.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo Nationwide!
3: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Standby may gala sa ato pagbalik ka karong tuntun. Alasay 40 na.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Alam niyo ba na may mas murang paraan para maglagay ng pera sa GCash niyo? Yung walang patong, walang fees. You can do it two ways. Yung sa una, kung may kamag-anak from abroad na magpapadala o kung may online job ka at sa sahod galing ibang bansa, pwedeng diretso sa GCash wallet mo ang pera. Basta verified GCash user, iwas forms, iwas pila na sa remittance center. Libre mag-claim ng remittances from abroad via cash-in on the GCash app. Sa pangalawa, pwede magpa-cash-in sa official partners ng libre. Gaya ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LDC, Bayad Center, and more, up to 8,000 pesos monthly. Yes, walang patong na fees. Mag-cash in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBER-TM 02-7213-9999. Other networks, fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
1: EQ pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
2: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus! Nalang yun. Usa katako sa sabaw, usa kahigop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matagtakos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
1: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
3: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
4: Sao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, upnibalik ang akong kusog og kadasig.
3: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
4: Gidasig nako kamo nga musuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom tani ini.
3: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
5: Ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang ulan sakit.

0: Celebrate the best ever with Goldilocks.
1: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
2: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
3: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
4: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
2: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
5: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
4: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
6: Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
7: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sunsilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sunsilk.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo.
6: Smart to
5: Smart Dishwashing Paste ko.
6: Smart
5: Prito ang ulam na masebo, plato ang kaldero, tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
7: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS.
10: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
12: Rexido Forte.
13: Mas paspas, banat sa upat.
1: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best radio commentator, best newspaper columnist, and best public affairs anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa straight to the point.
16: Atong attack na alas 6:49 na mahigala sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
15: Straight to the
16: atong
15: point.
16: Atong balikan ito mga isgutanan, robotaga, mahigala. Og na kay higayon dong names, tanawar gutong kwan dong, katong magshot ni kwan, Martin Romaldes. Naghigda mahigala, pero gibutangan og kasong plan din. Ato lang iagi katawa-katawa, mga sukintig paminaw. Kay kinini ang mao naman ni may galang isyo sa flood control good nga katong daghang kwarta mga sukintig paminaw. So naghigda man siya, di man ni mahitabo mahigalag og magsyatan mga kaigalaan kay giagi man gyud ni og booking process sa pulis. Kay ang ADG man mahigala may nagkuan o kani ni ana gyud. So naghigda ni dunay iyang magshot mga kaigalaan, dunay kasong plunder ni, ha? Nagibutang din ha. Pero ang iyang monitoring sa iyang kwarto in Daikin, normal man ang mga vital signs. At yung karuhon mga sukintig paminaw ha. Unya, karong adlawa, dalhon siya dito sa Regional Trial Court. Dito mga higala sa Quezon City, Branch 98. Kay aron mga higala nga dili branch 98 usa man iyang branch ay kining kang Martin. Quezon City, Sandigan Bayan ni katong branch 98 ang kang Sara Duterte Tito. Sandigan Bayan 3rd Division mo ni andalhan may galang Martin. Karong adlawa, sandigan ng iya kay dako man iyang kaso graft and corruption man. Katong kang Sara artisi raman to mahigala kay bilable offense naman to mga sukintig paminaw. Muna, magka-bail si Sarah. Ang kining ka Martin, non-bilable ni. Ha? Kay plunder case god.
15: Straight to the point.
16: So, non-bilable, muna nga priso gyud unta. Muna nga ang mga tao, di malikayan nga makaingon gyud. Special treatment ni, kay hospital man, yung aircon pa gyud. Ang kang Sara ugmang adlawa adto ni sa branch 98 ang iyang arraignment. So kinala mo tunga gyud si Vice President Sara Duterte dito alang sa arraignment sa iyang kaso. Kay basahan man siya sa kinini ang information dito na sa Regional Trial Court. Pero kini kang Martin, doon na sila'y motion mga higala nga ilang hangyoon ang korte nga ipabilin si Martin Romaldes sa hospital arrest. So manang patubangon si kanhi Speaker Martin Romaldes o ang iyang mga doctors sa Cardinal Santos Medical Center dito karon sa Sandigan Bayan labot sa tinguha sa campus kongresista nga ipabilin kini sa hospital detention. O niya, kumusta maning mao mga doctors? Certify sila dito nga Kuya Ones Martin dili ni angay gyud nga prisuhon angay ra ni sa Cardinal Santos sa hospital. Kay og prisuhon ni delikado ni dito. Tanawang panglawas ni Martin, maayo pa magpanglawas. Batanon pa. Sakto pas panglawas, pero digong gani mahigalan tuas dahig priso man giday. Nya kini si Martin, hospital ra. Aircon pa. Private room. Muna ang mga tao di malikayan mayon na special treatment maghihapon. Drama raman ng kalakiha. Ang kunuhay under the custody of the law na siya pero naman sa hospital. Kana kung tinuod niya drama ra ha. Kaya kung patalitag nagmasakiton Gus Martin at usang tagaan o benefits of the doubt. Kung tinuod ay pong nagmasakiton. Di angay lang po siya iso di sa hospital. Pero kining iyang mga sakit unsa man ni ipa-explicar ni doktor. Di man ni kumo ni mga sakita, sakit man is dato dai unsa ni hypertensive atherosclerotic cardiovascular disease. So sakit kasing-kasing. Ha? Nasakitan siya mahigala sa kinini ang nagtan-aw sa mga pobre nga nalutaw sa baha. Di ata mahigalay cerebrovascular ischemic disease, type 2 diabetes mellitus, hypertension, dyslipidemia, primary hypothyroidism. Nagawas yung mga sakita, paggawas sa warrant of arrest, nagawas na yun yung mga sakita. Pero karon ang katingalahan mahigala kay si Martin, hilom kayo. Ah, hilom kayo ngano ka? Muna diha mahigala, samot o kaduda ang mga tao. Kay makabungog man nga kahilom.

0: mga higa lang miingon nga pasakaan na sa kaso ni isyo mas statement nga dili pud pwede nga akura. Og iduot to nga paubos dadon ta mo. Pero karon nga nanadakpan nga gisawa man sa statement. Ha? Di ka matingala mga sukit dig paminaw.
1: Straight to the point.
0: Talawar ko dong paminaw tal ko to balik to be aron mahinumdum ta nga ni saad siya nga ikon yo kuna kay daghan kog nahibaw-an kani o kani kani.
2: Ta, kaya tawag po natin
3: titigilan.
0: Sige. Okay, atong audio sa audio gamay. Muna iyan ko na.
3: I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. I did so because I believe that if I cooperated fully, submitted myself to the proper authorities, and answered every question asked of me, the truth would eventually speak for itself. But there comes a point when silence is no longer prudence. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. So let me be clear. I will not keep quiet anymore.
0: Pause, pause.
3: I will face this head.
0: Pause. I will not keep quiet anymore. Di na kuno siya mapakahilom. Anong nihilom man lagi siya ron? Ha? Wa kay nakahonghong ini nga ayaw lang yung supak-supak na hilom lang kay total si Bong Revilla bitaw hilom lang magito kayo na tarawa na kagawas na. Si DPWH Secretary Manuel Bunuan hilom na sa duha lagi dakpon mo ay laga wala ka mo diha. Relax na mo kay ato running ko. Ano ni hilom sa lagi ron nga dakpan na magisa. Liar. Inyo man sa may galang nga I will not keep quiet anymore. So dili na ko magpakahilom, ha? Dati pa dayon dong names, sige names.
3: And I will speak with facts because the truth deserves to be heard. Today, I'm taking this opportunity to speak directly to the Filipino people. From the start of this controversy, I have been cooperative. I personally appeared before the proper authorities.
0: Pause.
3: I voluntarily submitted.
0: Pause gamay. Ato klaro ko na, before ni, sawa pa ni siya, magaw si Guaran to Paris. Ha? Ngayon sa di na ko mapakahilom, mi-submit siya sa mga authorities, kaya sa mga authorities, ICI naman sa to. Ha? Independent Commission for Infrastructure. Nga, di gani pwede mahiga lang, i-live tong ilang kung ano, takasabot sa inahitabo to soon. So, na-submit ko sa mga authorities, matod pa. Karon sibaw na lang yun panawagan, nga ano, manay na unsa naman eh. Ingon, patong-patong nga kasong ano, kung managin na mo gawas. Naunhan may noo gawas kang Sara Duterte nga warrant.
1: Straight to the point.
0: Wala siguro may galag pa, kining pa hilom sa publiko ba, pa hapuhap sa publiko ba, o Dias Martin o, ha? O, gawas ko magkatilaw na ginipresuhan na eh. Karun, wapa man. Ha? Napa man sa ospital. Kanya ang yun nila sa Sandigang bayan kuno nga ipabilin sa ospital sa Martin. Tanawin to, usang may desisyon sa Sandigan, ani? Ha? Moingon Sandigan may gala nga kwan? Duhay danganan, moingon Sandigan dili may ma-convince nga ibilin sa ospital among dadon gyud siya ngadto sa prisuhan. Or moingon Sandigan bayan tinuod gyud eh nga masakiton si Martin busa ipabilin. Ha? Or baka ipa-transfer ni dito sa PNP General Hospital. Dili diha may gala sa Cardinal Santos kay private hospital man unya bugnaw kang aircon dito eh. Pero kato sa PNP hospital na magkipay private room dahi. Hospital gihapon. Unsa man eh, magpaabot sa, magpaabot na magkapiansa, nga nakas hospital, hantol magpaabot na magkapiansa. makaingon ang mga tao, special treatment gihapon, drama ni. Unless magkatilaw gipresuhan si Martin, ha? Muna yung mahigalag iandam nga, kuwan niya, room dito sa kuwan, hospital. Muna sa PNP hospital, o doon na sa CR dito, private room gihapon. Pero dili kayo class pareha sa Cardinal Santo Hospital. Kini mo niyang higdaanan pohon. Nag-andaman sa oxygen. Oh. Kuan gihapon. Kanang medyo okay gihapon. Pero dili na pareha itong private hospital yun. Muna nag-andam na ang iyang kuan. Kay ipabalhin siya dito sa PNP General Hospital. May ako maingon hinoon si Martin. Ibalhin lang po ko hinoon dito sa St. Ang iyang statement before, sawa pa mo gawas ning warrant of arrest, ningon sa di na sa pagkahilom, nga anong hilom siya ron? Wa ka na masabot na daan, nga hilom lang, ay lagkabala ka. Panaminis mong Revilla, nakagawas na, asas bunuan. Ay, ato mga

0: alas 7 tayos na.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
2: Magkakaroon po ng dalawang araw na wellness leave ang mga guro sa pampublikong paaralan sa elementary at high school base sa inanunsyo ng Department of Education. Layo daw niya na bigyan ng panahon ang ating mga guro na makapagpahinga at makabawi ng kanilang lakas bago magsimula ang panibagong term. Nakatakda sa September 14 at 15 ang wellness break ng mga titser. Ayon po kay Education Secretary Sunny Angara, hindi po pwedeng abalahin ang mga guro sa anumang official schoolwork habang sila ay naka-wellness break.
3: RMN Police Report.
4: Seguridad sa Negros Occidental Capital hinigpitan matapos makatanggap ng banta ng pamamaril. Kasama natin sa balita, Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
5: Maghihigpit ng seguridad ang provincial government ng Negros Occidental kasunod ng pagbabanta ng isang kilalang negosyante na mamamaril ito habang nasa loob ng Office of the Governor Miyerkules ng tanghali. Ipinahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II na magiging mas maingat ang kapitulyo upang maprotektahan ang mga empleyado mula sa panganib kasunod ng insidente. Dahil sa pagbabanta, sinuspindi ang trabaho ng lahat ng opisina sa Provincial Capitol kahapon ng tanghali. Ipinahayag ni Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nilas Jr. pumasok ang negosyante sa Kapitulyo para kumuha ng kanyang mga dokumento ngunit wala itong may pakitang receiving copy at nang tumangging ibigay, nagbanta itong mamamaril. Sa ngayon, masusing iniimbestigahan ng Bacolod City Police Station 2 ang kaso kaugnay sa umano'y grave threat. Ipinahayag ni Police Major Rondel Tapang, Station Commander ng Police Station 2, sa kasalukuyan nilang binabalidate ang lahat ng mga impormasyon. Sinusubukan din na maabot ng Police Station 2 ang panig ng umano'y nagbanta. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatakaran namin.
1: RMN Police Report.
2: Police, kalaboso, matapos sumanong halayin ng isang minor de edad dyan sa Misamis Oriental. Kasama natin sa balita, Radyoman Ann Jane Duhay Lungsod ng RMN Cagayan de Oro.
6: Ditinado at sasampahan ng kasong paglabag ng Republic Act 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997 in relation to Republic Act No. 7610 or the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, ang isang police staff sergeant na kabilang ng Misamis Oriental Police Provincial Office matapos umano nitong gasain ang isang minor de edad. Ayon sa impormasyon na sa mismong pang-aabuso nito, ginagawa gamit pa ng nasabing police ang patrol car ng kanilang municipal police station. Sa panayam, kinumpirma ni Police Colonel Al Avanales, ang provincial director ng Misamis Oriental Police Provincial Office, na may reklamo tungkol sa nasabing insidente at magsisilbi umano itong fair warning para sa lahat na mga police na lumabag sa batas. Kasama mo sa RMN Cagayan de Oro, Radyuman, Ani Jane Duhay Lungsod, Tatak, RMN.
4: Sa iba pang mga balita ngayong 7:09 ng umaga, dumami ang bilang ng mga Pilipinong umaasang gaganda ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa susunod na 12 buwan nitong Hunyo. Sa survey ng Social Weather Stations, 48% ang nagsabing positibo ang magiging pagbabago sa kanilang pamumuhay. 8% naman ang nagsabing lalala ang kalidad ng kanilang buhay. 12% naman ang hindi sumagot. Katumbas yan ng positive 40 points na net optimism rate at pasok sa excellent category. Mas mataas yan sa positive 23 noong March 2020. 26.